0: kulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Oras sa buong kapuluan, ganap ng alas 8 ng umaga.
3: Bangon, bayang mahal.
4: Bangon,
3: bayang mahal.
4: Pag-uusapan,
3: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
4: Tatalakayin,
3: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
4: At sasagutin,
3: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
4: 738 AM.
2: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Siyempre kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Unang araw po mga kababayan sa buwan ng Hunyo taong 2026. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod Al Corpus sa atin pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service. Siyempre tayo napapailang lang din sa Presidential Communications Office. Tayo po ang radio communications arm ng nasabing ahensya. Alam ko mga kababayan, kayo ay mag-agree dito sa aking sasabihin. Lahat ng kasangkot sa nangyaring flood control issue dapat pong managot. Kahit sino man yan, kahit gaano kataas man ang posisyong kanyang hinahawakan, dapat managot yan. Pero mga kababayan, paano po kung ginagamit ang nasabing investigasyon para i-delay yung mga mas pressing pa na mga issue at matters na dapat po dinggin ng isang tribunal. Nasabi po kasi ng ilan nating mga mambabatas, parang wrong timing naman yata na saka tayo maglulunsad ng flood control probe sa Senado. Eh, naghahanda nga dapat ang Senado once na maupo ito bilang once i-convene ito bilang isang impeachment court at umupo ang ating mga senator judges bilang isang impeachment court. Paano? Paano kung i-delay ang nasabing proseso? Sa ilang saglit po ay may makakapanayam tayo mula po sa House of Representatives kaugnay nito. As we know, 11 pong mga mambabatas natin from the House of Representatives ay tatayo bilang House Prosecution Panel. Sila po ang uusig dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, dapat maintindihan ng ating mga kababayan, ang Senate probe o yung Blue Ribbon Committee probe kaugnay po netong flood control issue na ating pong kinaharap sa ating bansa, this is done in aid of legislation. Ibig sabihin, ito po ay iniimbestigahan para makatulong po sa ating mga mambabatas na makagawa ng mga batas at panuntunan sa ating bansa para mas maiwasan at hindi po mapunta sa mali ang pera mula sa kaban ng bayan. Wala namang kapangyarihan ng Senado na ipakulong itong mga taong involved sa nasabing issue. I think itong ating makakausap would also agree with me kapag sinabi natin na pabayaan na ang ating mga law enforcement agencies na kasuhan itong mga taong ito, litisin ang mga taong ito, and to have their day in court. Ano po? Parang ang dating, mga kababayan, parang nagiging smokescreen. Ika nga, itong investigasyon na ginagawa when in fact and in truth, hindi naman nila maipapakulong itong mga taong ito. it would be better, it would make use ano dun sa oras ng Senado at sa buwis na kinukuha mula sa kaban ng bayan, no, it would be in the best interest of everyone, mga kababayan, na hayaan na po ang mga law enforcement agencies and to let our courts, yan, do their jobs. Itisin itong mga taong ito. Don't get me wrong, mga kababayan, hindi natin pinoprotektahan itong mga taong ito. Hindi tayo namimili o itinatawag nating selective justice. Kaya lang, kapag merong bagay na dapat mas pagtuunan ng atin pong grupo, ng ating ahensya o ng ating tanggapan, whether it be from kahit sino dun sa tatlong political subdivisions ng ating bansa, mas mabuti. Ng ating bansa, mas mabuti.

0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Alam mo ba, akala ko dati, kapag marusugan yung sakta, wala na siyang HIV.
6: Ibig sabihin, kahit walang sintomas, pwedeng magkaroon ng HIV?
5: Diba?
6: Ako pa naman, tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH noong 2024 kumpara ng 2010.
5: Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay pinagbiwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala niyo namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabing desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
7: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang nagiging dahilan upang dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
8: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Halina't ating pakinggan.
11: Tuloy po kayo.
10: Tuloy po kayo.
11: Mga balita at napapanahong impormasyon
10: ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon.
11: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
10: Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Hatid ni Governor Dr. Helen Tan at ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Serbisyong tunay at natural.
11: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
10: Para sa matatag, masigla at puno ng pag-asang lalawigan ng Quezon.
11: Naglalaman ng mga impormasyong pangkalusugan,
10: edukasyon,
11: agrikultura,
10: pangkabuhayan,
11: infrastruktura,
10: turismo at serbisyong mapagkakatiwalaan ng bawat mamamayan.
11: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
10: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
12: Magandang umaga, Pilipinas!
13: At mapagpalang araw lalawigan ng Quezon.
10: Tuloy po kayo
13: sa Kapitolyo. Isa na naman pong panibagong linggo ng pagsasabi.

0: ihahatid po namin sa gandang umaga. Yo, ilalahad namin sa inyo.
1: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
0: Si kinulang sa tao, yan. So lahat kami.
1: Pero
0: kami
1: ngayon,
0: po ngayon ang gamit. At kaya po hirap na hirap kami ngayon maka-adjust ulit.
1: Yan. Pero ngayon,
0: si kinulang sa tao.
1: Kalawigan, muli kaming magbabalita sa inyo. Mga kaganapan sa Kapitolyo, di ba? Napakasiksik, liglig at umaapaw talaga yung mga nangyayari dito sa atin, di ba?
0: Opo, alam nyo, kahit ganito po, nanawala kami, balak naman namin bumawi at ibigay sa inyo ang ating napakaraming balitang naganap itong mga nakaraang linggo na hindi po kami nakapagbalita.
1: Yan.
0: At ito nga po,
1: diba,
0: nakakatuwa, ang dami natin mga achievement. Kapitolyo. At di lang po achievement, madami po tayong mga pinuntahan ng lugar itong mga nakaraang
1: diba?
0: Linggo. At ito na nga po, tibabalita na nga po namin sa inyo para po malaman nyo kung ano ba itong mga achievements natin ngayon.
1: So, simulan natin, Eya, dito, no?
0: Dito nga po, Lead Grow Excel. Congratulations po, Provincial Government of Quezon. Isa pong malaking karangalan para po sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang pagkakakamit po nitong prestihiyosong pagkilala sa FALGA o kilala rin po bilang Philippine Association of Local Government Accountants Excellent Awards na ginanap po na 2026 FALGA National Conference sa Dakak Golf and Beach Resort, Dapitan City. Sa ilalim nga po ng mahusay na pamumuno ni Governor Dr. Helen Tan, katuwang po ang dedikado at hindi matatawa ang serbisyo ng Office of the Provincial Accountant. Sa pamumuno po ni Ms. Mary Grace L. Gordula, kinilala po ang nalawigan sa natatanging husay sa pamamahala at pananalapi. Alam po natin, napakahirap talagang mag-budget ng
1: diba?
0: Pera.
1: Pero nagagawa ng ating pamahala pananalawigan.
0: Kaya po nakakatuwa ito yung ating award. Kabilang nga po sa mga natanggap na parangal, ang FALGA Excellence Award sa Unmodified Audit Opinion ng 2024 po. 2024 po ito ha. At mula po ito sa Commission of Audit. At FALGA Excellence Award para naman po sa pagkamit ng ating SGLG or Seal of Good Local Governance para naman po sa 2024. Ang mga pagkilalang ito po ay patuloy ng transparency, accountability at epesyenteng pamamahala ng pamahalaang panlalawigan para sa kapakinabangan ng bawat Quezonian.
1: Yan. Congratulations, lalawigan ng Quezon. Lalo tigid kay Governor Dr. Helen.
0: Oo, tunay. Sinabi mo po.
1: Diba?
0: Ito nga po, napakahirap talaga makuha nitong award na to kasi dapat kompleto yung mga papeles, nagmamatch sila dun sa ginastos at dun sa plano ng budget.
1: Oo, at syempre, lalo tigid, pinapakita talaga yung transparency, accountability ng ating kalawigan. Talagang tayo ay tapat na naglilingkod para sa ating mga kalalawigan, di ba? Yan, bukod dito, Eya, no, pagbati pa rin mga kalalawigan, atin pong pinatunayan ang matatag nating paninindigan sa pagtataguyod ng isang ligtas at mapagkalingang komunidad para sa bawat batang Quezonian. Nakamit naman po ng pamahalang panlalawigan ang ideal at highest functionality rating na may 88.89% mula po sa DILG 4A na isinagawa po nitong 2026 Local Council of Protection of Children or LCPC Functionality Assessment. Samantala po, nakamit naman ng 24 na LGUs sa lalawigan ng ideal functionality. Ang pagkilalang ito po ay patunay na matatag ng paninindigan ng lalawigan sa pagsulong ng kapakanan, proteksyon at karapatan ng batang Quezonian. Bunga po ito ng sama-samang pagkilos ng mga lokal na pamahalaan, katuwang po ang ehensya at mamamayan at pagsapat-patupad po ng mga programang nakatuon sa paghubog ng ligtas at mapagkalingang komunidad para po sa kabataan. Patuloy naman pong pag-iigpaigtingin pa ng pamahalaang panlalawigan ng mga programa at proyekto para sa mga ligtas at mas maunlad na kinabukasan ng bawat Quezonian. Duruin nyo, di ba? At pero sana, sa susunod na taon, lahat na ng ating bayan at LGUs ay makamit ang ganitong functionality.
0: Yes. Actually,
1: diba?
0: Nakakatuwa din na malapit na tayo dun sa kalahati kasi 41 LGU, 24.
1: Yeah.
0: Diba? So, nakakatuwa po at tayo ay nakalampas na dun sa kalahati kasi bihira po to.
1: Oo.
0: Kaya po maganda na meron na tayong 24 bayan na naabot na yung ideal na rating at gusto natin na yung iba pa, nung ako'y umattend dun sa seminar nila sa child, sa King plus D. kanilang iniaano talaga doon na sana yung mga bayan na meron pang kailangang i-improve ay mas maigawa
1: ng paraan
0: pa, na, para lahat. Kasi napakaganda kung lahat, di ba? Hindi lang basta 24.
1: Oo, at syempre yung ating pamahalaan, no, nasa 88% na lampas yung rating. Ibig sabihin talagang kumikilos ang pamahalang panlalawigan para naman maproteksyonan yung ating mga kabataan.
0: Yes.
1: Diba? Yan talaga ang goal.
0: Mm-mm. Yan po, at makikita talaga natin. Ano, at hindi nga lang po dyan nagtatapos. Ano, tayo nga din po ay muling tumanggap sa ika-apat na pagkakataon nung tinatawag po nating unqualified opinion mula sa Commission on Audit ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon po. Sa isinagawa pong 2025 annual audit. So baka po nagtataka kayo, ano yung unqualified? Hindi qualified ba ang ano? Ang lalawigan kasi unqualified. Pero ito nga pong unqualified opinion o tinatawag din po siyang unmodified opinion at clean opinion.
1: Mm-mm.
0: So makikita po natin dun sa clean opinion na ito ay nangangahulugan na patunay po ito ng maayos, tapat, at mahusay na pamamahala po ng pondo ng bayan. Gayun din po yung patuloy na pagsusulong po ng transparency, accountability, at integridad sa serbisyo publiko. Ipinapakita po nito na ang mga transaksyon po at ulat pinansyal ng lalawigan ay sumusunod sa itinakdang pamantayan at regulasyon ng pamahalaan. Kaya po makikita natin, napakasaya talaga dahil nagbunga na yung sama-sama pong pagsisikap, dedikasyon, at malasakit po ng mga opisyal at kawaniin ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon sa pagbibigay po ng dekalidad at tapat na serbisyo para sa bawat mamamayang Quezonian.
1: Uy, napakagandang ano nito, no? Yes. Titulo, di ba? Dahil
0: sana
1: hindi
0: next year
1: lamang,
0: makuha ulit natin ang
1: title. Hindi lamang isang opisina ang pasa sa audit. Ibig sabihin, lahat.
0: Sa
1: kawa
0: nga po, makikita talaga natin
1: diba?
0: Na yun, kasi nga po, diba, itong 2024, inawardan din tayo, gaya nga po nung sinabi natin sa FALGA.
1: Yan.
0: At ito din po yung nakuha natin dun sa COA na award din po. So makikita natin, hindi nga lang siya basta ngayon, nakaraang taon, 4 consecutive years na tayong nakakakuha nitong award na to. So patunay na yung mga budget natin na gagamit talaga sa tama.
1: Yan. Kitang-kita at talagang
0: yes.
1: kahit piso ay ipinapakita natin sa audit kung saan natin ginamit.
0: Yes.
1: Yan. At dahil nga dyan, congratulations po, muli lalawigan ng Quezon.
0: Yes.
1: Magtungo naman tayo sa balitang pangkalusugan. Matagumpay naman pong isinagawa nitong May 21 ang kauna-unahang Katara Caravan 2026.
0: Yes.
1: ng Quezon Provincial Hospital Network Quezon Medical Center sa Lucena City. Tinatayang nasa 25 beneficiaryo mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Quezon ang nabigyan ng pagkakataong sumailalim sa libreng operasyon para sa katarata. Layunin ng programa na maibalik ang malinaw na paningin ng mga pasyente at mapabuti ang kanilang kalusugan bilang bahagi ng patuloy ng paghahatid at serbisyong medikal para sa mga mamamayan ng lalawigan. Matapos din po ng Katara Caravan, na tumagal ito hanggang May 22, dalawang araw po itong operasyon na ito, kung saan mas marami pang Quezonian ang nabigyan ng libreng dekalidad na serbisyong pangkalusugan.
0: Yes.
1: Uy, congratulations po dun sa libreng na operahan. At ito ay mga katarata nila, diba?
0: Alam mo, ang tatapang din ng mga na-undergo ng ganang operation. Kasi, operahan ka ng gising.
1: Yan.
0: Diba? Dapat nakamulat ka dun eh sa... So, nakakatakot.
1: Tiis lang.
0: Nakakatakot.
1: Nagtiis lang sila para after nun, talagang malinaw na ang kanilang paningin. Kasi kadalasan sa ating mga na-interview, para ka daw, ka daw.
0: Maulat daw.
1: Diba? Maliwanag sobra. O di kaya malapit na talaga.
0: Oo.
1: Kailangan malayong babasahin. Ganun.
0: Yan. Opo. Kaya nakakatuwa na meron po tayong mga ganitong initiative. At doon sa mga interesado po, mag-abang-abang lang po kayo ng mga
1: posts natin. Diba?
0: Yes. At kung gusto niyo po, kung wari nakapag-post na kami,
1: interesado
0: po kayo, pwede po kayong lumapit sa pinaka
1: malapit na satellite office
0: sa inyo po. Kasi dun po madalas nagpapa-register muna. Or pwede din po kayong dumiretso sa QMC para po magpa-register din po. Yan, isa yun.
1: Abang-abang lang
0: natin
1: po mga kalalawigan at lahat po kayo masaserbisyohan.
0: Batch lang, no? Oo, hindi lang po yan. Ano, umabot po sa 14,228 na benepisyaryo ang naabutan po ng programang Kalinga sa mamamayang libreng gamutan sa pangunguna po ni Governor Dr. Helen Tan sa kanyang paglibot po sa Pulilio Group of Islands na kinabibilangan po ng mga bayan ng Panukulan, Pulilio, Bordeaux, Patnanungan at Humalig nito nga pong ika-19 hanggang 23 po ng Mayo upang maihatid po ang mga serbisyo medikal sa mga residente po ng mga nasabing lugar. Bitbit po ang malasakit at dedikasyon sa paglilingkod ng medical team kasama si Vice Governor Third Alcala, ilang miyembro ng sangguniang panalawigan, lokal na pamahalaan, mga doktor at nurse na nagmula pa po sa iba't ibang ospital na naihatid po ang iba't ibang serbisyong medikal gaya nga po na ating medical consultation, free medicine, dental extraction, dermatology, circumcision, minor surgery, bucal screening, FBS, laboratory services, ultrasound, HIV test, syphilis test, HPV, cervical screening, family planning, chest x-ray, electrocardiogram or ECG, cervical screening at iba pa.
1: Napakaraming servisyo nila, napakarami po.
0: At kasama nga din po nila dito ang Provincial Social Welfare and Development Office na nagkaloob po ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo po sa ilalim ng Stan Kalinga sa mamamayan tulong pinansyal mula sa Kapitolyo. Dito din kasama din po nila ang ProVet na sa pagsasagawa po ng libreng serbisyong veterinaryo kung saan 2,955 hayop ang nabigyan ng konsultasyon habang 110 naman ang nabakunahan sa bawat pagtawid sa karagatan. Mas lalo nga po pinagtibay ng medical mission team ang layunin na walang maiiwang mamamayan pagdating po sa serbisyong pangkalusugan.
1: Yan. Hoy, napakarami natin naging beneficiaryo dito sa isla, no? At talagang makikita mo na kailangan talaga ng mga residente dito yung ganitong mga serbisyo, lalo higit yung mga hindi nila kayang i-check up. Kasi tunay, madami talagang mga mamamayan sa isla na halip yung ikikitain nila ngayong araw, pang-araw-araw lang talaga nila.
0: Hindi
1: kasi
0: nila pwedeng iset aside pang check-up, diba?
1: Yan.
0: Kaya po, sabi nga po ko na pala yung video, kahit malayo, tinatry nilang pumunta kasi libre na. At pipilaan talaga, willing silang pumila ng matagal kasi hindi nga naman lagi kami makakapunta doon. At ito nga po, once in a year madalas nangyayari. So, talagang pumupunta mga tao at sinisikap natin na maibigay lahat. Yung mga tingnan nyo, hindi nyo naman kaya to makuha dun sa normal na mga clinic eh. Kaya ayan, ang dami agad. May minor surgery, ultrasound, kinakakatuwa. At hindi nga lang po dun, sa pagpunta nga po ni Gov na assess niya na marami pa talagang kailangan gawin. Maraming problemang dapat solusyonan. At na sabi nga po dun ni Gov, isa dun sa ating mga problema doon sa mga ganong klaseng bayan ay yung teenage pregnancy.
1: Yan, oo. Yan. Kasi talagang nakakatakot, nakakabahala kasi na madami talagang problema sa ganong issue, yung teenage pregnancy. Kasi kawawa yung bata at saka yung nanay.
0: Di pa kasi ready ang mga bata. Kaya ayan po, makikita natin. I'm sure naghahanap na din si Gov ng paraan paano yung masusolusyonan. So ayan po, isa yan sa mga pinipilit natin na alamin kung paano natin to mabibigyan ng solusyon.
1: At saka syempre, bawat bayan, binibisita talaga ni Gov yung mga RHU
0: para makita PHN. Inaalam po talaga ni Gov.
1: Talagang lahat ay tinatawid niya para malaman niya kung anong kailangan pa.
0: At bago po kami dumiretso sa aming susunod na balitaan, magkakaroon po muna tayo ng ilang maikling paalala.
2: Fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag, Pilipinas!

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Hi, my name is Shanari Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
3: Muli po kami nagbabalik, mga kalalawigan.
4: Kamusta pong muli? At ito nga po, tayo ay maghahatid na ulit ating mga balita. Yan, ang unang balita natin.
3: Sa edukasyon, mas pinaigting pa ng pamahalang panlalawigan ang paghahatid po ng tulong at oportunidad ng mga mamamayan sa Polillo Group of Island dahil kasama po ng paghahatid ng medical mission. Kabilang po dito pa rin yung panukulan, Polillo, Gordes, Patanungan at Humalig sa pamamagitan po ng iba't ibang programang pangkabuhayan, pang-edukasyon at pinansyal nito pong ika-labingsyam at 23 ng Mayo. Inihatid po ang Stan Kabuhayan Livelihood Assistant, Stan C at saka po Stan Kalinga sa mamamayan. Mm-hmm. Ito pong tatlong ito ay sama-sama po nating inihatid rin sa ating mga kalalawigan. At lalo't higit, umabot po sa 525 na mamamayan po ang naging benepisyaryo ng programa, kung saan 412 po ang mga mag-aaral na nakatanggap po ng Stan C, 33 po mamamayan ang nabigyan po ng tulong sa pamamagitan ng Stan Kalinga sa mamamayan, at 80 na may-ari na siya, sari-sari store ang nabigyan po ng dagdag paninda sa Stan Kabuhayan. Sa pamagitan po ng mga programang ito, na iparating po ng pamahalang panlalawigan ang serbisyong may malasakit maging sa mga komunidad sa malalayong isla ng lalawigan. Huy, napakagandang programa din nito, di ba?
4: Lalawigan, hindi lang po tulong medical, hindi lang mga libreng serbisyo medical, nagbigay din po tayo ng pinansyal at hindi lang siya sa ilang sector.
3: Madami.
4: Ang dami, merong sari-sari store owners.
3: Yan,
4: meron po tayo mga mag-aaral at meron din po dun sa mga nangangailangan talaga ng financial assistance.
3: Alam mo, nakakatuwa dahil nga tayo ay may mga college din doon na mga scholar.
4: Yes.
3: Kasi sa Polillo po walang kolehiyo din para
4: lang. So kailangan nilang pumunta
3: mainland. Tatawid sila talaga para lang makapag-aral. At natuwa dito si Gov dahil meron din tayo nakasama doon na mga one college graduate po na ating scholar. Napakaganda. At saka lalo't higit yung mga sari-sari store. Hindi naman po may iwasan na mahal talaga yung mga paninda nila. Kasi itatawid pa nila. Lalo't higit sa Humalig. 5-6 na oras po yung tawid nila mula sa mainland. Kaya talagang medyo may patong yung kanilang mga paninda para lang makasurvive sila doon sa isla.
4: Yan, so makikita po talaga natin, pilit natin binibigyan ng aksyon yung mga kailangan ng mga mamamayan doon sa ating mga islang bayan.
3: Oo.
4: At hindi nga lang po yan, bukod po doon sa medical mission, sa mga tulong pinansyal, naghatid din po ang pamahalaang panalawigan sa pamuna po ni Governor Dr. Helen Tan ng iba't ibang ayuda at suportang pangkabuhayan para naman po sa ating mga magsasaka, magniniyog at mangingisda sa mga islang bayan din po ng mga nasabi nating sa Pogi area po. Sa pakikipag-ugnayan naman po ng Office of the Provincial Agriculturist sa pamumuno po ni Doc Ana Clarissa S. Mariano, kinamusta po ng tanggapan ang kasalukuyang estado ng hanap buhay sa isla. Ngayon din na ipamahagi po ang mga agricultural inputs at kagamitan na makatutulong po sa pagpapalakas po ng mga produksyon at kabuhayan ng mga benepisyaryo mula po sa iba't ibang samahan. Dito nga po ang mga na ipamigay po ay mga assorted vegetable seeds, foliar fertilizer, fungicide, herbicide, urea, complete fertilizer, knapsack, grass cutter, plastic drum, muriate of potash sa mga magugulay at magsasaka. ammonium sulfate, coconut harvester blade, copra remover, coconut dehusker, at bolo naman po para sa mga magninilog. At bottom set gill net number 4 at 7 para naman po sa mga mangingisda. Yeah,
3: napakadami nating dinalang programa.
4: Yes,
3: ano?
4: Talagang
3: at umabaw. At lalo't higit, kasama po natin si Dr. Anna Clarissa para po konsultahin kung ano yung mga problema nila, dahil hindi naman po natin agad masusolusyonan yung problema kung hindi alam ni na Doc kung ano yung problema. Kaya po dininig ni Gov at saka ni Doc kung ano yung mga problema nila para sa mga susunod na buwan ay masolusyonan natin at ihatid po natin sa Pogi area kung ano yung mga kailangan pa nila.
4: At hindi nga lang po yan. Tayo nga din po ay nagsagawa din ng medical omission. Medical mission sa pinakamalayong barangay sa Quezon.
3: Ito ay sa Umiray. Yes. Hindi po ito basta-basta puntahan, dahil po ilang kung ikaw ay halos mga 10 hours ang biyahe, dahil dadaan ka po sa Dinggalan, nakadaan din tayo sa Nueva Ecija, syempre lampas ito sa NCR, ano?
4: Hindi ba siya pwede marating ng bata?
3: Maaari siyang marating mula sa General Nakar hanggang dun sa Barangay Umiray, ngunit Pacific nga po ito, kaya napakalaki ng alon. At saka hindi natin madadala yung lahat ng services kung bangka, dahil maliliit na bangka lang ang kaya nila. Kaya mas pinili na sa mainland dalang mahaba ang biyahe. Pero kailangan nating puntahan, lalo tigit yung ating mga katutubo doon, yung ating IPs na talagang may kailangan. Dahil balita ko, ano, dahil hindi lamang ito isang barangay. Yung barangay, may mga sityo-sityo pa ito. At yung sityo, ang hilo, ang may pinakamalayo, dahil tatlong araw na paglalakad patungo doon sa sentro ng Barangay Umiray.
4: Wala siyang pwedeng sakyan, lalakad.
3: Lakad lang talaga. Bundok yun.
4: So talaga pong siniguro natin na yung mga taga-Umiray po ay mabibigyan talaga, kasi ayun, kita nga po natin, narinig natin. Tatlong araw na lakaran para pumunta dun. So, hindi mo pwedeng baliwalain yun.
3: Hindi lang, kasi bababa sila ng bundok, tapos mag-ilog ulit sila, dagat naman, tapos
4: dapat may, ano, may, sila,
3: may sarili
4: baon,
3: silang
4: baon.
3: Alam mo, doon natin napotunayan ano, na kung sino pa yung mahihirap. Sila pa yung nahihiyang humingi ng tulong. Kasi pagdating nila dito sa mainland, dun sa Umiray, ano, dun sa sentro, hindi sila basta kung saan-saan tutulog. Kung saan sila dumating, dun sa tabing ilog, dun sila gagawa ng paraan. Dala nila yung mga tarp nila, konting kawayan, para dun sila matulog. At kinabukasan, pupunta sila sa sa med mission. Tapos pagkatapos nun, dun lang sila doon ulit sila magpapagabi. Kinabukasan, maglalakad at magbabiyahe naman sila ng tatlong oras ulit paglalakad. Ganun kalala sityo ang hilo. Ano, may mga isang oras na bangkaan, pero napakalayo pa rin talaga na kinakailangan din tala ng pansin.
4: Yeah,
3: ano?
4: So nakikita talaga natin yung hirap ng mga mamamayan. At nakikita natin yung tuwa din nila. Kasi nga po, ayan, kita natin, hindi madalas yung mga ganung type ng mission. Kasi medical mission to eh, hindi lagi sila mapapaabot.
3: Hindi to buwan-buwan. Kaya dapat
4: kailangan talaga bigay todo po ang pamahalaan. Ready nila lahat ng kailangan, mga gamit na tutulong po dun sa ating mga dumagating, ba ang tawag, mga dumagating.
3: Kaya nakakatuwa din ano, dahil yung mga stansi din natin, marami din tayong beneficiaries na katutubo, na talagang ang sabi nila, yun lang yung paraan nila para makalis sila dun sa kung anong meron sila ngayon. Yun lang yung pangarap nila, na nakakatuwa din, dahil madami ng kabataan ang ating mga katutubo na nag-aaral.
4: Yan, nakakatuwa.
3: Sa mga SLSU Infanta, yan, ginagawan po ng paraan para may matulugan sila doon.
4: Ay, nakakatuwa. Ayan, yan po. Di ba nagsagawa din tayo ng
3: pagpupulong kaugnay po sa pagpapalawak ng oportunidad sa pagpapautang para po sa agriculture cooperative sa lalawigan ng Quezon sa pamamagitan po ng Agri-Negosyo Loan Program sa Agricultural Credit Policy Council dito pong May 19 sa Old Capitol Building, Lucena City. Sa naturang pagpupulong po, tinalakay ang kahalagahan ng Agri-Negosyo Loan Program bilang suporta sa pagpapalakas ng operasyon ng mga agricultural cooperative at pagpapabuti po ng kabuhayan ng kanilang mga miyembro. Binigyan din po ang malaking oportunidad ng programa para po sa mga magsasaka upang makapagsimula, mapalawak at mapaunlad ang kanilang mga negosyo pang-agrikultural. Nagbigay rin po ito ng dagdag pag-asa at kumpiyansa sa mga magsasaka tungo sa mas matatag at maunlad na kinabukasan sa sektor ng agrikultura. Yes. Napakaganda nitong programa din nito. Yeah, no?
4: Nakakatuwa.
3: Dahil marami naman sa atin sa mga kalalawigan natin, yung hindi araw-araw nakita sa pagsasaka, no, dahil kikita sila kapag anihan na.
4: Oo.
3: Hindi talaga araw-araw ang kita nito.
4: Kasi nga,
3: magtatanim, mag-i-invest sila. Yan. Kaya hindi talaga araw-araw ang kita.
4: Tama.
3: Kailangan talaga ng ganitong loan program.
4: At hindi lang po yan, ano, ang Office of the Provincial Veterinarian naman, sa pamamagitan po ng Livestock Poultry Development Division, nagsagawa po ng pagsasanay sa meat processing nito nga po, yan, May 13 to 19 sa San Antonio at Mauban, Quezon, upang mabigyan po ng alternatibong kabuhayan ng mga miyembro ng samahan. Ito po ay dinaluhan ng 41 miyembro ng Ruminant Freezers ng San Antonio, Quezon at Mauban Farmers Multipurpose Cooperative na nabigyan po ng kaalaman at hands-on training sa paggawa po ng mga produktong gaya ng tapang taal, hamburger patty, siomay, pork, kikyam, at pork nuggets. Layunin po ng programa na matulungan po ang mga kalahok makapagsimula ng maliliit na negosyo at magkaroon po ng dagdag na pagkakakitaan.
3: Yes.
4: Patuloy naman po na isinusulo ng OPB ang mga programang teknikal at pangkabuhayan para sa pagpapabuti po ng kabuhayan ng mga mamamayan at magsasaka sa lalawigan.
3: Uy, napakaganda nito dahil yung alternatibo talaga ay napakahalaga.
4: Gaya nga po nang sabi natin, hindi naman agad kikita ang ating mga farmers, ang ating mga nag-aalaga ng mga hayop. Kaya ito yung mga alternative na pwede mong para sulit, walang sayang.
3: At saka syempre, sa panahon ngayon, kung ano yung mabilis lutuin, yun talaga ang binibili.
4: Yes. So,
3: di ba,
4: lalo
3: pang umagahan. Yan, bukod dito, nandito na po yung infrastruktura nating balitaan. Isinagawa po ang groundbreaking ceremony para po sa itatayong 2-story, 4-classroom building sa Libho Elementary School nito pong May 20 sa Pulilio Grove of Pilat. At ito po ay specific sa Pulilio bilang hakbang sa pagpapalawak ng pasilidad ng paaralan upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Yun na, isa pa rin yung mahalaga. Ang magandang paaralan ng ating
4: Maunti na ang estudyante, di ba? So, dapat gandahan natin yung classroom para mas dumami at mas maging interested yung mga bata na
3: pumasok
4: diba? Ako, ganda nung school ko. Diba?
3: Kasi balita namin, nung mga nakaraang panahon, ang classroom ng mga bata dito sa Libho Elementary ay sa puno. Ilalim ng puno talaga sila nag-aaral. Kasi
4: talagang dedicated. Hindi na po ninyo kailangang mag-aaral sa ilalim ng puno. May classroom na kayo.
3: Yan.
4: Kakatuwa. At di lang din po dyan, nagsagawa rin po ng Abaca Nursery Station Turnover Ceremony bilang bahagi po ng programang Abaca Buhayan na layunin pong mapalawak ang kabuhayan ng mga mamamayan sa pamamagitan po ng pagtatanim at paglinang ng abaka sa isla.
3: Yan.
4: Inaasahang magbibigay po ng karagdagang hanap buhay at oportunidad sa lokal na pamahalaan po at sa mga lokal na komunidad. Yan, nakakatuwa po. Sa pamamagitan niya po nito, inaasahang mas mapapalawak po ang produksyon ng abaka at madaragdagan ang pagkakakitaan ng mga mamamayan, lalo na po sa mga komunidad na nakadepende sa agrikultura. Yan, bili po kayo ng mga products na
3: napakaganda ng mga produkto gawa sa abaka. Diba?
4: Abaka yan.
3: Layunin din ang programang ito na kapag napadami nila yung abaka, pwede silang magbigay ng mga punla sa iba't ibang parte ng Pulilio Group of Islands para mas mapadami
4: natin. Mas lumawak yung
3: production ng abaka. Yan. Isang panibagong biyaya naman po para sa komunidad ng isla ng bayan ng Pulilio, ang formal na pagbabasbas ng bagong multi-purpose hall nito pong May 20 na magsisilbing daluyan ng iba't ibang programa, pagpupulong at gawaing nagbubuklod sa mamamayan. Higit pa sa isang gusali ang itinayo, magsisilbi rin itong simbolo ng pag-abot ng serbisyo at pagpapaiting ng pagkakaisa upang mas maging maayos, ligtas at makabulhan ang bawat pagtitipon ng ating mamamayan. Napakaganda rin itong gusaling ito dahil maaari na siyang gawing evacuation center.
4: Yan, meron na po.
3: Yan, event na mga event dito. Halimbawa, may mga fiesta, ganyan.
4: Yan, at saka syempre, maingatan natin ang mga ating
3: yun ang hiling
4: tinatayo ni infrastruktura para mapakinabangan sa matagal na panahon. Hindi nga lang po yan, bagong tulay, bagong pag-asa para naman po sa isla. Isang mahalagang proyekto po ang pagpapaayos at pagpapaganda ng tulay na magsisilbing daan po tungo sa mas ligtas, yan, mas mabilis at mas maginhawang paglalakbay po ng mga mamamayan na turistang at mga turista. Ang inihatid po ng pamahalang panlalawigan sa isla naman po
3: yan, ito ng Humalig.
4: Nakita ko yung old picture ng tulay.
3: Talagang makipot at hindi ligtas.
4: Nakakatakot siya.
3: Ano?
4: Siguro bawal ko nung malasing.
3: Ay, oo.
4: Kung nagkamali ka, diretso lang.
3: Alam mo, ang daming kwento ng mga dry, ng mga habal-habal doon. Madami na talagang nahulo doon. Kasi nga, mga lasing na turista, yeah, mga driver. Kaya ingat po kayo. Pero, mas safe na ngayon. Ano?
4: Opo, ito nga po ay binasbasan po na nina Governor Dr. Helen Tan, Vice of Third Alcala, na located po itong tulay sa Barangay Talisay, Sitio Bigwangan, Humalig.
3: Mm-hmm.
4: Ito nga po ay nitong May 22. At mas mapapadali na nga po ang pagdadala ng mga produkto, pagpasok po ng mga serbisyo at pagbiyahe po ng mga residente, yeah, lalo na po ng mga mag-aaral, nagahabal at mangingisda. Walang komunidad po ang naiiwan pagdating sa paghatid ng kaunlaran at infrastrukturan tunay na papakinabangan ng mamamayan.
3: Hoy, napakaganda ng tulay na
4: nakita
3: ito.
4: Nakita ko ang
3: at hindi
4: na
3: lang, at hindi lamang isang tulay ang inaabot nito. Yes. Hindi pa lamang tapos yung iba, pero tatlo o apat na tulay ang ibinigay ng pamahalaang panlalawigan.
4: Kasi kita ako parang kahoy lang siya na
3: gumagano. Diba na-post yun ng Dr. Helen Tan? Talagang napakagandang
4: sabi
3: tulay.
4: Ko, wow. Hindi na ako dadaan sa tulay na to.
3: Diba? Isang maling ano mo, talagang hulog ka. Yan, kaya napakaganda ng proyektong ito. Ano? Bukod dito, yung paglilibot natin sa Pogi area. Ano? Kasama natin ang Provincial Tourism Office sa pamumuno po ni Sir Nestler Luis Almagro. Katuwang po ang Committee Chairman on Tourism, si Board Member Jan Joseph Aquibido. Nito pong May 19 hanggang 23 para po sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng turismo sa isla po ng Pogi area. Sa pagpupulong, binigyan din po ni Governor Dr. Helen Tan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tourism planner upang higit pa ang mapaunlad ang mga rock formation, kasama po yung Hook Bay at lahat ng mga magagandang tanawin po sa Pogi area na inaasahang makakaakit po ng mas maraming turista. Isinagawa po dito yung umpukang panturismo na dinaluhan po ng iba't ibang tourism stakeholders, lokal na pamahalaan, resort owner at mga katuwang po ng pagsulong na turismo sa lalawigan na upang talakayin rin ang programang magpapalakas ng turismo, mga susunod na hakbang at mga plano upang mapaganda at mapalawak ang serbisyong panturismo sa isla. Nagkaroon din ng palitan ng mga ideya at suggestion upang higit pa pong maipaigting ang pagtutulungan para sa mas masigla at maunlad na turismo sa Quezon. Yeah, napakagandang pagpupulong nito, ano, dahil alam natin na yung Pogi area talagang ngayon dinadayanan ng mga turista at kilala pati sa ibang bansa.
4: Humalig.
3: Napakaganda niyan.
4: Nagmamalaki po niya yung Golden Sand.
3: Golden Sand. At naroon din yung Small Batanes at Little Boracay. Napakaganda niyan.
4: Parang gusto ko tuloy pumunta.
3: Eya, punta tayo doon.
4: Punta po tayo mga kapatid.
3: Huwag tayong hindi pupunta doon. Napakaganda nito.
4: Ating
3: mo sa isang isla, talagang nakikita mo na yung Batanes. Talagang para siyang Batanes. At saka yung pino ng buhangin. Sunrise, sunset, perfect ang Humalig para sa inyo. Nag-promote!
4: Punta na po yan! Quezon yan! Punta na po tayo.
3: Oy, pero napakaganda. At saka syempre, napakaganda ng layunin ng ating tourism na pagandahin pa lalo yung mga tourist attraction sa ating Pogi area.
4: Yan po. Ayan po, sabi nga natin, drive safely, real property taxpayer winners. Sa pangunguna po ni Governor Dr. Helen Tan, kasama po si Provincial Treasurer's Head Rosario Mariluuy, formal na pong iginawad ngayong Huwebes, May 28, ang mga napanalunang sasakyan sa mga mapapalad po na real property taxpayers. Apat po na brand new Toyota Wigo at walong brand new Honda Click Motorcycles ang naiuwi po ng mga nanalo mula sa isinagawang Real Property Tax Revenue Campaign Raffle Draw. So, ayan, yan ay mga nabunot sila.
3: Oo.
4: At ang mga pangalan nila ay kasali dun sa raffle. Sila yung mga nagbabayad lagi ng kanilang real property.
3: Ayan, kaya mga kalalawigan, di ba, kayo din, magbayad na
4: kayo.
3: Kayo
4: mag-tax evasion, magbayad
3: na kayo ng real property tax para po, malay nyo sa susunod na raffle at
4: kayo
3: draw.
4: Na.
3: Kayo na ang manalo ng Wigo. Uy, napakagandang sasakyan. Kaya nito Toyota Wigo at saka syempre yung ating Honda Click na dalawa sa isang distrito ang napili, di ba?
4: Yes.
3: Napakaganda
4: dalawa kasi walo. Tapos tig-iisa naman po para dun yan. Sa Bigo per district. Mm-hmm. So, nakakatuwa. Ano, may mga ganyan. So, malay mo makalalawi ka sa susunod. Kaya naman na mabunot.
3: At mas bongga ang papremyo.
4: Yes.
3: Ayan, dumako na tayo mga kalalawigan sa mga anunsyo ng pamahalang panlalawigan. Dreaming of become a lawyer, this could be your opportunity. The Provincial Government of Quezon in partnership with San Pablo College and Corporation is once again opening application for Quezon Law Scholarship Program. Two qualified Quezonians will receive full scholarship for the Juris Doctor Program. If you have a passion to study law and serve the people, this opportunity may be for you. Application yeah. period po ay May 25 until June 3. Sa isang araw na lang po yan.
4: Yes.
3: Kaya mga kalalawigan, humabol po kayo kung talaga kayo ay may nais maging Juris Doctor sa hinahanap. Yeah. Yan, submit your requirements personal sa Quezon Provincial yeah. Legal Office or send them via email at uplaw.stan@gmail.com. Kung hindi nyo po alam kung yung Quezon Provincial Legal Office, ito po ay sa main po ng ating Kapitolyo, second floor. Yan. Read the full announcement for qualification requirements and application
4: yan,
3: process.
4: Doon lang po sa post natin.
3: Yan. Apply now po para po sa inyong pangarap malay nyo kayo na. Doctor program, di ba?
4: Yan. Meron yan. Din po tayong isang paanyaya pa. Ito naman po ay para sa mga kapwa-kawani natin ng pamahalaang panlalawigan. Meron ba kayong mga katanong legal o mga dokumentong kailangan ipanotaryo. Kasi po good news, muling hatid po ng Quezon Provincial Legal Office ang libreng legal consultation at notarial services eksklusibo po para sa inyo. Ngayon pong June 4, meron po tayong isasagawa sa oras sa 1:30 to 5 PM nito nga pong pre-legal consultation. Kaya po, ito'y gaganapin po sa Quezon Culture and Arts Center o kilala din dati bilang Kalilayan Hall na matatagpuan po sa Governor's Mansion Compound, Lucena City. Kaya mga kalalawigan, mga kawani po natin sa pamahalaang panlalawigan, huwag po natin palampasin ang pagkakataon na makakuha po ng libreng serbisyon legal mula sa ating Provincial Legal Office.
3: Yan, i-scan po yung QR code o i-click po yung registration link para po sa iba pang
4: detalye,
3: di ba?
4: Yan,
3: may mga posting tayo diyan. At ito ay napakagandang serbisyo dahil ito ay libre po. Ano, hindi na kayo babayad sa mga private attorney para po sa inyong mga katanungan. Yan, yan lamang po ang ating hatid ngayong linggo.
4: Yes.
3: Napakadami talaga, no?
4: Kita niyo,
3: sik-sik-lig-lig at tumapaw.
4: Yan po, nais po nating batiin ang lahat po ng sumabay-bay sa atin ngayon dito sa
3: Good morning po sa inyo.
4: Good morning po, Miss May.
3: Good morning po.
4: Ma'am Jossie, Sir Yobin, and Elaine.
3: Yan.
4: Si Elaine.
3: Si Elaine na yan.
4: Yan. Good morning po muli.
3: At syempre, nais natin subaybayan. At syempre, atin pong binabati rin yung ating mga kasamahan sa tanggapan.
4: Yes.
3: Syempre, yung ating hepe, ano, napakagwapo, Sir Jun Lubid.
4: Yan.
3: Good morning.
4: Good morning,
3: ating
4: sir.
3: Mga admin. Si Ma'am Ashi, si Cha, si Fern, at syempre, sa ating TL, si Kuya RC. Yan. Kasamahan din po natin si Choi, si Kuya Rupert, Kuya DP, si Gio, si Kuya Gary, Kuya Jopet, Kuya Danton, si Isay, si Tin, at saka po si Ate Maymay, at ang ating
4: si Ate Wilma,
3: yan.
4: Good morning.
3: Si RK at si Jam.
4: Good mga aspiring
3: yan.
4: Din. Si RK at si Jam.
3: Good morning sa inyo lahat.
4: Nagtatapos ang aming balitaan sa buong linggo at iba pang mga nakaraan.
3: Patuloy niyo po kami suportahan sa pamamagitan po ng pag-like at pag-follow sa aming FB page na Provincial Government of Quezon at Doctora Helen Tan FB page.
4: Yan, muli po ako si Ayan Aravar.
3: Ako si Alea Cuadro na nagsasabing, kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo!

0: Pilipinas. Report.
1: Isinusulong ni Senador Raffy Tulfo na maimbestigahan sa Senado ang na-flag ng Commission on Audit o COA na bilyong pisong halaga ng mga expired malapit nang mag-expire at hindi na gamit ang mga gamot ng Department of Health o DOH mula 2018 hanggang 2024. Sa paghahain ng Senate Resolution 403, nais ni Senator Raffy na matiyak ang pananagutan ng mga opisyal na responsable sa maling pamamahala ng mga stock ng gamot. Nais malaman ni Tulfo kung sinong personalidad, mapatauhan man ng DOH o ibang sangay ng gobyerno o pribadong kasabwat ang dapat na maparusahan sa isyu. Kitang senador, dapat palakasin ang procurement, inventory at distribution system sa mga gamot matapos pa ulit-ulit ay ulat ng COA ang kakulangan ng DOH sa mga nasabing sistema na nagresulta sa pagkasayang ng bilyong pisong halaga ng pondo ng bayan. Pinunto ni Tulfo na hindi makatarungang habang maraming Pilipino ang nahihirapang makakuha ng mga libreng vitamins at maintenance sa gamot para sa mga sakit gaya ng diabetes at alta presyon ay marami namang nakaimbak lang ng mga gamot ang nasa sayang. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: House Leader nagpahayag ng pagkabahala sa sitwasyon ngayon sa Baho de Masinloc habang kinikilala ang kakayahan ng gobyerno na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpahayag ng pagkabahala si Deputy Speaker Jefferson Cunghun sa sitwasyon sa Baho de Masinloc kasunod ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro hinggil sa mga posibleng kaganapan sa lugar. Ayon kay Cunghun, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagbabantay ng pamahalaan para sa lugar na nasa 124 nautical miles lamang mula sa Zambales at malinaw na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Binigyan diin ng mambabatas na anumang aktibidad sa Baho de Masinloc, gaano man kaliit, ay may malaking epekto sa pambansang soberanya, kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino at seguridad ng mga komunidad sa baybayin. Gayunman, nagpahayag siya ng tiwala na gagamitin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng diplomatiko, legal at depensibong hakbang upang ipagtanggol ang karapatan at soberanya ng bansa. Dagdag pa ni Cunghun, mananatili siyang mapagmatyag kasama ang mga residente ng Zambales sa anumang kaganapan sa Baho de Masinloc. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Caloocan Local Government Unit may libreng gupit para sa mga estudyanteng magbabalik eskwela. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bilang paghahanda sa nalalapit na pasok.

0: Kalookan, mag-aalok muli ng libreng gupit ng Kalookan Local Government para sa mga mag-aaral sa lungsod. Sa abiso ng LGU, magsisimula ang programa ng libreng gupit ngayong June 1, simula as 8 ng umaga sa Sampaguita High School at sa Camarin High School. Ayon kay Kalookan Mayor Along Malapitan, hangad ng libreng gupit na mas ganahan ang mga estudyanteng pumasok at simulan ang bagong school year. Pinapayuhan ng publiko na abangan lang ang mga susunod pang schedule at lokasyon ng libreng gupit na ipagkakaloob ng lungsod sa iba pang lugar sa Kalookan. Mula sa Kalookan, para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita naman sa labas ng Metro Manila, pagdiriwang ng Philippine Environment Month, ginamit ng Department of Environment and Natural Resources, Bicol, upang makatulong sa mga apektado ng pag-alboruto ng Muyon. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carrillo.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsagawa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol ng Run for a Cause sa Sawangan Park, Legazpi City bilang hudyat ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month at upang makalikom ng pondo para sa mga sektor na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Aabot sa 600 kalahok mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, running clubs, environmental advocates at iba pang sektor ng komunidad ang nakiisa sa naturang aktibidad. Ayon sa DNR Bicol, ang malilikom na pondo mula sa Fun Run ay ilalaan para sa mga apektadong komunidad, kabilang ang mga tricycle driver, DNR Forest Guards at Eco Aids ng Barangay Rawi sa Legazpi City. Sinabi ni OIC Assistant Regional Director for Technical Services Ronel Astor na ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na pagsamahin ng pangangalaga sa kalikasan at pagtulong sa mga mamamayang nangangailangan. Dagdag pa nito, kaakibat ang aktibidad sa pagsusulong ng mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, binigyang diin ni DNR Bicol Regional Executive Director Francisco Milla Jr. na mahalagang maging katuwang ng pamahalaan ng iba't ibang sektor sa pagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran at pagtugon sa mga hamong dulot ng kalamidad at climate change. Nagsilbi rin ang naturang aktibidad bilang kick-off event para sa Philippine Environment Month ngayong Hunyo, kung saan inaasang magsasagawang DNR Bicol ng iba't ibang programa at aktibidad na nakatuon sa environmental protection, climate action at sustainable development para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service,
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
7: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: Ano nga ba ang Buy Local Movement ng DTI? Narito si DTI Quezon Business Development Division Chief Ana Marie Quincina.
1: Nagkaroon po ng kautusan na kailangan po lalong suportahan yung Buy Local Movement sa pamamagitan po na pag-allocate ng at least 10% po ng annual procurement plan ng mga local government unit. Kapag po sinabi natin locally produced and manufactured or locally sold, pwede din po dito yung ating mga local na caterer, yung mga uniforms, yung mga ipapaprint natin na mga promo materials, mga tarps. So unahin natin i-consider yung ating mga kababayan, yung mga office supplies. Ang Buy Local Movement po ay napakagandang proyekto o programa po ng gobyerno. So, sa pamamagitan po nito, pagpatuloy tayong tumatangkilik sa ating mga locally produced products, pinapalakas po natin na ating mga micro, small, and medium enterprises. Kapag pinalakas natin sila, alam natin trabaho at kita ang dadali natin. Hindi lang sa kanila, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong komunidad po.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
4: Sabon natin sa buong kabuluan, 12 minutes after 9 o'clock.
3: Southern Tagalog.
4: Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. It's a beautiful Monday, first day of the week. Welcome po sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Kasama po natin sa bahaging teknikal, Otto Evangelista, Jose Gonzalez, at kasama rin po natin sa transmitter site ay si Kuya Ronald Rowe. Okay, well, ngayon po umaga ito, makasama po natin, ano? Ang ating co-host from PIA Mimaropa, walang iba kundi si Papa Dennis Nebrejo. Magandang umaga sa iyo, Papa Dennis! Kumusta ka? Papa Dennis, wala tayong audio. Nakamute ka pa, Papa Dennis. Oo. Okay na ba? Nakamute ka pa rin, Papa Dennis. Oo. Nako, marami tayong pag-uusapan ngayong umagang ito, ano? At meron po tayong guest ngayong umaga. At ito po ay from the Regional Alternative Child Care Office. Okay? So, syempre, kasama natin si Dennis Nebrejo at si Ma'am Cecil. Nako, mamimiss namin kayo ngayong Ma'am Cecil. Meron siyang importanteng pinuntahan. But rest assured that she'll be back again next week para po mag-host ng Sulong Southern Tagalog. Hi, Ma'am Cecil, at magandang umaga po sa staff ng PIA Calabarzon. At ipakilala ko na, no, syempre kasama pa rin natin si Dennis Nebrejo ng PIA Mimaropa, ang ating pong guest, yes, for this morning's program. Ayan, Ma'am Sir Dennis, okay na. Alright, bumati ka muna sa ating mga kababayan sa Mimaropa Region at Calabarzon.
5: Okay, maganda umaga, Sir Tom, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. Wala pa rin dito sa lalawigan ng Marinduque ang inyong pong lingkod Dennis Nebrejo, ang makakasama ni Sir Tom hanggang alas 10 ng umaga. Sir Tom, magandang morning sa iyo.
4: Magandang morning sa iyo, Sir Dennis, at marami tayong mga balita rin na ihatid ng ating mga masisipag na reporters from PIA Mimaropa. And meron tayong guest ngayon, Sir Dennis, ano, ipakilala na po natin, ano, ang regional head ng Calabarzon, ng Regional Alternative Child Care Office, walang iba kundi si John S. Caridgid. Sir John, magandang umaga. Ayan, Sir John. Hello po.
6: Hello, magandang umaga po, Sir. Sir Tom Alvarez at sa iba po. Iba pong kasama po ninyo dito sa inyong programa.
4: Okay. Parang wala tayong ano, Sir John, wala tayong picture or wala yung ating ano? Audio lang ba ito, Sir John?
6: Saglit lang po, sir. Ayusin ko lang.
4: Ah, sige po. Yan, okay.
6: Ayan.
4: Alright, nakita na natin ang kagwapuhan ni Sir John. Sir Dennis, si Sir Dennis po, Nebreho, ang ating po mga kasama ngayon, Sir John from PIA Mimaropa po.
6: Magandang umaga din po, sir.
5: Magandang umaga, Sir John. Sir John, tanong ko po muna, no? Magandang araw po sa'yo. Paano po ba ninyo ipakilala ang inyong sarili? Of course, kayo po yung National Authority for Child Care, no? Ano po ba yung mandato at pangunahing layunin ng National Authority for Child Care o NACC?
6: Ayan po. Maraming salamat po sa pag-invita ninyo sa amin. Ano po, ako po si John S. Kalitgit, ang officer in charge po ng Regional Alternative Child Care Office dito sa Calabarzon region. So, ang unang tanong nga po ni Sir, ang mandato namin dito sa NACC, ang NACC po ay ahensya ng gobyerno na attached sa DSWD, kung saan kami ay may mandato na asikasuhin, iproseso ang tinatawag nating domestic administrative adoption, foster care, kinship care, at kasama na din po doon yung ating inter-country adoption, pagpapaampo ng mga bata sa labas ng bansa. At doon po sa tinatawag nating Simulation of Birth Rectification Act or RA-11222.
4: Ayun
6: po.
4: Sir, I understand na sinaselebrate natin ngayong linggong ito ang 2026 Adoption and Alternative Child Care Week. Kindly expound nga po, Sir John, kung ano po yung kahalagahan ng pagdiriwang na ito.
6: Opo, sa ang pagdiriwang natin ng Alternative Child Care Week celebration po, nakabase po ito sa ating batas, no, sa Republic Act 11642, kung saan sinasabi na every second week of June ay dapat ay nagse-celebrate po tayo nito. Ano po, para ma-inform po natin ang karamihan sa yung publiko about adoption, bakit ito mahalaga, lalo na ang dami nating bata ngayon, no, na nasa tinatawag nating bahay ampunan na nag-aantay ng kanilang mga pamilya, no. So kami po dito sa region na Calabarzon, yung RACO po office, ay tumutulong kasama po yung ating mga social workers sa ating mga child caring institutions para mapabilis yung pagpapaampon ng mga batang nasa kanilang pangangalaga po.
4: I understand. Sir Dennis?
5: Okay. Sir, ano naman po yung, of course, bawat activity o may mga sineselebrate, may mga tema po ito. Ano po ba yung tema ng pinagdiriwang ngayon 2026? Ano po yung mensaheng nais nitong iparating sa ating mga mamamayan?
6: Opo, ang tema po na itong taon na to for 2026, Adoption Alternative Child Care, ay Love Makes a Family. No? So, binibigyan natin ng diin, no, na ang pagmamahal ng isang adoptive family doon sa isang batang hindi naman niya kaano-ano, pero binibigyan niya ng pagkakataon na yung bata makaranas ng totoong pagmamahal ng isang tunay na pamilya. No? So, hindi lang ang pagmamahal ay nasa biological children, bagkos ito din po ay naibibigay ng isang family with a heart, no? Doon sa mga batang nangangailangan. So, yun po yung ating tema nitong taon na ito. Love Makes a Family.
4: Love Makes a Family. Ang ganda naman ng tema, Sir John.
5: Maganda.
4: Yeah. Since we are talking about adoption, Sir John, yung legalities naman ang pag-usapan po natin. Ano po ba yung legal adoption at bakit ito mahalaga para sa mga batang nangailangan po ng pamilya?
6: Ang legal na adoption po ay napakahalaga dahil po ito ay dapat dumaan sa proseso ng National Authority for Child Care. Dati ho kasi ang adoption dumadaan po sa korte, no? At kalimitan pong nagiging feedback ng mga tao, no, tungkol sa proseso ng adoption, medyo matagal, magastos dahil kailangan nila ng lawyer, no? Pero noong naipasa po ang Republic Act 11642 ng 2022, naging administrative na lang po ang adoption, kaya hindi na ho mabigat, hindi na po mahirap magproseso ng adoption. So, bakit mahalaga? Kasi pag ang adoption ay dumaan sa legal na proseso, wala ho nino man or sino man ang pwedeng kumwestiyon, no? At magsabi na bawal yung inaalagaan mong bata, no? So, at the same time, yung bata po na nasa kanilang pangangalaga kapag ka meron po yung tinatawag na order of adoption and certificate of finality, mas secured yung status ng bata. Siya ay isang legitimate child ng family. Mm-mm. At mas ma-enjoy niya yung buong karapatan ng isang legal na anak kagaya ng regular family. Ganun po siya.
4: I see. Yeah. So, Dennis. Sir, wala po tayong audio, Sir Dennis. Nawala po yung audio natin. Opo.
5: Yeah, sorry, sir. Sir, alam naman natin na maraming gusto mag-adapt, no, sa panahon ngayon dahil yung iba talaga ay gusto nila, tulad nga po ng tema natin, no, one happy family, no, kaya nakalang maging magkaroon ng isang pamilya. At sino-sino po ba yung maaaring mag-ampon ng mga bata at ano po ba yung mga requirements para sa mga nais mag-adapt at paano po ba ito nagsimula at ang proseso ng adoption sa ilalim ng NACC?
4: Mm-hmm.
6: Opo. Opo, sir. Lahat po ng nais mag-adapt at maging magulang, lahat po pwede. So, pwedeng ito ay mag-asawa, pwede ding ito ay single na family. Mm-hmm. In fact, hindi po tayo nagbibigay ng discrimination sa ating mga LGBTQ, no? Kung gusto din po nilang mag-adapt. So, yes po. So, lahat po ay welcome. It's just that dadaan lang po ito sa proseso na kailangan i-assess. Kailangan sila ay ready, kailangan meron silang puso para alagaan. Kasi ang adoption is a commitment. Hindi po ito adoption na dahil gusto mo lang ngayon, ay gagawin mo, pero pag nagsawa ka na, po, pwede mo na siyang bitawan. Dito po, pagka ikaw ay nag-adapt at ikaw ay na-approve, buong buhay mo po itong aalagaan, correct, no? Correct. At papanitigan. No? Ngayon, ano po yung mga requirements? Ang requirements po, basic, no? Dahil wala pong bayad ang adoption. Unang-una, wala hong bayad sa amin at wala din hong bayad sa mga social worker. So, yun. Ano lang ang babayaran? Yun po maganda doon. Wala hong babayaran. As in zero. Pero, kapag ka nag-file po ang isang adoptive applicant, kailangan ho niya mag-submit ng requirements kagaya ho ng birth certificate para po ma-insure natin na wala siyang kaso, kailangan may clearance. Pagdating sa health, no, kailangan meron siyang health or medical evaluation, psychological evaluation para makita natin na stable siya. So ito po ay mga requirements na kailangan i-submit, pero doon lang po sila magbabayad para makuha yung requirements na yon. Opo. Ngayon, para po sila ay ang pinakaunang proseso para po sila ay maka pag-adapt. Meron po kaming tinatawag na regular adoption forum dito po sa aming office, no? Ito po ay ginagawa every first Thursday of the month sa amin pong official Facebook page na NACC RACO 4A. Nandoon po yung link namin, pwede po silang mag-register. Actually, mamimili ho sila ng date, no? Kung kailan sila available para sila po ay maka-join sa aming adoption forum. So, bakit po ito requirement? Dahil po, magbibigay kami ng orientation sa kanila, ano-ano yung pagdadaanan sa adoption. Tapos, magbibigay din po kami ng certificate of attendance sa kanila kasi yun po yung magiging dokumento na ipakita nila sa kanilang local government unit kung saan sila nakatira para naman i-assist sila ng local social welfare and development office.
5: Okay. Sir, may follow-up lamang po ako. No? What if, sir, halimbawa, isang foreigner, sir, na gustong mag-adapt, kinakalaan, halimbawa, both yung couple ay foreigner, papayagan ni po ba ito or kinakailangan yung isa ay Filipino or Filipina po?
6: Opo. Sir, pwede pong una, kung parehong foreigner, dapat po ay nakatira na po sila sa Pilipinas, ano? Oo. Pwede naman ho sila mag-adapt. Meron lang pong requirement in terms of residency dito sa Pilipinas. Pero kung po sila ay nakatira sa ibang bansa, foreigner po sila, dadaan po sila sa tinatawag na Foreign Adoption Agency doon sa bansa nila at iku-connect po sila doon sa atin namang National Authority for Child Care. So that's inter-country adoption. Pero kung domestic adoption naman po at ang babae halimbawa Filipina, nakapag-asawa po siya ng foreigner, dito na po sila nakatira, gusto po nila mag-adapt, po pwede din po 'yon. So meron lang ho tayong mga requirements na kailangan nilang i-comply para po sila mag-qualify. Pwedeng-pwede po.
4: Ayun. Sir Jen, thank you, sir. When it comes to age naman, yung legality is about age. Wala, yes. wala po bang maximum or age para po sa pag-aampon? Like for example, matagal na niyang kasama sa bahay, tapos umabot na ng 20 years old, gusto niya amponin pa rin yung bata para magkaroon ng legality sa name and all that stuff. Paano po yung Sir Jan?
6: Po, pwede po, no? Wala ho tayong kumbaga limit pagdating sa age. In fact, meron po kaming experience dito na umaabot pa po siya ng 37 years old.
4: Wow, talaga?
6: Adult adoption na po. Opo. Adult adoption na po ang proseso na pinagdadaanan natin. Mm-hmm.
4: Adult adoption ano pala tawag.
6: So po, pwede po yun.
4: Okay.
6: Yes po. Dahil po itong bata na to, nung maliit pa, inalagaan na po nila.
4: Mm-hmm.
6: Tapos malaki na, no? Naging adult na. Tapos nung naipasa itong batas natin na RA11642, nakita nila na posible palang iproseso dahil wala mm-hmm. namang bayad. So, inaayos po natin.
4: Uy, nakakaiyak yun. Kasi nakakapanood ako sa YouTube ng mga ganun ano, na gusto magpaampun ng... actually, may edad na, pero nakakaiyak yung, ano, yung mga ganun sitwasyon. Anyway, one of the most frequently asked questions po, Sir Jan, ano, bago tayo tumungo kay Sir Dennis, yung proseso po, gaano po ba ito katagal, yung karaniwang inaabot po ng adoption process?
6: Sa batas po, actually, ang batas malinaw po na nailagay doon na mula sa pagpasa ng application sa amin, the moment na ma-receive po namin ito at kumpleto ang aming requirements, within 9 months mm-hmm. po, no, dapat matapos na po yung adoption. So, ano ang kagandahan nito? Napakalaki ng connect nito doon sa isang nanay na pag siya ay nagbubuntis. So, pag nagbuntis, after 9 months, sa kanya ipapanganak, mm-hmm. no? So, ganun ang pagkonekta ng batas. So, dito naman sa atin sa adoption, the moment na ma-receive namin na kumpleto siya, hopefully within 9 months, ma-approve na po yung kanyang adoption.
4: Okay.
6: At ma-finalize na.
4: Ayun. Thank you so much, okay. Sir Jan.
5: Alam mo, Sir Tom, kanina, nabanggit mo nga yung kahit adult, pwede pa lang i-adapt yun. Alam mo, kasi minsan, pag napamahal na sa'yo yung bata, talagang gugustoy mo na talaga siyang ituring na isang anak.
4: Correct,
5: di ba,
4: correct.
5: No?
4: Absolutely.
5: Yeah, yun isang maganda. Okay. Sir, about alternative child care naman po, no? Ano po yung mga tinatawag na alternative child care?
6: Ang alternative child care po, sir, ito po ay temporary. No? Temporary care lang sa mga bata, like foster care, po pwede din itong kinship care, hindi po ito pang matagalan.
4: Mm-hmm.
6: Hindi kagaya ng adoption, na ang adoption, permanent po yun.
4: Mm-hmm. Ayun. Okay.
6: Permanent po.
4: So yun ang pagkakaiba niya sa foster care at kinship care na tinatawag, tama po ba, Sir Jan?
6: Yes po, okay. Tama po.
4: Ayun. So, paano po? Yeah, ngayon pala 'yon ano. Paano mo makatulong ang foster parents sa mga batang nangangailangan ng pansamantalang kalinga, Sir Jan?
6: Pagdating po sa foster parenting, napakahalaga po ng papel ng mga foster family dahil ang ultimate goal po natin sa bata ay magkaroon ng permanenting pamilya.
4: Mm-hmm.
6: Either ang bata maibalik sa kanyang original family,
4: mm-hmm.
6: o di kaya maipaampon yung bata sa isang adoptive family, be it domestic or inter-country. Ngayon, ang papel po ng isang foster family is mabigyan ang batang ito ng family-like experience, no? Na paano magkaroon ng nanay, magkaroon ng tatay, o di kaya magkaroon ng kapatid sa isang pamilya, so that by that time na makahanap ng isang permanent family, yung mahanapan natin ng permanent family yung bata, hindi na po siya mahihirapan mag-adjust
4: mm-hmm.
6: at kaya na po niya mag-thrive sa family para mm-hmm. mas maging successful po yung adoption natin.
4: Okay.
5: Okay. Sir, what if kung halimbawa naman ay... isang ano lang individual lang yung gustong mag-adapt, no, hindi siya family. Pinapayagan din po ba ito ng batas?
6: Yes po, single. Single parent po pwede po. Kaya lamang po gusto ko pong linawin ano po dahil meron po tayong mga single families pero may partner.
4: Mm-hmm.
6: Di po ba? like pareho kong lesbian o di kaya pareho kong LGBT no member, nagsama po sila tapos gusto po nilang mag-adopt no. Sa sitwasyon po na to, single adoption lang po ang ginagawa natin.
4: Single adoption.
6: Hindi po hindi po sila as couple or as partner. Mm-hmm. Mm-hmm. Single lang po ang ating pag-treat nung kanilang application.
4: Okay. Okay. Sige.
5: Ayun nga eh. Sir, paano naman po makakatulong yung mga foster parents sa mga batang nangangailangan ng pansamantalang kalinga?
6: Yun po, sir. Yung mga foster parent po natin, sa nabanggit ko nga po kanina, ay mabibigyan po nila ng experience yung bata na parang isang family. Masubukan niya magkaroon ng nanay at ng tatay at ng kapatid sa family, so that by the time na magkaroon na siya ng tinatawag nating permanent family, hindi na po siya mahihirapan mag-adjust.
4: Okay.
6: Ganun po siya.
4: Sir Jen, what are the qualifications para maging foster parent? At ano po yung ibinibigay pong suporta ng government sa foster families?
6: In terms of qualification, ang mahalaga lang naman po dito, yung isang foster family applicant, dapat stable.
4: Mm-hmm.
6: Oo, stable siya, no? Stable, hindi lang financially, emotionally. Physically, kasi kung ito ay maliit na bata, kailangan mo sigurong magkarga, so kailangan malakas ka kahit papano, no? Ano pa, kailangan may puso.
4: Mm-hmm. No? Yun ang kailangan
6: kasi,
4: talaga.
6: May puso. May
4: pagmamahal.
6: Puso, no? Kasi may pagmamahal sa bata. Kasi ayaw naman ho natin mangyari, pero nangyayari, no? Na nag-foster ng bata, pero nung hindi niya na makakayanan, hindi siya masyadong ready, sumuko siya. Yun. At sasabihin niya, ayoko na pala.
4: Traumatic yun, so, sa bata. Oo.
6: Yes po. Kasi ang bata, unang-una, biktima na po siya ng sitwasyon eh.
4: Mm-hmm.
6: Na walang kumakalinga sa kanya. Ano na siya? Abandoned na siya.
4: Correct.
6: Rejected na siya ng family. Ngayon, yung foster family na supposedly magbibigay po sa kanya ng pag-aaruga na yon, tapos nilet go siya ulit dahil ayaw
4: doble,
6: hindi kaya.
4: Doble sakit nun.
6: Kawawa po yung bata.
4: Correct.
6: Opo. So, yun po yung ating requirements, no? Basta stable ka financially, emotionally, physically, tapos may puso ka talaga na gusto mong mag-alaga ng bata, very welcome po yan sa amin. At tutulungan pa po namin sila paano sila mas maging ready. Meron po tayong mga trainings, meron po tayong mga technical assistance or sessions para mas makapacitate pa sila at maging mas ready pa sila. Ngayon, pagdating naman sa suporta, in terms of support sa foster family, sa ngayon po, unfortunately, wala po tayong konkretong suporta na financial, no, para sa family. May mga LGUs po tayo na nagbibigay po sila ng mga financial assistance para sa foster family. However, yung National Authority for Child Care, meron po tayong financial assistance sa mga foster children. So lilinawin ko, no? May binibigay kami, not really intended for the foster family, pero para sa pangangailangan ng foster children. So bawat bata, meron pong matatanggap na 8,000 monthly tuwing sa foster family kung ang bata ay healthy, nag-aaral, okay naman yung bata, so 8,000 po yun monthly. Pero kapag po ang bata ay may special needs, 10,000 naman po monthly ang ibinibigay po natin sa foster
4: yun, no?
6: Child.
4: Sige, Sir Dennis. Opo.
5: Okay, maganda naman pala yung program ng ating pamahalaan dyan. Sir, sa kasalukuyan po ba ay ano po yung mga kalagayan ng mga batang nangangailangan ng adoptive o foster families sa bansa? At yung po ba mga na-adopt na, yung mga nasa kanya-kanya ng mga families, ay namomonitor po ba niya ito? O meron din po ba kayong reported case like maltreatment, yung minamaltrato o yung sinasaktan? May ganun po ba sitwasyon?
6: Okay po. So, doon sa unang tanong ni Sir, ano ang kalagay ng mga bata natin yung for adoption, ano po, or for foster care? Kasalukuyan po dito sa Region Calabarzon, no, na meron tayong 5 probinsya, no? So, napakalawak ang tawagan natin dito, mega region ang Calabarzon, no? Mm-hmm. So, meron po tayong nasa mahigit 30 na child caring agency or bahay ampunan na nangangalaga po ng mga bata na ito.
4: Mm-hmm.
6: So sila po ang nag-aasikaso para doon sa pag-prepare ng tinatawag nating certification declaring a child legally available for adoption. So kailangan may ganun pong certification para pwede nang ipa-adopt yung bata natin sa bahay ampunan.
4: Mm-hmm.
6: Ngayon, doon naman po sa mga naipa-adopt na po natin, meron po, mahigpit po ang ating tinatawag na monitoring and supervision. Ini-insure po natin na every 2 months from the time na ma-approve po yung placement ng bata sa family, ay binibisita po ng ating social worker ito para makita kung paano nag-adjust po ang mga bata sa kanilang pamilya. Then, once na nag-recommend yung social worker na maayos yung transition, okay yung bata, okay din yung family, mm-hmm. at may mutual bonding between the child and the adoptive parents,
4: mm-hmm.
6: saka po namin nire-recommend yung tinatawag na petition, na formal petition for the adoption of the child.
4: I see. Ganun po. Naku, marami po kaming tanong, Sir Jan, ano? At magbe-break lang po muna tayo. Balik po tayo after a few minutes po, Sir Jan and Sir Dennis. With the Social Welfare Officer 4 and Officer in Charge po ng Rank 4A, Sir Jan, pagbabalik po kami in just a while.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
11: OPLAN contra tax scams.
10: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
14: Nakagat ako ng aso, inay.
13: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
14: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
13: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
14: Ano na po ang gagawin natin, inay?
15: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o numang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
2: Ang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Inay, inay, itatapon ko na ba ang mga papel, dyaryo at mga kahon na ito?
17: Naku anak, huwag, maaari pa natin yung gamitin.
16: Ha? Eh inay, mga basura na po ang mga ito.
17: Hindi yan basura anak, ang mga iyan ay recyclable materials na pwede nating i-recycle. Pwede mong gawing dekorasyon sa bahay, pambalot, o kaya naman linisin at iproseso upang magamit muli. Ang tawag doon ay pagre-resiklo. Pwede ring ibenta. Kumita ka na, nakatulong ka pa sa ating kalikasan.
16: Wow! Ang husay naman po ng ideyang yun, inay. Gusto ko din i-share ang mga ito sa aking mga kaibigan at kaklase.
17: Mabuti yan, anak. Sabi nga, nagsisimula ang tunay na pag-aalaga sa ating kalikasan sa tamang pangasiwa ng mga inaaring mga basura sa ating bahay. O siya, anak, tatapusin ko muna ang pagluluto ko ng paborito mong sinigang.
12: Matutong magresiklo, kailangan niya ng mundo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
18: Narito ang mensahe ni DTI Quezon Business Development Division Chief Ana Marie Quinsana tungkol sa mga ambag ng administrasyon sa kanilang ahensya kaugnay ng pagsapit ng isang taong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bansa.
19: Hindi ka pwedeng hindi gagalaw. Yung mamamotivate ka to move para gawin yung iyong mga targets. Kasi trabaho-trabaho siya, pati sekretary namin trabaho-trabaho, di ba? At kami naman ever since naman siguro kahit sinong administration, dire-diretso lang naman kami na gawin yung aming mandate. Dahil dito naman sa DTI, talagang MSMEs, consumers yun lagi. Ang PBBM administration kasi talagang makikita mo, kahit yung executive niya, yung mga secretaries, ay kita mo talagang pinupush yung investments para dumami yung mga investors natin. Kasi kapag marami tayong investors, marami tayong magbibigay ng trabaho, maraming kikita, tataas ang income ng isang community. Under PBBM, yung pagpapalakas ng ating bay lokal, ang ating sanggun at pandalawigan ay meron na dyang ordinance at lahat ng bayan ay aming niligawan na.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
20: Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-pakinig. Ito po si Cheryl Ortega, Regional Director ng DICT Regions 4A at 4B. Bilang isang sambayan ng Pilipino, tayo ay magkaisa sa pagpapalaganap ng kaalaman at kahusayan sa larangan ng ICT tungo sa mas mabilis na pag-unlad ng ating bansa. Sama-sama tayong magdiwang at bigyang halaga ang mga tagumpay ng ating bansa sa larangan ng teknolohiya. Maraming salamat at ugaliin po nating makinig sa lahat ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Okay, we're back! At kasama pa rin po natin sa ating programang Sulong Sa Sabado ng Tagalog, ating pong co-host from PIA Mimaropa, Sir Dennis Nebrejo. And of course, ang guest po natin ngayong umagang ito, walang iba kundi, pa-flash nga uli ate, ang guest po natin ngayong umagang ito from RACO 4A, alright, si Sir John S. Galidgid, RSW MPA, Social Welfare Officer 4 and Officer in Charge po ng RACO 4A. Alright, meron tayong katanungan muli, Sir John. Marami pa po kaming actually tanong sa inyo. And sir, ito po naman ay, sige, Sir Dennis po muna. Sir Dennis, sige po, before ako makapagtanong kay Sir John. Sir, audio po natin, nakamute po tayo, Sir Dennis.
5: Hello, yes, sir, okay. Narinig niyo na ako? Opo. Okay. Sir, ano po yung mga karaniwang maling paniniwala tungkol sa adoption na nais ninyong linawin?
21: Pagdating po sa adoption, karaniwang paniniwala ay kapag kainalagaan na po nila yung bata, halimbawa ano, kasi dati naman kasi uso yung ganun eh, na pagka ibinigay yung bata doon sa isang gustong mag-adopt, tapos wala namang nag-contest, inalagaan, pinalaki, okay na. So ang tawag nila doon ay pag-aampon. So yun po ay yung kinokorek po natin, ano, na hindi po siya natin pinapayagan at hindi natin hayaan na dahil wala namang nagko-contest ay okay lang. Pangalawa, hindi rin po tama na doon sa mga gustong mag-ampon ay pupunta sa isang child caring institution dahil gusto niyang mamili. Ito maputi, ito ay singkit, yan. Ay po pwede ho silang mamili, no? So may proseso po tayo para po mabigyan ng equal protection ang lahat ng bata natin at chance na magkaroon ng pamilya ay minamatch po natin yung gustong mag-adapt sa mga bata na gusto din nilang iampon. Kagaya lamang nung isang family, po pwede silang magsabi na ang gusto namin ay lalaki, babae, at sabihin din nila kung ang edad ay 0 to 2 years old or below 5 years old, hanggang doon lamang po ang impormasyon na dapat po nilang ibigay at imamatch po natin sila. Kaya wala pong chance na sila ay makapamili ng bata na gusto po nilang aampunin.
4: Okay, may follow-up question ako dyan, Sir Jan. Ano? Sir, paano po natin masisiguro na ligtas at maayos ang mapupuntahan-puntahanan ng mga bata?
21: Tayo po sa NACC through the Regional Alternative Child Care Office, hanggat maaari naman, wala namang perfect family. No? Hindi naman tayo naghahanap ng perfect. Pero gusto natin na ang bata na mailagay sa isang adoptive family ay may protection ng isang tunay na magulang na nag-aalaga sa isang bata. Kaya po, meron tayong tinatawag na assessment. No? Assessment, and at the same time, kinoconnect po natin yung assessment natin doon sa professional findings po ng ating mga partners. Halimbawa sa medical evaluation, na check natin na healthy talaga si family. Sa psychological evaluation na nagko-complement yung character ng family doon sa findings na wala talaga silang negative behavior. Yung mga ganun, no? So bahagi po yun ng trabaho ng mga magigiting nating social workers mula sa Regional Alternative Child Care Office, ganun din sa mga local social welfare and development offices ng mga social workers, sinisigurado po natin na at as much as possible, stable and capable po yung mga families po natin.
4: Okay.
5: Okay, sir. Ano naman po yung role ng community sa pagsulong ng child welfare at responsible parenting?
21: Sa community po, ang masasabi ko po dyan, ano po, unang-una na laban natin sa community ay dapat makatulong sana sila na maibsan o mabawasan, pero ang goal natin, matanggal yung stigma ng ampon. No? Kasi sa ngayon kasi, medyo negative pa rin yung pagtingin na pag sinabing ampon, ikaw ay hindi kapamilya. Mm-hmm. Pero kung yan ay mangyayari sa mismong komunidad na may malayang pagtanggap, malinaw ang pagkakaintindi na ang isang ampon ay isang oportunidad na ang bata ay nagkaroon ng isang pamilya, sana po yun ang mangyari sa community, no? Na ang ampon, ang salitang ampon ay hindi negative because it is love, no? A love for a child who has no family, at kinukomplete po yung pagkatao ng bata sa pamamagitan ng pag-aampon. So pagdating naman sa parenting, patuloy po tayong nagsusulong ng tinatawag nating positive parenting, no? Na wala pong physical punishment, no? Kasi hindi naman po nadadala sa physical na pagpapalaki ang isang mabuting bata. So yun po yung ating ina-advocate dito sa Regional Alternative Child.
4: Matindi pala itong advocacy na ito, ano po, Sir Jan. At when it comes to that kind of advocacy po, how can we help as media people? Kami po ni Sir Dennis at mga media personalities po para po maisulong itong advocacy na ito.
21: Ayan po. Actually po, ito po yung isa sa pinakamagandang platform na maisiwalat po natin sa ating komunidad, no? Community, kung ano po talaga ang halaga ng pag-aampon, halaga ng parenting, no? Ng legal adoption, malaking bagay po para sa amin, nakatuwang namin ang social media, ang radio stations and television as well para maipalaganap po yung kahalagahan ng pag-aampon. Doon naman sa mga nag-ampon or nag-alaga ng bata noon pa at sa tingin nila ay wala namang naging problema, siguro kung katuwang po namin kayo na i-inform ang public na mahalaga itong adoption na to, lalabas po sila eh. Mm-hmm. No? Kasi darating po yung panahon, meron po mga kaming ganung cases. Matagal na po nilang inaalagaan ng bata. Nung sila ay paalis dahil pupunta sila sa ibang bansa, kumuha sila ng visa, no? Pagdating sa immigration, doon pa lang sila natatanong kung talaga bang ang bata ay biological nila o hindi. Kasi natitrace po yan eh. Kahit nasabihin nilang na itatago po nila, natitrace at natitrace po yan. So, malaki pong abala para sa mga families na to So ngayon pa lang kapag nalaman na nila na parang, teka muna, alam naman namin sa sarili namin na hindi namin to anak, ayusin na natin yung kanyang identity.
4: Yeah, para legalitas mas legal. Na, yan.
21: Opo.
4: Sir Dennis?
5: Okay, okay. Sir, about public participation naman po, no? At ano-ano po yung mga aktibidad na nakahanay para sa pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week 2026?
21: Okay. This coming June 13, 2026 po, meron kaming tinatawag na bisikleta, no? Bisikleta. And fun run. No, ito naman sir ay gagawin sa Time Plaza Capitol Complex ng Santa Cruz, Laguna, no? So, bisikleta kapag may bike at gustong mag-join. Pero doon naman sa mga hindi marunong magbisikleta, po pwede sila sa fun run, no? So, 5 a.m. Yes po, 5 a.m. po ito sa June 13. Meron na nga po kaming link nasa aming official Facebook page doon sa mga gustong mag-register, no? So, ang aming target participants dito ay nasa 300. Pero nakipag-ugnayan na po kami sa mga local government offices para sila ay makadalo, no, at makapag-participate. In, of course, sa fun run namin, bago tayo magsimula, dapat may mga pa-zumba, pakain ng kaunti, para sila ay mag-enjoy naman doon sa celebration. Ngayon, pagdating ng June 25, meron din po kaming culminating activity sa Cultural Center of Laguna. So ito po ay dadaluhan naman ng aming mga partners like child caring institutions, local government agencies, LCEs, no, mga local chief executives, para tapusin po yung aming celebration. And at the same time, we invited the provincial social welfare naman ng Rizal. Kasi po, next year, 2027, sa June ulit, during our Adoption and Alternative Child Care Week, ang host po natin ay ang Rizal Province naman. Kaya po, magkaroon na po ng turnover, no, ceremony during the culminating activity ngayong June 25.
4: I see.
5: Okay, all right. Thank you.
4: Sir, paano po may kilahok ang publiko dito po sa mga event na nakahanay po with regards to the 2026 Adoption and Alternative Child Care Week?
21: Ngayon po, pwede po silang makilahok sa amin sa pamamagitan ng pag-register sa aming registration link na nakapost na po sa aming official Facebook page na NACC RACO 4A. Yun, pwede na po sila doon mag-register.
4: Alright.
5: Okay. Saan po maaaring lumapit o makipag-ugnayan ng mga gustong magtanong tungkol sa adoption at foster care?
21: Unang-una sir, doon po para hindi, ang opisina ho kasi namin ay located po dito sa Las Piñas City, no? Pero doon po sa mga local government, doon sa mga gustong mag-adopt, unang-una po siguro mas magandang pumunta ho kayo doon sa inyong mga local social welfare and development office para kung meron kayong gusto i-clarify, makapagtanong ho kayo. Pero kung gusto niyo naman ng kontakin kami diretso, pwede ho kayo mag-message sa amin sa aming Facebook page para masagot din po namin kayo direkta doon sa inyong mga katanungan. Apo.
4: Alright. So I got a couple of questions pa, Sir Jan, but before we let you go, ito po sir yung mensahe ninyo naman po para sa mga magulang o pamilyang nagbabalak mag-ampon. Naku, napakahalaga nito painggan, Sir Jan.
21: Opo. Doon sa mga nagbabalak mag-ampon, unang-una, hinihikayat namin kayo na kung gusto niyo talaga mag-ampon, I'm sure pinag-iisipan ninyo yan, ano, at pinagkakasunduan ninyo yan kung kayo ay may partner. Kami ay magpapasalamat unang-una dahil ang dami po nating bata na nangangailangan ng tunay na pag-aaruga ng isang pamilya, no? So ang isang pamilya na makakapag-adopt ng isang bata ay napaka gandang ano po 'yon, opportunity na yung bata ay magkaroon ng magandang kinabukasan. So kung gusto niyo mag-ampon, alam po namin pwede ho kayong pumontak sa ating local government unit. Pwede din po kayong pumontak sa amin. sabihin niya lang po kung kailan para po kami ay makatulong sa inyo anytime kung gusto naman ninyo.
4: Ayun.
5: Okay. Sir, kanina sa mga parents na gusto magampon, ngayon naman sa mga bata naghihintay ng pagmamahal para naman mapasama sa isang permanenteng pamilya. Ano po yung mensahe niyo, sir?
21: Doon sa mga bata naman na ito, masa po kayo no, na katuwang na mga batang ito ang ating mga social workers, ang ating child caring institutions, ang ating child placing agencies, ganun din yung ating mga masisipag na local government units dahil marami na po sa ating LGUs ang nakipag-MOA, no? Nakikipag memorandum of agreement sa atin para lang mas maging konkreto yung partnership natin sa LGUs na gagawin nila yung mandato naman nila na lahat ng mga batang ito na nangangailangan ng pamilya ay masuportahan, matulungan.

0: is na-celebrate ngayon. Ito pong 2026 Adoption and Alternative Child Care Week. Sir, good luck po sa inyong advokasya, no? At sana po ay marami pong matulungan ang inyong tanggapan. Lalong-lalo na yung mga kabataan po natin ngayon na naghahangad po ng isang pamilya. Ayan. Sir Dennis?
1: Okay, thank you sir. At sana po ay makasusunod na araw. Pag may mga impormasyon po kayo, pwede po kayong magbigay din sa aming palatuntunan. God bless you sir. Maraming salamat po.
0: Social Welfare Officer 4 and Officer in Charge po ng RACO 4A, Mr. John S. Caridgid. Magandang umaga po muli sa inyo, Sir John, at mabuhay po kayo.
2: Salamat po.
0: Okay. Mga pagbabalita naman, Sir Dennis, ano, unahin ko na itong balita natin mula po kay Joshua Sugay ng PIA Calabarzon. Mimaropa, ang namahagi ng mga laptop at internet modem ang DICT Mimaropa sa mga samahan ng former rebels sa Oriental at Occidental Mindoro bilang bahagi ng reintegration program ng pamahalaan. Narito po ni Talia mula po kay Joshua Sugay.
3: Sulo, Southern Tagalog.
4: Sa paunguna ng Department of Information and Communications Technology o DICT Mimaropa, namahagi ng mga laptop at internet modems sa may 231 na mga individual mula sa 5 samahan ng mga former rebels sa Oriental at Occidental Mindoro. Isinagawa ang pamamahagi sa DICT Oriental Mindoro Provincial Field Office kung saan layunin ng programa na tulungan ang mga benepisyaryo sa kanilang pagpoproseso ng dokumento, komunikasyon at agarang pagbabalik sa lipunan. Ayon kay DICT Mimaropa Regional Director Emmy Lou V. Delphine, higit pa sa teknolohiya ang layunin ng programa. Anyang hakbang na ito ay tungkol sa pagkakataon, tiwala at bagong simula para sa bawat Pilipino. Dagdag pa ni Delphine na mahalaga ang teknolohiya sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kapayapaan at pagkakasundo. Samantala, nagpasalamat naman ang isang benepisyaryo na kinilalang si alias Rose. Ani ay malaking tulong ang programang ito upang mapahusay ang komunikasyon at makasabay sa makabagong teknolohiya habang binubuo muli ang kanilang buhay. Dumalo rin sa aktibidad ang mga kinitawan mula sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA at Department of the Interior and Local Government o DILG bilang suporta sa reintegration efforts ng pamahalaan. Bahagi ang programang Balikloob Reintegration Digital ng mas malawak na inisyatibo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang pagdibayin ang pagbabalikloob at isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa mga komunidad.
5: Para sa Sulong Southern Tagalog, Joshua Sugay mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
3: Sulong Southern Tagalog.
0: Sir Dennis, nabasa mo ba? Nabasa. Okay.
1: Yes,
0: yeah. Nice.
1: Okay. Okay. Maraming salamat. So, sa iba pa nating mga balita, nag-deploy ang Department of Health o DOH ng mga doktor at nurse sa iba't ibang bayan sa Romblon upang mapalakas ang healthcare services, lalo na sa mga malalayong komunidad sa lalawigan. Ang detalye niyan ay atin sa atin ni Paul Jason Foss.
3: Sulo, Southern Tagalog.
6: Nagtalaga ang Department of Health o DOH ng mga doktor sa ilalim ng Doctors to the Barrios o DTTB program at mga nurses sa ilalim ng Nurse Deployment Program o NDP sa iba't ibang bayan sa Romblon. Bahagi ito ng patuloy na healthcare initiatives ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapabuti ang serbisyong medikal sa mga geographically isolated at underserved communities sa bansa. Sa ilalim ng deployment program, nagkaroon ng mga doktor sa mga bayan ng Cahidjuan, Ujongan, San Fernando, Romblon at Concepcion. Ayon sa DOH, mananatili ang mga doctors to the barrios na ito sa kanilang mga areas of assignment sa loob ng 3 hanggang 4 na taon, depende sa deployment period. Samantala, may kabuuang 88 nurses naman ng kasalukuyang nakadeploy sa lalawigan sa ilalim na ng Nurse Deployment Program at inaasahang madadagdagan pa ito nang siyang pagsapit ng Hunyo. Tumutulong ang mga nurses sa mga rural health units, municipal health offices at barangay health station sa pagbibigay ng primary health care services, maternal at child care, immunization programs at iba pang community-based medical services. Ayon kay Concepcion Mayor Nikon Famironag na isa sa mga benepisyaryo ng programa, malaking tulong ang mga doctors to the barrios, lalo na sa mga island municipalities na hirap makakikayat ng mga doktor dahil sa layo ng lugar. Nagpasalamat din ang ilang residente dahil mas napapalapit na sa kanila ang serbisyong pangkalusugan.

0: kalusugan, lalo na sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang konsultasyon. Ayon naman sa Provincial DOH Office sa Romblon, inaasahan makatutulong ang deployment ng mga healthcare workers sa pagpapalakas ng primary healthcare services at pagpapalawak ng mga access sa medical consultation at treatment sa mga liblib na bayan. Patuloy namang isinusulong ng DOH ang pagpapalawak ng serbisyong pangkulusugan upang mas marami pang residente sa mga isla at malalayong komunidad ang mabigyan ng sapat na serbisyong medikal.
1: Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss mula sa PIA Mimaropa.
2: Sulong Southern Tagalog.
3: Maraming salamat, Paul Jason Foss, PIA Mimaropa. Samantala, nagsimula ng mag-ari o mag-ani ng asin sa Pag-asa Island na Bayan ng Kalayaan o sa Bayan ng Kalayaan matapos ilunsad ang Solar Salt Production Facility ng BIFAR bilang dagdag na kabuhayan para sa mga residente. Ang detalye, iadin sa atin ni Orlan Habagat.
2: Sulong Southern Tagalog.
4: Nagsimula na mag-ani ng asin ang Solar Salt Production Facility na itinayo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Pag-asa Island sa Bayan ng Kalayaan. Ang Kalayaan Solar Salt Revitalization Project ay pinangangasiwaan ng mga miyembro ng Kalayaan Palawan Farmers and Fisherfolk Association at Spratly Strong Brave Women Association. Noong Mayo 22, isinagawa ang kauna-unahang pag-ani ng asin sa nasabing pasilidad na pinangunahan ni Kalayaan Mayor Belcazar Alindugan. Para naman sa patuloy na pagpapalakas ng nasabing proyekto ay isinailalim sa Development of Salt Industry Project, Training on Solar Salt Production Technology ang mga miyembro ng dalawang samahan ng mga mangingisda sa Kalayaan. Ang pagsasanay ay sinagawa sa pangunguna ni Lea Dagot, OIC na Fisheries Production and Support Services Division at DSIP focal person ng BIFAR Mimaropa bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang naglalayong maghatid ng angkop na teknolohiya at karagdagang oportunidad sa kabuhayan para sa mga komunidad sa malalayong lugar. Layunin ng pagsasanay na ipakilala at palawakin ang kaalaman ng mga kalahok hinggil sa solar salt production technology, isang makabago at environment-friendly na pamamaraan ng paggawa ng asin gamit ang enerhiya mula sa araw. Inaasahan naman ng BIFAR na ang nasabing proyekto ay magsisilbing alternatibo at karagdagang pagkakakitaan ng mga benepisyaryo kasabay ng pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa napapanatiling produksyon. Para sa Sulong Southern Tagalog, Orlan Habagat mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
2: Sulong Southern Tagalog.
5: At sa iba pang balita, halos 4 milyong pisong tulong pinansyal ang ipamamahagi sa mga mangingisda sa Occidental Mindoro bilang ayuda ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Voltaire Dikina.
2: Sulong Southern Tagalog.
6: Halos 4 na milyong pisong tulong pinansyal ang ipinamahagi ng pamahalaan sa mahigit 1,700 mangingisda sa Occidental Mindoro ngayong Mayo bilang hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Mimaropa, ipinagkaloob ang tulong sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Sa ilalim ng programa, naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 10 bilyong pisong pondo para sa mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa bilang tulong sa agricultural sector. Sinabi ni BIFAR Provincial Fishery Officer Edgar Payas, malaki ang epekto ng mahal na petrolyo sa mga mangingisda dahil umaasa sila sa gasolina at diesel sa paglalayag at pagbebenta ng kanilang huli. Kaya ang malaking tulong aniya ang halagang natanggap ng mga mangingisda upang magkamit sa kanilang pamamalakaya. Sa pinakahuling payout sa bayan ng Santa Cruz noong nakaraang linggo, 176 na mangingisda ang tumanggap na higit sa 2,300 piso bawat isa. Bukod sa Santa Cruz, pinagkalooban din ng ayuda ang mga bayan ng Mamburao, Abra de Ilog, Paluan, Rizal at Sablayan na siyang may pinakamalaking bilang ng benepisyaryo na umabot sa 755 mangingisda.
3: Para sa Sulong Southern Tagalog, Voltaire Dikina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
2: Sulong Southern Tagalog.
3: Maraming salamat sa aking kababatang si Voltaire Dikina ng PIA Mimaropa sa ulat na yan. Anyway, huling balita natin ngayong umaga ito, Sir Dennis, mahigit 2,000 paru-paro ang pinakawalan sa barangay Kawit sa bayan ng Buwak bilang bahagi ng pagsulong ng biodiversity at butterfly breeding industry sa Marinduque. Ang ulat na ito ay atin sa atin ni Kurt Lansangan.
2: Sulo, Southern Metado.
7: Mahigit 2,000 paru-paro o bilabila sa lokal na katawagan ang pinakawalan sa kalikasan sa Barangay Kawit, Bayan ng Buwak noong 20 ng Mayo upang isulong ang lokal na biodiversity at palakasin ang industriya ng pagpapalahi ng paru-paro sa komunidad. Ang inisyatibo ay pinangunahan ng Provincial Tourism and Cultural Office na pinamumunuan ni Gunoong Rino Labay, katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI Marinduque, pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Buwak, at samahan ng Kawit Bilabila Breeders Village Alliance. Ibinahagi naman ng mga lokal na breeder na matagumpay na pinagsama ng industriya ang pangkabuhayan at advokasiyang pangkalikasan. Ang pag-aalaga ng paru-paro ay hindi lang basta hanap buhay para sa kanila, kundi paraan din para mapanatiling buhay ang kalikasan ng Kawit na dinarayo ng mga turista. Samantala, sa kanyang mensahe, binigyang diin ni PhilExport Marinduque President Carmelita Rehano Reyes ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapabilis ang proyektong pangturismo. Dagdag pa niya, kinikilala na ngayon sa ibang bansa ang mga paru-paro mula sa Marinduque. Upang mapanatili ang siglang ito, isinusulong ni Reyes ang pagtatayo ng isang butterfly dome sa nasabing barangay upang gawing institusyon ng industriya, matiyak ang kabuhayan ng mga residente at patatagin ang pagkakilanla ng Marinduque bilang butterfly capital of the Philippines. Dagdag pa ni Reyes, maraming species ng mga paru-paro sa Marinduque at nasa mahigit 300 na ito at patuloy pa itong pinaparami. Hindi lamang sa Kawit matatagpuan ang mga breeding farm, pati na rin sa mga barangay ng Tugos at Duyay sa Buwak. Sa pagtatapos ng programa, pinakawalan ng mga dumalo sa selebrasyon ang maraming matured butterflies para mas lalo nilang maramdaman ang inang kalikasan at ang tunay nilang tahanan.
8: Para sa Sulong Southern Tagalog, Kurt Lansangan mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
2: Sulong Southern Tagalog.
3: Maraming salamat, Kurt Lansangan. Sir Dennis, napunta mo na ba yung butterfly dome? Sa Marinduque?
9: Yes, sir. Nung last year, ako po yung nag-cover niyan eh.
3: Oh, yeah, okay.
9: Maganda po yan. At saka talaga pinakakawalan nila mga thousands of different butterfly species po yun. Oh. So marami po yun para binabalik sila sa kanilang habitat. Kinaculture po nila yan eh. Mm. Maganda po dyan. Pagka nakapunta kayo, sana Sir Tom eh, pagka nakarating ka-rating, papasyalan natin.
3: Sige, yan. One of these days siguro. Ano. Okay. Pag mababa na yung pamasahe.
9: Okay. Oy, sana nga.
3: So Dennis, batiin ko muna yung suit mo. Ano. Napaka-match natin ngayong araw na ito. Talagang nabasa na ba talaga ng kamatsyon yan?
9: Hindi naman. Nakasugo lang tayo.
3: Okay. So, paano man tayo, Sir Dennis, ano? At siyempre, Ma'am Cecil Cambi Maloles, maraming salamat po sa pagtutok sa programa. Ano? At see you next Monday para po sa ating Sulong Southern Tagalog. Sige po, Sir Dennis.
9: Okay, sa iba pa natin mga balita, dito naman sa Calabar Zone, sabay-sabay na pinagdiwang ang mga sikat na dinarayang festival sa lalawigan ng Quezon tulad ng Pahiyas at Lukman at Mayuhan sa Tayaba City na sumasalamin sa mayamang kultura, tradisyon at selebrasyon ng masaganang ani ng bayan at lungsod. Ang balitang yan ay atin sa atin ni Main Odong Pangan.
3: Sir Dennis, parang naibalita na po yan, no? Tapos na ating balita. Oh. overexposure na siya, no? si Ma'am Main. Anyway, tayo po magpapaalam na, Sir Dennis. Sige po.
9: Okay, medyo na-excite lang ako.
3: Na-excite ka doon, no?
9: Kasi nabati mo yung costume ko, eh. Okay, maraming salamat po, Sir Tom at Ma'am Cecil. Maraming salamat din po, no, sa inyong pagantabay. Although tayo kasi, alam naman, nakalib tayo. Pero tuloy pa rin ang trabaho. Sabi nga, pagka kinakailangan ng panahon, ay nandito tayo. Maraming salamat, Sir Tom, at sa lahat mga sumusubaybay ng Sulong South ng Tagalog sa ating mga kababayan na Mimaropan. Sa ngalan pa rin po ng aming regional head, si Ma'am Himin Guillermo, ang aming Mimaropa team. Maraming salamat. Ako po ang inyong likod, Dennis Debreo ng PIA Marinduque. Pansamantala na mamaalam. And God bless you all and see you next week.
3: Okay, maraming salamat, Sir Dennis. In behalf of Josie Gonzalez, Ote Evangelista, and of course, Kuya Ronald Rowey. In behalf of Ma'am Cecil Cambi Maloles of PIA Calabarzon, ako po si Tom Alvarez. Well, bye for now. Please stay safe.
2: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Malolis ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
10: Ochabuisang, it means good morning in Vietnam. Magandang umaga po. Welcome.

0: 11 minuto mga kababayan, ay alas 10 na po. Inyong napakinggan na special coverage ng ating reporter mula po sa Malacanang, si Alvin Baltazar, sa state visit of His Excellency Tu Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party Vietnam, at ang, of course, yung President of the Socialist Republic of Vietnam. Mga kababayan, welcome, welcome, welcome! Habang meron po tayong bisita sa Pilipinas, ay tayo naman ay tutuloy, tuloy-tuloy ang ating araw ngayon. Good morning, first day, maunang araw ng buwan ng Hunyo, Al Corpus, ha? And Glory Febagon, Engineer Roman Malilin na nag-birthday kamakailan lamang. Yes, likewise, oh, Engineer Jobel Lustre, sino pa ba nandyan? Engineer Jomarie Rafael. At lahat ng mga kasama natin sa technical side ng ating palatuntunang Radio Publico Serbisyo. Ito po ang inyong lingkod. Muli ay sumasayang pa po dito po sa Radio Pilipinas 738 at 104.3 FM Radio Pilipinas. Gandang umaga sa inyo lahat. Welcome, welcome, welcome, welcome! June 1st, 2026. Happy birthday sa lahat ng may birthday. Ay, nako, anim na. Pang-anim na buwan na nga ito, ha? Ay, ano? Ay, kalahati na ng taong 2026. Nako, pabilis sabi nila ng panahon. Pero okay lang, chill lang ho kayo dyan. Habang yung iba, mga kababayan, ay inulan, naapektuhan ng ulan kagabi ba? Oh yes, mabuti naman. At nang maibsan yung ating nararamdaman na mainit. Oh, yung init factor. Pero sa ibang lugar dito sa Pilipinas ay umuulan na at mayroong pagbaha. Okay, ayan nyo. Tuloy-tuloy lamang ang paglilingkod namin sa inyo ng mga balita at public service. Nandyan pa ho ba kayo? Alright, pa-shoutout naman kayo dyan sa ating Facebook Live at syempre sa 0999-229-1738. Samantala, narito muna ang mga headlines sa mga balita ngayong araw na ito. Palasyo na nindigang hindi manghihimasok si Pangulong Marcos sa Senado sa harap ng alingasngas na muling pagpapalit sa liderato nito. Pero katangian ng mamumuno sa upper chamber, dapat anyang maintegridad at walang kinakampihan. Investigasyon sa taon-taong pagka-expire ng bilyong pisong halaga ng gamot ng DOA sa Department of Health. Itinutulak ni Senador Rafi Tulbo, iimbestigahan ang bossing ng Department of Health. Samantala, House Leadership nagpahayag ng pagkabahala sa sitwasyon ngayon sa Baho de Masinloc habang kinikilala ang kakayahan ng gobyerno ay pagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Pagdiriwan ng Philippine Environment Month, ginamit ng DNR Bicol upang makatulong sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Samantala, DSP naglabas ng inflation forecast para sa buwan ng Mayo. Ano kaya yung forecast na yan? 15 minuto makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Ang mga detalye ng mga balita o mga headlines na yan ay sa pamamagitan ng ating palatuntunan pa rin sa pag-usad nito. Are you ready? Ready, ready, ready? Uy, mga kababayan, ready na po sila dito sa, ay nako, ang ating mga kababayan na nakikinig dito sa Radyo Pilipinas 738 at saka 104.3. Okay, tige. Alamin natin muna ang ating, kaya nakatingin ako rito na gusto akong ba, pindutin dito, hindi ko makita. Anyway, sige, mga kababayan, makakausap natin ang founding member ng National Parent Teachers Association of the Philippines Incorporated dahil balik eskwela na. Oh, ibig sabihin, nagsisimula ng paghahanda ang balik eskwela na ng mga ating pinag-aaral na mga kabataan. Okay ba? Oho. Mr. Rodney Robles, magandang umaga po, joining us via Zoom. Hello. Good morning, Mr. Rodney Robles. Magandang umaga po. Hello there, Mr. Robles. Good morning. Naka-mute yata, naka-freeze yung kanyang video. Oo. Standby, standby. Alam nyo, ang pag-uusapan natin yung tungkol sa aba, ano na nga ito eh, yung paghahanda sa mga paaralan. Taon-taon ho yan eh. Ah, diba, Roman? Taon-taon ay inihahanda ang mga bata at ang mga eskwela at ang mga paaralan. O, yung mga bata at yung mga paaralan. Ano kaya ang dapat pang mang paghandaan kung ito ay taon-taon na napaghahandaan na ginagawa na mga isang grupo, ng ibang mga civic organization, maging ang Department of Education, anong tanong ba dito? Ito ba'y palagi bang taon-taon nasisira yung mga paaralan na maganda namang naitayo na ng ating pamahalaan? O yun po mga tanong dyan. Ano pa ba ang dapat na ginagawa doon sa mga brigada? Oho, yung balik paaralan, paglilinis. Nililinis lang ba para magkaroon ng picture taking? Naglilinis lang ba upang dahil madami ang papasok ng mga bata? Oh, sige. In the meantime, habang kinukontak po na ng ating staff, si Mr. Ronnie Robles, ang founding member of the National Parent Teachers Association of the Philippines, narito muna ang ating...
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Alright, mamaya masasagot yung aking tanong tungkol niyan sa bakit taon-taon may balik eskwela, brigada eskwela, merong paglilinis, merong pagsasaayos. Nasisira ba taon-taon ang mga paaralan, ha, Al? At saka Glory sa observation natin. Okay, narito muna ang ating trivia. Kuya Kicks, alam na this. Alam niyo ba na ang buwan ng Hunyo o June ngayon ay opisyal na National Dengue Awareness Month sa ilalim ng proklamasyon bilang 1204. Aho, 1204 at ito ay noong 1998. Ayon dito sa pananaliksik ni Glory Fair, Bagon at ni Al Corpus, ang kanyang source ay ang Philippine Information Agency at ang Department of Health. Oh, edi ano nga ba ang gagawin natin sa Dengue Awareness Month, Glory Fe? Edi siyempre kasama dyan yung paglilinis ng kapaligiran. Opo, yung lalong-lalo na yung mga pinamumugaran ng mga lamok. O ano bang pinamumugaran ng mga lamok? Edi yung mayroong kunting tubig lang. Akala ng iba, doon lamang sa maruming tubig na nagtatago o doon nagkakaroon ng itlog ng mga kitikiti. Hindi po, maging isang tansyan lamang. Oh, Roban, oh, isang tansyan lamang katapat niyan o isang patak ng tubig, pwedeng pangitlogan niyan doon the lamok na merong, of course, ang tawag diyan ay dengue na lamok. Mamaya, alamin natin, anong lamok yan? Anong klaseng lamok? Oho, lamok na siyempre, meron dalang sakit na yung tinatawag na dengue. Okay, 19 after 10 o'clock.
1: Kuya Kicks, now, alam na...
0: Oh, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Hello, Kuya Kicks, alam na this. Ay, gandang umaga muna. Shout out sa mga ngayon ay naka-standby na nandyan. Gustong mapakinggan ang ating panayam kay Mr. Ronnie Robles ng PTA. At aalamin natin, syempre, ito, aba, na nanonood si Mangga Ernesto Recaredo. Ay, talaga naman, social ka, Mr. Recaredo. Isang tricycle driver daw siya na nakatambay lang dyan sa may... Defensor Road. O, salamat ha. Anong yan? Naka-standby as in nag-aantay ng sasakyan. O, sige, pakitext mo ako, Mr. Ernesto. Thank you sa iyong pakikinig dito po sa Radyo Pilipinas. We're ready. Oplan, balik eskwela. Oho, yung mga brigada eskwela, inyo na mapakinggan at malalaman. Mr. Ronnie Robles, via Zoom, founding member of the National Parent Teachers Association of the Philippines Incorporated. Magandang umaga sa iyo, Mr. Ronnie Robles. Hello there.
2: Magandang umaga po.
0: Magandang umaga po din. Salamat sa pagpapunlak niyo ng panayam na ito. Kayo ba hindi napapagod na taon-taon ay merong ginagawang aktibidad na balik eskwela, linis, pintura, ano pa ba ginagawa? Di ba kayo napapagod?
2: Hindi ko kailangan mapagod, hindi pwede mapagod ang isang magulang na nagmamalasakit sa kanyang mga anak at sa mga kapwa mag-aaral ng mga paaralan. talaga volunteer.
0: Yung pag-volunteer ninyo, hindi nyo ba napansin, taon-taon, meron kayong nililinis, meron kayong pinipinturahan, may inaayos palagi. Palagi bang nasisira ang mga paaralan na yan o mga silid paaralan na yan, Mr. Rani?
2: Hindi naman po. Kasi inihahanda po natin ang ating mga paaralan para sa pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante. At yan po ay taon-taon, isang linggo bago magpasokan, sinasagawa po yan, kaya nga po tinayatag ang Brigada Eskwela. At sa ngayon po, gusto ko magpasalamat, samantalahin ko yung pagkakataon, makapagpasalamat sa aming butihing mayor, Mayor Eni Calixto Rubiano. At ito pong aking suot, Tupad, no? Ibinaba niya po programa ng Tupad para Tupad Eskwela. Kaya yung mga Tupad members po na nandito, sila po ang mga naglilinis ngayon ng mga eskwelahan. Instead sa mga kalsada.
0: Sa simula ngayon ang inyong paglilinis, Mr. Rani, at kay tinulungan ni Mayor ninyo dyan sa Pasay, ano? Kayo pala ay yung Pasay Federation President, ano? Pero kayo ay member ng National Parent Teachers Association of the Philippines. Tama. Okay, very good. Oo. Eh dyan sa Pasay, ilan bang mga estudyante ang sa palagay nyo ay ang tansya lamang ay papasok muli sa mga sa pasukan na ito?
2: Mga nasa 70,000 po kami dito.
0: Laki, ano? Ang dami, no? Ang dami. Oo.
2: Opo, ang dami din po.
0: Oo. Ang Parent Teachers Association, paano nagtutulungan sa mga opisyal ng Department of Education?
2: Meron po kaming coordination with the DepEd local na Pasay sa aming superintendent, Dr. Joel Torricampo. At siya po yung nagbaba ng isa pang programa. Ito nga, inimbitahan niya Tupad na ipasok sa mga paaralan sa tulong ng aming mayor,
0: okay.
2: Calixto Rubiano. Kaya po nagkaroon ng mas magandang pagkakaisa ngayon. Hindi na po masyadong natatap ang ibang magulang kasi nga pinasok na po yung Tupad. Kasi dati, volunteer, talagang walang bayad yun. Pero ngayon, yung Tupad, dahil na may allowance, mas marami po naingganyo na tumulong.
0: Ang ibig nyo bang sabihin...
2: Oo,
0: Mr. Rani, maputol ko kayo. Ang ibig nyo sabihin noon bilang volunteer, walang bayad, pero ngayon, ipinasok sa Tupad, may bayad na. Eh, paano kung wala na namang bayad yan, eh di hindi kaya tamarin ang mga membro ninyo at hindi na magsagawa ng balik eskwela activities?
2: Magiging regular na ano na po kami, no? Yung mga sadaganda po ng programa ng DepEd at ng local government.
0: Oo.
2: Magiging regular na po ang mga pagpasok ng Tupad at yung bago mag-eskwela, mag-brigada eskwela, sila na po talagang mag-ultimun. Kung makikisip po natin, makikita ninyo lahat halos nagwawalis sa iyo. So,
0: yung mga walis... Sige, iikot mo yung camera mo, ipakita mo pa yung ginagawa nyo riyan, Mr. Rani. Oo, Mr. Rani, pwede mong ipakita yung camera mo dyan sa mga kasamahan nyo na naglilinis, kaway-kaway. At tayo po ay napapanood sa Facebook.
2: Ay, kaway-kaway.
0: Hello. Opo.
2: Tupad sa garden. Hoy, kaway.
0: Ano din yan, the plus factor din yan. Para ang tawag dyan.
2: Kaway-kaway.
0: Oo, kaway-kaway.
2: Ito po nasa loob ng mga kwarto, naglilinis po.
0: Oo. Ang mga, dyan ba sa kinaroroon ninyo, ano eksaktong lugar niya, Mr. Rani? Eksaktong lugar niya dyan?
2: Ito po yung elementary school po.
0: Ano nga ulit?
2: Ito, Pasay, ito po.
0: Sige po, balik natin yung video doon. Yan, Timoteo Paez Elementary School. Ilan ng population ng Timoteo Paez Elementary School?
2: 5,300 po.
0: Napakarami. Anong barangays ang nasasakop dyan sa lugar ninyo, sa Pasay?
2: Nasasakop po ito. 6 na barangay po paikot. Kaya medyo tapos na po yung Tupad sa labas.
0: Anong mga barangays yan? Anong mga barangays yan, Rani? Mr. Robles?
2: 161, 162, 165.
0: Puro ba ang numbers ba? Wala bang pangalan?
2: Wala po. Ganun po ang pangalan.
0: Puro mga barangay ng Pasay.
2: Number po.
0: Puro limang barangay kanyo.
2: Malibay po. Malibay po ito. Particular sa Malibay.
0: Yan. Malibay. Oo. Malayo yan sa Liberiza, no? Hindi
2: malayo
0: nyo sakop.
2: Malayo po. Malibay po yan.
0: Oo. Hindi nyo sakop yan. Pag ganitong mga nagtatag-ulan na, ano ang mga ginagawa ng Parents Teachers Association para masuportahan at maging safe ang mga mag-aaral, lalong-lalong mga anak nyo?
2: Ay, yung mga kanal po, yun ang priority. Noong unang araw, yun po yung unang pinalinis. Mm-hmm. Tapos naka-schedule po kami ng misting sa aming local government, saka sa DepEd. May misting po para sa mga lamok.
0: Para walang lamok. Yung lamok,
2: opo, lilipad. Po, lahat ng school, sabay-sabay po yan, iniikutan.
0: Oo, oo, oo.
2: Para mataboy yung mga lamok, mapatay, mabawasan yung mga pesting. Pwedeng makagambala sa mga bata sa araw ng pasukan.
0: Diyan ba, may mga kaso ba ng mga nagkasakit ng dengue sa school day yan, Mr. Robles?
2: Actually, ako po yung kauna-unahan, alam kong biktima. Noong 1998, namatay po yung anak ko dito.
0: Naku po.
2: Sa dengue.
0: Nakakalungkot namang malaman. 1998
2: po. Opo, 7 years old siya. Kaya talagang naging advocacy ko na po na ikakain. Panatilihin talaga kalinisan itong school na ito.
0: Pero okay, noon, kayo, Mr. Ronnie Robles, involved na kayo dyan sa PTA at nililinis nyo nyo palagi, pero matindi pa rin gumante yung, ibig sabihin, I'm sorry for the word, na naapektuhan, naging biktima yung anak nyo ng dengue.
2: Noong 1998 po yun, medyo hindi pa ganun ka-active. Aktibo, actually, hindi pa ako PTA noon.
0: Okay.
2: Kaya talagang ano eh, kaya nung nakapasok po ako ng PTA, ginawa ko na advocacy po yung pagtulong at paglilinis talaga, palalo na bago magpasokan. Kaya talagang naging advocacy ko na tumulong at panatilihin nga po.
0: Meron pa po kayong anak dyan na nag-aaral, Mr. Robles?
2: Grade 6 na po. Last na po. Kaya
0: talaga,
2: ito yung final year ko rito na pagtulong school na ito. Kaya,
0: ilan bang anak nyo ni Mrs. nyo? Kung mamarapatin
2: sa
0: utin.
2: Hindi ko nag-aaral. Wala na po. Bali mag-high school ito.
0: Mm-mm.
2: Ilipat naman ako na ibang school. Doon lang.
0: At kayo magiging mag-volunteer din, pagiging active na member nung
2: kahit naman po tayo hindi nakaupo sa pwesto, talagang patuloy po kung pagtulong
0: natin. Mabuti naman.
2: Kailangan nun eh. Wala naman ibang gagawa niya kung di tayo magsisipag. Kaya tinatay ibang magulang na kung yung masipag din pagtulong.
0: Mr. Ronnie Robles, may issue ngayon na nasabi sa Educational Committee na sa Kongreso na pag-alaman doon sa pag-aaral at ng iba pang mga pag-aaral ng ibang grupo na bumababa ang antas noong kaya tawag na yung pong comprehension doon sa pagbasa. Yung reading comprehension, yung pag-iintindi sa pabinabasa niya, bumaba ang antas. Anong pa sa palagay nyo ang mga may tutulong ng Parents Teachers Association katulad nyo? Hindi naman natin siguro lumalabas na kasalanan ng mga nagtuturo, kundi meron ba kayong plano upang makatulong para mabawa, maiangat na yung tinatawag na reading comprehension ng mga estudyante? Hindi ko sinasabing sa pasa yan.
2: Go ahead. Mga panawagan na magkaroon ng mga pagbasa sa mga eskwela. Actually, may summer classes po. Lahat ng mga non-readers, slow readers, magkaroon po sila ng malawakang summer class. Ngayon po, kaya nagugulat ako, no, habang bakasyon, ang daming bata dito. Yun pala, isa yon sa mga epekto ng mga aming panawagan na magkaroon ng hanapin yung mga bata, yung mga magulang, tulungan ng mga bata na non-reader na bumalik eskwela kahit summer. Para pagbalik po ngayon, actually may graduation sila eh. Lahat po ng mga nakapasan sa pagbabasa na yan.
0: Ito yung
2: pilitin po natin, mayangat.
0: Ito yung mga estudyanteng meron deficiency na kailang habulin upang makumpleto. Tama
2: yes,
0: ba?
2: Na-assess po yan eh. Na-assess po yan ng mga...
0: Mr. Robles, ano sa palagay mo ang dahilan sa iyong obserbasyon sa PTA, hindi lang sa Pasay ha, kundi sa mga nababasa at nalalaman natin, ano ang dahilan at bumababa, palagay nyo, ang reading comprehension ng mga kabataan ngayon?
2: Tingin ko po yung gadget.
0: Gadget?
2: Yung pagkalulong ng mga
0: social bata. Media? Not palagay nyo?
2: Social media. Kita nyo naman eh, lahat yata ng tao, kahit si Mr. Rodriguez o nagagat.
0: Mr. Rodriguez, gandang umaga sa iyo. Ikaw ay naimbita pero iba ang tinuro mo. Ha? Ikaw, ang itinulak mo si Mr. Ronnie Robles. Ha? Okay. Willie, gandang umaga sa iyo. Pero sagutin mo nga ang observation mo. Tama sa nasabi mo mga gadget. Mr. Willie, tumabi ka na nga dyan at sinatanong ko rito kay Mr. Ronnie Robles. Oo, gandang umaga sa iyo. Alam mo, sabi ko nga, kayo bilang opisyal ng National Parent Teachers Association, na may mga report nga na bumaba ang reading comprehension. Meron ba kayong pinaplanong effort para makatulong sa mga bata at saka sa Department of Education para mas ma-resolve ang problema yan? Willie?
2: Yes po, Daniel Kiko. Ano? Nung huling hearing namin sa Senado, nakausap po natin ang EDCOM to Director na si Carrie Lee. No? So, kasama na po namin siya sa ating mga national summit at 18 caravans pati sa mga kapanayam sa magulang dahil nakita po nila na talaga pong kailangan ng magulang sa intervention, no? Intervention ng magulang at ang ating dito na community-friendly schools. Ano? Sa ano po dito ngayon is isa po siya sa aming mga speaker sa darating na National PTA Summit at 18 region caravan and then ano po dito para ma-resolve po natin dito ngayon ng ating ano kakulangan sa pag-reveal po. Marami po tayo mga after-school program na reading program. Gagamitin po natin itong ating mga PTA, no? Mga guardian, mga lawyer, mga retired teacher, retired principal, retired SDS. Na pwede po silang magturo after-school program na hindi po magagalaw ang trabaho ng ating mga teacher.
0: Mr. Willie, sabi ni Mr. Ronnie Robles kanina, yung ngang observasyon ninyo, pare-pare palagay ko, na paggamit noong gadget ng mga estudyante naka-apekto dyan sa kanilang pagbaba ng reading comprehension. Ano sa palagay nyo, maliban dyan sa binabanggit ninyo, yung caravan na yan, ang papwede pang gawin upang, sabi ko nga, ay isang konkretong malaman natin na makatulong sa mga estudyante upang tumaas nga, bumalik yung kanilang yung bang pagbabasa at saka yung comprehension nila ay umangat pa.
2: Actually, no, ang ginagawa po namin dyan, ang panukala po ng National PTA ay kung ano po yung ginagawa ng ibang bansa, no, na solusyon, ano, tungkol po dito sa ating tawag dito, social media problem, yung mga gaming, pati Roblox. Kasama na rin po kami sa DICT, no? Ang ano po dito, sa Senado po, at saka sa Kongreso po, yan po ang laging tinatalakay. Lagi po rin kaming kasama at ating mga tinatawag po dyan panukala is yung nga po, kung ano po yung ginagawa ng ibang bansa is we will adapt it.
0: Ano bang konkretong maisi-share mo na ginagawa sa ibang bansa na na-obserbahan nyo? Kasi ikaw naman ay pumupunta sa ibang bansa at nag-observe ng education system nila, Willie.
2: Actually, no, meron silang mga ano na dapat po, 14 years old, no? 13 years old, meron pong limit, no? Paggamit
0: ng social media.
2: Ang social media at ang ano po dito, ang ano po dito is ay kung ano po yung batas na ginagawa nila, especially pagbabawal po ng ating mga paggamit ng cellphone during class hours, ano, gagamitin na po ang ating mga cellphones tungkol po sa aralin. At ang sa National PTA po, ang papalaganap po namin dito as ang Pasay City kasi, no, siya po yung hub ng sample, no, dito po ng galing National PTA.
0: So that dyan ang naging sample pala, being your base, ano, na organization. Teka, may mga pinamigay ang Department of Education ng mga tablet para sa mga kabataan. Yan bang hanggang ngayon nagagamit pa rin yung mga computers at saka yung working top ay yung tablet na yan, yung iPad na yan, nagagamit pa nila?
2: Actually po, sa Pasay po, no, lagi pong may binibigay.
0: May bago na binibigay.
2: At ano po dito sa buong Pilipinas po, siguro, naranasan po natin yung 2019, ano po, nakulang sa gadget. Sa ngayon po, ang ating mga magulang po, marunong na rin po sa gadget. At ang ano po dito, at ang ating internet dito, ano, sa NCR, ang ano po, ang magiging problema lang po natin, yung ating mga sa malalayong bayan, yung mga probinsya, na kumbaga at least po walang kapasidad ang kanilang mga local government na mag-provide, ano? Siguro po we will look into that kasama naman po natin ang ano ang DepEd po at sa kasalukuyan po, ano, kasama po ang National PTA sa Beach and Award Committee sa paggawa ng 16,000 school rooms natin as monitoring reporting siguro po ipapanukala po natin ulit, Kuya.
0: Tuloy po ba pa rin yung pagbabawal ng paggamit nga ng mga mobile phones at ibang yung gadget na hindi opisyal na binigay ng DepEd? Saan yan? Meron bang pinaglalagyan ang mga ang school bago makapasok o kayo sa mga school rooms ang mga bata?
2: Sa ngayon po, wala po pong nangyayaring ganyan. So, ang panukala po namin dyan, tulad po dito, no? Karoon po ng mga locker, ng ating cellphone locker, na pwede pong gawin ng ating mga PTA at kasama po yung ating sa mga cabinets na ginagawa ngayon ng mga DepEd at kasama po si Pres Dati na isa po sa siyang designer, architect at engineer na gumagawa ng ng ating mga cabinet po ng DepEd.
0: So, ibig sabihin, ibig sabihin ay Willie, bago si Mr. Ronnie Robles ay mayroong ay ipatutupad pa lang sa taong ito, sa school year na ito ang planong yun na maglagay ng locker o lalagyan ng mga gadget na yan sa mga schools.
3: Alam niyo sir, may plano po ngayon pala bago pa mag-start ang klase.
0: Oo.
3: Nagpalabas po ang DepEd National ng utusan na nagpapalagay ng reading nook. Lahat po ng classroom ay may reading nook ngayon. Na kung saan ang lahat ng mga reading material. So nga pala, nakalibutan kong banggitin. Nakaka 30 class na po ako ng 2 piraso na para sa lahat ng classroom. Reading nook po yun na malaki na parang
0: Isang space. Sa isang space para doon na magbasa ng mga libro at ang mga other reading materials na para correct. Sa mga sa klase.
3: Reading corner na tatawag ngayon na lahat ng classroom. Para doon mag-concentrate ang mga bata na free time. Pwede ko sila magbasa na magbasa.
0: Doon sa mga reading corner na, anong makikita? Maliban sa mga libro or magazine or of course, yung mga...
3: Siyempre, wala.
0: Ha? Mga ibang
3: wala
0: materials.
3: Wala pong gadget doon, no? Lahat po ng fairy tale books, lahat ng mga bagay na makaka-enhance sa pag-aaral ng mga bata, sa pagbabasa nila, na makaka-motivate. Nandun po. Nakita ko yung sample. Parang launching po yata ay bukas.
0: Ganun ba? So, saan? Saan yan? So, ito ay mukhang naunahan nating banggitin. Ano? Bukas ba? Diyan ba sa Pasay o sa National sa DepEd office?
3: Sabay-sabay po eh. Sabay-sabay po lang.
0: Sabay-sabay.
3: Kasi required ni DepEd Secretary.
0: Mm-hmm.
3: Kaya napakaganda po ng proyekto ito tungkol sa para pagpapataas ng antas ng pambasa ng mga bata. Nagkaroon po ng mga reading books na ginagawa ngayon.
0: Sana malaki.
3: Design sila na ginagala.
0: Oo.
3: Design criteria na yun ang ilalagay sa lahat ng kwarto.
0: Alright. Nako, mabuti na banggit mo na na mayroon palang effort ang Department of Education. Kita nyo naman, pinakukontak namin eh, walang sumasagot sa Department of Education Central Office ngayon. Mukhang hinahanda muna nila yung ilo-launch nila. Puro launch ng launch na lang. Anyway, thank you, Mr. Ronnie Robles at Willie. Magandang salamat sa'yo. Nandiyan ka pala. Mabuti naman at nahila ka ni Ronnie. Nahila ka namin upang magbigay ng karagdagang impormasyon dito sa Balik Eskwela. Oo, nang ngayon, hindi lamang linis-linis ang inyong ginagawa, ha? Kundi pati pagigiya sa mga kabataan, pati ang mga magulang na nandyan sa nagdadala ng kanilang mga anak. Salamat po sa pagkakataon na ito. God bless. Magandang umaga sa inyo dyan.
3: Thank you. Po. Salamat din po.
0: All right. Thank you. Si Mr. Ronnie Robles, ang founding member ng National Parent Teachers Association of the Philippines, siya rin ang presidente ng Pasay Federation ng Parent Teachers Association of the Philippines Incorporated. At kasama din na katabi na rin niya si Willie Rodriguez, ang founding chairman and president ng National Parent Teachers Association of the Philippines Incorporated. Ito, sana meron kayong napapulot doon sa pinag-usapan namin, lalong-lalo na mga magulang, kinakailangan bantayin nyo nga po talaga ang inyong mga anak sa paggamit ng mga gadget na yan. Pero real talk, ano? Sa observation ko, Al, bago tayo mag-break, yung mga nanay, ano pa lang eh, kahit na minapansin ako, nakasabay ko nung isang araw, sumakay ako sa MRT patungong Makati, yung anak niya, 4 years old, meron ng hawak-hawak, 4 years old pa lang, pare ko. 4 to 5, palagay ko, yung nakita ko, lalaki, ang kanyang habang minibigyan niya ng gatas, pinapadedi niya yung sa butelya, yung kanyang anak na lalaki, abi itinatapat niya yung kanyang mobile phone. Yung mobile phone, meron nakikitang image doon ng mga ano, the caricature cartoons etc. mga movement lang. Eh bay, yung ganun pa lang na edad, 80, sinisimulan na ng magulang ang pag-introduce ng the mga gadget na yan. Paano kaya pag nag-aaral na, ganun pala talaga? Aba, at saka yun lalo na, yung paggamit ng AI. Yun, sa mga bata, mabilis na pong gumamit ng computer, gumamit ng artificial intelligence. Pag tinanong, habang dala yung kanyang gadget, sasagot eh kahit na ano na lang, nandoon ng sagot sa tanong na, well, napag-uusapan nila sa klase. Kaya nga, dapat nandoon na. Isang locker nga, ilalagay yung mga gadget na yan. At saka hindi lang yun, pati yung magkaroon nga. Bukas nga pala daw, ha? Naunahan natin, merong ina-announce na natin yung pag-set-up, pag-nationwide na reading corner daan sa mga bawat paaralan, public school ng Department of Education. Sayang, naunahan pa natin ang mga opisyal ng Department of Education, mga taga-DFRH, Senador, Secretary Sani Angara, ay mukhang hindi sumasagot ang mga opisyal ninyo, una magsalita, making ikaw, kayo po, sana sayang na ma-announce dito po sa palatuntunan ito. Alright, samantala mga kababayan, 10:43, alas 10:43 ng oras sa Radyo Publiko Serbisyo. Narito muna ang report ni Marian Bastasa. Uy, 4-piece beneficiaries sa Bagong Silangan. Saan yan Bagong Silangan? Quezon City yan, ano? Okay, sige. Baka kung saan lugar yan, maraming Bagong Silangan eh. Nakiisa sa Brigada Escuela 2026. Ito ng report ni Marian Bastasa. Marian!
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Na umaga sa iyo, Marian. Hello, Marian.
5: Silangan ng Brigada Escuela ngayong araw ay nakaisa rin ito mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Programo 4Ps sa Brigada Eskwela dito sa Bagong Silangan High School Annex sa Quezon City. Personal na nag-inspeksyon din sa aktibidad si DSWD Secretary Rex Cachalian kung saan kinamusta niya yung mga magulang at mga miyembro ng 4Ps na tumulong sa paglilinis at paghahanda ng paaralan para sa nalalapit na pagbukas ng klase. Ayon sa kalihim, taon-taon na nakikilahok ang mga benepisyaryo ng 4Ps sa ganitong Brigada Eskwela bilang bahagi ng lang community participation at compliance sa programa. Sinabi rin ng kalihim na mahigit sa 3 milyong pamilyang benepisyaryo ang nakikiisa sa Brigada Eskwela sa buong bansa kung saan 800 nga ang nandito naman sa Bagong Silangan. Ayon kay Secretary Gatsalian, masaya at kusang loob na nakikibahagi itong mga benepisyaryo dahil ito ang isa sa mga paraan ng kanilang pagbabalik sa komunidad. Binigyan din ito na mahalagang maunawaan na bagamat tumatanggap ng tulong mula sa pamahalaan itong mga miyembro ng 4Ps, ay bahagi rin sila ng solusyon sa mga pang-araw-araw na pangailangan ng kanilang komunidad. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
6: Sabi nila, taon-taon nila ito ginagawa. And pamaya, kakausapin nga ulit sila. And they're happy that they're doing it. Kasi sabi nila, ang alam ko na iintindihan nila na this is their way of giving back. Napaka-lalim na itong usapin ng 4Ps kanina. This past 2 months, diba, na medyo nag-viral yung 4Ps. Dahil sa misinformation na rin. So itong ganitong activities na to, importante mapakita natin na kahit na may natatanggap silang tulong pinansyal sa pamahalaan, eh bahagi rin sila ng solusyon sa mga pang-araw-araw na problema ng komunidad at ng mga paaralan. This is their way of giving back kung ano yung natatanggap nilang tulong mula sa gobyerno. So,
5: at ayan ang tinig ni Secretary Rex Gatsalian. Pinatotohanan din kakiko ng principal ng eskwelahan na si Dr. Ari Vic Francisco yung malaking tulong nga ng mga 4Ps beneficiaries dahil sa kanila daw eskwelahan ay yung mga 4Ps parent na ito tumutulong din hindi lang sa Brigada Eskwela kundi sa iba pang aktibidad para matiyak yung kaligtasan at maayos na kapakanan ng mga estudyante. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo.
0: Ayan, napakinggan ang report na yan ni Marian Bastasa. Uy, huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik din kayo. Jerry Roman, take it away.
4: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis, nagabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
9: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, guys, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, sasaliba pala itong rep natin?
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko. Serbisyo.
12: Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Welcome back, alas 10:50 ng oras. Shout out, Leo Menoria. Alright, kung tamang pag aking pagkakabanggit habang nanonood siya, pakitext mo naman kung nasaan ka at nang mapadalhan ka ng flying keys. Hindi flying key. Flying keys. Leo Menoria, thank you. Hoy, Robert Maling, director ng Rotary Club sa Las Piñas South. Magandang umaga, bro. Hello, hello. Raquel Espirito, gandang umaga ng Philippine Amateur Radio Association. Likewise, si Lawrence Atanasio, gandang umaga sa iyo, bro. Thank you. Si Dr. Danny, siyempre, gandang umaga. Dr. Danny. And Dr. Willie. Oh, ay, hindi. Dr. Alan Lumibaw, of course. Willie tuloy. Oh. Hector. Oh. Thank you. Sa iyong panunood. Samantala, mga kababayan, aba, si J. Mark Dagala mayroong report. Mahigit na 55,000 pulis at force multipliers magtutulungan sa latag ng seguridad para sa pagbabalik eskwela sa June 8, 2026. Narito ang report na yan ni J. Mark Dagala. J. Mark!
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Apat na libo mahigit ang galing sa iba't ibang unit at 22,600 mahigit naman ang force multiplier. Batay sa report ng PNP, particular nilang tututukan ang mga shopping district gaya ng Divisoria, Quiapo, Recto, Santa Cruz, Baclaran sa Paranaque, Green Hills sa San Juan at mga pangunahing super mall sa Metro Manila sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakapagtala na ng magang pagdami ng mga mamimiling magulang at estudyante na bumibili ng mga gamit sa paaralan. Dahil dito, ibilagutos na rin ng PNP chief ang mataas na police visibility at mas maraming foot patrol sa mga natukoy na matataong pamilihan para mapigilan ang maliliit at na karaniwan tumataas sa panahon sa mga panahon ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
15: We need to increase our visibility, our deployment, especially on schools, school premises, as well as the routes going to the school.
14: Yan nga ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nortatus Jr. sa isigil ng pulong balitaan dito sa Kapoflam. Para sa Bank Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala. Nang handa na lahat, siyempre yung unang araw pa lang ngayon ng buwan ng Hunyo, balik eskwela, pinaghahandaan, linis-linis, mga kababayan sa mga paaralan. Muli nating batiin, dahil shout out kay Dr. Danny Cordero, of course, ang RB Cordero Academy dyan sa Nasugbo, Batangas. Ang gandang umagala eh! Magandang umagala, Dr. Danny Cordero, bro. Good morning, at saka si Dr. Hector Lumibao. Samantala, narito ang report ni AJ Ignacio. Ayan. Gusto ko ito. Mapapayihe ka, Al Corpus. Malakihang rollback sa presyo bukas nung produktong petrolyo aasahan. Eto na, hindi sa susunod na linggo yan, ha? Kundi bukas na yan, Al. Ito sa report ni AJ Ignacio. AJ!
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Hello, AJ.
16: Kakiko.
0: Yes.
16: Oo, Kakiko. Oh. Isang magandang good morning kahit medyo maulan na ngayong araw na ito. May good news naman para sa ating mga motorista. At syempre, maging sa ating dalawa. At dyan kay Ninong Rolly Bumatayo, kung nakikinig man sa atin ngayon yun, talagang bababa, official ng bababa, ang presyo ng produkto petrolyo. Malakihan ito, Kakiko, ngayong linggo na ito. Kung saan sa diesel nga, posibleng pumalo sa 8 pesos to 9 pesos per liter.
0: Yo, at ibababa sa kada litro mapapa, ng diesel. Yehey, at saka hallelujah.
16: I'm sure magagamit mo lagi yung kariton mong puti, no? At pati yung kariton mong di gasolina, Kakiko, magagamit mo rin dahil ganun malaki din ang ibababa.
0: So hindi ito sa susunod na linggo, ha? Bukas na ito, the AJ, ha?
16: Bukas na ito, Kakiko. Bukas na ito.
0: Kasi nababasa ko rito yung pinail mo rito sa susunod na linggo nakalagay, di ba? Sabi ko, hindi. Sigurado ako, sabi ni AJ Ignacio, bukas na yan. Oo. Kaya nga eh, kaya kinokorek natin.
16: At Kakiko, ito nga, 5 pesos to 6 pesos naman ang posibleng ibaba sa kada litro ng gasolina. At sa kerosene ay nasa 9 pesos to 10 pesos.

0: si Kaki. Ang dahilan, Kaki ko, ay dahil sa muling paglobo na ng supply ng langis sa world market at sa mga OPEC countries at unti-unti na Kaki recover kahit papano ang ating mga OPEC countries. Dahilan ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo na ito. So, inaasahan ka, Kiko, na isasabay na ito ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Kaya para sa mga motorista nakikinig sa atin sa Radyo Pilipinas, huwag muna tayong magpa-pull tank ngayong araw. 500 lang at bukas na tayong mag-pull blast ng pull tank para naman maramdaman natin yung malaki ang presyo na itatapya sa produktong petrolyo.
1: Meron akong tip sa iyo. Dito sa Quezon City, nagbaba na ng 8 pesos yung isang maliit na kumpanya.
0: Magkatapat
1: lang sila.
0: Tama ka dyan, naradar ko na yun. Mukhang napakarga lang ako sila. Na nga isang araw yan.
1: Magkatapat lang sila nung isa sa mga malaki. Abay, 8 pesos na. Aba, ano kayang sekreto ng maliit na yon na kumpanya?
0: Ayun na nga, Kiko. Actually, may nakarating na rin sa Department of Energy at kanila na nitong tinitignan at sigurado ako, Kiko, ay susuriin nila kung saan kinuha yung kanilang buffer stock dahil ng malaking pagbaba nito, Kiko.
1: Nakakataka nga. Kung makakatulong na malaki sa mga mayroong sasakyan, ayos yon. Pero mukhang hindi nasusunod yung pinag-uusapan nila na sabay-sabay, na mag-announce, mag-lalabas, of course, yung pagbibenta ng murang petroleum products. Alright, thank you. Thank you. Tip lang yan, AJ Ignacio.
0: Right, Kakiko, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Okay, yan na. Nakatapos tayo ng palatuntunan ito ng mga kababayan ngayong araw na ito. Thank you sa inyong lahat. Kung meron po kayong napulot doon sa panayam kanina sa National Parents Teachers Association, o kung kaya meron kayong reaction, huwag kayong magatubiling mag-detect sa 0999-229-1738. Muli na naman ako nagpapasalamat. Engineer Rowan Malinin, na nag-birthday ka makalawa lamang. Baka ngayon, Bikini Man, Ninja Roban, joke lang. Ninja Angela Jovel Lustre, Arnel Villamor, and Glory Faye Bagon, and Arcol Puz, thank you sa pag-alalay. At kayong lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa Radyo Publiko Serbisyo. Ang program na ito, ang inyong kabisyo sa araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, ang inyong Kakiko Flores. At ako, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Radio Público Servicio.
1: Radio Público Servicio.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant

0: workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
1: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
0: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: sa gawa ng impeachment trial. Kung nais anya nilang ituloy ang flood control probe, dapat hindi pa rin mapabayaan ang impeachment proceedings.
1: Unlike sa flood control, ombudsman naman talaga ang may distinct role of carrying out the investigation against all public officials. Pero sa impeachment, isa lang ang pwedeng magkandak ng impeachment. Yun lang ang Senate of the Philippines.
0: Ang tinig ni Representative Jude Asidre.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 na ipag-utos ang panibagong medical examination sa dating Pangulo. Sa 7 pahinang pleading, sinabi ni Duterte Legal Counsel Peter Hines na layo ng kanilang hakbang na alamin kung talagang kakayanin ng kalusugan ng dating Pangulo na isailalim ito sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Iginit ni Hines na naunang medical assessment ng kanyang kliyente ay limitado lang sa pre-trial stage. Iginit pa ni Hines na marapat lamang na ipag-utos ng Trial Chamber 3 ang medical examination bago simulan ang anumang paglilitis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: World Milk Day, ipinagdiriwang ngayong araw mula Radyo Pilipinas Magazine. May ulat si Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinihikayat ng National Dairy Authority ang publiko na makiisa sa pagdiriwang ng World Milk Day. Ayon sa social media post ng NDA, ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Celebrating Women Farmer. Layo nito na kilalanin ng mga kababaihan sa pagsulong ng sektor ng agrikultura at dairy farming sa bansa. Magkakaroon ng dairy fair ang kanilang ahensya sa darating na June 5 to June 7 na gaganapin sa Farmers Plaza, Araneta City. Ang naturang dairy fair ay oportunidad para masuportahan ang dairy farming at ang mga lokal na pinagkukunan ng gatas at iba pang produkto na mula sa gatas ng hayop. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Barangay Ginebra at TNT kapwa nang ibabaw sa kanilang semifinal series upang ikasa ang best of 7 title showdown sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
4: Kapwa nagtala ng 4-2 tagumpay sa kanilang semifinal series ang Barangay Ginebra at TNT para ikasang muling paghaharap sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Sumandal ang Gene Kings, kina resident import Justin Brownlee at RJ Abarrientos para sibakin ang Rain or Shine Elasto Painters 118-107 sa Game 6 ng kanilang semifinal series kagabi sa Inari Center sa Antipolo City. Nagtala si Brownlee ng 31 points at 15 rebounds habang nag-ambag si Abarrientos ng 30 markers para sa Ginebra na sumampa sa 32 finals appearance, target ang 16 na korona. Samantala, makapigil hiningang 97-94 na panalo ang itinala ng TNT Tropang 5G kontra Meralco Bolts upang makabante sa kanilang 5 sunod na finals din. Kumamada ng 30 points si Jordan Heading, kabilang ang 7 three-pointers para pamunuan ang atake ng TNT na nagtatangkang makumpleto ang kanilang title defense sa mid-season conference. Ito ang 5 finals meeting sa pagitan ng TNT at Barangay Ginebra sa huling 8 conferences ng PBA. Magsisimula ang best of 7 finals ng PBA Commissioner's Cup sa Miyerkules, June 3 sa Araneta Coliseum. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Lunes, June 1, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at ng Production Division. Sa ngala ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:01.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna,

0: impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Pagtulungan po tayo sa iba't ibang agencies po, gaya ng DA and ito pong LGU.
4: Sir Ed, ayon din po sa ulat, nagdesisyon ang NWRB na pansamantalang suspindihin yung water allocation para sa irrigasyon po sa ilang lugar. Sir, pwede niyo po bang sabihin sa amin ano yung direktang magiging epekto nito?
3: Ma'am, dito lang naman sa ano yun eh. Dito lang naman po yan sa angat, ano? Dahil bumababa po yung tubig ng angat. Itong angat dam po kasi, hindi naman po sa Niya yan, ano? Again, ito ay sa Napocor. At dito po natin kinukuha yung ating, hindi ko nagkakamali, ano? 90% ng inuming tubig dito sa Metro Manila ay dito po galing. So, syempre, priority po muna yung inuming tubig. But sa long-term solution po ng Niya, kasalukuyan na po kami, under construction na po yung ating dam dyan, yung Bayabas Dam. Kasi apat po yung ilog na bumabagsak po sa Bulacan, ma'am. Ano? Ito yung Norsagaray, na kung nasaan yung Angat, yung Ipo, Bayabas, and Maniktik. So itong Bayabas po, nilalagyan na po natin ng malaking dam na ang laman po ay nasa 54 million cubic meters. Ano po? At yung meeting namin po noong Monday ay in-approve na rin ng ating presidente yung repair po ng Bustos Dam na kung saan ilalagay po natin yung nasirang rubber dam, ano po, at ang additional po na container na tubig ay around 17 million cubic meters. So malaki rin po ito, ma'am.
5: Okay. At kasabay nga po ng anunsyo ng PAGASA na simula na nga po ang habagat, kasabay po nitong El Nino, kaugnay po dito, mayroon pa po ba mga lugar na nakikita ang NIA na maaaring makaranas ng kakulangan sa irrigasyon kapag lumala ang epekto nga po nitong El Nino ng tag-init? Ano po yung mga contingency measures niyo para dito?
3: Ang totoo niyan kasi lahat po ng ilog sa buong Pilipinas silted eh. Hindi lang naman po yung El Nino ang problema natin. Again, silted po lahat ng ilog, so reduced na po yung carrying capacity ng mga ilog natin. So, napakalaking bagay po na ang Pangulo ay tatlong taon ng sunod-sunod ano, na nagbibigay sa atin ng heavy equipments para po magamit natin itong mga ito doon ho sa, for example, pagdesil, itong mga irrigation facilities natin, at lalong-lalo na ho ngayon, may El Nino, pwede kaming gumawa ng mga brass dam doon sa ilog para po ma-augment yung tubig po na pumapasok sa ating mga irrigation canal. So, hindi lamang po yan, ano? Dahil sa, you know, nakita namin kung ano yung mga areas na vulnerable kung may El Nino, eh nagtayo po ang NIA ng around 2,500 po na solar pump irrigation project sa buong Pilipinas. At concentrated lamang po yung iba doon sa mga regions na affected po ng El Nino, kagaya ng TAR, Region 1, Region 2, 4A, 4B, no, sa may Region 12, ayun po yung mga mas marami lang na nailagay ng mga solar pump doon. But yun po yung ating ginagawa. Gusto ko lang pong liwanagin, sir, ma'am, ano, na kapag kapos naman ng tubig sa irrigation facility, hindi naman ibig sabihin na hindi na makapagtanim ang ating mga magsasaka. Dahil sa gaya na nabanggit ko kanina, pwede naman silang magtanim ng high value crops. At ang utos na ako ng presidente sa amin noong Monday, multi-agency po ang magtulong-tulong para po mapangalagaan yung ating mga farmers. So katulong din namin dyan ang DOLE, may mga tupad program sila, no? Yung DSWD, para po ma-maximize ang tulong sa ating mga farmers.
4: Yes. Yeah. At kaugnay nga po niyan, Admin, may mga programa po ba ang NIA para hikayatin yung mga magsasaka na gumamit ng mga water-saving technologies o yung magtanim nga ng mga pananim na mas matibay sa tagtuyot?
3: Ah, meron po. Again, ang maganda po sa NIA ay hindi lamang po tayo sa construction ng mga irrigation facilities. Ha?

0: meron din tayong Institutional Development Division na siya pong nag-empower. Ito po ang direktang nakikipag-ugnayan po sa ating mga irrigators associations. Tinuturuan natin sila ng mga teknik po para makatipid tayo at ma-increase natin yung ating resiliency sa climate change, no? Kagaya ng alternate wetting and drying technology natin. Ito rin, marami po ang ating ginagawa sa ating mga farmers. So, again, hindi lang naman po kami ano, ang tumutulong sa kanila, but multi-agency po ang aming approach dito sa pagtulong sa ating mga farmers.
1: Okay. Admin, kumustahin din namin yung inyong pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at mga LGU para po sa mas magandang o mas maagang paghahanda laban sa posibleng pagbaba ng produksyon ng palay at iba pang pananim dahil nga po sa epekto ng El Nino.
0: Ay, maganda po yung aming ugnayan ng DA. In fact, ang target po natin, sabi, ang usapan nga namin eh, in fact, mas malaki pa nga ang kikitain ng mga farmers natin pagka nag-high value crop sila, ano po. So again, maaring ang bumaba ang production natin ng bigas, ano po, but may mabibigyan pa rin ng capability yung ating mga farmers na makabili rin ng bigas dahil kikita naman po sila sa pagtatanim ng high value crops. So yun po yung ating target, sir.
2: Well, admin, nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring maapektuhan ang produksyon ng bigas at food security kung magiging malakas ang epekto nga nitong El Nino. Ano po yung magiging papel ng NIA upang makatulong na mapanatili natin, no, yung sapat na produksyon ng pagkain po sa ating bansa?
0: Uulit-ulitin ko ito. Hindi ibig sabihin po na kung maapektuhan man tayo dito sa El Nino ay hindi na makapagtanim ang ating mga farmers. Ang INIA po ay nakikipag-ugnayan po direkta sa ating mga farmers para po yung mga dulo ng irrigation systems na tatapusin ng tubig ay makapagtanim po sila ng high value crops. Lagi nga po nga po yung ginagawang example ang Ilocos Norte. Ano po, kita niyo sa Ilocos Norte. Ang weather namin doon, dry and very dry. Ano po, kapos din kami sa irrigation facilities. Pero makita mo yung mga farmers namin, mas mababa po ang poverty incidence doon sa Ilocos Norte compared sa ibang probinsya dahil nga po marunong kami mag-diversify ng crop namin. Nagtatanim kami ng bawang, tabako, yung mais, ganyan po. So yun din po ang ginagawa natin sa ating mga farmers. Tinuturuan po natin silang mag-diversify po ng crop ng itatanim nila para po, yun o, tataas pa rin yung ating ng katilang production kahit po may El Nino.
1: Okay. Admin, sa karanasan po na NIA nung matindi ang epekto ng El Nino, ano-ano po yung mga epektibong hakbang na ginawa noon na ngayon na isinasama ninyo po sa inyong mitigation at preparedness plans?
0: Number one po, yung pagbabago talaga ng cropping calendar, ano? Dahil alam mo lang ang El Nino, di mo dapat susundan yung cropping calendar. Halimbawa po, dati po ang taniman namin halimbawa dito sa may Central Luzon area, doon sa may Pantabangan area natin, yung UPRIS, ay December. Binago natin, ginawa natin October kasi ang matinding paggamit po ng tubig yan ay yung tinatawag na land soaking. Ano po? Pero binago namin, ginawa namin December. For the simple reason na kapag ginawa namin October, for the simple reason po, na kapag October, umuulan po yan eh. So yung best po na naglaland soaking kami, best na gumagamit kami ng tubig ng dam, ay nag-iipon pa tayo ng tubig dahil hindi na ho natin, hindi ho tayo nagre-release ng tubig. Tapos aani ka naman ng February, wala naman akong bagyo dyan, di ba? At ang isa pong napansin din namin na mabisang paraan po, para matugunan yung El Nino na yan, ay yung implementation ng alternate wetting and drying technology. Naglalagay po kami ng observation pipe dito ho sa ating mga palayan. At, meron kami schedule ng pagpapatubig sa bawat Irrigators Association area. Tinitignan namin, ano po, pag umabot na lang ng around 10 centimeter yung laman ng ating, yung gauge ng ating pipe, binabalik na namin yung tubig. In fact po, nung El Nino, ang vulnerable area po natin sa Pantabangan area is around 40,000 hectares, ano po, out of the 140,000 hectares. Pero hindi lamang na patubigan doon, is around 6,000 hectares lamang. So malaking bagay po yung natipid natin, around 30% pag mag-AWD na. And then ngayon po, nandiyan naman yung mga solar pump irrigations natin na makakatulong sa ating mga farmers. Alam naman natin, kapag ka mas maaraw, mas malakas yung volume na makukuha ng pump natin kasi mas malakas din ang kanyang power.
2: Well, napaka-importante po ng mga nabanggit nyo, engineer, bilang mga paghahanda para nga sa epekto nitong El Nino. Mensahe nyo na lamang po at paalala para sa ating pong mga magsasaka upang lalong mas mapaghandaan yung matinding epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan.
0: Well, una po ay dapat talaga sumasali sila doon sa ating System Management Conference para alam nila yung plano po ng NIA at ng mga kasamahan ho nating ahensya kagaya ng DA nga po. Ano ho. And of course, wag sila mag-alala dahil ang presidente talagang seryoso po na natulungan sila at minomobilize po niya ang different government agencies para po makatulong sa ating mga farmers. Nandiyan po yung DOLE, nandiyan po yung USWD. So sama-sama po kami na tutulong po sa ating mga magsasaka po.
2: Agyaman Apo, maraming salamat po sa inyong oras. National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Gillian.
0: Thank you rin po, Ms. Katina.
1: At bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa DSWD mula kay ASIC Irene Dumlao, Assistant Secretary. Kumusta po ang kahandaan ng DSWD lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha dahil nga po sa Bagyong Domeng? At ano-ano na po yung mga nakapreposition nating tulong?
2: Well, Joshua, ang Department of Social Welfare and Development ay nakahanda po para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na maaaring maapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad. We've entered the habagat season already and ang department nga po ay meron ng mahigit 4.7 million na mga family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating bansa. And ito nga po ay patuloy pa natin na ini-strengthen, ano? Dahil kung matatandaan, Joshua, aside from the hubs, may spokes tayo, yung mga warehouses sa provincial level at sa mga regional level, eh meron din tayo yung mga tinatawag natin mga warehouses hanggang sa last miles. Ito yung mga warehouses, facilities sa mga local government units na nagagamit po natin by virtue of a relief prepositioning agreement. Ibig sabihin, nagagamit natin ito para makapag-imbak nung ating mga family food packs. So, gone are the days, Joshua, na kailangan pa nating maghintay ng 2 to 3 days bago makarating itong tulong ng pamahalang nasyonal doon po sa mga naapektuhan ng mga kalamidad o ng mga bagyo. Dahil nga po, itong mga goods na ito ay nakapreposition na po doon sa mga lugar nito.
1: At tama po, ASIC, maging yung mga liblib at yung high-risk areas maaabot since nakapreposition na nga itong mga relief goods.
2: Tama, dahil nga sa ini-implement natin ano, na buong bansa handa program na ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. Kaya tayo nakipag-partner sa iba't ibang mga local government units para makapag-preposition tayo ng mga goods up to the last miles.
1: Okay. ASIC, matapos naman po itong insidente sa Angeles City kung saan may nagpanggap na biktima ng building collapse upang makatanggap ng ayuda. Ano-ano po yung mga karagdagang hakbang na ipinututupad o ipatutupad ng DSWD para mas mapalakas yung validation at verification process ng mga beneficiaryo? Lalo't yung iba ay ginagawa pang ano to, oportunidad para makapanloko.
2: Well, yes, Joshua, nakakalungkot ano, na merong mga individual na pinagsasamantalahan po o ginagamit itong hindi kanais-nais na pangyayari upang makakuha ng tulong mula po sa ating pong pamahalaan. Lagi nga natin sinasabi, Joshua, may tamang paraan po para humingi ng assistance mula sa ating pong pamahalaan. May mga proseso at mga dokumento na kinakailangan pong isumite kung talagang nangangailangan ng isang individual. Ngayon, sabi ko nga, nakakalungkot ano, na pinagsamantalahan, nagsinungaling pa itong individual na to para lang makakuha ng assistance mula sa DSWD. So right now, we're helping the Philippine National Police in the case build-up. kasi hindi po natin palalampasin itong pangyayaring ito para hindi rin po pamarisan ng iba pang mga grupo o individual na magsisinungaling at pagsasamantalahan yung pong mga insidente gaya nga ng pagguho ng gusali dyan sa Angeles City.
1: Okay. Pero aski mga ganitong kaso, hindi naman ito nakakaantala. Yung mga pagkami mga kaso na nanloloko yung mga tao, ginagawa nilang oportunidad para makakuha ng ayuda kahit hindi naman sila nararapat na makakuha ng ayuda. Hindi naman ito nakakaantala sa distribution process.
2: Hindi po, dahil again, nakafocus ang DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. And balikan ko lang yung tanong mo kanina, Josh, na paano pa natin mas papaigtingin yung verification process. Of course, we will work closely with the local government units, particularly with the city social welfare officers, para po matiyak na yung pong bibigyan natin ng tulong ay talagang kabilang dun sa mga naapektuhan, yung mga apektado talaga ng mga workers o mga pamilya, to ensure na yung pong tulong ay naipapabot dun sa nangangailangan.
1: Okay. Asik, may habol ko lang, no? It's slightly off topic, pero in terms dun sa mga rural areas, like sa mga probinsya, may mga senior citizens na hindi na makakuha o makapunta sa mga munisipyo para makakuha ng assistance. Are there any alternatives para or makapagbigay sila ng authorization? Would that be possible? Or kailangan talaga sila yung personal na pumunta sa mga munisipyo?
2: Well, Joshua, nagbigay na ng instruction si Secretary Rex Cachalian na para sa mga elderly, no, yung mga sickly natin, na mga lolo at lola, dapat dalhin po natin sa kanila yung tulong, particularly yung kanilang social pension for indigent senior citizens. Dapat hindi na po natin sila papuntahin doon sa mga payout venues o payout sites. Hindi na nila kinakailangan na mag-travel ng ilang hours para po matanggap itong tulong mula sa ating pamahalaan. Tayo na po mismo ang magdadala nito, because that's the instruction of President Marcos Jr. na ilapit natin ang serbisyo ng ating pong pamahalaan sa ating pong mga vulnerable sectors.
1: Alright, malinaw. Asik Irene, maraming salamat po sa mga updates na ibinahagi nyo mula sa amin, mula yan sa DSWD. Nag-iasik. Bayan, marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag din hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Ito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Gia, at Angelic Lazo.
4: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
3: Sentro Balita, alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
5: Is it a yes or a no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
6: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
5: Pag-usapan natin yan sa
6: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
5: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa eGov PH app, ating pag-uusapan kasama si e-government Undersecretary David Almirol Jr. ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Yusek Almirol, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Joshua and Asek Irene.
0: Okay. Okay, sir. Sa pinakauling datos po, ilan na po ang downloads natin ng eGov PH app at ano-ano po ang mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na tumataas, dumadami ang mga gumagamit nito sa ating mga kababayan?
1: Sa ngayon, nasa 51 million downloads na tayo ngayon. No? So medyo nag-surge ulit yung paggamit. Siguro marahil dahil mahal ang gasolina.
0: Okay.
1: At yung word of mouth ng gobyerno ay meron na tayong tinatawag na contactless transaction. Yung na kinakailangan pang pumunta pa physically sa mga government offices natin, na kahit nasa bahay ka na lang, pwede ka na mag-avail ng mga government services. At ang isa pa sigurong nadagdag dito ay yung mga samot-saring mga new services na dinagdag natin sa eGov. Kaya nagkaroon ng social media posting yung mga ating mga mamamayan. So naggayahan po sila. Kaya lalo pong dumaki ngayon ang ating download sa ating eGov.
2: Yusek, napakaganda po nitong eGov app natin. Ano? Maari nyo po bang ibahagi kung ano-ano yung mga bagong serbisyo o features na idinagdag po nyo dito, kami kailan? And paano ito makakatulong sa mas mabilis na transaksyon ng publiko para po o sa ating pong pamahalaan?
1: So sa ating ginagawa ngayon, dahil bilin ng ating mahal na Pangulo na tanggay ng pila, no? At gawing komportable at konvinyente ang government transactions, ay nagdagdag tayo ng mga bagong features. No? So yung recent na enhancement at dinagdag natin, yung e-trabaho, yung pwede ka na pong mag-apply ng trabaho, gumawa ka ng resume mo sa eGov at bahala na yung ating eGov AI naman para sa job matching natin. No? So na-activate na natin ng birth certificate. Asik Irene and Josh, pwede ka nang kumuha ngayon ng birth certificate mo gamit ng eGov. No? So na-activate na rin natin yung NBI clearance.
0: Yan.
1: So in 5 minutes lang, ako nag-apply ako ng NBI ko, nakuha ko in 5 minutes. Ibig sabihin, wag na po kayong pumila pa sa iba-ibang branches po ng NBI. Kahit bahay ka na lang, pwede ka nang kumuha ng NBI clearance. Yung AI natin, andyan na rin. Yun po yung gamit na gamit kayo ng mga Gen Z natin. Kasi libre po eh. Yung eGov AI natin, pati po yung OFW one-stop shop, andyan na rin po sa eGov, sa ating mga mahal na OFW. Kaysa po na pumila pa ko kayo, nandiyan na po yung services ng OWA sa DMW sa ating OFW one-stop shop. At pati po Marina, yung ating mga seafarer, no? Nasa eGov app na rin natin. So ito po yung mga tinatawag na contactless at paperless government transactions. Ito po yung dahilan din siguro ng talagang pag-surge ng downloads at gamit ng ating eGov app.
0: Well, Yusek, Asek, kumamantake mo, napakaswerte ng henerasyon na ito kasi nung ako'y nagsisimula maghanap ng trabaho noon, grabe ang pila, ang kalbaryo pag kumukuha ng NBI clearance. Sa haba ng pila, pagkatapos pagkakuha mo ng NBI, meron ka pang hit, maghihintay ka pa ng ilang araw. Pero maganda nga na mabilis na yung proseso ngayon, kahit nasa bahay ka, pwede ka na kumuha ng NBI clearance. Pero ito, Yusek, nito mga nakaraang buwan, may nagkaroon kayo ng ilang service interruptions itong app, itong eGov PH app, dahil nga po sa pagdami ng mga users dahil sa surge. Ano po yung mga hakbang na ginawa ng DICT para pong iwasan ito? At para maibalik yung ibang serbisyo?
1: Number one po ay tuloy-tuloy po yung optimization na ginagawa natin. Ibig sabihin, pinapagaan natin yung mga sistema at ginaguide din natin yung mga ibang agency kung paano gawing mas lighter yung kanilang mga operation. Siyempre, number two, nagipag-ugnayan po kami sa DBM dahil nga ngayon aware na sila yung massive usage talaga ng ating eGov app. Laking tulong po, no? Nagipag-ugnayan po kami kay Sec Kim at sobra pong laki ng tulong po na ginagawa nila ngayon at pinaparady lang po yung ibang mga documentation para po sa mga dagdag budget natin, especially sa cloud services. At magkaroon na rin po ng tinatawag po na transfer of responsibility sa ibang agency. Kasi alam mo, Joshua, 3,000 na server kami po ang nagmamanage siya at nagbabayad niyan sa cloud services. Ibig sabihin, hindi lang DICT po ang binabayaran namin, pati yung mga iba-ibang agency. So ang plano natin ay ilipat na sa kanila yung ibang mga responsibility para po masikaso naman namin yung aming sariling mga pangangailangan. Sa ngayon kasi 95% ng binabayaran naming cloud services ay napupunta po yan sa ibang mga agency. So ito po yung mga strategy natin para po ma-unleash at magkaroon tayo ng mas maayos na sustainability para po sa ating 28 platforms ng e-government. Tatandaan natin na ang eGov app isa lang sa 28 na platforms na na-launch po natin sa DICT eGov.
3: Okay.
2: Yeah. Isaac, talking about agencies, ano, kumusta naman po yung compliance ng mga local government units sa eGov PH app? And ilang local government units na po yung connected dito?
1: Ayan, magandang tanong yan, Sec. Irene. Minsan, pinag-uusapan lang natin yung eGov app, pero nakalimutan natin na meron tayong another platform na nilaunch natin noong 2023. Ito yung tinatawag na ELGU naman. ELGU. At dati, nasa 200 lang yan na ELGU ang aming natutulungan. Pero alam nyo kung ilan na ngayon? Nasa 1,000 na mahigit na. 1,058 ELGUs na ngayon ang gumagamit ng ating tinatawag na ELGU system. Ito yung application ng business permits, civil registry, mga certificates, mga construction permit, sanitary permit, working permit. No-automate na rin natin yan. Mm-hmm. Para sa ganon, hindi lang po national government services ang ating binabandera sa digitalization, pati local government services, nasa eGov na din po.
0: Okay. Well, Yusek, from your perspective, since ito digital na yung mga proseso na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan, paano po sa tingin ninyo matutulungan yung pag-alis ng mga red tape? Kasi minsan itong mga business permit, yung ibang mga dokumento na kailangang iproseso para sa negosyo, minsan nagagamit ng mga fixer.
1: Kaya nga po, pag pinopromote natin yung tinatawag na contactless, sabihin, bahay ka na lang, wala ka ng kausap na tao, mawawala talagang red tape talaga. Mm-hmm. Hindi lang pila ang mawawala dito, pati yung possibility ng red tape. Kasi wala nang singit-singit sa pila, wala nang pakiusap, di ba?
3: Yes.
1: Eh kung kaya mo namang gawin pala yung transaction on your own without someone else to help you, kasi pinasimple natin, ginawa natin online, bahay ka na lang. So talagang ito yung goal talaga natin na mawala na po yung red tape sa mga government transactions.
3: Okay.
2: Yes. Tama, no, yung nabanggit nga ni Yusek na contactless and paperless government transactions. Yusek, nabanggit nyo nun na pati na yung access academic records, gaya ng mga diploma, pati yung mga ibang school records,
3: yes,
2: ano, ay kasama na rin dito. Ano na po yung update dito, Yusek?
1: Nakalimutan ko banggitin kanina kasi hindi ko nasabi lahat ng mga new features ng ating eGov app. Nagtulong-tulong po ang maraming government agencies, no, nagdagdag ng mga features. Isa pong nadagdag yan, Asik Irene, at itatawag na CHED eCov. Itong electronic eCov po ng CHED. Naka-integrate na yan po ngayon sa ano, sa eGov, no, para po sa application mo naman ng diploma saka transcript of record. So, ito po yung sabay-sabay na ang ganda ho ng participation at cooperation ng mga government agency kasi nakita nila na kapag pumunta ka sa eGov, hindi mo na uulitin pa yung mga submission mo ng document, pangalan mo, signature mo, biometrics mo. So, na-simplify natin yon. Mm-hmm. Kaya napakadaling mag-integrate. Isa po ang CHED eCov ngayon ang naka-integrate na sa ating eGov. Diploma
2: nice.
1: Saka transcript of record.
0: Okay. Well, napakagandang balita nito, Yusek. Pero paano naman yung mga nasa probinsya? Kumusta po ang efforts ng DICT para masiguro na abot sa kanila yung eGov PH app?
1: Well, sa ating datos, nasa 80% yung may access na sa internet at nasa 20% more or less yung mga wala pang access sa internet. Kaya ang DICT po ay naglalagay po ng mga free wifi services, no, sa mga public places like yung mga public school, yung ating mga barangay hall. So, hanapin nyo lang po yung meron pong signage na may nakalagay na free wifi, no? Yung Wi-Fi for All project ng DICT. Pupunta po kayo doon, mag-connect lang kayo. Yung talagang walang-wala naman talaga. Okay, meron tayong another project. Ang pangalan po nito ay eGov Servicio Center naman. Ito naman yung physical one-stop shop version naman ng eGov app. Yung eGov app natin, ito yung tinatawag na online one-stop shop. Yung bahay ka na lang. Okay, digital po ito. Pero yung eGov Servicio Center naman, pinagsama-sama natin sa isang lugar naman. Yung mga government services. Meron tayong dalawang location ngayon, Joshua. No? Meron tayong Cebu saka San Juan. Kaya pag pumunta ka po sa eGov Servicio Center, nandun po lahat ang government services. So kahit wala ka pong digital, wala kang connectivity, or wala kang cellphone, lulusob ka lang po sa ating eGov Servicio Center, physical ka naman pong ia-assist ng napakadaming government agencies natin.
2: Yusek, ang target po natin, ano, actually, target ito ng DICT na ma-achieve nga ang 60 million users nitong eGov app natin by 2028. Alam ko, Yusek, malapit na po natin ano, no, na ma-reach yung target na yan. But ano pa yung iba nating mga strategies upang kamit natin sa lalong madaling panahon itong target na ito?
1: Ako, yung unang target nga, 30 million users lang noong 2028, di ba? Eh, kaka 2026 pa lang, 50 million na tayo. Users tayo sa Ego. So, kung tuloy-tuloy yung ganitong klase ng word of mouth, we don't even promote the Ego of Joshua. Talagang, kasi yung ibang mga citizen, kapag nakita nila yung OBIR, TIN number nandun na, driver's license nandun na, NBI nandun na, nagpo-post sa social media eh, sila mismo yung nagpo-promote ng Ego. So kung tuloy-tuloy yung ganyan ng downloads natin na 80,000 to 100,000 downloads every day, naku, baka hindi lang po 60 million po ito. So ang estimation natin, around 70 to 80 million po yung inaasahan natin, basta tuloy-tuloy po yung ganitong kadaming nag-download araw-araw.
0: Okay. Well, Yusek, since dumadami yung mga tumatangkilik, mas prone din to sa mga oportunista sa ating mga kawatan. So, kumusta yung ating seguridad?
1: Sa awa ng Diyos po, ay wala pa naman tayong hacking sa Ego. No? Dahil po, yan po yung priority natin. Number one, in-encrypt natin yung data. Diba? Para kahit ma-disclose yan, walang silbi yung datos.
0: Okay.
1: Number two, ay naglagay ng mga layers of security. So, meron po tayong Cybersecurity Bureau na talagang sila po nangangalaga ng ating mga security. Number three, ang data po ay wala sa amin, wala sa IGOB. Kanya-kanyang agencies pa din ang nangangalaga ng data pa din. Akala ng citizen ay unified siya. Sa mata ng tao ay, ang galing, parang isang app nandun lahat. No? Pero ang ginawa natin, kanya-kanyang responsibilidad po yan ng datos. Pag nag-click ka ng PhilHealth, PhilHealth po ang nangangalaga niyan.
0: Okay.
1: Pag nag-click ka ng Pag-ibig, Pag-ibig po nangangalaga niyan. And so on and so forth. So, ganun po yung architecture ng ating Ego app in terms of security.
0: Okay, that's good to hear. Mensahe niyo po, Yusek, sa ating mga kababayan para mas lalo pang tangkilikin itong Ego of PH app.
1: Well, alam naman natin as Filipino, no? At dati, pag sabi mong gobyerno, automatic ang mindset natin, ako, magulo yan, komplikado yan, mabusisi yan, may pila yan. Lahat ng reklamo nandun, no? So, napakaliwanag po ang bilin ng ating mahal na Pangulo na dapat pag government services madali, kumbinyente, efisyente. So, tanggalin ang pila, tanggalin ang corruption, tanggalin ang red tape. So, ang EGOV office po ay hindi po tumitigil para po maglagay pa ng mas maraming services. So, inanyayahan po namin ang ating mahal na mamamayan na subukan at gamitin po, no? Ang EGOV. So, hindi lang po EGOV Super App ito, yung ELGU natin, yung Digital National ID natin, at yung iba-iba pang mga services na nilaunch natin, like yung ENGA, ELGU, and other services. Gamitin po natin yan para po hindi lang po pampadali ng government services yan, para naman masabi natin, no, na for the first time, nakapadali na.
0: Okay. Sorry, pahabol lang, Yusek. Wala, para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, walang tatawag sa kanila na magpapanggap, kasi yung mga natatanggap tayo, mga reports na nakaka-receive ng text messages na sila ay empleyado o from EGOV, PH app, wala pong ganon, Yusek.
1: Wala pong ganon. Wala pong empleyado kami sa EGOV or to any other agency na tumatawag para i-reset yung account mo or mag-download manually ng EGOV. Wala pong ganon. Scam po yun. So, kung gusto niyo pong i-download yung Ego, pumunta po kayo sa Apple, saka Apple Store, App Store, saka po Google Play, para doon niyo po i-download ang Ego.
2: And with that, maraming salamat po sa inyong oras, E-Government Undersecretary David Almirol Jr. ng DICT.
0: Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
7: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Mayon. Ating alamin kasama si Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng DOSC FEVOX Mayon Observatory. Dr. Alanis, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Po, magandang tanghali po sa inyo at ating mga tagapanood.
0: Sir, ano po ang pinakahuling assessment ng FEVOX sa naganap na pyroclastic density current o PDC sa Miisi Gully ng Mayon Volcano at gaano po ito kaseryoso sa kasalukuyang sitwasyon ng vulkan?
1: So, briefly lang po, for the past 24 hours, pag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 24 na volcanic earthquakes, kasama po dyan yung sham or 9 na volcanic tremors. Ito po yung mga lindol na tuloy-tuloy, you know, na umabot po ng halos 48 na minuto ang haba. Habang kahapon din po, nakapag-record ng 311 na rockfall events at dalawa nga po dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents or mga usol. Kasama na po dyan yung dalawang nangyari kahapon, no, mga bandang alas 5:30 at alas 6 ng gabi. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
2: Okay. Dr. Paul, batay po sa inyong observation, ano yung naging dahilan ng pagbuo ng PDC na umabot nga po ng humigit-kumulang 2 kilometro dito po sa southwestern slopes ng Mayon?
1: Well, fortunately, wala naman pong pagputok o pagsabog na nangyari kahapon. Ganun pa rin po yung pinagmulan itong pyroclastic density current or uson kahapon. Ito, meron tayong malaking tipak ng lava flow na nahulog or bumagsak. At ito ngayon yung pinagmulan itong dalawang uson kahapon. Pareho lang po siya sa nangyari noong May 1 na kung maalala niyo po, ay malaking, meron din malaking pyroclastic density current or uson na nangyari. Pero fortunately again, kahapon, 2 kilometro lamang yung itinakbo niya mula sa crater ng volcano.
0: Okay. Sir, pakipaliwanag po, ano po itong naitalang lava effusion at collapse-fed PDC sa kasalukuyang aktibidad ng vulkan? May indikasyon po ba itong maaaring lumalapan sitwasyon?
1: Right now, yung estado ng Mayon Volcano, bagamat medyo nabawasan na yung mga minor strombolian activity o yung mga maliliit na pagputok na nangyayari kagaya nung nakaraang linggo, pero patuloy pa rin yung paglabas ng lava as evidenced by yung ang 311 na rockfall events at kasama na diyan yung na lava effusion collapse based na no na pyroclastic density currents kagaya ng kahapon. Unfortunately, dahil sa dami ng mga ano, patuloy pa rin yung mga volcanic earthquakes, especially mga volcanic tremors, plus based on our ground deformation monitoring, patuloy pa rin yung pamamaga ng vulkan. Sa ngayon, nasa alert level 3 pa rin ang volcano. Sabihin po nito, bawal pa rin po pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
2: Yes. Sir, kasabay po ng nangyari nga na PDC, mayroon din po bang naitalang pagbabago sa volcanic earthquakes, sulfur dioxide emissions, gayon din sa ground deformation o iba pang monitoring parameters?
1: Sa ngayon po, yung kung ano yung nakikita natin nung nasimula itong pag-aalboruto ng Mayon noong January 6, ganun pa rin, ganun pa rin ang estado niya. Abnormal pa rin, masyado pa rin marami yung mga sulfur dioxide na ibinubuga at meron pa rin tayong pamamaga ng vulkan, which indicates na patuloy yung pag-akyat ng magma. At ito nga, nakikita naman natin na patuloy pa rin yung paglabas ng lava sa bunganga o bibig ng vulkan.
0: Okay.
1: Sir, bagamat yun nga, medyo mababa yung possibility na magkaroon ng pagsabog, pero hindi natin yan naalis yun. Pero yun nga, patuloy pa rin yung paglabas ng lava and unfortunately, maaaring magkaroon pa rin itong mga gusto na ito na dutulot ng ngayon nga, yung pagtipak ng lava flow.
0: Okay. So, since nabanggit mo nga, sir, na patuloy nga po itong paglabas ng lava, may posibilidad po bang umabot ang pyroclastic density current sa mga lugar na nasa labas po ng 6-kilometer permanent danger zone kung magpapatuloy o lalakas pa itong aktibidad ng vulkan?
1: Sa ngayon po, hindi natin inaalis yung possibility na yon. Bagamat, yun nga, yung pinakamalaking PDC or Uson na nangyari noong May 1, around 5.5 kilometers lang yung haba niya. So, nasa loob pa rin ng, ano, ng 6 kilometer permanent danger zone. Yung kahapon naman po ay nasa bandang 2 kilometro lamang yung haba. So, based on this, ano, yung sa nakikita namin, mukhang hindi naman po siya lalagpas doon sa, ano, doon sa 6 kilometer na boundary.
2: Director po, Dr. Paul, sorry. Nabanggit niyo po na nasa alert level 3 pa rin ang Mayon. Pero may mga indicators ba na mahigpit na binabantayan ng FIVOLS na maaring magresulta sa mas mataas na alert status?
1: Sa ngayon po, yung nakikita natin, similar sa ano pa rin, yung nagsimula itong pag-aalburuto ng Mayon noong January. Ito yung tinatawag sa science na steady state. It is neither escalating nor is the situation de-escalating. So sa ngayon po, i-maintain pa rin po natin yung alert level 3 sa paligid ng Mayon volcano.
0: Okay. Sir, kumusta din po namin yung inyong koordinasyon ng VIVOC sa mga lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para pumatiyak ang kaligtasan ng mga residenteng nasa paligid o malapit sa bulkan?
1: Patuloy pa rin naman po yung coordination natin. As a matter of fact, for the past week na meron na tayo nakapag-attend po ang PBOX ng Disaster Coordinating Councils, yung second quarter DRM Council meeting, full council meetings. And of course po, yung PBOX pa rin po is patuloy yung pag-monitor ng situation, including po yung course, yung ito nga sa dahil nag-declare na ang pag-asa ng tag-ulan, binabantayan na natin yung ito naman ngayon yung problema, maaaring magkaroon naman ng lahars. So sa ngayon po patuloy yung mapping ng ating mga geologists sa Mayon Volcano. Itinan natin yung saan dumapo, gaano karami yung mga volcanic deposits. Plus, nagsasagawa na rin kami ng mga computer simulations kung saan po possible na pumunta yung mga lahar deposits.
2: Well, and with that, Dr. Paul, mensahe nyo na lamang po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga taga-Bicol region.
1: Yes po. So, right now po, ang Mayon Volcano is still at alert level 3. Bagamat wala tayong nakikita malalaking pagtutok. Itong pagkakaroon nitong mga uson na dulot ng pagtipak ng or pagbagsak ng mga lava fragments still indication po yan. Yan yung pinangangabahan natin na baka nga po dahil isipin ng mga tao dahil wala namang pagtutok na nangyayari ay isipin nila na safe na pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. So sa ngayon po, iwasan pa rin po talaga natin yung pagpasok sa danger zone dahil yun nga po meron pa rin patuloy pa rin yung pagkakaroon ng mga nitong mga PDC or Mawson.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Paul Alanis ng DOST ng FIVOLS Mayon Observatory. Samantala, sa ibang balita, mas pinaigting pa ng Department of Agriculture ang kanilang pagbabantay sa mga palengke. Nag-inspeksyon ngayong araw ang Department of Agriculture sa ilang palengke sa bansa para masigurong hindi sasamantalahin ng ilang tindahan ang presyo ng mga bilihin. Bagamat pabago-bago ang panahon sa bansa, tinitiyak naman ng DA na hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Kabilang sa ininspeksyon ang Dagonoy Public Market sa Maynila, Commonwealth Market at Muñoz Market sa Quezon City, New Marulas Public Market sa Valenzuela, City Taguig People's Market sa Taguig City, at Alabang Central Market sa Muntinlupa City.
2: Samantala, marangkada na ngayong araw ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education sa iba't ibang pampublikong paaralan sa ating buong bansa. Layo ng programa na maglinis, magayos, magtanim at magtulungan sa mga eskwelahan, Ito'y bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan ng mga mag-aaral sa June 8. Hinihikayat ng Education Department ang mga estudyante, magulang, alumni, guro at volunteers na makiisa at ipakita ang diwa ng bayanihan. Magtatagal ang Brigada Eskwela hanggang sa Biyernes, June 5.
0: Samantala, sa iba pang balita, nagkausap sa telepono sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa tinalakay ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at seguridad, kung saan kasama ang mga pagsisikap sa pinaigting na kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Sinabi naman ng U.S. State Department na muling tiniyak ni Rubio ang commitment ng Estados Unidos na isulong ang Luzon Economic Corridor at paghahanap ng paraan para tugunan ang problema sa enerhiya sa rehiyon. Ayon pa sa Malacanang, binigyan din sa pag-uusap ang matatag na alyansa ng dalawang bansa at ang nagpapatuloy na kooperasyon kasabay ng 80 taong diplomatic relations at 75 taong alyansa. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare Development, ako po si Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
1: Okay lang yun. Para walang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila baka maunahan ako.
0: Love, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
1: Sige na nga. Pakis nga.
0: Alalahanin mo ang ilang segundo ay malaking bagay para sa pag-iingat sa kalye habang nagmamaneho. Hindi ka naman karerista. Wala naman premyo kung sinong mauna. Hindi ka naman sisikat pag nauna ka. Sisikat ka kapag namatay ka. Ang sahod mo ay para sa pamilya mo, hindi para pang hospital mo. Mas maganda ka, Love, kapag mabagal lang ang takbo mo. Maging disiplinado, hindi yung tipong maangas sa daan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
7: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.

Himig ng panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon.

Puso. Ito ang Radyo Pilipinas sa 10 oras po natin ngayon, 10 minutes after 1 o'clock. Welcome to Himig ng Panahon. Ako po si Tom Alvarez, samahan ninyo hanggang alas 2 ng hapon para sa programang nagdudulot ng ligaya at syempre saya. From the music that we play up until 2 o'clock in the afternoon, ito po ang Himig ng Panahon.

0: Oras po natin ngayon, it's 22 minutes after 1 o'clock. Bigyan po muna natin itong press briefing sa Malacanang. Pangunahan po ni Spokesperson Secretary Clear.
1: Yan. At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa?
2: Isa pa po sa sinabi niya, tinatanong po ni Congressman Pulong ang Pangulo, malapit na po yung SONA, baka daw po pwedeng isa-isahin yung mga nagawa niya, naramdam ng Pilipino kasi hindi daw po standing ovation sa batasan yung magde-decide ng tagumpay ng Pangulo, kundi yung mga Pilipino na naghihintay pa rin daw po ng mga pinangako niya.
1: Mm-hmm.
2: Comment po from Palace.
1: Una-una sana tanongin niyo po, kung makakausap niyo si Congressman Pulong Duterte, sana matanong niyo, siya ba ang gumagawa ng kanyang mensahe? Meron siya bang ghostwriter o meron siyang PR man? Kasi kung ito ay isang ghostwriter lamang, gagayahin ko na po ang sinabi ng Pangulo. Mas siguro po, mas magandang sisantihin niya na ang kanyang mga ghostwriters or PR man dahil sa mga naisusulat at ipinapalabas lamang itong si Congressman Pulong ay ill-advised. O kaya sadyang ganito lamang na gumagawa lamang ng intriga. So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang, kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. O iisa-isain ko na po, baka po manood po siya ngayon. Una po, pinapapanagot ng Pangulo ang dapat na managot patungkol sa mga katiwalian o korupsyon. Pangalawa, there was already a completion of major phases of National Fiber Backbone Project at na-expand na po ang number of active free Wi-Fi. Nandiyan po ang eGov.ph, nandiyan din po ang massive flagship projects kasama yung Metro Manila Subway. Nandiyan din po ang Dalian Train na napaandar, napaayos ng Pangulo na hindi umaandar ng 10 taon. Pinabayaan ito noong nakaraang administrasyon, pero July 16, 2025, napaandar po ito ng Pangulo at ngayon ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Nandyan din po ang zero balance billing para sa ating mga kababayan sa basic accommodation sa DOH hospitals. At ito ay nais pa pang palawigin sa ibang mga hospital sa LGUs. At mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
3: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Good afternoon po. Services, sinasabi na 3 sa bawat 4 na Pilipino, naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte yung impeachment court sa Senate. And base na rin ito doon sa survey ng Okta Research. Ano pong reaksyon ng palasyo dito?
1: May survey o walang survey, ang dapat na managot ay dapat na managot. Kung kinakailangan pakinggan, dapat pakinggan. Pero ano man ang numero sa survey, ang dapat po dito malaman ng taong bayan ang katotohanan.
4: Nabanggit niyo yung salitang makinig. Palagay niyo, pakikinggan ni Vice President yung survey na ito?
1: Siya po, tanungin niyo. Hindi ko po siya kinakausap. Or hindi ko siya nakakausap.
4: Total, nababanggit na rin si VP Sara. Nag-birthday siya kahapon, Yusek. May message ba ang palasyo o di kaya kayo kay Vice President?
1: Mula sa PCO po, natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ang Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara.
4: Salamat po, Jose.
3: Sunod na tanong mula kay Tristan Odalo, Newswatch Plus.
5: Good afternoon, Yusek Claire. Yusek Claire, there are now reports that the Sandigan Bayan has issued an arrest warrant against Senator Jinggoy Estrada over his non-bailable plunder case, although iniintay pa po yung mga document pagdating dito. But some people or even senators are linking ito pong paglabas ng mga kaso sa na may kagagawan daw po yung administrasyon. Even si Senate President Alan Peter Cayetano also alleged that Malacañang has been threatening senators aligned with the majority bloc. How do you respond po dito?
1: Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan. Hindi naman po ang Pangulong nag-i-issue ng warrant of arrest. Alam naman po niya yan. Abogado naman po siya. At ang lahat ng ito, ang nagsampa po nito ay ang Ombudsman, Office of the Ombudsman, na alam naman nating independent constitutional body. So, ito po ang ipaalam natin kasi nababago na naman ang kwento, mahirap tayo maniwala sa mga fake news.
5: In the same Facebook live video of Senate President Cayetano, he said that in this administration, since 2022, it's the first time na magkaroon ng majority at Senate President na walang kamay ang Malacañang sa pagpili ng Senate President at committee. In a separate response, Senator Aimee Marcos said, they want to render us powerless so that the Senate will become a rubber stamp for their plans. Ano pong reply naman?
1: Sinagutan po yan ng Pangulo sa kapihan noong nakaraang Friday habang nasa Japan. At ang sabi po niya ay wala pong kamay ang Pangulo sa anumang pagdidesisyon kung sino ang magiging Senate President or sino magiging leader sa Senado. At sinabi po niya ito'y katawa-tawa. Tawanan lang po natin ang kanilang mga sinasabi.
5: Yusek, nagkaroon po ba ng any meeting or audience si Senate President Senator Cayetano kay Pangulong Marcos in the recent days?
1: Hindi ko po ito masasabi categorically na yes or no.
5: On another topic, last na lang po ma'am, on Philippine-US relations, si US Secretary of War Pete Hegseth said sa Shangri-La Dialogue that allies and partners in the Indo-Pacific, which includes the Philippines, should consider spending 3.5% of GDP on defense. Is the Philippines considering increasing its defense spending toward that level? And may naparating na po ba ang US na mensahe sa Pilipinas pagdating dito?
1: Okay, tinanong po natin mismo si Acting Secretary Kim Robert De Leon ng DBM, pati na po si DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Ito po ang sinabi ni Acting Secretary Kim Robert De Leon. 2026 GAA defense budget is 423.7 billion pesos or 1.37% of GDP. For the succeeding years, we will evaluate based on actual need and our emerging fiscal space. End of quote. Ito naman po ang mensahe ni Secretary Arsenio Balisacan. Our defense budget as a proportion of GDP is significantly lower than the 3.5% demanded by the US for its allies. But we are a low-income country that has so many other development needs. We are in a catch-up mode, investing in defense capabilities and modernizing our armed forces. End of quote. Yan lamang po ang kanilang mensahe sa ngayon.
3: Tanong mula kay Chloe Hufan ng Business World.
6: Hi, Yusek. Last week po, President Marcos met with the BSP and Econ managers. May we just get updates po? Ano po na pag-usapan sa meetings?
1: Okay, dun muna po tayo sa DBCC. Sa BSP po ay ibibigay ko sa inyo maya-maya kapag ka po na ibigay na po sa akin ang mensahe na pwede kong i-share sa media. Okay, from Acting Secretary Kim Robert De Leon, and I quote, the DBCC met to recalibrate assumptions based on latest developments on economic growth, inflation rates, foreign exchange, and oil prices. The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget. End of quote. Kung may maibibigay pa pong iba pong detalye, ay i-share ko po agad sa inyo.
6: Ma'am, dun po sa recalibrated assumptions, may sinabi po bang figures?
1: Wala pa, kasi ipina-finalize pa.
6: Okay, thank you, ma'am.
3: Sunod na tanong mula kay Ira Pangniban.
7: Ma'am, this is going to come from left field.
4: This is about the Vietnam, the president and the leader of Vietnam's meeting concerning security protocols. Nag-usap ba ang presidente at saka yung leader ng Vietnam about security cooperations regarding the issue on Spratlys and our issues with another country? And did we agree, or was there any talks of any possible agreements between the Philippines and Vietnam to create a cooperative position so that hindi tayo masyadong, kasi hindi naman tayo nag-aaway ng Vietnam at saka ng Pilipinas sa Spratlys eh. But Vietnam and China are fighting it out. The Philippines and China are fighting it out. Meron ba tayong position na, how do I say this? The enemy of my enemy is my friend?
1: Ito lamang po ang maibibigay ko sa inyo. Dahil ito rin po ang ibinigay sa atin. At babasahin ko po sa inyo. Nagkaroon po ng agreement, Memorandum of Understanding on Defense Cooperation between the Department of National Defense of the Republic of the Philippines and the Ministry of National Defense of the Socialist Republic of Vietnam. Ano po ang nilalaman ng agreement? The MOU strengthens and developed the friendly relations and cooperation between the defense establishments and the militaries of the Philippines and Vietnam by providing a framework for boosting the bilateral cooperation between defense agencies and its respective militaries, and at the same time constitute a foundation to implement concrete fields of cooperation. So, yan lamang po ang aking maibibigay.
4: Based on that statement, can we assume na baka magkaroon ng something like a balikatan action between Vietnam and the Philippines regarding that position?
1: Mas maganda po nating maitanong ito sa Secretary of Defense, kay Secretary Gibo Chodoro.
4: Salamat po.
3: So, natanong mula kay Tuesday New DZWB.
7: Hi ma'am, clarification lang po ma'am. Mayroon na po ba kayong mga impormasyon o nakarating na po ba sa palasyo ang any information with regard to the warrant of arrest daw na na-issue na po ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggo Estrada?
1: Sa ngayon, ako po personally ay wala pa po akong natatanggap na anumang update.
7: If ever, ma'am, alimbawa mailabas man, mayroon bang mensahe ang Malacanang para sa Senador?
1: Nasa kamay na po ito ng mga law enforcers.
7: Salamat.
3: Huling tanong mula kay Christian Yusores, DZMM.
8: Hi ma'am, kay SP Cayetano lang po. Nabanggit na po, I think last week na hindi natuloy yung dapat na LEDAC meeting dito sa Palace, and binanggit niya na nakikita niya yung sign to unseat him as Senate President. May reaction po kayo dun ma'am?
1: Ang dami naman po niyang hula. So, tanungin niyo naman po kung saan na lang ito nanggagaling. Kasi wala po tayo masasabi patungkol sa kanya mga unverified statement. Walang pinanghuhugutan. So, sa kanya niyo na lamang po itanong. Wala po kasi tayong kinalaman dyan.
8: And last na lang, ma'am, how true is yung report na lumabas na nagpunta rin pong pala si SP Cayetano to discuss and express his willingness na hawakan or ituloy yung impeachment trial for VP Sara?
1: Sinabi niya po ba yun?
8: Allegedly, ma'am, may rumors po.
1: Ano sige, sa kanya po niyo muna itanong. Dahil wala po ako mabibigay na anumang detalye patungkol dyan.
8: Thank you, ma'am.
3: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa Yusek Lair.
1: Salamat po. Libo-libong trabaho hatid ng mga big-time infrastructure projects sa mga Pilipino. Mahigit 31,000 employment opportunities ang nabuksan para sa mga mahuhusay na skilled laborers dahil sa dalawang major projects ng Department of Transportation. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin mas maraming Pilipino ang makikinabang sa mga local opportunities sa bansa. Ayon sa ulat ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, masugid na hinihikayat ng kagawaran ang mga foreign project contractors ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project na kumukuha ng mga Pilipinong engineers, architects, at iba pang skilled laborers para sa mga nasabing proyekto. Patunay ito sa kumpiyansa ng pamahalaan, sa husay at dunong ng ating mga kababayang manggagawa. Kayang-kaya ng Pinoy na makipagsabayan sa pagtatayo ng mga malalaking infrastructure projects. sa tulong ng DOTR Foreign Project Contractor Partnerships, nasa mahigit 10,000 Filipino workers ang kaakibat sa konstruksyon ng subway project habang nasa 21,000 workers naman sa commuter railway. Sa oras na matapos ang lahat ng 35 stations ng North-South Commuter Railway, inaasahang mapapaiksi nito ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna ng 2 oras. Tinataya namang aabot sa 800,000 passengers ang makikinabang dito araw-araw. Sa oras naman na maging operational ang Metro Manila Subway Project sa taong 2032, ay inaasahang magiging 45 minutes na lang ang biyahe ng mga motorista mula Valenzuela City hanggang Paranaque at mapapabilis ang biyahe ng mga pasaherong patungo sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Talaga namang hindi matatawaran ang galing ng mga manggagawang Pilipino pagdating sa trabaho. Maraming salamat po sa inyong inaalay na husay at sipag para sa bayan.

Bureau of Customs, palalakasin pa ang koordinasyon sa DOJ at NBI upang mapanagot ang mga big-time smugglers. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang anti-smuggling campaign sa bansa, determinado ang BOC sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno na panagutin ang mga personalidad sa likod ng mga big-time smuggling operations sa buong bansa. Ang mas pinaigting na pagkikipagtulungan ng ahensya sa Department of Justice at National Bureau of Investigation ay isang malaking hakbang upang palakasin pa ang imbestigasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso sa mga high-ranking offenders. Inaasahang makakatulong ang pinatinding koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya upang masawata ang masamang epekto ng smuggling sa ating mga industriya at mamamayan. Sa magkahiwalay na operasyon noong Enero at Abril, ay naharang ng BOC ang pagpasok ng mga ilegal na sigarilyo sa Port of Davao sa Davao City na may kabuuang halaga na mahigit 156 milyon pesos. Noong Abril din ay inaresto ng mga tauhan ng PNP ang isang lalaki sa Barangay Maa, Davao City matapos tangkaing magpuslit ng 50 boxes ng hinihinalang smuggled cigarettes na may halagang 2.5 milyon pesos. Lahat ng may sala ay papanagutin sa batas, mula small-time offenders hanggang sa mga big boss ng mga smuggling operations.

At bago tayo magtapos, mamayang hapon nakatakdang dumalo si Pangulong Marcos Jr. sa Vietnam-Philippine Business Forum kung saan inaasahang dadalo rin si President Tolam upang pag-usapan ng ilang business opportunities sa Pilipinas. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi mapagsamantala sa kapwa. Ang bagong Pilipino ay dapat na manatiling updated para hindi bulag sa katotohanan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.

0: ilan lamang doon sa mga nalalakay ni Member Secretary Clear Castro is una-una yung naging phone call sa pagitan ni Pongulo Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio kaninong umaga. Sabi ni Mr. Castro, ilan sa mga mahalagang usapin yung natalakay ng nila Pongulo Marcos kanina mayroong kinalaman sa ekonomiya, sa business processing management at sa seguridad. Binigyan din anya ng kapwa bansa yung kapayapaan, yung kanilang commitment sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kapwa kinilala rin ng U.S. at ng Pilipinas yung mga pangangailangan sa rehiyon kagina ng Chinese pagkakas ng operasyon para sa peace and security. At natanong rin si Yusek Castro paugnay kung magbibigay ba ang U.S. ng vessel supporting Coast Guard. At ang sabihan niya ng PCG, ang pagdating na isang decommission ng barko ng U.S., dagdag ito sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na gampanan yung kanilang tungkulin sa West Philippine Sea. Mas mapapalakas rin anya nito yung pagpapatrolya ng PCG sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, maging yung pagbabantay ng PCG sa kabuhayan ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Makakatulong rin itong vessel na ito para sa mga humanitarian aid na gagawin ng pamahalaan at medical evacuation at maging sa paghahatid ng tulong sa mga komunidad. Natanong rin si Luis Castro kung may sa mga ginagawang paghahanda ng pamahalaan para sa habagat. Ang sabi ni Luis Castro, tuloy-tuloy yung mahigpit na paghahandang ginagawa ng gobyerno. Tuloy-tuloy rin niya yung bayanihan para sa paglilinis ng mga estero. Magkatuwaan rin niya ang MMDA at naging ang DepEd para sa mga pagsasayos ng mga classrooms, yung paglilinis ng mga estero at panawagan ng palasyo sa ating mga kababayan. Tumulong rin sana sa paglilinis ng pamahalaan at huwag lamang ibasta ipaubaya sa gobyerno itong paglilinis na ito. Kaugnay naman sa preparation para sa El Nino, sabi ni Jose Castro, nakaraang linggo pa bago tumungo ng Japan si Pangulo Marcos, nagkaroon na ng meeting ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para sa El Nino Action Plan. Para sa pinatutukan niya ni Pangulo Marcos yung pagkakaroon natin ng water security, energy security, yung health protection at maging yung public safety para sa inaasarap itong pagtama ng El Nino sa bansa. Pinatutulis na niya ni Pangulo Marcos yung DA, yung DFAR, yung NFA na i-reactivate yung DA El Nino team. Sila yung tututok para doon sa mga repair at rehabilitation ng mga agri-system na kakailanganin sa panahon ng pagtuyot. Yung DNR, yung Blue Watt, naging UNEA, sila naman yung pinatututok ng administration para sa desalting ng mga reservoir. Sila rin yung pinatututok para sa deployment ng mga water tanks, naging yung pag-prioritize ng domestic water supply, habang pinababantayan rin ng administration sa DOH naman yung mga waterborne diseases at iba pang sakit na dulot ng tag-init. Sa DOE, Department of Energy naman, pinatututukan yung power supply ng pamahalaan dahil doon sa mga critical facilities. Lalo inaasahan natin na posibleng katapusan ng June or July maranasan itong epekto ng El Nino sa bansa. Samantala sa ibang usapin pa, yung naging pangayag naman ni Pangulo Marcos sa isang panayam na posibleng ma-reverse yung mga umiiral na polisiya ng administrasyon sa kaliman na maupo si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng Bansa. Ang sabi ni UCC, nabanggit ito ng Pangulo dahil mayroong mga pagkakaiba talaga sa views o paniniwala si Pangulo Marcos at si Vice Presidente Duterte. Ang unang-una dito ay kay Jose Castro, si Pangulo Marcos puro trabaho, hindi siya nagbabakasyon. Kinahalagahan rin niya ni Pangulo Marcos yung buhay ng mga Pilipino at wala itong kilalang assassin. Hindi ang kinukonsulta ni Pangulo Marcos yung fake news at pinapapanagot ni Pangulo Marcos yung mga dapat managot at higit sa lahat hindi naninira si Pangulo Marcos. Natanong din si Jose Castro kaugnay doon sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte na si Pangulong Marcos ay na dapat isa-isahin ni Pangulong Marcos yung mga nagawa niya sa SONA at hindi daw sumasalamin yung outstanding ovation sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa achievement ng Pangulo. Ang sabi ni Jose Castro, sana daw natanong mo na si Congressman Pulong kung siya daw ba mismo yung gumagawa ng kanyang mga pahayag kasi kung mayroon daw siyang ghostwriter, mas makabubuti na si Santa na rin ito dahil tila puro pag-iimpliga lamang yung mga pahayag nito. Ang sabi ni Jose Castro, hindi na kailangan hintay-hintay SONA para makita yung trabaho ng Pangulo dahil kahit sa press briefing lamang tumutok itong mga batas, makikita na niya yung mga ginagawa ng administrasyon. Ilan lamang sa mga binanggit ni si Castro, yung massive flagship projects ng pamahalaan, nandiyan yung Metro Manila Subway, nandiyan din niya yung Dalian Train na napaayos at napaandar ng administrasyon. Nakalas ang 10 na pinabayaan na yan. Sabi niya si Castro, nakakaawaan niya na mayroong mga nabubuhay sa dilim o sa maling impormasyon. Samantala doon naman sa survey na nagsasabi na tatlo sa bawat apat na Pilipino na naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte, yung Senate Impeachment Court, ang sabi ni Jose Castro, mayroon ng survey o wala, dapat managot ang dapat managot. Kung dapat anya pakinggan yung mga dapat pakinggan, pero ano man daw numero o figura yung ilabas nito mga survey na ito, dapat malaman ng taong bayan kung aning katotohanan. At ito na yung pinahuloy mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas sa Kalbahan ng Radyo Pilipinas Radyo Pulpo.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
2: Okay, yan nga po ang katatapos na press briefing mula sa Palasyo ng Malacanang. Meron na lamang po tayong 13 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at yung ating health case na naka-schedule ngayong hapon na itutuloy na lang natin sa ibang susunod nating episode dito sa programa dahil wala na po tayong gaanong panahon. At ito muna, bigyan na lang natin ng daan itong mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa area ni Mary Ann Bastasa, distribusyon ng cash relief assistance sa mga PUV driver, 98% to 99% na kumpleto ayon kay DSWD Secretary Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Halos kumpleto na ang distribusyon ng cash relief assistance sa Department of Social Welfare and Development para sa lahat ng public utility vehicle o PUV drivers na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasa 98 to 99% na target beneficiaries ang nabigyan na ng ayuda. Katumbas na dito ng halos 1.7 milyong POV drivers na nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance na may kabuong halaga na 8.2 bilyong piso. Pinakamarami sa mga benepisyaryong tricycle driver na sundan ng service delivery riders at nakatanggap rin ng ayuda ang mga jeepney driver pati na ang motorcycle taxi drivers at TNVS drivers. Kaugnay nito, sinabi ng kalihim na patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan sa pamagitan ng uplift committee kung kinakailangan pa magpatupad ng ikalawang bugso ng cash relief assistance para sa transport sector gayon din sa iba pang sektor na apektado ng tensyon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: LTFRB sinuspinde ang 26 na unit ng Victory Liner Bus matapos ang road crash sa Benguet. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinuspindi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng 26 na bus na Victory Liner kasunod ng naganap na banggaan ng dalawang unit ito sa Tuba, Benguet noong Sabado. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, pinadalhanan ng Shoko's Order ang kumpanya at hinatasang magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindiin o bawiin ang kanilang prangkisa. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nakaranas umano ng mechanical problem ang isa sa mga bus habang paakyat sa kalsada. Dahil dito, nabangga dito ang isang SUV at isa pang bus ng parehong kumpanya bago tumagilid. Mahigit 90 katao ang nasugatan sa insidente, karamihan ay sakay ng bus na tumaob. Tiniyak naman ng LTFRB na patuloy ng minomonitor ang kalagayan ng mga biktima at nakikipag-ugnayan sa bus company at insurance provider upang mapabilis ang pagproseso ng insurance claims ng mga sugatang pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: At mula naman sa Kamara, House Prosecution Team, nakabang na sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Sa balita mula kay Lani Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakatutok ang House Prosecution Team sa inaasahang tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na inihain laban sa kanya sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, nakahanda na ang prosecution panel na magsumiti ng kanilang komento at tugunan ang magiging sagot ng pangalawang pangulo sa oras na ito ay kanilang matanggap. Sinabi rin ni Luistro na umaasa silang maisusumiti ang kanilang tugon sa loob ng linggo ito bilang pagsunod sa itinakdang 5 araw na non-extendable calendar days na ibinigay sa prosecution Matapos maihain ng kampo ng depensa ang kanilang sagot, dagdag pa niya handa ang prosecution team na ipagpatuloy ang mga susunod na hakbang sa impeachment proceedings alinsunod sa mga itinakdang proseso ng Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro.
7: Everybody knows last day ng filing ng answer ng respondent vice president at nakamonitor din po ang buong prosecutors. As soon as we receive the answer from the vice president, we will be starting to prepare our reply, which is supposed to be filed within the non-extendable period of 5 days, no?
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat RP Metro Reporters. Ang oras po natin 1:52 ng hapon at kami po ay pansamantala nang magpapaalam dahil kapos na rin tayo sa oras. Doc.
4: Oh, ito po si Dr. Claro Kayanan. Ang abangan po natin ang ating susunod na edisyon. Ito po.
2: Okay. Ako naman po si Ched Oliva, nag-iiwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat. Abangan po ninyo ang 5 minutong pagbabalita at pagkatapos ay ang Juan Trabajo.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:54.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pagpapalakas sa alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Napag-usapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Tanggapin natin ang detalye ng balita live mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bert, magandang hapon. Nagkausap sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio sa telepono kanina ng umaga. Ang pag-usap ay naganap bagong ginawang mainit na pagtanggap ng Pangulo sa bumibisita ang leader ng Vietnam na si Presidente Tu Lam sa bansa. Sa Facebook page ng Pangulo, sinabi nitong naging produktibo ang kanilang naging pag-uusap ng opisyal ng U.S. kung saan ay kanilang natala kayang mahalagang prioridad sa rehiyon at ekonomiya. Naging sentro din niya ng kanilang pag-uusap ang mahalagang prioridad sa usapin ng kalakalan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Dagdag ng Pangulo, na sa kanilang naging pag-uusap ay kapwa nangako ang U.S. at Pilipinas na higit pang palakasin ang alyansa ng dalawang bansa at tugunan ang mga magkakaparehong interes sa rehiyon. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas, Radio Punto.
1: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Apat na individual ipinasabpina ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa patuloy na investigasyon nito sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Naritong ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinasasabina na ng National Bureau of Investigation ang apat na individual sa gitna ng investigasyon nito sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Ayon niya kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang dito sina suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Pasay Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Kasama rin ang tiyuhin ni Senator Robin Padilla na si Virgilio Carino at kanyang Deputy Chief of Staff na si Gino Robles. Pinasisipot sila sa tanggapan ng NBI sa lungsod ng Pasay ngayong Linggo. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Disaster response teams ng Philippine National Police inalerto habang tumitindi ang banta ng Bulkang Mayon. May live report si Dayan Liar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, sa Albert, inilagay ng Philippine National Police o PNP sa heightened alert ang mga disaster response unit nito at inatasan ang mga tanggapan ng pulisya sa Bicol Region na paigtingin ang paghahanda kasunod ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tates Jr., nakahanda ang mga police unit sa lugar na tumugon sa anumang sitwasyon sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Inatasan din niya mga police sa mga apektadong lugar na buhayin ang kanilang emergency at disaster response teams upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga residente. Hinimok din niya ang publiko na manatiling kalmado at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Kasabay nito, muling pinaalalahanan ng PVOC sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone dahil nga sa banta ng pyroclastic density currents, pagguho ng bato at bigla ang pagputok ng bulkan. Sa ngayon, nananatili nga nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Ibig sabihin ay mataas ang antas ng pag-aalboroto at posibilidad ng papanganib na pagputok. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Liar. Sa iba pang balita, Manila Solo nagbabala sa matinding epekto ng El Nino, habagat, bagyo, baha at tagtuyot. Si Melanie Valdez Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa mga ahensya ng pamahalaan na maghanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino kabilang ang malalakas na pag-ulan, pagbaha, pagguho ng lupa at matinding tagtuyot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Valeriano, Chairman ng House Committee on Public Order and Safety, dapat seryosohin ang mga babalang inilabas ng pag-asa

0: Bulacan. Dahil dito hinimok ni Valeriano ang Office of Civil Defense, Bureau of Fire Protection at lahat ng local disaster risk reduction and management office na paigtingin ang kanilang paghahanda para sa mga posibleng sakunang dulot ng El Nino. Nanawagan din siya sa DPWH na higit pang palakasin ang mga programa sa flood control at water management. Hinikayat din niya ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission na paghandaan ng posibilidad ng malawakang brownouts, pagkasira ng mga planta ng kuryente, pagbagsak ng transmission lines at pagguho ng mga poste ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita sa mataas na kapulungan, Senador Jinggoy Estrada hiniling sa Sandigan Bayan na pabigyan na muna ang mosyong inihain niya para sa kanyang kaso. May ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Inikayat ni Senador Jinggoy Estrada ang Sandigan Bayan na pagbigyan muna ang mga mosyong inihain niya bago maglabas ng anumang warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder na isinamba laban sa kanya. Ayon kay Estrada, kasabay ng pagbiyansa niya sa mga kasong graft noong Biyernes ay agad na nagsamba ang kanyang mga abogado ng mga pleading na naglalayong pag-isahin ang mga kaso at ipagpaliban ng paglalabas ng warrant of arrest. Ngayong araw, nagsamba rin ang kanyang legal team ng isang urgent omnibus motion ad cautelam na humihiling na ibasura ang mga impormasyon, ipatigil ang kaso o kaya isuspinde ang mga pagdinig at ibalik ito sa muling investigasyon. Iginiit ni Estrada na karapatan niyang gamitin ang lahat ng legal na remedy na pinahihintulutan ng batas, kabilang ang paghahain ng mga mosyon para sa muling pag-iisip ng desisyon, lalo't noong Biyernes ng gabi lang natanggap nila ang kopya ng resolusyon ng ombudsman sa kasong plunder. Binigyan din ng senador na hindi ito pag-iwas sa pananagutan kundi pag-iit ng kanyang karapatan sa due process. Anya, handa siyang harapin ang kaso at patunayang walang katotohanan ng mga paratang laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas, Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi,

0: wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko!
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Anim namin.
3: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho. Benepisyo. Career. At iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Apito minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ito po ang yung programang Juan Trabajo in the Afternoon. On a Monday, June 1, unang araw ng June, dito lamang sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Medyo nagkaana lang kami ron ni Boss Orly kasi syempre sa gabi, nagta-time check muna ako. Pero ngayon, eto in the afternoon, pansamantalang humahalili kay Miss Jamie Quinto. Ako po yung lingkod Nords, maging na makakasama nyo hanggang alas 3 ng hapon sa kabuuan ng ating programa. Pag-uusapan natin mamaya-maya syempre yung mga kabataan natin ngayon is papasok na sa kanilang eskwela. And before that, I think by next week, no? Next week na. June 8. Tama ba? Ayun. Ayun. Kasi, di ba? Sa panahon ngayon, pupunta na yung ating mga teachers, di ba? Bibisitahan nila. Actually, they are there already. Nandun naman sila kahit na summer break. No? Even if schools are on break, andun pa rin sila. Pero yung ika nga to prepare yung mga lugar, yung kanilang mga pinupuntahan, yung kanilang facilities, magkakaroon ng brigada eskwela para sa pagbubukas ng eskwela for the year 2026 to 2027. So yan po ang pag-uusapan natin dito sa ating programang Juan Trabajo. Ayan. At okay. Dire-diretso na tayo live via Zoom. Makakausap natin ang Chief Education Supervisor on School Governance and Operations Division ng DepEd City Schools Division Bacoor City. Ayan, si Dr. Cesar M. Mojica. Sir, magandang hapon po.
7: Magandang hapon po sa mga tagapakinig at tagapasubaybay ng Radyo Pilipinas, Sir Lords Maguindanao. Magandang hapon po.
6: Ayan. Maraming salamat po on behalf of Ms. Jamie Quinto sa kanyang programang Juan Trabaho. Anyways, Sir Cesar, may KCO po ba kayo dyan? Sabi ka na agad. Hindi, kasi mohi ka, di ba? Medyo familiar tayo doon sa KCO na. Anyways, joking aside, ito pong pag-uusapan natin, kung ano ba ang mandato ng School Governance and Operations Division, ano nga ba po ang ginagawa natin dito?
7: Apo. Ang SGODO, ang School Governance Operations Division, ay isa sa kanyang unit ang ating social mobilization and networking. At isa dito ang kanyang mandato ay ang mag-manage ng ating partnership. At isa sa partnership call natin po dito ay ang Brigada Eskwela, no? Taon-taon ginagawa natin ang Brigada Eskwela na tinitipon natin ang ating mga community stakeholders, mga partners po natin upang mag-participate sa taunang Brigada Eskwela ng mga paaralan. So, yun po. So, under the SGOD, ay dato po natin na ito ay i-manage sa tuwing sasapit ang bawat taong panuruan bilang preparasyon at paghahanda para lang sa susunod na panuruan.
6: So, kailan po magsisimula?
7: Masisimula po ito ang ating pong opening of classes, ang opening blocks, ano, in sa makabagong setup po o mekanismo ng ating DepEd na three-term calendar. Magsisimula po ang opening block at ang pasisimula ng pagpasok po ay sa June 8 to 11.
6: Tama. O, tama tayo kanina. June 8 nga. Kaugnay nga po riyan, kumusta po ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Bacoor as we speak?
7: Magandang tanong po yan. Ano po? Kanina pong umaga, nagsimula po ang ating Brigada Eskwela kick-off sa isang paaralan sa ating lungsod. Ito po ay sa CBNH or City of Bacoor National High School, Springville. Sa pangunguna po ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Babylin M. Pangbid. Kasama po natin at kautawang po natin at dumalo sa pagtitipon ang ating pong butihing Mayor, Strike B. Revilla, at si Congresswoman Lani Mercado Revilla, kasama ang ating sangguniang panlungsod at ang ating pong mga barangay. Kasama din po, siyempre, aktibo rin po ang ating mga magulang at ang ating po pong ibang stakeholders para sa kick-off. At pagkatapos nito, no, from 7 to 9 po ito, after 9 o'clock, kanya-kanya naman po at sabayan po ang Brigada Eskwela kick-off ng lahat po ng paralan sa buong lungsod ng Bacoor.
6: Uy, mukhang exciting yan ha, para sa lahat. Eh. Actually, nagagalak din ako. Ako'y taga Cavite din. At naririnig mo na may preparation ng iba't ibang mga school divisions in the area for the coming opening ng para sa ating mga learners. Sa darating na pasukan, nakahanda na po ba ang Schools Governance and Operations Division, lalo na ang ating mga guro para sa panibagong school year?
7: Opo. Ang ating pong dalawa po ang ating pinaghahandaan sa ating pagbubukas ng paaralan, ano, sa governance side ay ito po ay masigurado po natin ang ating mga paaralan, silid-aralan, pasibilidad, mga WAS facilities and others. Ito po ay pinaghahandaan po natin, ano po, at nag-alat po, ano, nagbigay po ng pondo ang ating butihing mayor sa pamamagitan ng Special Education Fund ng mga materyales na gagamitin sa paglilinis, sa pagpipintura, at sa lahat po. Lahat po ipinag-provide po natin, at si Kong Lani naman po ay nagbigay din ng kaukulang mga resources at mga tao na tutugon po sa hamon upang malinis, magkumpuni ng mga sirang upuan at iba pang mga bagay, ano. At katuwang din natin ang City Livelihood Office na nagbigay din sila ng mga libreng gupit sa mga estudyante natin na papasok at magpa-participate, ano, yung mga magulang na malapit sa paralan at kinakailangan nila at ng pagpapagupit ng mga bata ay sila rin po ay nag-offer nito. Ang pangalawa naman po ay ang ating mga training po natin sa ating mga guro. Siyempre, bagong curriculum ang 6-9-10. Opo. Kami po ay nagkaroon na ng training sa lahat ng mga guro ng grade 6, grade 9 at grade 10 natapos po ito at ito po ay mayroong luckily tayo po ay na-approve ng PRC sa CPD units na 14 units po at inihanda po natin ang ating mga guro na hahawak sa ganitong grado upang pagpasok po ng June 8 ay nakahanda na po ang ating mga guro sa bagong curriculum. At abang iba naman nating mga kasama, no, ang ating po mga punong guro ay gayon din ay binigyan po natin sila ng mga technical assistance in terms of preparation of the school. So handang-handa na po ang DepEd Bacoor City para sa pasisimula ng bagong panuruan sa taong ito.
6: Ayan, ito pinapakita natin Sir Dr. Mojica, itong mga ilang pictures. I think ito yung mga naganap doon sa kick-off ng Brigada Eskwela. Nakita natin na in full force yung ating DepEd, ang ating Bacoor. And I think yun nga po yung nabanggit nyo kanina ng mga activities, pinapakita din dito, no? So parang galak na galak ang ating mga learners, ang ating mga magulang, and so as our teachers for the coming school year. Sa mga magulang naman po, nagkaroon ba ng meeting para matulungan ng mga guardian and students na maging handa rin sa pagbabalik na dating school calendar?
7: Opo. Sa opening block na tinatawag po natin na from June 8 to 11, kasama po dito ang mga pagpupulong at orientasyon ng ating mga magulang para sa susunod na panuruan upang pag-usapan din ang mga pulisiya ng paaralan at pulisiya ng kagawaran ng edukasyon para sa kapakanan ng ating mga estudyante at mga mag-aaral. Kalakip din po nito ay ang orientation, ano, lalong mahalagang mahalaga Sir Nads, ano, na malaman ng mga magulang kung paano natin i-handle ang mga kaso o tungkol sa child protection policy, dahil siyempre hindi lang naman na responsibilidad, ano, ng paaralan ang protection, at meron din kaakibat ang mga magulang para malaman nila kung paano ang mga dapat gawin patungkol dito. So hindi lamang din lang tungkol sa curriculum. Ang orientation natin at mga pulisiya, mahalaga ding malaman ng magulang itong tinatawag nating child protection policy. Kasama po ito sa mga orientation at iba pang mga bagay, lalo na may kinalaman sa academic and non-academic matters po ng kanilang mga mag-aaral.
6: Ayan, okay. Gaya nga po na nabanggit natin kanina, kumbaga isamot sari yung tumulong for the kick-off ng Brigada Eskwela. May mga tupad beneficiaries din po ba na tumulong sa Brigada Eskwela sa Bacoor?
7: Opo. Ang tupad beneficiaries po natin sa Bacoor ay may kabuang 1,000.
6: Uy,
7: okay. 120. Ano po? Sila po ay dineploy o idinideploy po natin sa 44 na public elementary and secondary high schools including the senior high school. So more or less mga nasa 25 bawat isang paaralan ang mga tupada beneficiaries po natin ay inaasahan po natin na makakasama po natin sa ating mga paaralan. 25 ang bigit kumilang sa bawat isang paaralan.
6: Kumusta naman po yung ating paghahanda? Dahil just few months ago, ito nararanasan natin yung matinding init, tapos ngayon baka uulan na naman, no? Tapos the weather, yung changes ng weather natin. I think our student must adjust also. Paano din po yung paghahanda natin?
7: Ang lahat ng paaralan, no, kasama din ng Division of Bacoor, ay meron tinatawag tayong contingency planning or learning contingency plan. At ito po nakapalag dito kung ano ang gagawin, no, ng ating paaralan sakaling sumapit, ano, yung critical condition sa heat waves, if I'm not mistaken, 40
6: degrees. Lalo pa sa atin dyan, medyo mainit sa Cavite.
7: Yes po, lalo na po sa Cavite City. So, handa po ang mga paaralan at mayroon po tayong mga tinatawag natin na flexible learning program.
6: Ayun, okay.
7: Under the learning option program, binibigyan po natin sila ng oportunidad na makapag-aral kahit po sila ay nasa kanilang mga tahanan. Ayan. Gamit ang mga learning resource materials po na available at sapat po sa lahat po ng bilang ng ating mga mag-aaral sa buong Bacoor City.
6: Oh, so meaning, there's a possibility na sometimes sa bahay lang sila, sometimes mix, sometimes sa eskwelahan sila mag-aaral. Magkakaroon po ba ng adjustment period para makahabol ang mga late na nag-enroll naman o mag-i-enroll?
7: Opo. Under sa Upland Balik Eskwela, ang Upland Balik Eskwela ng ating kagawaran ng edukasyon, binibigyan po natin ng pagkakataong makabalik ang ating mga mag-aaral, lalo na kung galing sa probinsya o galing sa yung mga anak ng mga OFWs na babalik sa ating sa Pilipinas upang mag-aaral. Binibigyan po natin sila ng pagkakataon na makapag-enroll. Kung ang enrollment po natin ay ngayon, na panahon ng Brigada Eskwela, bukod sa tinatawag nating early registration po natin ng malawakan ng buong bansa, pinapayagan pa rin naman po na mag-enroll ang mga estudyante natin kahit po lumipas na ang nakaraas na ang pagsisimula ng paaralan. Siyempre, meron lang tayong mga adjustment of course sa ating mga na-miss na kanilang mga lesson, pero yun lamang po, huwag lamang lalampas sa 20% ng kabuuang bilang ng number of school days ay tatanggapin.
6: Ayun, okay, so may limit din ng pagtanggap. Hindi basta lumagbas ng 20 days.
7: Opo, 20% of the number of school days. So, kung 200,
6: okay. 40. So, okay. With that, Dr. Mojica, ano po ang mensahe natin sa ating mga guro mag-aaral para sa darating na pasukan?
7: Maraming salamat po. So, para po sa ating mga kaguruan, sa ating mga magulang na tumatangkilik ng edukasyon sa buong Bacoor City, ang taong panuruan 2026-2027 ay isang isang na namang oportunidad sa atin upang tayo po ay maglingkod sa ating mga mag-aaral. At tayo po ay masaya upang maibigay po natin ang ating mga serbisyo at ang ating pong pagtuturo sa ating mga mag-aaral, lalo na po sa mga bata po natin na tunay na nangangailangan po ng kanilang mga pag-aaral. Dahil alam naman natin na medyo challenge tayo sa larangan ng pagbasa at matematika ayon sa ulat ng EDCOM 2. Subalit sa DepEd Bacoor City, ay alam namin ang ating mga guro, kayo pong mga guro at mga magulang ay katulong po natin upang maabot po natin ang ating pangarap na wala pong maiiwang mga mag-aaral sa Bacoor, dahil hangad po natin ang lahat ng mga Bacooreño ay maging functionally literate upang sa susunod na panahon ay maging isang responsabling mamamayan na hindi lamang ng Bacoor kundi ng buong Pilipinas. Kaya po sa ngalan po ng ating City Schools Division Superintendent Dr. Babylin M. Pambid, dalangin po namin at inaasahan po namin ang pakikiisa ng komunidad, ng ating mga stakeholders, ng ating mga guro at ang ating mga punong guro. Maraming salamat po. Sama-sama po tayo at tulong-tulong na ipaguyod ang edukasyon sa buong lungsod ng Bacoor. Ayan. Magandang hapon muli at maraming salamat.
6: Maraming salamat, our Chief Education Supervisor on Schools Governance and Operations Division and DepEd City Schools Division, Bacoor City, Dr. Cesar M. Mojica. Maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo at ingat po tayo sa darating na pasukan. Okay, yan po, nakasama natin si Dr. Mojica from City Schools Division ng Bacoor ng DepEd Department of Education. 22:23 in the afternoon, oh, mapapa-evening na naman ako. 2:23 in the afternoon, ayan. Sa mga kababayan po natin, syempre, no? Paghahanda na naman nila, lalo na yung mga magulang, hindi lang pinaghahanda nila yung, pati na rin yung mga anak actually, after a long time period, of those shift, 'di ba? Dati kasi September, ngayon bumalik na naman tayo sa June. Oo, yun na naman yung iga nga ipaghahanda naman natin sa ating mga kababayan. Oo, sa ating mga kabataan na papasok ngayong taon. Samantala, papasukin muna natin itong nagmamadaling balita kung saan Sandigan Bayan 5th Division naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
6: Marian.
8: Labas na rin ang arrest warrant ng Sandigan Bayan 5th Division laban nga kay Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder o pandarambong. Ito ay may kaugnayan pa rin sa umunoy pagkakasangkot niya sa maanomalyang flood control project. Sa inilabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan 5th Division kabilang sa pina-aresto rin ay si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at tatlo pang dating DPWH officials. Non-bailable ang kasong blunder, kaya naman posibleng diretsyo sa detention facility ang senador sa oras na maisilbi ang arrest warrant at siya ay maibalik sa Sandigan Bayan. Matatandaang nitong Biyernes, nagtungo rin sa Sandigan Bayan si Senator Estrada para maghain ng bail sa harap naman na kasong graft. Kinumpirma na rin ang kamporator na naghain na sila ng motion sa 2nd at 5th Division ng Sandigan Bayan para questionin ang mga kasong plunder at graft na inihain lap sa kanya. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Radyo Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
6: Yeah, mula sa Digan Bayan, maraming salamat, Marian Bastasa. 2:25 in the afternoon, magbabalik po ang One Trabaho.
9: Magandang araw, si Didong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman na ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
10: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
11: Hi, I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
12: Ilaw.
11: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
13: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: One tap and swipe.
16: Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Buwang trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: 2:31 in the afternoon at kasama nyo ako yung lingkod Nords Maguindanao. Pansamantalang humahalili kay Ms. Jamie Quinto sa inyong programang One Trabaho. At syempre, tuloy-tuloy tayo. Balita naman, usapin sa economic priorities at bilateral trade matters na nilalakay ng Pilipinas at US ngayong araw. Malamalakanyang alamin natin ang detalye kay Raquel Bayan.
20: Radyo Pilipinas. Report.
21: Naging produktibo ang pag-uusap sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio ngayong araw. Ayon sa Pangulo, ilan sa mga napag-usapan ng mga critical na regional at economic priority ng dalawang bansa, kabilang rin sa mga natalakay, ang bilateral trade matters ng Pilipinas at Estados Unidos. Sabi ni Pangulo Marcos, kapwa nila ginamit ang pagkakataon upang pagtibayin ang commitment ng Pilipinas at US sa pagpapatatagpa ng balikatan ng dalawang bansa, gayon rin ang pagsusulong ng kapwa-interes ng Washington at Maynila. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Eh, maraming salamat, Raquel Bayan. Samantala, DSWD nagbigay ng paunang ayuda sa mga biktima ng road crash sa Benguet. Detalye naman ihahatid sa atin ni Ray Ferrer.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ray,
1: Nagkaloob na ng paunang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pasaherong nasangkot sa aksidente ng dalawang bus ng Victory Liner at isang SUV sa Marcos Highway sa Tuba, Benguet noong Sabado. Batay sa ulat ng DSWD Cordillera, umabot sa 93 pasahero ang naapektuhan ng insidente. Sa bilang na ito, 77 ang dinala sa Baguio General Hospital at Medical Center, habang 16 naman ang isinugod sa La Union Medical Center. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, karamihan sa mga pasyente ay nakauwi na matapos mabigyan ng paunang lunas, habang may ilan pang nanatiling naka-confine. Isa ang nasawi dahil sa tinamong pinsala. Kaagad na nagsagawa ng assessment at validation ang mga social worker upang matukoy ang pangangailangan ng mga biktima. Sa ngayon, nakapagbigay na ang ahensya ng kabuuang 55,000 pisong medical assistance sa 11 pasyente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Tiniyak ng DSWD na magpapatuloy ang pagbibigay na tulong at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa mga naapektuhan ng aksidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Ray Ferrer. Dumako naman tayo sa mga balita natin mula naman sa probinsya, sa Tugiraw. Komprehensibong reintegration support na ilapit sa mga returning OFW sa Isabela. DMW Secretary Kakdak pinangunahan ang pagkakaloob ng tulong. Mula RP Tugiraw, alam natin, live na live kay April Racho.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: April?
22: Yes, sa Hugda na ilang serya ng repatriation activities ng pamahalaan bunsod ng iba't ibang sitwasyon sa ibang mga bansa, iba't ibang serbisyo at programa ang nailapit sa mga returning overseas Filipino worker o OFW sa lalawigan ng Isabela. Pinangunahan mismo ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang naturang aktibidad na pinamagatang bayanihan para sa balikbayang manggagawa na inisyatiba ng nabuong Regional Reintegration Network. Ang naturang network ay binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, halaan mga LGU at pribadong sektor sa layuning matulungan at mabigyan ng reintegration support ang mga nagbabalik na OFW ng iba na apektuhan ang nagpapatuloy pa rin tensyon sa Middle East. Ayon kay Secretary Kakdak, ang inisyatiba nilang ito ay alinsunod sa naging atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makaraan ng repatriation efforts ng gobyerno. Kailangan na ngayong matugunan ang hamong kinakaharap ng mga nagsiuwian nating mga kababayan. Kabilang sa mga serbisyo ang pag-aalok ng libo-libong trabaho sa local and overseas job fair at mayroon pang government service caravan kung saan nagkaroon ng direktang access sa mga serbisyo ng government agency sa mga OFW at kanilang pamilya. Maliban sa mga alok na trabaho, nakapamudmud pa ang DMWD o DMW ng mahigit 10.3 million pesos halaga ng tulong sa mga repatriated OFW. Sa huli na isagawa ang pagpipirma sa Memorandum of Agreement bilang pag-institutionalize at pagtitiyak sa pagpapatuloy ng serbisyo ng Regional Reintegration Network na binubuo ng 15 ahensya ng pamahalaan at 15 ring higher education institutions. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukan Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
6: Eh, maraming salamat, April. 2:36 in the afternoon. Kung kayo po ay bumibiyahe kanina, I think eh, nakita nyo na yung ulap eh medyo makulimlim na. Oo, dahil medyo mararamdaman na natin sa mga susunod na panahon. Kung in the past few weeks ay medyo mainit-init, eh ngayon, ako, salubungin na natin na medyo maulan. Ilang areas actually is mabahana. So ingat po kayo, better yet set your alarms, no, kung saan yung mga areas na pwedeng umulan. Automatic naman eh, if you would set it, makikita mo. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga bansa. Dapat magsama-sama laban sa epekto ng climate change. Ito na nga, pinag-uusapan natin sa kalusugan. Ayan, kalusugan naman. Ayon sa DOH. Alamin natin ang detalye mula kay DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: DK.
23: At nagpadala ng malakas na panawagan ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa World Health Assembly, ang mensahe na hindi dapat naghihintay lamang ang mga bansa sa pagdating ng mga makabagong solusyon para sa klima at kalusugan, at kailangan itong aktibong likhain at paunlarin na ngayon pa lamang. Ayon sa mga eksperto, ang pagbabahagi ng mga ebidensya, matibay na political will at sama-samang pananagutan ang mga pangunahing kasangkapan upang mabago ang pandigdigang kahinaan o kahinatnan ng mga epekto ng climate change tungo sa pangmatagalang katatagan at resiliency. Madalas nila nananatiling magkakiwalay ang mga hakbang para sa climate action at kapag ang pagsukat ng emission at papapatupad ng mga mitigation commitment ay ginawa ng hiwa-hiwalay, nagkakaroon ng critical na pwersa o leakage point na nagpapahina sa kakayahan ng isang bansa na nahirapan sa naharapin ang mga panganib dulot ng pagbabago sa klima. Dito sa Pilipinas, aktibong tinutugunan ito ng Department of Health. Pinapangunahan ito ng mga pambansang hakbang upang sukatin ang mga greenhouse gas emission at direktang epekto nito sa kalusugan sa publiko. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Eh, maraming salamat, DK Zarate. Siyempre, isa po yan sa tinututukan din talaga ng DOH. I mean, what's the relation? Because tayo po, etong ang Pilipinas ay kumbaga tayo yung receiver ng climate change effect ng climate change actually, kaya tayo always ang explanation ng experts is dahil nandoon tayo sa sentro, diba? Equator, at doon na iipon lahat ng karamihan ng maiinit na hangin, kaya naman laging may bagyo in your area. Anyways, eto, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Mahigit 85,000 individual na apektuhan ng pananalasa ng bagyong Domeng ayon sa NDRRMC. Live ihatid sa atin ang balitang yan ni Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Yes, Nord, sa kapagtala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ng 17,059 na mga pamilya o katumbas ng 85,295 na mga individual na apektado ng pananalasa ng bagyong Domeng sa Barm. Ang nasabing bilang ay mula sa 37 na barangays sa rehiyon kung saan lahat ng mga apektado ay mas piniling manatili sa kani-kanilang tahanan at kamag-anak. Sa ngayon, may mga lugar pa rin na lubog sa baha at patuloy na inaabot ng tulong ng pamahalaan. Nakapagtala din ng NDRRMC ng 3.4 million na pinsala sa imprastruktura sa Barm dahil pa rin sa epekto ng bagyong Domeng. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan o nawawala sa pananalasa ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Sabi na nga di ba? Dapat na talaga tayo maganda. Nandiyan pa si Domeng, nandiyan pa si climate change. Halos lahat na receiver tayo sa ating area, lalo na sa Mindanao, Visayas. Yan. Kung this past few weeks ay medyo mainit-init na nararamdaman natin in the areas of Visayas and Mindanao, tuloy-tuloy yung pag-uulan. Kaya nga doon sa balita kanina, medyo 85,000, that's a big number na naapektuhan most in the area of BARMM. So always po tayo ready. Sa pagpapatuloy na ating balitaan, 2:41 in the afternoon, rehabilitasyon ng spillway sa barangay Hatian sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Natapos na ng DPWH Zamboanga del Norte 4th District Engineering Office. Para sa detalye ng balitang yan mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lesti.
5: Yes, sir. Datapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Zamboanga del Norte 4th District Engineering Office ang rehabilitasyon ng spillway at approach nito sa may barangay Hatian sa bayan ng Cebuco, Zamboanga del Norte. Dahil sa naturang inisyatiba, ang mga residente ng barangay Hatian kasama ang mga kalapit na komunidad ay nagtatamasa na ngayon ng mas ligtas, mas mabilis at mas maasahang daan kasunod ng pagkakakumpleto ng proyekto. Ang proyekto ay nagpapabuti sa konektibidad sa lugar, nagpapadali sa efisyenteng transportasyon ng mga kalakal at serbisyo habang nagbibigay ng mas masahang ruta lalo na sa masamang panahon. Ipinahayag ng mga lokal na residente ang kanilang pasasalamat sa DPWH dahil sa naturang proyekto at ipinahagi na ang paglalakbay ay naging mas ligtas at maginhawa lalo na tuwing malakas ang ulan kung saan madalas ay mahirap ang pagdaan. Alinsunod sa natatapos na proyekto, muling pinagtibay ng DPWH ang commitment ito na maghatid ng mga dekalidad na imprastruktura para sa kaligtasan ng publiko, magpapalakas sa aksesibilidad at magpapabuti sa pangkalahatang kalidad ng buhay ng mga komunidad sa buong Zamboanga Peninsula. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
6: 2:43 in the evening, ay evening, afternoon, sabi sa'yo Norge, afternoon na tayo. Okay, maraming salamat Leslie Cubol. Samantala, 2:43, magbabalik po ang inyong programang Juan Trabaho.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Pinalakas, pinalawak.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
32: Colab.
33: World Service Sports Radio.
34: Ang taginting ng FM
35: at lakas ng AM
36: sa iisang himpilan.
37: Pinagsanib na puwersa
38: para sa mas malawak na
39: serbisyo publiko.
40: Radyo Magazine 1278.
41: Sports Radio 918.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko
44: 738.
45: At Radyo Pilipinas World Service.
46: Mapapakinggan na
47: sa Capital 104.3 FM.
48: Capital 104.3
49: The AM and FM collab.
50: Sa Capital 104.3 FM.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
53: collab.
54: Radyo Pilipinas is on Viber.
55: Viber.
54: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
55: Receive credible news and information.
54: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
55: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
54: Viber.
55: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories.
54: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
56: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
57: Juan Trabajo.
58: Juan Trabajo.
57: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: 2:47 in the afternoon at nagbabalik po tayo sa ating programang One Trabaho sa ngalan ni Miss Jamie Quinto. Ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. At yun nga po sa ating mga kababayan dyan, lalo pat sa ating mga magulang na magre-ready na kanina nakausap natin si Dr. Mojica from DepEd Bacoor City na kung saan ay yung kanilang paghahanda ay puspusan na tuloy-tuloy kasama ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno at national and government and private organizations. Ayan, kanina nakausap natin sila, meron pang libreng pagupit, yung mga tupad beneficiaries ay sumasali pa sa kanilang mga programa. Kaya naman, I mean, parents also can join yung mga brigada, eskwela na mga programa. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Sa anipwersa ang mga otoridad sa pag-aapula ng sunog sa Daraga Food Park na matatagpuan sa Zone 4, Barangay Sagpon, Daraga Albay ngayong hapon. Mula Albay, live yahatid sa atin ang balitang yan ni Diana Mendez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Diana.
1: Magandang hapon. Narito tayo sa food park. Kapitulinan dito tayo sa matatagpuan to sa Barangay Sagpon, Daraga Albay, saan nagkakaroon na pag-isang sunog.
6: Okay, medyo challenging lang yung ating linya with Diana Mendez. Mamaya po, try natin na balikan siya para makakuha tayo. Ito'y patungkol sa ng mga nasunog na area sa may food park dyan sa may Daraga Albay. Alamin natin ang detalye niyan mula sa ating Radyo Pilipinas reporter sa Daraga Albay. Maya-maya lang habang ibinabalik natin yung ating connection with her. Okay, balikin na natin si Diana. Diana? Diana? Yes, Diana, go ahead.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Diana.
1: Magandang hapon, Sir Nord. Kasalukuyan na tayo nandito sa Barangay Sagpon, Daraga Albay, dito sa bahagi ng Daraga Food Park, kung saan patuloy pa rin ang pag-responde o pag-aapula ng sunog dito sa Bandang Daraga Food Park. Tulong-tulong o sanipwersa ang mga kawaninang BFP at mga kapulisan dito. Narito ang iba't ibang station na mula dito sa lalawigan ng bay at marami rin naka-standby dito na mga fire trucks, no? Tulong-tulong sila dito sa pagbuhos ng mga tubig. Kung makikita o madidescribe ko lang ang itsura dito ng Daraga Food Park, halos talagang sunog na itong mga stalls na narito, no? Sira-sira na kung titignan natin. And sa ngayon, wala pang informasyon na patungkol sa dahilan na kung bakit naganap itong sunog na ito. At yun nga, sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang pagtutulong ng mga otoridad
6: Diana,
1: dito sa pag-aakula ng sunog.
6: Diana, puntahan ba yan ng mga turista yung food park na yan? Ano yung mga nandyan?
1: Andito food park na ito, no? Kainan ito, may ibang food stalls na narito and talagang pinupuntahan ito ng mga residente kaya naman turista.
6: Wala ba nasaktan o kaya ay naibalitang injured sa pangyayaring dyan?
1: So ngayon wala namang naitalang injured o casualty dito sa nakakita na kausap nating residente. Agad na humingi ng tulong nang makitang may nadaganap na sunog. Mm-hmm. Agad naman itong napuntahan ng mga kawaninang BFP and PNP.
6: Okay. Walang alarm level na dineklara ang BFP so far? Wala pa?
1: Actually, for now, wala pa naman.
6: Okay.
1: And mamaya, makukuha natin yung full details regarding dito. Sa ngayon,
6: okay.
1: Hindi pa pwedeng magpa-interview yung mismong focal person ng BFP o kaya naman ng PNP.
6: Okay. Sige. Babalikan nga namin dyan, Diana. Sige, maraming salamat. Ingat dyan.
1: Maraming salamat para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Ayan, kasalukuyan po may nasusunod na food park sa may area ng Dalaga Albay ayon sa ating tagapagbalita na si Diana Mendez. Samantala, nais mo ba maging bahagi ng procurement service ng Department of Budget and Management? Good news mga kahuan, trabaho dahil ang procurement service ng DBM ay naghahanap ng Procurement Management Officers 1 and 2, Procurement Manager Officer 4, Administrative Officers 2 and 3, Administrative Assistant 5 at Administrative Assistant 2. Sa regional office naman nila sa Coronadal City, naghahanap ng Administrative Aid Number 6. Sa mga interesado mag-apply sa ay kailangang i-accomplish ang PSDBM Online Applicant Profile Preference, kailangan din magpasa ng Letter of Intent addressed to Jen Maris S. Etridicho Kaong, Executive Director 5 ng Procurement Service ng DBM, RR Road, Cristobal Street, Paco, Manila. Ang deadline ng submission ng application ay June 6, 2026. Para sa iba pang detalye, maaaring bisitahin ang philjobs.gov.ph/home/index.php/about-ps/careers. Happy job hunting, mga kahuan, trabaho! At dyan na po nagtatapos ang ating programa for the afternoon. Like I said, sa ngalan ni Miss Jamie Quinto, ako po ang inyong lingkod Nords Maguindanao. Maraming salamat sa lagi nating kasama. Mga katuwang natin for this afternoon din sa ating Master Control, si Miss Joy Timidan, Orly Lopez, at syempre sa production side, si Jobel Lustre, Isabel Silang, at si May Vidal. Maraming salamat. Sa ngalan ni Jamie Quinto, ako po yung lingkod Nords Maguindanao, at ito po yung programang Juan Trabaho. Oras 2:55. Balita po yung sa inyo ni Albert Sebastian.
57: Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 2:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Balikatan kontra online scam at human trafficking. Palalakasin ng Vietnam at Pilipinas. Ang detalye ng balita mula kay Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na palakasin ng balikatan kontra internet fraud at human trafficking na kapwa nagiging banta sa mamamayan ng dalawang bansa. Sa joint statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam, sinabi ng dalawang lider na batid ng kapwa bansa ang pangangailangan ng pagkakaroon ng agaran at iisang hakbang laban sa cross-border threats tulad ng internet fraud, illegal gambling, human trafficking at people smuggling. Ipatutupad nila ito ng Hanoi at Maynila sa pamamagitan ng pinaigting na intel sharing at coordinated law enforcement actions. Ayon kay Pangulong Marcos, kapwa nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na maging matatag na magkabalikat sa pagsusulong ng kapayapaan, pagpapatuloy ng paglagos sa ASEAN at Indo-Pacific region, seguridad at maging sa linya ng innovation. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House prosecutors naghihintay ng opisyal na abiso sa schedule ng impeachment. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos-Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ng House Prosecution Panel na handa na sila para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang naghihintay ng opisyal na abiso mula sa impeachment court kaugnay ng schedule ng pre-trial conference at mismong paglilitis ayon kay House Assistant Majority Leader at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Kasalukuyan nang naghahanda ang prosecution panel para sa pre-trial conference. Sa pre-trial, inaasahan tatalakayin ng magkabilang panig ang mga testigo at mga dokumentaryong ebidensya bago simula ng formal na presentasyon ng mga ebidensya. Makatutulong ang pre-trial upang mapabilis at maging mas maayos ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo sa panahon ng paglilitis. Bagamat may mga ulat na maaaring idaos ang pre-trial conference sa June 15 at magsisimula umano ang paglilitis ng July 6, sinabi ni Luistro na wala pa silang natatanggap na formal na abiso mula sa impeachment court. Narito ang pahayag ni House Chief Prosecutor Jervil Luistro.
4: So, we look forward to attending the pre-trial conference which according to news report ay sa June 15 daw. And after this pre-trial conference, the initial date for trial, again, according to news report, will be on July 6, no? Ang apprehension lang po namin, the prosecution team, while we have these dates coming from news reports, actually, wala po tayong official notice about the

0: Kasabay ng nalalapit na pagbubukas ng klase o pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa susunod na linggo, tiniyak ng Philippine Ports Authority ang kahandaan ng mga pantalan sa buong bansa sa pamamagitan ng patuloy na modernisasyon ng mga pasilidad upang makapagbigay ng mas ligtas at komportabling biyahe para sa mga pasahero, partikular na sa mga estudyante at pamilyang babalik sa probinsya. Ayon sa PPA, kabilang sa mga isinasagawang improvements ay ang patuloy na pag-unlad ng Northport Passenger Terminal Building upang maging mas moderno at passenger friendly, kabilang ang paglalagay ng motion sensor lights sa comfort room, libreng wifi access, covered walkway at libreng Northport service bus. Gayun din ang mga renovated at expanded na priority area sa mga concourse area para sa mga senior citizen, PWD, buntis at iba pang nangangailangan ng agarang assistance. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin ang implementasyon ng iba't ibang infrastructure project ng PPA sa iba't ibang bahagi ng pantalan sa bansa na target makumpleto ngayong taon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita, 165 local government units sasabak sa Global Open Governance Program. Si Ray Ferrer sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: 156 na local government units sa bansa ang inihahanda ng Department of the Interior and Local Government para maging bahagi ng Global Open Governance Movement. Sa ilalim ng Philippine Open Government Partnership Localization Program, layunin itong palakasin ang transparency, accountability at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Magkakaroon din ng pagkakataon ang mga LGU na makipagbalita ng kaalaman at pinakamahusay na kasanayan sa mga lokal na pamahalaan sa ibang bansa. Napili ang mga kalahok na LGU batay sa kanilang mga programang nagsusulong ng bukas at responsabling pamamahala. Ang inisyatiba ay bahagi ng pagpapatupad ng Executive Order No. 31 na nagtataguyod ng mas bukas at makataong serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Public service, sports radio, ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong.

0: sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
1: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
0: Ang laki ng ginawa nila ng sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, nakabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga ka-PIA? Lunes na naman. I hope okay lang po kayong lahat dyan. Medyo maulan-ulan dito sa QC no, at Marikina. Pero dito po tayo ulit. Nagbabalik. Ang programa pong ito ay impormasyon at aksyon. Tatalakayin po na naman natin ang maiinit at syempre napaka-importanteng mga balita at usapin ngayong Lunes. At syempre dadagdagan na naman natin ang mga impormasyon na nalalaman natin. No? Ayan, welcome back po sa Impormasyon at Aksyon. Nandito na naman po tayo. Ako pa rin si Enver Cortez.
1: At kasama pa rin po niya, Jenny Red mula PIANCR.
0: Ayan, makakasama po natin ulit mamaya si Engoy, ang resident puppet po natin. Kaya dyan lang po kayo. Samahan niyo po kami buong hapon habang kayo ay umiinom ng mainit na kape.
1: Sana all.
0: Diba? At kumakagat ng malunggay pandesal. No? Ayan. So matuto po tayo sabay-sabay dito sa programang ito. So ang ating programa pa rin po ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. At syempre mapapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas 73.8 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. At para naman po dun sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, maaari nyo pa rin po kaming mapanood sa channels 45 to 49 ng Afford the Box at channel 3 ng TV Plus. Syempre live na live po tayo na mapapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Philippine Information Agency. Kaya wag po kayong mahiya na mag-share at mag-comment sa ating live stream para pag-usapan po natin kung ano yung mga kuro-kuro ninyo, suhestyon at mga tanong, kung meron po kayong tanong maya-maya. No? Mga ka-PIA, ang episode po natin ngayon ay napaka-importante, lalo na po't napag-uusapan po natin yung kalusugan, no, ng mga Pilipino. Probably one of the emerging health crisis natin sa bansa ngayon. Pag-usapan natin maya-maya.
1: Dumadami daw yan.
0: Ano ba yun? Ito yung sakit sa bato o chronic kidney disease.
1: CKD.
0: Mm-hmm. Yan yung parang sakit na hindi mo hindi naglalabas ng sintomas hanggat hindi pa severe.
1: Oo.
0: Oo, diba? Yung
1: pag situation. No turning back na siya.
0: Oo, tsaka lang siya maglalabas ng sintomas. No? Siyempre, National Kidney Month po ngayon, ngayong buwan ng Hunyo, kaya pag-uusapan po natin ang iba't ibang aspeto po at pangangalaga ng ating kidney. So, very guilty rin ako dito kasi
1: naku,
0: yung
1: ang,
0: ultrasound ko, akala ko meron akong baby, yun pala.
1: Yun pala ilan.
0: Oh, magandang talakayan po ito mga kababayan kasi sapul na sapul po dito yung mga mahihilig. Ako na naman to.
1: Tayo na yan.
0: Foods. Mga maalat.
1: Matamis, Doc. Nagreklamo na agad.
0: Wala pa, hindi pa natin natatawag si Doc. Nagreklamo na tayo. You know? But maalat at matatamis na pagkain.
1: At
0: syempre,
1: hindi umiinom ng tubig. Ayan, na kapayo
0: dyan. Yan ang sinasabi ko sa ating lahat. Kaya tutak lang po kayo mga kababayan para malaman nyo po ang dapat natin gawin to take care of our kidneys. Mm-hmm. Mamaya makakasama po natin si Dr. Ernesto Gariel Jr. ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Pero syempre, bago po natin umpisan ang health discussion at usapang bato, ay aalamin po muna natin ang mga pangunahing balita at kaganapan sa ating bansa. Marami-rami po yung mga kaganapan sa ating bansa, mga kababayan, kaya wag natin patagalin pa. Ito na po ang news updates na hatid sa atin ni Jenny Red dito sa In the News.
1: Para sa una nating balita, ngayong araw mahigit 28 milyong mag-aaral balik eskwela na sa June 8. Inaasahan ng Department of Education na abot ng hanggang 28 milyon na mag-aaral ang magbabalik eskwela ngayong June 8 para sa school year 2026 to 2027. Ayon kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, mayroon silang sapat na teaching at non-teaching personnel sa public elementary at secondary schools para sa mga nasabing bilang ng mag-aaral. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police o PNP na handa ang kanilang puwersa para siguridad ng mga mag-aaral, guro at magulang sa pagbubukas ng klase. Sa ilalim ng kanilang security plan, tutok ang PNP sa presensya ng mga pulis sa mga paaralan at pangunahing ruta upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, lalo na ang mga kabataan. Bilang paghahanda, nagtalaga naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ng humigit kumulang 240,000 na binipisyal voluntaryo ng programang Tupad upang tumulong naman sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga silid-aralan sa 5,000 na paaralan sa buong bansa simula ngayong araw.
0: Ayan, so mga kabayan, ha, paghandaan na po natin yung back to school na. Oo, excited na ang ating mga estudyante na makapasok ulit sa kanilang mga eskwela at makita yung mga classmates nila, di ba? Siyempre, magandang opportunity po ito para give back tayo sa ating mga eskwelahan, yung mga magulang po natin to, sa pamamagitan po ng Brigada Eskwela. Napaka community ano talaga to, community effort.
1: Hindi lang siya basta duty or responsibility. Talagang community effort na siya, nakakatuwa.
0: Okay, next balita natin, Miss Jen.
1: Pangalawa nating balita, Pangulong Marcos itinuturing na highly productive at constructive ang state visit sa Japan. Itinuring na highly productive at constructive ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang 4 na araw na state visit sa Japan matapos makuha ang mahalagang kasunduan sa ekonomiya, seguridad at diplomasya. Ayon kay Pangulong Marcos, lalo pang pinagtibay ng pagbisita ang 70 taon na relasyon ng Pilipinas at Japan. Sa pagbisita, nakipagpulong ang Pangulo kina Emperor Naruhito at Empress Masako, ngayon din kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Samantala, umabot sa $3.4 billion ang investment pledges at business opportunities na nakuha ng Pangulo mula sa Japanese investors na inaasahang makakalikha ng mahigit 10,000 trabaho mga ka-PIA para sa mga Pilipino.
0: Ayan, napakagandang balita talaga ito na every time na nagpupunta ang ating Pangulo
1: hindi
0: sa ibang bansa.
1: Pasyal.
0: Nakakakuha po ng mga pledges ang ating Pangulo sa pagsistrengthen ng ties ng dalawang bansa natin. So, napaka-exciting po nito dahil napakarami po nating mga kababayan ang matutulungan dito sa
1: 10,000 na job
0: opportunities na maibibigay pag uwi na daladala ng ating Pangulo. No? Ayan. Last but not the least natin na balita.
1: Magandang balita pa rin. Big time rollback sa presyo ng petrolyo. Posible ngayong Hunyo. Posibleng magkaroon ng malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa unang linggo ng Hunyo ayon sa isang source mula sa industriya ng langis. Batay sa Mean of Platts Singapore at Foreign Exchange Averages, sa nakalipas na 4 na araw ng trading, inaasahang bababa ang presyo ng diesel ng 6 pesos and 50 centavos hanggang 7 pesos and 50 centavos kada litro. Maari namang mabawasan ang presyo ng gasolina ng 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro.
0: Napakaganda. Sunod-sunod ng ating magagandang balita. Mm-hmm. No? Abangan natin po yan, mga kababayan, dahil napakalaking tulong po yan sa ating mga motorista at syempre para sa mga kababayan po natin na araw-araw ay sumusuong sa
1: PUV drivers,
0: sa transportasyon. Malaking tulong po sa atin yan. Hindi lang sa transportation, pero sa buong ekonomiya natin. Diba? Mga kababayan, yan po yung balitang hatid sa inyo ngayong hapon. Balitang verified at dumaan po sa masusing fact-checking. At syempre, speaking of fact-checking, nako, ito mga kababayan, kailangan po ng bawat netizens ngayon ang maging mapanuri. Lagi pong nagpapaalala ang PIA na huwag po tayo basta-basta mag-share o maniniwala sa impormasyong nasasagap. Kaya samahan niyo po akong mag-debunk ng misinformation dito sa ating segment na Fact Check. Mga kababayan, mariin pong itinanggi ng Philippine National Police o PNP ang kumakalat na peking social media post na umano'y nagmula sa kanilang ahensya. Ayon po sa PNP, hindi po ito mula sa anumang opisyal na platform ng kapulisan at hindi sumasalamin sa kanilang opisyal na posisyon o pahayag. Pinapayuhan po ang publiko na maging mapanuri po at iwasan po ang pagbabahagi ng hindi beripikadong impormasyon na kasalukuyan pong nagsasagawa ang PNP ng monitoring at verification kaugnay sa pinagmulan ng nasabing post. Yan po ang mga impormasyong dumaan sa masusing fact-checking. Kaya paalala lang po mga kababayan na maging mapanuri po tayo at matalino sa bawat impormasyong nakikita, naririnig at nababasa natin lalo-lalo na po sa internet. No? Isa po yung Pilipinas sa merong active, pinakamaraming active users ng social media sa buong mundo. Kaya po, payo po sa ating mga kababayan, huwag po tayong magpapaloko sa maling impormasyon sa digital space. Simpleng research lang naman po yung kailangan para malaman po yung kung totoo ba o hindi yung mga nakikita nating impormasyon. Pero hanggat hindi po natin na-verify, eh wag po tayong basta-basta mag-share. Kaya maging mapanuri po tayong lahat, no, Miss General?
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Kaakibat po ng pagiging mapanuri ay pagiging...
1: matalino.
0: Yan. Kaya matutuwa ang ating mga taga-subaybay ngayong hapon sa impormasyon at aksyon. Marunong nang mag-fact-check at matalino pa at willing pang matuto. Aba? Kaya kung usapang talino lang naman, mm-hmm, Miss Jen, dadagdagan pa natin yung talino nila. No, ito yung mga question na hinahatid po ni Miss Jenneret dito linggo-linggo sa Think PIA.
1: At ito na nga mga ka-PIA, ang ating question of the week ay, alin sa mga sumusunod ang pangunahing dahilan ng kidney failure sa buong mundo kabilang na ang Pilipinas? Is it A, kidney stones, B, diabetes at hypertension, C, hindi pag-inom ng tubig, o D, mataas na kolesterol na ko, Ari? Sinasabi ko talaga sa'yo.
0: Parang guilty ako dyan sa lahat ng yan. O, letter A, check. Letter B, check. Letter C.
1: Diagnosis pa.
0: Parang hello, Doc. Baka mamaya, sermon lang tayo ni Doc mamaya na sa interview natin. Yan po yung Think PIA question of the week po natin. Kung medyo guilty rin po kayo sa pinag-uusapan natin, ilagay nyo lamang po yung... guilty na nga eh. Pero para po dun sa question, ano yung pinaka-leading cause? Kung may idea po kayo, lagay nyo lang po dun sa comment section natin ng ating live stream. Maya-maya po alamin po natin kung tama po ba yung hula ninyo. O baka naman po alam nyo talaga yung sagot. Mm-hmm. Pag-usapan natin, no? Pero ito na po, oras na po para pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-nakakabahalang health crisis sa buong mundo, no? Ang chronic kidney disease. Kaya ito na, umpisahan na po natin ang Tinig ng Masa. Speaking of kidney, mga kababayan, nahanap na ba natin ang solusyon sa tumataas na bilang ng merong sakit sa bato?
1: Sana. Ayan. Kasi ano, Ardy, lalo na daw sa mga kabataan, medyo dumadami ang may CKD. Ha?
0: Ayan. So, syempre, habang patuloy tayo naghahanap ng lunas sa bato, pag-uusapan natin ngayong hapon yung paano natin aalagaan ang ating kidneys. No? Maraming paraan para alagaan ng ating mga sarili. However, syempre kasama ang mga pagbabago ng society at lifestyle na rin,
1: mm-hmm,
0: dito. From what we eat to what we do, syempre lahat po ng yan ay interconnected,
1: yes,
0: sa kung ano yung magiging epekto nito sa ating kalusugan, no, Miss Jenneret?
1: Mm-hmm.
0: So, to understand ang nangyayaring health crisis at kidney failure at chronic kidney disease,
1: mm-hmm,
0: mahalagang matukoy din po natin yung mga sanhi nito at syempre yung mga paraan upang mapanatili po na malusog po yung ating mga bato. Para sa paksang po ito, makakausap po natin ngayong hapon si Dr. Ernesto Guerriel Jr. ng National Kidney and Transplant Institute. Mainit-init pa to dun sa launching nila kaninang umaga.
1: Oo, congrats,
0: no?
1: Po sa NKTI.
0: Ayan, educate niya po tayo ngayon sa kidney health at ang celebration ng National Kidney Month. Magandang hapon, Doc! Si Ember at si Jenny Red po ito.
1: Good afternoon, sir!
2: Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, Miss Jenny at saka Mr. Ember.
0: Ayan. Doc, buwan ng Hunyo po, National Kidney Month. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng background sa observation, sa observation natin na to? Ano po ba yung layunin nito at bakit ito mahalaga? I understand nga, nabanggit ko kanina, nag-launch yata kayo kaninang umaga, no? Gustong advocacy ang pwede nating ibigay sa ating mga kababayan ngayong hapon na ito, sir?
2: Oo. Itong National Kidney Month actually is a yearly activity.
0: Mm-hmm.
2: At ito ay nagsimula sa Proclamation 184 ng dating presidente na si Fidel Ramos in 1993.
0: Mm-hmm.
2: So, sa proclamation na to, inatasan niya ang National Kidney and Transplant Institute na mag-spearhead or manguna sa mga pagpapakalat ng impormasyon at saka sa treatment na rin ng mga kidney diseases. Kasi noong mga panahon na yun,
0: mm-hmm,
2: nagkaroon ng alarm because of increasing number of patients na nagkakaroon ng kidney diseases. Imagine, noong panahon na yun, mga 6,000 cases lang.
0: Mm-hmm.
2: Sila ay na-alarm na, pero yun ay patuloy na tumataas hanggang sa mga panahon ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Kaya importante yung active role,
0: mm-hmm,
2: kasama na ang National Kidney Institute abong-alit, palaganap ng mga tamang informasyon at pag-a- paalala sa mga mamamayan tungkol sa mga sakit sa bato.
0: I see. Napakaano kasi talaga, no? Napag-usapan namin, Doc, kanina na yung kidney disease kasi talaga, parang silent ano siya, no? Disease siya. Hindi siya lumalabas.
2: Oo,
0: hanggat hindi talaga, hindi talaga late stage na, no? Pero, Doc, relative dun sa celebration, maaari nyo po ba kaming bigyan ng konting datos? Kasi kanina nabanggit nyo na medyo emerging na talaga siya, no? Hindi lang ngayon, pero dati pa. Pero, anong edad po ba kadalasan na lumalabas ang sintomas ng kidney? Paano ba yun? As early as anong age ba ang mga tinatamaan itong CKD na to, Doc?
2: Ang CKD kasi sinasako niya mula sa bata o yung pediatric age group patients hanggang sa matatanda.
1: Malawak.
2: Kasi even yung mga child sense of kidney failure, nangyayari na po yan. Actually, ang naging trend niya ngayon, nung araw kasi, mas popular na ang mga may edad ang tinatama ng ganitong kit. Pero sa ngayon, sa late estimate, around mga 57% ng mga CKD or chronic kidney disease affects yung age group na 20 to 50. So, yung nasa middle age group
0: natamaan.
2: Kaya kung the outskirts, yung lower age o yung past age na pediatric at kayong tatanda, ay hindi rin sila lagtas. Dahil pati sila ay pwede tamaan ng sakit ito.
0: Pero, Doc, yung ganyang mga sakit, ano ba yung mga warning signs na dapat bantayan ng mga pasyente o mga tao? Kasi minsan, tulad nung nakaraan, parang sumasakit yung lower back ko. May mga ganun
1: ba?
0: Oo, baka mamaya, ini-ignore ko lang.
1: Kasi ganun mahirap naman i-google. Kasi pag ginugle mo, parang kamamatay mo na agad bukas. So ano ba itong warning signs na ito?
0: Doc, sige nga.
2: Yun nga ang nakatakot doon. Sometimes withdrawal information with the use of online platforms. Nagbibigyan tayo ng maling information. Ganito kasi yan, ang sakit kasi sa bato ay nahahati sa dalawang aspeto. Yung medical cost at saka yung surgical cost. So yung medical cost, kamukha yung question natin kanina, yung ating quiz, kung yung most common cost. No? So kung ipapahinturo nyo, sasagot ko na yan.
1: go ahead, Doc.
0: Sige, Doc. Go ahead.
2: Diabetes hypertension.
0: Talaga.
2: So a presentation nun actually is more symptoms ng hypertension and more symptoms of diabetes na hindi naman nila mamalayan na ang long-term pala nun, yung kidney ang tinatamaan. Kaya by that time na malaman nila na meron silang kidney problem, it's quite late. Uli na. At napabayaan na dahil nga ang kanilang atensyon ay natuon doon sa sakit na hypertension and diabetes, which is actually the primary cause of kidney failure, among others. Infection, meron din. Yung other side naman, yung tinatawag na surgical cause, although causes of kidney disease but not necessarily failure. So, for example, yung stones. Yung stones kasi ang presentation immediate
0: Kapag
2: nagkaroon ka ng obstruction, daanan na iiwo, mararamdaman mo na ngayon. So magkakaroon ka ng early sign na ikaw ay may kidney problem.
0: I see.
2: So pag surgical, mas acute ang presentation, no? Mabibigyan ng idea na may problema ka sa kidney, like pananakit ng likod. Pero yung mga silent disease, by yung mga medical causes like hypertension, diabetes, at saka yung good nephritis, minsan wala ka talaga mararamdaman nun. Magugulat ka na lang na sa diagnosis sa'yo na ito meron ng different stage of CKD. Most of the time, late stage ng CKD.
0: So kung halimbawa, hypertensive ako, dapat hindi lang pala yung ano, yung high blood yung binabantayan. No? Kailangan nagpapacheck din talaga lahat ng mga ano.
1: Pero Doc, curious lang ako, kunyari meron kang hypertension, meron kang diabetes, pero hindi ka nagpapacheck up, paano mo malalaman na meron ka na palang CKD?
2: Isa sa mga signs na common na nagiging cost for a part ng mga pasyente, at sila na mismo nagkaroon ng idea, baka nagkaroon ako ng kidney failure, yung manas.
0: Nagmamanas.
2: Yes, okay. Yung mask, depende rin sa degree mask, merong mask na malalak sa mga extremities o sa paa. Pwede naman, extend na hanggang sa bukat pa, hanggang sa paa.
0: Minsan kasi lalo na yung mga ano, lalo na yung pag lagi kang nakatayo, tapos minsan mamamanas yung paa mo, 'di ba? Ibig sabihin siguro hindi na nakakabalik yung fluid pabalik doon sa katawan mo, nagpupondo na siya doon sa mga extremities nga doon.
1: So yun
0: sa...
1: na pala nga medyo isa sa mga ultimate warning sa.
0: Oo, so mga kababayan, wag po natin basta-bastang i-ignore pala yung mga ganun, no? Kasi baka mamaya wala man sumasakit sa atin, nakikita natin namamanas, iaangat natin yung paa natin sa ipapatong natin sa unan or papahinga tayo ganyan para bumalik yung normal na size ng ating mga paa or kamay. Pero may underlying ano na rin pala yun.
1: May sinasabi na ang ating katawan.
0: Symptoms na pala yun na maaring mas malalim yung pinanggagalingan nung sakit.
2: Exactly.
0: Doc, bago tayo magko-commercial break lang tayo saglit. Pero bago tayo mag-break, matanong ko lang po yung medyo marami kasing nagtatanong sa atin dito eh. Paano naman po yung tamang pag-aalaga ng ating kidneys? Siyempre, ito, nakikita na natin, sabi natin kanina, habang wala pang symptoms, huwag nyo nang hintayin, di ba? So, kung halimbawa ako ngayon, alagaan ko yung kidneys ko. Ano ang pinakamadali kong gawin?
2: In general, okay? It applies sa buong katawan ng audil monetary sa organ ng kidney. Mm-mm. Yung lifestyle.
0: Lifestyle talaga.
2: The way na... yung ginagawa natin sa pang-araw-araw, maintenance ng health living. Napaka-importante niyan. Pangalawa, medyo iiwas tayo doon sa mga bisyo na alam natin na makakasama sa ating katawan. So, one of them is smoking, alcohol intake, drug. May isa din po, no? Yung mga iba kasi sa kanilang kagustuhan na manatili na ma-healthy yung kanilang katawan, nagtitake ng kung ano-anong gamot, particularly herbals or supplements. Eventually, malalaman nila na ito ay nakasama sa kanilang kidney.
0: Okay. Doc, sige po, pansamantala po muna nating puputulin ang ating magandang usapan. No, napaka-exciting kasi ng usapan natin. Pero mga kababayan, sa punto pong ito, pansamantala nating puputulin ang discussion natin. Pakinggan po muna natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Vietnam Philippines Business Forum 2026.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live

0: takes on an even more profound significance as the Philippines chairs ASEAN 2026. As we steer the region towards deeper connectivity and inclusive growth, Vietnam remains our steadfast partner. Together, we will advance boosting MSME development, unlocking digital innovation, and enhancing regional supply chain resilience. Among our priorities during our chairship is the swift implementation of the ASEAN Digital Economy Framework Agreement. The digital economy is the engine of our future growth. Vietnam's collaboration is absolutely crucial as we establish the world's first region-wide legally binding digital economic pact. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Likewise, strengthening our shipbuilding industry and defense-related manufacturing capabilities. Reinforcing our commitment to maritime security, regional stability, and sustainable industrial growth. Ladies and gentlemen, governments can only provide direction. We can build institutions, we can enact reforms, and invest in infrastructure. But progress ultimately depends on people who are willing to seize opportunities and transform these ideas into reality. So I hope that you will turn the conversations today into strategic plans, meaningful investments, and commercially significant agreements. More importantly, may they contribute to a future where our peoples enjoy greater opportunities, greater prosperity, and greater security. Together, let us shape a more progressive, prosperous, and sustainable future for the Philippines, for Vietnam, and for the entire ASEAN community. Singamun, thank you very much. Good afternoon.
1: We sincerely thank
2: you. Sa katatapos lamang na talumpati ni Congressman R. Marcos Jr. sa pagharap ng Pangulo sa Vietnam Philippines Business Forum 2026, sinabi ni Pangulo Marcos na itong gathering ngayong hapon sa masalamin lamang na malayo na yung narating ng Vietnam at ng Pilipinas, at kung magtutulungan pa niya ang dalawang bansa, mas malayo pa yung mararating at mas marami ma-achieve yung Hanoi at yung Manila. Sabi ni Pangulo Marcos, mahalaga itong kooperasyon sa pagitan mga bansa ay isa yung isinusulong, lalo na yung Pilipinas at Vietnam, lalo na rin anya sa gitna ng pandaigdigan hamon. Kinilala ni Pangulo Marcos yung effort ng Vietnam sa patuloy na pakikipagtulungan sa Pilipinas at mas lalo pa anya pinagtibay itong ugnayan ng dalawang bansa na ang pundasyon anya ay economic resilience. Sabi ni Pangulo Marcos, hindi natatawaran ang balikatan ng Pilipinas at Vietnam, lalong-lalo na anya sa usapin ng kalakalan. Ang Pilipinas ay sisilbi anya key contributor para sa technological at digital advancement ng Vietnam, habang ang Vietnam naman malaking ginagampan ng papel para sa food security ng Pilipinas. Sabi ni Pangulo Marcos, marami pang maaabot ang dalawang bansa, lalo naman sa linya ng pagnegosyo o pagsulog doon sa ating mga maliliit na negosyante. Ngayong hapon, inilatag ni Pangulo Marcos yung mga reformang ipinatutupad ng administrasyon para mas mapadali yung pagpasok ng mga pamumuhunan sa Pilipinas, kabilang sa mga binanggit ni Pangulo Marcos, yung batas na ipasa yung Create More Act at maging yung pagsuporta ng pamahalaan sa mga high-impact project at sa bansa at katuwangan niya ng pamahalaan ng magkatuwang ang Vietnam at ang Pilipinas sa pagsuporta rin sa mga SMSE, yung mga maliliit na negosyante, yung pagsusulong ng digital innovation at yung pagpapalakas o pagpatatag ng supply chain maging yung digital economy. Ang Pilipinas, sabi ni Pangulo Marcos, ipiniposisyon yung sarili nito para mag-saving hub ng smart, sustainable at high-value partnership sa region at handaan ng Pilipinas para tumanggap ng mga pamumuhunan at initiative sa linyang ito. Umaasa si Pangulo Marcos na lahat ng mapag-uusapan sa Business Forum ngayong hapon, hindi lamang matatapos sa pag-uusap at hindi lamang hinito sa forum. Sabi ni Pangulo Marcos, sana raw lahat ng mapag-usapan ngayong hapon mag-materialize, mag-bunga para sa ikaw-unlad ng kapwa mamamayan ng Pilipinas at Vietnam. Ito din muna yung pinakahulang mula dito sa lungsod ng Manila, Rahal Barang, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Maraming salamat, Raquel Bayan. At yan po ang naging talumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Vietnam-Philippines Business Forum 2026.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
5: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Mga kababayan, nagbabalik po ang ating programang Impormasyon at Aksyon. Ako pa rin po si Ember Cortez.
7: At kasama pa rin po niya, Jenny Red, mala PIANCR.
6: Ayan, time check muna tayo, Ms. Jen.
7: Ang oras natin, 3:43.
6: Ayan, alas 3:43 na po ng hapon. Kanina napag-usapan po natin ang CKD at tamang pag-aalaga sa ating mga bato. Ngayon naman, pag-usapan po natin yung mga programa at advocacies natin ngayon, celebration ng National Kidney Month. Kasama pa rin po natin si Dr. Ernesto Guerial Jr. or ng National Kidney and Transplant Institute upang bigyan tayo ng kaalaman tungkol dito. Welcome back, Dr. Ernesto. Nandiyan pa po ba kayo, sir?
8: Yes, dito pa ako.
6: Ayan, very lively pa rin si Doc, eh, no? Doc, ito na lang. Pwede po ba natin ma-share yung mga nakahandang activities and programs po pa ngayong National Kidney Month para po sa ating mga kababayan?
8: So naghanda ang National Kidney ng mga iba-ibang activities for the Kidney Month, including public advocacy campaigns.
6: Mm-hmm.
8: So meron kaming mga pinupuntahang lugar na mga barabarangay at kasama dito yung mga doctors at saka allied health workers.
6: Okay.
8: Para magbigay ng forum or information, mm-hmm, about kidney diseases. So may mga kasamang mga lectures yan at saka forum discussion na kung saan yung mga nakikinig ay malayang makapagtatanong tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalalaman sa sakit sa bato.
6: Mm-hmm.
8: Meron din kaming mga screening and wellness activities.
6: Ayan,
8: so may
6: ayan,
8: mga
6: ayan,
8: laboratory tests.
7: Ayan.
8: Initial test lang, just like examination sa ihi,
6: mm-hmm,
8: para makita kung mayroong protein. Kasi, mm-hmm, yung pagkakaroon ng protein sa ihi is one sign,
7: uh-huh,
8: na tayo yun ay maghihinala na mayroong sakit sa bato. O yung protein.
6: Paano Doc, sorry. Paano malalaman kung meron ka ng protein sa ihi mo?
7: Ito sa urine test.
8: Una, urinalysis lang, mm-hmm, makikita,
6: oo,
8: yan. So doon magkakaroon na ng hinala na mayroong, at masusundan siya ng mas detailed test kapag doon sa initial screening ng urine,
6: mm-mm,
8: makikita na mayroong protein.
6: Oo, pero totoo ba yun, Doc, na kung halimbawa pag umiihi ka tas foamy yung urine mo, senyales ba yun automatically ng protein sa iyong ihi?
8: Alam mo, Kuya Ember, no? Maganda, mm-mm, yung tanong na yan. Kasi, mm-mm, maraming pasyente na voluntarily nagpupunta sa doktor. No? Kasama na ako doon.
6: Mm-mm.
8: Yung mga pasyente pumupunta, ito yung unang information na binibigay nila sa akin. Kaya sila nagpapacheck up dahil
7: mabulado.
6: Oo, naririnig ko nga, naririnig ko nga yun, eh. Kaya tama-tama at either ma-strengthen or mapapabulaan niyo yung statement.
8: Ano, pero, yes, pero ito ang katotohanan niyan. Hindi lahat nang mabula ang ihi ay may sakit.
6: Ah,
8: so
6: yun
8: kung halimbawa
6: pala
8: ang background ng health mo, ikaw ay diabetic.
6: Oo.
8: Or ikaw ay hypertensive.
6: Oo.
8: Or both, meron kang diabetes at hypertension. Tapos consistently mabula ang ihi mo, that's a sign.
6: I see.
8: Pwede mo siyang gamitin as a probable sign. Oh,
6: pag
8: ihinala ako na baka meron itong pasyente na to.
6: Oh.
8: Pero kung halimbawa, nangyari lang siya once,
6: mm-hmm,
8: or very few times nangyayari yan, maaaring hindi pa naman.
6: I see.
8: Alam mo, minsan, ang nangyayari dyan, depende rin yan, halimbawa, sa kinakain.
6: Yung
8: nakain mo na medyo high in protein, ganoon.
6: Finifilter out din pala yun.
8: Tapos ang nakakatuwa pa dyan, minsan kasi depende din dun sa ginamit mo na detergent sa toilet.
7: Minsan
8: kasi kapag ka bagong dinis yung toilet, siyempre meron pa na iwang residue ng sabon dyan.
6: Ikaw naman kinabahan na.
8: Kakabahan na kagad sa sabon dyan. Mas napansin ko biglang bumula yung ihi ko. Pupunta magpapakonsulta. So kailangan medyo selective tayo pagbigay ng advice.
6: At syempre ay para po sa ating mga kababayan, kumonsulta po talaga kayo sa health professional. Wag po gaya na sabi kanina, pag ginugle mo yan, talagang lalabas diyan.
7: Katapusan mo na.
6: sige Doc, siguro before po tayo mag-end ng ating interview, sir, ano po yung inyong mga mensahe po para sa ating mga pasyente o mga pamilyang apektado ng kidney disease? At syempre, baka pwedeng imbitahan na rin natin si ang mga manonood at makikinig natin sa mga activities po ng National Kidney Month.
8: Okay. Gusto lang natin na ipaalam na sa mga tagapakinig natin na talagang ang kidney disease ay isa sa mga sakit.
6: Mm-hmm.
8: Na ang effects sa atin yan physically, emotionally, and financial is very challenging.
6: Mm-hmm.
8: At yun ay mangyayari kapag ka ang sakit ay nadiskubre doon sa punto na medyo on the late stage na.
6: Mm-hmm.
8: So gusto lang namin i-emphasize through information dissemination na importante sa lahat yung kind of lifestyle. So palagi ipinaaalala yan,
6: mm-hmm,
8: na yung lifestyle, kailangan palaging healthy living, mm-hmm, palagi ka nag-exercise, water intake. So, minsan kasi napapabayaan natin yan hanggat wala pa tayong sakit eh.
6: Pero
8: kapag nararamdaman mo na o nalaman mo na may sakit, doon ka babawi. Ang daming inom ng tubig, in-exercise. Pero hindi na natin ini-encourage yun kasi minsan, mas nakakapagpalala pa yun kapag ka nasa point ka na ng sakit. Na nasa late stage ka na, hindi ka pwede uminom ng tubig dahil magmamanas ka, hindi ka pwede mag-exercise kasi additional load sa kidney mo yun kapag ka nagbe-breakdown ka ng muscle protein kapag so at kung ikaw ay may nararamdaman o may pagdududa, ang pinakamagandang gawin, kung meron kang access, is to consult a professional healthcare provider. Kesa dun sa magsi-search ka na hindi mo naman alam na kung yung mga impormasyon na nakukuha mo sa online search mo ay talagang tumutugma doon sa sakit na nararamdaman mo. O kasi it doesn't apply to everyone. Kung meron kang particular na symptom, it doesn't apply na ito na kaagad ang sakit mo. Mas malala na tumatay ka na bukas.
6: At saka may ano, I understand Doc, may mga series of interview questions pa yan para mapinpoint talaga.
8: Kasi it hindi siya pare-pareho. It doesn't one particular case does not apply to everyone.
6: Totoo.
8: So you have to dig deep into doon sa kanilang symptom and history para makuha mo yung what is the most probable case scenario na nararamdaman ng pasyente. At kailangan back up by a reliable test.
6: Yes.
8: Hindi pwedeng makuha sa kwento lang o sinabi ng kapitbahay mo na ito ang sakit mo, yun na ang iniintindi mo na totoong sakit to. Without any basis.
6: Yan, totoo yan. Ayan, napakaganda ng mensahe
7: ni Doc. Iba pa rin talaga pagkatulad nila, Doc, ngayong nakausap.
6: Tsaka kalmadong-kalmado pa rin si Doc. No? Don't panic kasi malalaman natin kung ano ang ano. Kung ano ang punot dulo ng iyong sintomas at gagawa natin yan ng ng parang.
8: Tama po yan.
6: Anyway, maraming maraming salamat, Doc Ernesto, sa iyong oras. Ang dami po namin natutunan. Sana
8: marami
6: po,
8: ma-interview
6: po namin kayo ulit sa mga susunod na araw. At syempre, kahit hindi National Kidney Month, makausap pa rin po namin kayo tungkol sa pag-aalaga ng ating mga kidney. No? Mabuhay po kayo at syempre lahat po ng bumubuo sa NKTI. Maraming salamat po ulit. Si Dr. Ernesto po, Ernesto Garial Jr., siya po ang chair ng National Kidney Month ng National Kidney and Transplant Institute. Maraming salamat, sir. Good afternoon po.
8: Salamat po. Mabuhay po kayo.
6: Ayan, thank you sir. Ayan, bago tayo magpunta kay Engoy, syempre babati muna tayo ng mga natin ngayon, mga manonood at makikinig natin ngayon,
7: simulan no? Syempre, oh, sa mga loyal viewers.
6: Loyal viewers. Ito nakikita ko nga ang pinaka top 1 viewer natin at listener. Ayan, walang iba kundi ang ating mga mothers.
7: Hello po, Kidito Mercy.
6: Ayan, hello po, Mercy, Mama Joyce. Ayan, nasa
7: mommy,
6: bahay
7: hello.
6: Siya. Ayan, si Tita Jeng. Ayan, at syempre, yun pong mga regular po natin na nanonood sa ating programang Impormasyon at Aksyon.
7: Si RD, babati tayo sa may birthday kay Maya Tupas, galing ng Mamitas. And syempre kay Ma'am Bebe, hello po.
6: Ayan, Ma'am Bebe, diba? Napakasarap ng inyong lasagna at tiramisu. Ayan, mga kababayan, syempre samahan naman po natin ulit ang ating isa pang co-host sa ating programa, ang puppet po na love ng mga pamilyang Pilipino, walang iba kundi si Engoy. At syempre tunghayan po natin ang kaalamang dala niya dito lang sa Alam Mo Ba?
9: Ayan! Alam niyo ba na ang Hunyo ay itinakda bilang Rural Workers Month? Ito ay para bigyang pagkilala ang mga manggagawa sa kanayunan, mga magsasaka, mangingisda at iba pang nagtatrabaho sa bukid at mga pamayanang rural. Sila ang nagbibigay ng pagkain sa ating mga mesa at nag-aambag ng malaki sa pag-unlad ng ating bansa. Karamihan sa mga Pilipino ay nakatira at nagtatrabaho sa kanayunan. Kaya mahalaga na sila ay mapakinggan, maprotektahan, at matulungan. Dahil dito, kinilala ng pamahalaan ang International Labor Organization Convention 141 na nagtataguyod sa karapatan ng mga rural workers na magkaisa, makilahok sa mga desisyon, at makasabay sa pag-unlad ng lipunan. Ngayong Rural Workers Month, ipinapaalala sa atin na ang pag-unlad ng bansa ay hindi lang nasa syudad, nasa mga bukid, baybayin, at kanayunan din nito. Saludo kami sa lahat ng mga rural workers. Salamat po sa inyong sipag at sakripisyo. Kayo ay haligi ng ating ekonomiya. Oh, ayan! Alam nyo na ha? Kita-kits!
6: Ayan, maraming maraming salamat, Engoy. Napakaganda ng damit mo ngayon. Parang bago yung damit mo.
7: Maliwanag na maliwanag ang buhay.
6: Diba? Oo. Dilawat orange. Napaka-sunny. Yes. Dahil ngayon, medyo maulan-ulan na. Diba? Anyway, sana makakasama ka namin ulit next week, Engoy.
9: Yes,
6: dahil
9: yes.
6: Daming natutuwa at natututo sa kaalaman na pabaon mo sa amin. Yan. So, see you next week.
9: Kita-kits!
6: Ayan, mga ka-PIA. Oras na para alamin natin ang tamang kasagutan sa Think PIA Question of the Week. Miss Jen, take it away.
7: Ito na nga, mga ka-PIA, ang ating naging katanungan ay alin sa mga sumusunod ang pangunahing dahilan ng kidney failure sa buong mundo kabilang ang Pilipinas? Ang tamang sagot ay diabetes at hypertension. Ang diabetes at hypertension ang dalawang pangunahing sanhi ng kidney failure sa buong mundo kabilang na ang Pilipinas. Kapag mataas ang blood sugar level, nasisira ang maliliit na blood vessel sa kidney, habang ang mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng labis na stress sa mga ugat. Ang kombinasyon ng dalawang kondisyon ay mabilis na nagpapalala ng chronic kidney disease hanggang kidney failure. Ang maagang control ng blood sugar at blood pressure kasama ang regular na check-up ay mahalaga upang maiwasan ang dialysis o kidney transplantation.
6: At dyan po, nagwawakas ang ating isang oras na naman po na punong-puno ng impormasyon at makabuluhang talakayan. Maraming salamat mga ka-PIA sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta. Sana po ay makasama po namin kayo sa susunod na Lunes mula alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon. Mapapanood nyo pa rin po kami sa Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng PIA at inyong mga telebisyon. Kaya huwag nyo pong kalimutang ibahagi ang ating programa sa inyong mga kapamilya. Muli, ako po si Ember Cortez.
7: At Zenny Red pa rin po.
6: Ayan, mga kababayan, stay safe po. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Lunes dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
10: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Philippine Standard Time 3:57.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas at Vietnam lumagda sa apat na kasunduan bilang bahagi ng state visit ni Vietnamese President Tho Lam sa bansa. Mayulat si Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam ang paglagda sa apat na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation sa pagitan ng DND at Minister of National Defense ng Vietnam. Mahalaga ito ayon kay Pangulong Marcos upang mapalakas ang joint capabilities ng maritime security, military education at disaster risk reduction and management. Nilagdaan din ang MOU para sa Information Technology and Digital Transformation Cooperation sa pagitan ng DICT at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Layo naman itong gawing produktibo ang kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies na mahalaga sa pagpapalagupan ng ekonomiya ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ng Hanoi at Maynila para sa Tourism Cooperation Program sa pagitan ng Department of Tourism at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam. Target naman itong palakasin ang turismo ng Pilipinas at Vietnam sa pagdaragdag ng commercial flight sa pagitan ng dalawang bansa, habang naselyuhan rin ang kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At sa kapapasok lamang balita, Senador Jinggoy Estrada susuko na sa mga otoridad. Alamin natin ang detalye ng balita live mula kay Nympha Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, kakatapos nga lang nitong ginawang press conference o nagpalabas ng pahayag itong si Senador Jinggoy Estrada, at dito ay inanunsyo niya sa media na voluntaryo siyang susuko sa CID, sa PNP CIDG, kasunod nga yan ng

0: Senador Jinggoy Estrada na binigyan niya ng instruction yung kanyang mga staff at yung na i-hold muna yung kanyang sahod dahil personal daw niya itong pasya para ipakita sa publiko na wala siyang intensyong makinabang sa pera ng bayan habang siya ay humaharap dito sa kaso. Hindi rin daw siya maghahanap ng o hindi rin niya hihingin yung Senate custody at ipagtatanggol niya sa mga sa hukuman ang kanyang kaso at hindi siya iwas sa proseso. Iginitin muli binahagi ni Senator Jinggoy na merong mga nagbanta sa kanya na manatili sa talikuran yung kasalukuyang Senate Majority Block sa pangamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano kapalit ng kanyang kaso. Hindi naman niya pinangalanan pa sa ngayon kung sino itong mga to at ang sabi niya ay abangan ang susunod na kabanata. Dito sa kanyang pagharap sa presko na ay kasama niya yung ilang miyembro ng Majority Block, kabilang sina Senadora Amy Marcos, Senador Mark Villar, Senador Camille Villar at Senador Rodante Marcoleta, kasama rin si SP Alan Peter Cayetano. Sa ating impormasyon, dun sa kanyang pagpunta sa Camp Crame ngayon, ay kasama rin niya si SP Alan Peter Cayetano. Yan muna yung mga pinakahuling balita mula dito sa Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. At sa kaugnay pa rin balita, dapuhan natin si Diane Liar. Kaugnay pa rin sa gagawing pagsuko na yan ni Senador Jinggoy Estrada sa Campo Crame.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Albert, inaasahan nga magtutungo dito sa Campo Crame sa Quezon City si Senator Jinggoy Estrada ngayong hapon para boluntaryo nga sumuko. Ito ang kinumpirmo mismo ng Senador sa kanyang talpas sa Senado kanina. Kasunod nga ito ng bumabas na warrant of arrest ni Estrada sa kasong plunder mula yan sa Sandigan Bayan Division. Dadalhin dito sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Estrada para sa isasagawang medical at booking procedure. Kapwa akusado ni Estrada sa kaso sina dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Noan, Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at District Engineers na sina Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Ang naturang plunder case ay walang inrekomendang piyansa. Matatandang naghain ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng kasong graft at plunder kina Estrada at Bunoan at iba pang opisyal ng DPWH dahil nga sa pagkakasangkot sa maanmalyang flood control project at kickback scheme. Sa ngayon, hinihintay na ng media dito sa CIDG itong ang pagdating ni Senator Estrada. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Diane Liar. Sa iba pang balita, nasa 44 na milyong pisong halaga ng fuel subsidy na ipamahagi na sa mga tsuper sa ilalim ng 10 peso fuel subsidy program ng pamahalaan ayon ito sa Department of Energy. Ang detalye sa live report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Albert, umabot na sa mahigit 44 million ang nagastos mula sa 200 million na budget sa programang 10 pesos liter fuel subsidy ng national government. Ito ay sa kabila ng patuloy na inisyatiba ng national government katuwang ang Department of Energy sa pamamahagi nga hinggil nga sa patuloy na mataas na presyo ng produktong petrolyo sa world market. Ayon nga kay DOE Director Rino Abad, nasa mahigit 44 million sa 1,200 gas stations sa buong bansa ang kasali sa programa na nabiyayaan naman ng gobyerno sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Albert, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Kamara, patuloy ang koordinasyon sa Senado para mapabilis ang pagpasahan ng mga LEDAC priority bills. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isinusulong ng House Leaders ang malapit na koordinasyon sa Senado upang mapabilis ang pagpasa ng mga priority bills sa panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito ay sa gitna ng umiiral na tensyon sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa isang press conference, sinabi ni House Ways and Means Chair Miro Kimbo na makatutulong ang muling pagbuhay ng Joint Legislative Leadership Caucus upang mapadali ang pagtalakay at pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas. Ayon kay Kimbo, naging epektibo ang naturang mekanismo noong panahon ni dating Speaker Feliciano Belmonte Jr. dahil regular na nagtitipon ang pangunahing lider ng Kamara at Senado upang pag-usapan ang mga

0: Ano ka lang handa ng isulong at tugunan ang mga balakid bago pa man makarating sa plenaryo. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Ways and Means Chair Miro Kimbo.
1: Ang tawag namin doon ay Joint Legislative Leadership Caucus na binubuo ng Speaker of the House, Senate President, Majority Leader of both Houses, Minority Leader of both Houses, yung Chairman ng Finance Committee nila, at saka yung Chairman ng Finance at saka Ways and Means ng House. Na nagmi-meet yun every month para ilatag kung ano yung mga bills sa pwede na natin talakayin at the same time. Siguro ito isang bagay para mas maraming magawa over the next 2 years.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinatupad na ang close fishing season sa Davao Gulf. Si Ray Ferrer sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsimula na ang taunang close fishing season sa Davao Gulf ngayong Hunyo hanggang Agosto. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinagbabawal sa loob ng 3 buwan ang paghuli ng ilang uri ng maliliit na pelagic fish gamit ang bag nets, ring nets at fine mesh nets sa Davao Gulf. Layunin ang hakbang na mabigyan ng sapat na panahon ang mga isda upang dumami at makapagparami na makatutulong sa pagpapanatili ng produksyon ng isda at seguridad sa pagkain sa mga susunod na taon. Kabilang sa mga protektadong species ang iba't ibang uri ng mackerel gaya ng karabalyas, hasa-hasa, anduhaw at alumahan, round scud o galunggong at big eye scud na kilala bilang matambaka. Ayon sa BIPAR, mahalaga ang close fishing season upang mapangalagaan ang yamang dagat at matiyak ang sapat na supply ng isda para sa publiko sa pangmatagalan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At pangwakas na balita, preliminary investigation sa campaign donation kay Senador Chis Escudero gugulong na ayon sa COMELEC. Si DK Zarate sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Gugulong na ang preliminary investigation sa umano'y question sa mga donasyong natanggap ni Senador Francis Escudero noong eleksyon. Sa kumpirmasyon ng COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakapagpadala na ang kanilang law department ng subpoena sa mga hindi tinukoy na campaign donors at contributors. At inaasahang sa susunod ay papadala na rin ang subpoena ang inaakusahang nakatanggap ng questionable contribution. Ito ay para bigyan ng pagkakataon ng mga respondent sa natanggap nilang reklamo at mga ebidensya. Paliwanag ni Garcia, ito ay isang election offense lamang at hindi maituturing na grounds para sa disqualification lalo na tapos na ang election. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarah. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Hello, I am Sabella Gunet Apilago in the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. As a grade 7 student from Cebu University at Mayo de Cagayan, what I can do to support the government's energy conservation measures is by turning off all lights, fans, and electronics not in use. I can also unplug plug materials so that I can lessen energy. Also, in my personal experience, what I can do is walk to school and walk from school to my home so that my parents don't have to waste gas to drop me off and pick me up. That's all. Thank you.
9: Maging fuel efficient, Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
12: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
13: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
11: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
12: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publiko.
14: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
18: Naman.
19: Mark out.
18: Mark in.
19: Mark out.
18: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas
19: 738 AM.

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po kayo ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Inilabas na nga po ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest. Fifth Division po yan, laban no kay Senador Jinggoy Estrada na para ho sa kasong plunder o pandarambong. May kaugnayan po yan sa pagkakasangkuto ng butihing senador sa manumalyang flood control projects. Batay ho sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division, sinasabing may sapat na probable cause para issue ano ng warrant of arrest ang senador, kasama ho si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at tatlo pang dating opisyal ng DPWH kaugnay po sa kinaharap nilang kasong plunder. Non-bailable, mga kababayan, ang kasong plunder. Matatandaan po nung Biyernes nang magtungo po sa Sandigan Bayan si Senador Estrada para magain po ng 90,000 pisong piyansa para naman sa kasong graft. Kinupirma naman ang kampo ng senador na naghain sila ng omnibus motion sa 2nd at 5th Division ng Sandigan Bayan para questionin po ang mga kasong plunder at graft na inihain o laban sa kanya. Sa pagkakataon pong ito, atin pong silipin ang sitwasyon mula sa, unahin muna natin ang Senado. Nakatutok doon ang ating kasamang si Nimpa Asuncion. Okay, may galawan na ba sa Campo Crame? Alamin nga natin ang sitwasyon, dapat sa Senado muna eh. Dapat sa Senado muna. Pero antabayan na po natin ang sitwasyon sa Senado. Pero tignan muna natin, silipin muna natin ang sitwasyon diyan no, sa Campo Crame, kung saan no, inaasahang dadalhin daw ho si Senador Jinggoy Estrada. Dayan! Si Dayan Liar, mga kababayan. Dayan!
1: Yes, sa J-Mark, sa mga oras na ito, inaantabayan na natin dito sa Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region o CIDG-NCR, yung ang pagdating ni Senator Jinggoy Estrada. Ito'y matapos na voluntaryong sumuko ang senador at ilabas na yung warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder. Dito sa CIDG, isasagawa yung booking procedure, kabilang dito yung pagkuha ng mugshot, yung fingerprints at yung medical procedure. Kanina lamang nakita natin yung pagdating ng dito sa CIDG ng mga medical staff ng PNP. At taong ito ay dumating din dito sa CIDG-NCR si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, na kapwa akusado naman ni Estrada sa senador. At any moment, eto, teka, nagkakagulo, mukha nga nandito na at dumating na si Senator Jinggoy Estrada. At nagkakagulo na yung media, nagtatakbuhan mukhang dito sa CIDG-NCR mismo dahil sunod-sunod na nga itong mga sasakyan na dumating. At tayo ngayon ay papunta doon na J-Mark at kukuhaan natin ang video. Saglit lamang, J-Mark.
0: Okay,
1: sige. Lang kami ngayon
0: Ayan, nagtatakbuhan po sila, mga kababayan.
1: Ito na.
0: Mukhang
1: ito na nga.
0: Oo. Dumating okay, na dyan, may dumating na dyan.
1: Ng, footage din eh.
0: May...
1: Balikan na lang.
0: Okay, sige, balikan ka namin dyan, Dayan, ha? Balikan mo kami sa mga pinakahuling pangyayari dyan. Silipin na, balikan natin ang Senado sapagkat dyan mo nagsimula yung pong paghahain po ng warrant of arrest laban no, kay Senador Jinggoy Estrada. Para mabigyan tayo ng recap, ano ba yung nangyari dyan bago tumungo sa Campo Crame? Si... Okay na, sinipa? Okay na. Nipa, kamusta dyan sa Senado ngayon? Nakalis na si Senador Jinggoy Estrada. Nipa?
2: Yes, yes, J-Mark. Kanina nga lang, bago magtungo dyan sa PNP, CIDG ay humarap dito sa media si Senador Jinggoy Estrada. At dito nga ikinumpirma niya na na-receive na niya o natanggap na niya yung warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan 5th Division at voluntaryo nga siyang sumusuko sa PNE CIDG. Ang sinabi niya dito sa brief na na pagharap niya sa media ay inutusan na niya yung Senate Secretariat at yung kanyang mga staff na i-freeze na muna yung sweldo niya dahil ang sinasabi niya ay naninindigan siya na hindi siya makikinabang sa pera ng bayan habang siya ay humaharap dito sa proseso ng pagharap sa kanyang kaso. Sinabi rin niya na meron din daw inamin niya na may nag-pressure sa kanya na bumalikta dito sa kasalukuyang majority block sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano at kapalit nung kaso na kinakaharap niya ngayon sa Sandigan Bayan. Dito sa kanyang pagharap sa media ay kasama niya yung ilang miyembro ng majority block na nakasuporta. Kasama dyan sila Senador Annie Marcos, Senador Mark at Camille Villar, Senador Rodante Marcoleta at si Senate President Alan Peter Cayetano. Katunayan dyan sa kanyang pagpunta sa PNP-CIDG ay kasama ni Senador Jinggoy sa kanyang sasakyan si SP Cayetano. Sa ngayon naman, J. Mark, maliban dyan, ang inaantabayanan natin ngayon sa baba ng Senate Building dahil inaantabayanan namin si Attorney Poa dahil yung sa reply naman ng Company Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na isinampas kanya ng Kamara. Ngayon kasi, yung deadline ng pagre-reply mula sa kanilang kampo.
0: Doon sa paghahain ng reply ng kampo ni Vice President Sara Duterte, hindi siya obligadong humarap ng personal. Pwede yung abogado niya.
2: Yes, tama. Abogado niya yung haharap at hindi pa naman siya obligado. Sa mga susunod na susunod na araw, pwede siyang ipasabi o i-require ng impeachment court na humarap. Pero upon notice yan.
0: Yan. Pero balikan ko dun kay Senador Jinggoy Estrada. Naging maayos ba yung pagsuko niya dyan sa mga otoridad nung dumating dumating dyan yung mga tauhan ng CIDG and CR para ihain nga yung Juana Topares. And balita ko, si DILG Secretary John Vicrimulya nandyan din.
2: Yes, pinagpunta siya dito. Mga mag-aalas 3, nagpunta yung mga taga-CIDG. Nakita natin silang pumasok dito sa Senate Building. Though, nung pagpasok nila, hindi pa nila sinasabi kung warrant of arrest na nga ba yung kanilang pakay dito. Tapos kasunod noon, ay pumunta na nga rin si SILG Remulla at nagtungo sila doon sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi natin na alam kung anong nangyari doon dahil medyo limited na yung access ng media dito sa Senate at hindi na tayo pinakayagan pumunta ng ibang mga palapag hanggang second floor lang tayo eh kung biglang naghig ngayon at ayun nga pero may nakuha tayong impormasyon na parang medyo nagkataasan ng boses eh parang may nakuha tayong mga video na nagagalit si SP Cayetano parang sakas yung boses niya kay SILG pero yun ay kinukumpirma pa natin kung ano yung mga prosesong nangyari kasi hindi tayo privy kung hindi natin personal na nakita yung mangyayari.
0: Okay, Nimpa, babalikan ka namin ha. Babalikan natin si Diane Lear dahil si Senator Jinggoy Estrada ay dumating na po dyan sa tanggapan ng CIDG NCR. Balikan natin si Diane Lear. Diane!
3: Oo, at J-Mark, nagkagulo, nagkaroon nga ng habulan kasi doon kami nakaantabay sa CIDG NCR. Eh dito pala dumiretso sa CIDG namin. At nagkahabulan at nagkatakbuhan ng media hanggang nasira pa nga yung pintuan mismo ng CIDG dito.
0: Nabasag yung pinto?
3: Dito sa main, oo, nasira yung pinto kasi talaga nagkagulo ng media. Eh,
0: salamin pa naman yan.
3: Oo, salamin pa naman nga ito at ngayon hindi na kami pinapasok. Nakaharang na yung mga tauhan ng CIDG dito sa CIDG nga main. At ngayon kapasok na si Senator Jinggoy Estrada para nga sumailalim doon sa booking at medical procedures. Kabilang nga dyan yung pagkuha ng mugshot, pagkuha ng fingerprints at yung iba pang mga proseso na kailangan niyang gawin dito. At ngayon pinapaalis muna yung media, hindi na kami makapasok dito sa loob. Nandito na lamang kami sa harap nito nga CIDG NCR. At pagkatapos nito mga proseso na to, iaasahan naman na ibabalik yung warrant of arrest sa Sandigan Bayan para naman doon dadalhin si Senator Jinggoy Estrada. So ito yung mga ito ngayon yung sitwasyon dito, J. Mark, at hindi natin alam kung magkakaroon pa ng pulong balitaan si Secretary John Vicca Remulla.
0: Hindi na natuloy yung press conference na dapat isasagawa bago yung pagdating dyan ni Senador Estrada, Dean?
3: Yun nga dapat yung inaasahan natin kasi kanina J. Mark, alas 3 ng hapon dapat magkakaroon ng pulong balitaan si Secretary John Vicremulla dito. At may usapan din o may isa din siyang mensahe sa kasama natin sa media na magkakaroon siya ng press conference kasama si Senator Jinkoy Estrada. Pero hindi pa malinaw yan sa ngayon dahil nga nakapasok na at yung mga media imbis doon sa headquarters, nag-aabang nandito kami ngayon sa CIDG Main. At nag-aabang din tayo ng mga iba pang kaganapan kung ano na ang mangyayari at paglabas niya nito ni Senator Jinkoy Estrada matapos yung mga proseso.
0: Para nakita ko si PNP Chief General Jose Melencio Nartatis dyan na Dayan.
3: Sa ngayon, wala tayong, hindi natin nakikita si PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. Ang nakita lang natin kanina sa headquarters, ang ating bagong PIO Chief na si Police Colonel Ko. At okay. Yun pa lang ang nakikita natin ngayon. Hindi rin natin nakikita ngayon dito si CIDG Police Major Director, CIDG Director Police Major Roberto Morico. At ngayon nakaharang yung mga tauhan ng CIDG at makahigpit na nakabantay sa media at hindi na tayo pinapasok, J-Mark, doon sa loob ng CIDG Main.
0: Alright, balikan ka namin, Dayan, ha, kapag ka meron ng mga developments diyan, lalo na kung iaharap ka sa kung haharap sa media itong si DLG Secretary John Vicremulla para sagutin yung mga katanungan ng mga mamamahayag dyan sa kung paano yung naging proseso at ano mangyayari sa saan ba magpapalipas ang gabi itong si Senador Jinkoy Estrada dahil ibabalik pa yung warrant of arrest sa Sandigan Bayan kasi ang mangyayari dyan batay dun sa naging payag ni Secretary Remulla nung isang linggo ang Sandigan Bayan na magdedetermina o tutukoy kung saan na magi-stay itong si Senador Estrada kung magiging kosa ba niya sa BJMP facility sa Payatas itong si Senador dati Senador Bong Revilla o diyan siya magtutungo sa CIDG magpapalipas ang gabi diyan muna siya idedetine hanggang sa matapos hanggang sa sabi nga magdesisyon na itong Sandigan Bayan Dayan.
3: Correct. Yan ang mga abangan natin, J-Mark. At yan muna ang huling update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J-Mark Tagala sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Napaka-action ng Lunes. Ang oras po natin.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Alas 4:27 ng hapon.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magic 1278.
4: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
4: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
4: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news. Fake news. Disinformation. Disinformation. Mark out mo na yan.
0: Sa oras na alas 4.32 sa ngapon, alamin po na natin ang mga mainit na mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Pagtutulungan para mapalawak pa ang turismo, edukasyon ng Pilipinas at ng Vietnam at iba pa, inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapatatag pa. Usapin naman ang economic priorities at bilateral trade matters dinalakay ng Pilipinas at US ngayong araw. Senador Jinggoy Estrada sumugo sa mga otoridad makaraang maglabas ng mandamiento de arresto ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay sa kasong plunder dahil sa maanumalyang flood control projects. Kampo po ni Vice President Sara Duterte inaasahang luluta ngayon sa Senado para sagutin ang mga aligasyong ibinibintang laban sa pangalawang Pangulo. Bilang naman ang mga Pilipinong pabor sa impeachment trial sa pangalawang Pangulo, tumaas ayon sa survey ng Okta. Brigada Eskwela, umarangkada na. Department of Labor and Employment naman binuksan ang 2,000 trabaho kaugnay nito. Department of Social Welfare and Development o DSWD handa na sa panahon ng habagat. PNP naka-alerto na rin sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster relief at rescue operation sa mga lugar na tatamaan ng kalamidad. Tabo ang bilang ng mga nasawi sa Angeles Building Collapse. Umakyat na sa 12.
4: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Alas 4:34 po ang ng hapon mga kababayan sa buong kapulang Pilipinas. Maasa po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang mapalalakaso ang partnership ng Pilipinas at ng Vietnam sa mas maraming aspeto. Sa gitna na rin ito na kanilang pagkakikita at pag-uusap ni Vietnam President Tho Lam na ngayon ay nasa bansa para sa isang state visit. Ayon sa Pangulo, hangad ang matibay na relasyon sa pagkikita ng o sa pagitan po ng Vietnam at ang Pilipinas. At nakita naman ito gaya sa halimbawa po sa aspeto ng economic partnership saan po yung lumagpas po ng $7 billion ang sinelyo ang bilateral trade ng dalawang bansa. Inaasahan naman ng Pangulo sa kanila pag-uusap ni President Lam ay mas lalakas pa ang people-to-people cooperation kung saan ay hagip nito ang may kinalaman sa turismo at edukasyon. Maasa rin ang punong ekutibo na magbubukas na mas maraming kolaborasyon at pagtutulungan sa nabanggit na aspeto sa gitna na rin ng inaasahang progresong nais makamit ng dalawang bansa.
9: As we embark on this new chapter in our bilateral relations, the vibrant cultural and human connections between our people will remain the bedrock of our enduring solidarity. The Philippines looks forward to an even more robust people-to-people cooperation with Vietnam, especially through the expansion of our tourism collaboration and the deepening of our educational and cultural exchanges.
0: Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Mark in, Mark out.
0: Kaugnay po niya, nasa linya po natin ang economist na si Ginoong Michael Ricafort. Alamin natin, ano bang basa rito ng mga ekonomista? Ano bang epekto nito sa ekonomiya? Lalo na't sabi nga ang Pilipinas at ang Vietnam ay hindi na rin ho iba sa bawat isa dahil halos malakyo at malalim ang naging ugnayan nito sa mga nakalipas na mga panahon. Ano ho? At isa ho ang Vietnam sa mga nagsanay sa Pilipinas pagdating ho sa agrikultura, lalo na sa pagdilinang po ng bigas. Ano? Mga nagsanay ho yan doon sa ating FNRI, yung ating IRI nga pala, yung International Rice Research Institute, di ba? Oh, ngayon sila yung top producing rice country, di ba? Diyan sa Timog Silangang Asia. Alamin po natin, ang iba pang mga sabi nga gains ng Pilipinas dito sa usapin na ito. Ginoong Michael Ricafort, magandang hapon po sa inyo.
10: Magandang hapon po, Mr. J. Mark, at sa inyo po mga taga-subaybay po.
0: Sir Mike, una, ngayon, nasa bansa nga ho itong Vietnam President Tho Lam, at pumirma nga ho ng ilang kasunduan. Ano po yung inyong sabi nga, nakikitang gains ng Pilipinas dito sa mga kasunduan na ito na pinirmahan po ng dalawang bansa?
10: Kasi una, yung when come, sino po ba yung biggest na supplier natin ng rice na imported, no? Vietnam po, no? Ay kumbaga ano at much lower cost, no, compared to other countries. Kaya ayan, na-report namin itong ano yung state visit na ito sa bansa natin, no? At marami rin tayong sinosource na ibang mga produkto from Vietnam, no? Kasi much more yung cost of living din doon, pati yung production cost, although may subsidies din sila. Halimbawa, yung mga pinagkukuhanan din natin sila ng iba-ibang consumer goods, no? Pati yung mga semento, no? At iba pa po mga produkto, no? Bukod po doon sa, of course, yung bigas, napaka-importante po noon kasi we at some point, mayroong mga months, lean season, kailangan talaga natin mag-import, eh, to manage inflation, to manage our stockpiles, no? Although it's being balanced kasi meron namang ibang months na hindi po muna inallow, no? Binawal po yung importation ng rice mula po noong September hanggang noong April during the harvest season, no? But during the lean season, kailangan po yan, no? Kaya those are very important things, no? So when it comes to yung source ng rice, pati rin yung ibang mga produkto, no? At pati rin po yung ano, yung cooperation dahil magkakasama po tayo sa ASEAN, sa security, no? And kung may mga usual na common stance po tayo sa ASEAN, no? Kachichair lang po ng Pilipinas this year. So, yun, talagang consistent din po at makatulong din po yun sa overall bilateral relations natin. Not on 50 years na rin po,
0: yes,
10: din.
0: Mm-hmm.
10: No? O, kaya ano yan, lalo na, syempre, we can learn from each other kasi, mm-hmm, malakas din sila sa foreign direct investments, no? So kasi dahil, well, the reasons why the foreign investors, they invest in a given country is for them to make money, di ba? At para kumita sila. So, well, yun. So, ayun, we at some point, we compete with them. But at the same time, we can also learn from them.
11: Yan.
10: Halimbawa, you create more.
11: Correct.
10: No? Yung cooperation in so many things as being both ASEAN members, no? At pati rin po sa, oh, yan, pagdating sa iba-ibang issues concerning ASEAN with the rest of the world, in, say, in dealing with China, in dealing with other countries around the world, no? When it comes to mga, sa mga territorial disputes, no? Maintaining peace and order in the region, stability in the region, level of cooperation in many areas, no? Pagdating sa, kasi minsan, yung mga dinadaanan ng bagyo, magkakahawig sa bansa natin, ha? Yeah, yung mga ganong klaseng kooperasyon, no? Sa defense and sa and so on and so forth, no? Kasi maganda rin yung relations kasi at some point kilukup din po ng Pilipinas yung mga refugees from Vietnam.
11: Diba? Oo.
10: So long standing po yung ano yung ties din ngayon naman, di ba, under better conditions sa ngayon, no? During peacetime na naman, di ba? So trade is very important. That's number one. With the free trade agreement, ASEAN, multilateral yon, and ito, it's time also to revisit yung bilateral with Vietnam. Lalo na dahil medyo peculiar and special yung relationship ng Pilipinas when it comes to yan, the biggest supplier of rice for the Philippines.
11: Eh, ito nga, dahil nabanggit ko nga kanina, Sir Mike, kanina bago tayo pumalaot, no. Eh, 'di ba nga ang ganda nung ano eh, ang ganda nung mga panahon na ang Pilipinas eh sabi nga eh namumutok pa pagdating sa sektor ng agrikultura. Minsan 'di ba ang mga taga-Vietnam eh minsan din nagsanay sa ating IRI, 'di ba, yung International Rice Research Institute. At tignan mo ngayon, napakayabong ng kanilang rice production, di ba, Sir Mike?
10: Oo po. Exactly, yung ano, pero siyempre, seryoso din po nila. They also use the best technology.
11: Correct.
10: So that's something to learn from, no?
11: Mm-hmm.
10: We can learn from each other also kasi ngayon, if they use the best technology, we can also learn from them in as much as they learn from us at the onset, di ba, a few years or decades ago.
11: Correct.
10: Parang yung neighboring countries din natin since IRI is based here in the Philippines. No? So, ano ba yung mga sikreto rin? Bakit nakakaakit sila maraming investments? Bakit they can produce rice na at a very low cost and productivity na mataas, nabebenta na mas mababa na price? So, yung ping areas of cooperation.
11: Correct.
10: That always we can always learn from each other in as much as they were able to learn from us, no? Many years and decades ago.
11: Yeah.
10: So, ano po yun eh. Siyempre, nag-evolve yung technology that would be the biggest equalizer eh.
11: So, yes.
10: Sakali, eh. And that's the only way na ma-boost natin yung output natin. Ma-boost yung mapababa yung cost, di ba? At mapababa yung presyo at mas marami yung supplies.
11: Mm-hmm.
10: No? Mas sufficient yung supplies towards food security. Kasi kat mare, ang dami na kasi nating ini-import din. Kung,
11: correct.
10: Ano, at some point, yun, if we can learn from that, no, and adapt that also here in the country para yun, yung mga increased mechanization, higher yielding seeds, varieties, no, pati other parts of agriculture, paano mapalago yung output, di ba, kung livestock yan, kundi poultry, paano maparami yung mga biik, yung mga sisiu, at mabilis lumaki, mas marami, at mas mababa yung production cost. So therefore, mas marami yung supply, mas mababa yung selling, yung presyo ng bilihin, no? O bukod, kanalo lahat eh. Yun po yung mga talagang siniseryoso ngayon, no?
11: Pero bukod sa agrikultura, Sir Mike, saan pa malakas ang Vietnam?
10: Well, sa manufacturing, no? Kasi kasi mababa yung production, kasi mababa yung labor cost. Tsaka yung cost of living. Kaya talagang doon pa lang, di ba? May advantages kagad kasi pumababa yung cost ng mga foreign investments eh, pag sila yung naglo-locate doon eh, lalo kung labor intensive yan, no? Pero at the same time, kasi tayo naman, may tinatarget na natin yung mga higher, yung mga mas mataas na level, na yung mga higher value added sa supply chain.
11: No? Without mentioning, ang tagal ding sabi nga eh, naging hamon sa Vietnam yung nangyaring Vietnam War, di ho ba? Kumbaga, ang laki ng impact sa kanila doon, and tignan naman natin ngayon, talagang sabi nga eh, yung pag-unlad talagang ambilis sa kanilang bansa.
10: Oo po, dahil nga talagang ano, dahil siyempre seryoso din.
11: Correct.
10: Well, kasi ano rin eh, dahil ano eh, una we also need to ano, learn from them yung mga proseso nila kasi yung feedback eh mas madali yung kasi depende rin sa form of government doon kasi parang medyo ano pa rin eh kahit papaano mabilis yung approvals,
11: yes.
10: No? Tapos madali pag top down yan, pag sinabi sa taas, so, mas mabilis yung na ease of doing business, cost of doing business, kung may mga subsidies ba sila, halimbawa sa kuryente, yung iba-ibang eco zone nila. So we can learn from those, no? May areas of cooperation din. Siyempre, yung energy security, do, kung kinakailangan. Ngayon kasi, nasa state of national energy, national state of energy emergency tayo for 1 year, mula ng March 24 for more than 2 months already, no? So kung, ayan, kung may mga bagay na yon, no? Kung pwede magtulungan yung areas of cooperation sa financial markets, yan, sa energy, sa food security, pati rin sa, ano rin, no? Yung, yan, yung mga common stance natin as ASEAN.
11: Correct. Nabanggit niyo yung energy, Sir Mike. May ano ba? Meron bang sabi nga, malaki rin ba yung mga oil reserve ng Vietnam?
10: Meron din naman po sila. Actually, yung iba nga po doon, nandun din sa ano eh, South China Sea area. So, mga ganun din. Yes. Awig doon sa kung ano yung meron din tayo.
11: Correct.
10: Yung mga natural gas. No? Meron din po sila. Kaya, ayun, kaya pwede, hindi po yung mga levels of, yung mga areas of cooperation.
11: Na pwedeng mapaglinangan pa nila.
10: At the same time, since ano tayo, we're board, yung borders natin with them,
11: correct,
10: sa dagat din. Yan yung mga common concerns natin, especially in dealing with the territorial disputes with China. No? Kasi medyo, ano yan eh, mga common sea borders yan,
11: yes,
10: eh, yung ano eh, with Vietnam eh. So, ayun, yung cooperation din doon. At isa kakaintindihan doon. At mas constructive yung ano din pagdating sa ganyan mga bagay, no? Pero ano na, ano, yung goes a long way, no? Lalo na sa trade, sa business, sa investments. Kasi marami tayong mga negosyante nakikipag-deal sa mga negosyante sa Vietnam. Pwede, mga simento, iba-iba mga materials,
11: no?
10: For manufacturing, construction, and so on.
11: Yan kailangan kaya natin.
10: Kasi mas globalized na free trade agreement. Eh kung nagiging global factory sila, no, as an alternative to China, di ba? Kaya dahil mas mura yung production cost sa kanila. At mayroon na rin multilateral free trade agreements.
11: Pero, Sir Mike, maiba ako. Dahil recently, ang Pangulong Marcos ay bumisita sa Japan. Alam naman natin ang Japan, isa yan sa mga kung tawagin niya superpowers of Asia. Dahil sa napaka-unlad, no? Isa yan sa mga first world country sa Asia. Dito matatag din ang alyansa ng Pilipinas at ang Japan pagdating sa aspeto ng ekonomiya at kalakalan. Anong tingin niyo dito na sabi nga eh, at lalo na nangako ang Japan na palalakasin ang defense aspect, no, ng Pilipinas pagdating sa pagpapatrolya, lalo na't magbibigay ito ng mga karagdagang asset. Bukod dyan, eh, syempre sa ekonomiya, meron din itong mga pledges na binigay, lalo na yung mga businessmen do sa Japan. Tingin nyo ba, sabi nga, it can boost lalo yung ating economy pagdating ng mga susunod na mga taon, Sir Mike?
10: Kasi in Japan, that's our biggest source of foreign direct investments at any given time. More than half. Now FDIs, no? Kumbaga, yun ang ano eh, they put their money where their mouth is. Kahit tahimik lang sila. Sila yung biggest source ng foreign direct investments natin. Sila rin yung one of the biggest sources ng foreign portfolio investments, no? Mga one-third. Yung mga kalahati naman doon sa foreign direct investments. So, parang best friend ko ng Pilipinas yan, yung official development assistance, yung mga loans po, no? Yung when it comes to official development assistance, yung Japan is the country's biggest creditor, more than $15 billion, no? Pinakamalaki po siya, far second po yung the likes of UK, US, Singapore, no? Tapos sila rin yung biggest source ng infrastructure natin. Yan, yung Metro Manila Subway, pinakamalaki pong infrastructure yan, project ng bansa natin. Japan po yung nag-finance yan. At marami pa pong iba, mga tulay, mga kahit yung mga science-related, technology-related, yung mga for disaster management, weather management, and so on. Yung mga teknolohiya, marami pong tinulong yung bansa ng Japan bukod sa infrastruktura, no? Yung mga weather system, yung mga disaster and calamity prevention and management, no? So, yun, pinakamalaki pong source yung Japan, no? Kaya nga po, maganda yung timing kasi lalo na ngayon, meron pong paksilika, yung US, ina-diversify po yung source ng electronics nila, yung mga AI, yung mga rare earths, other than the to reduce the dependence on China, and ita-diversify nila yung supply chain dito po sa Pilipinas.
11: Ayun. No?
10: Kaya, and yun po yun. So, bago po yun, within 2 years, sa New Clark City.
11: Mm.
10: Pati yung consistent with that, yung Luzon Economic Corridor.
11: Yes.
10: Diba? Yung magmula po yung mga ports sa Southern Tagalog, sa Central Luzon, sa Northern Luzon.
11: Mm.
10: So, yung connecting Subic, Clark, and Batangas, Palabar Zone, mga ports na, kasi ano po yun eh, importante yan sa ecosystem ng economic zones. And of course, yung mga train system, other than the Metro Manila Subway, yung sa North Rail, South Rail, no, yung PNR dati, gagawing elevated, malaking tulong din po yung mayambag ng government ng Japan. Ng mga ODAs, yung JICA. Kasi sila yung biggest source eh. Kaya, New Frontier, kung may first crack po sila doon, kasi magkakaroon na tayo ng AI eventually, mga rare earth. So, yung supply chain, yung mga US companies.
11: Pati sa tourism, di ba? Marami din mga kababayan nila ang tutungo dito sa atin kapag sa aspeto ng turismo.
10: Opo, marami rin retirees dito.
11: Yes.
10: Pension nila would go along their way, di ba? Pag meron ng mga retirement havens yung mga Japanese sa Mactan Island sa Cebu. And kaya yun po yung yan nila would go a long way, yung retirement pay nila, yung for a very long time, no? So yung ties medyo ano na yan, parang best friend ng Philippines yung Japan when it comes to a lot of things, direct investments, portfolio investments, ODAs, yan yung mga assistance program. Kita niyo yung iba-ibang mga malalaking tulay, mga road projects, mga train projects, no, mga mass transport system, kasi yun yung expertise nila lalo na ngayon with the yan yung high-tech industries, no, yung mga may first crack yung mga Japanese locators kung sakasakali kasi magka-clustering yan eh.
11: Correct.
10: From other developed countries, yung mga like-minded na allies sa developed countries, they would fit here, their suppliers, their supply chains and everything, no? So ayun, ayun po yung New Frontier. Sakto, maganda po yung timing. Ka-approve lang po niya. Wala pa po isang buwan yan, no?
11: Mm-hmm.
10: Kaya, kung maganda, magka-first crack din po yung mga Japanese investors na yun po yung bagong sources of investments po natin.
11: Ayun.
10: Sa mga high-tech industries, pati technology transfer. Bukod po sa mga existing na.
11: Correct.
10: Yung agricultural exports natin. Kasi biggest destination yung Japan when it comes to bananas. Kasi we're number... top 1 to top 3 in the world sa bananas, sa pineapple, sa mga mangoes, tropical fruits, tuna. Kaya, ayan. Kasi nga yung, we've been talking to the various chambers, Japanese chambers here in the country, that we have the sources here and they have the markets there. No? Kaya, ayan, leading position po tayo. When it comes to yung mga Cavendish bananas, yung mga pineapple, at nag-invest din po sila dito, yung mga Japanese investors. No? Lalo na sa Southern Philippines. No? May mga stake din po yung mga Japanese foreign investors sa mga agricultural exports natin. Ayun, kasi malaki pa po yung potential noon. Coconut oil, yung mga coconut-related products, may industrial uses po yan. Kasi pumupunta po kami doon eh, nagro-roadshow kami eh. So, kaya importante rin po yan, at least yung agreement when it comes to yung preventing and double taxation, mas clear yung tax policies para, ano, di ba, high level po yun, mas may kayat pa po sila. Addressing also the common concerns of the Japanese investors. Para klaro po yung batas, di ba, when it comes to taxation, yung ease of doing business,
11: correct,
10: yung ARTA, na in place naman, yung cost of doing business, etc.
11: Again,
10: we create more, napababa pa yung corporate income tax sa locators, so 20% from 25%, ang galing po yan above 30% before you create. Mas klaro na po yung policies sa VAT, sa value-added tax, sa mga locators, sa export zone, etc. Kaya yung importante po yun sa turismo, di ba, cooperation, disaster management and prevention, sa calamities, etc. Kasi common din po yung mga best practices sa agriculture din, using the best technologies. Yun din po, yung mga technology transfers din po. Kaya yeah, napaka-importante nun kasi Japan has, yan, yung biggest automaker nila. Number 10 po yung sales ng Pilipinas.
11: Yeah.
10: Number 10 po yung, ano, ganun palaki yung market ng bansa natin. Kasi we have the 12 largest population, more than 114 million Filipinos. Malaki po yung market natin eh. We're number 10 in many things when it comes to yung mga multinational companies, consumer goods, fast food chains, beverage makers. So, malaki po yung market natin. And they're here really to make money also. So, anything that would improve their ability to make money, that would be welcome.
11: Yeah.
10: Yan yung mga agreements po na during the... Kasi matagal-tagal na rin po nagkaroon ng itong state visit na ito. Very opportune time. So, lalo pang madadagdagan yung investments in view of the new frontier area sa Pacsilica and sa Luzon Economic Corridor. High-tech industry. Sa kinakailangan po ng bansa natin. Maglilika po yan ng maraming trabaho and opportunities po.
11: Sir Mike, kami nagpapasalamat sa iyong mga insight at sabi nga, napakalaking impact nga nitong mga naibahagi nyo sa amin dahil ito yung sabi nga, magbibigay ng iba yung edukasyon sa ating mga kababayan. Sa kung ano yung mga ano yung purpose, no? Kasi hindi naman gagawin to ng ating pamahalaan kung walang purpose, di ba? With that, Sir Mike, kami nagpapasalamat sa iyong oras na binigay sa amin pag bibigay po ng edukasyon. Sa ulitin po muli, salamat po.
10: Opo, maraming salamat din po, Mr. J. Mark, at sa inyong mga tagsubaybay po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
11: Magandang hapon din po. Ginoong Michael Ricafort, ang isa po sa ating mga suking economist.
4: Mark in, Mark out.
11: Ang oras po natin,
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
11: Pero ba tayong 4 na minuto bago ang alas 5?
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
12: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
12: Radio Pilipinas.
4: Radio Publiko
12: 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3
4: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Good news!
15: Yay!
14: Good vibes! I-mark in muna yan.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
11: Alamin po na natin ang iba pang mga balita. Level po ng tubig sa mga pangunahing dam. Hindi nadagdagan sa kabila po ng mga pag-ulan. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
16: Bagamat nakakaranas na ng mga pag-ulan, hindi pa rin ito nakatutulong sa kasalukuyang pagtaas ng water level sa mga dam. Batay sa pinakauling monitoring ng PAGASA Hydrometeorology Division, kanina umaga na natiling mababa sa normal operating level ang tubig sa dalawang pangunahing dam na nagsusupply sa Metro Manila. Nasa 172.74 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam na mas mababa pa sa minimum operating level na 180 meters, samantala bahagyang lampas sa maintaining level ang Ipo Dam na naitala sa 100.23 meters kumpara sa 100 meter threshold. Ayon sa ulat, kahit may mga naitalang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, hindi pa rin sapat ang ambang ito upang makapagpataas ng water level sa watershed ng mga dam. Nagbabala pa ang PAGASA hinggil sa posibilidad na pag-develop ng El Nino sa kalagitnaan ng taon na maaaring magdulot ng mas kaunting pag-ulan at mas mabagal na pag-recover ng water supply. Matuloy ang paalala sa publiko na magtipid at gumamit ng tubig ng responsable habang minomonitor ang sitwasyon ng supply sa mga susunod na araw at buwan. para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Yun daw po pananagutan at katarungan panawagan ng mga mambabatas kasunod doon ng pagsuko ngayong hapon ni Senador Jinggoy Estrada. May detalye niyan si Melanie Valdos Reyes. Lan?
17: Remarks sa isang matapang na pahayag, iniinit ni Agbayan Party List Representative Percy Sendanya na hindi sapat ang pag-aresto, pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada. Dapat anyang tiyaking tuluyan na itong mananagot sa batas. Ayon kay Sendanya, hindi sapat na maaresto lang dapat, siguruduhin na hindi makalusot ulit. Sa kanyang pahayag, kailangan buuin ng gobyerno ang pinakamalakas na kaso upang masiguro ang hatol at mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Kasabay nito, sinabi ni ng Akbayan Party List na ang mga kaganapan ay patunay na walang opisyal ng gobyerno ang nakakahigit sa batas at ang pondo ng bayan ay para sa mamamayan, hindi para sa pansariling interes. Hinikayat din ng partido ang Office of the Ombudsman, DOJ at mga korte na ituloy ang lahat ng kapanipaniwalang kaso sa korupsyon laban sa mga sangkot na opisyal. Nagbabala rin ang Akbayan laban sa anumang pakikialam ng pamunuan ni Senate President o ng Senado sa ilalim

0: Ignacio, AJ!
1: Tito J. Mark, isang maulang hapon pero good news para sa ating mga motorista, no? Dahil inilabas na ng Department of Energy ang pinal na presyo para nga sa lingguhang oil price adjustment sa produktong petrolyo. Ngunit ito nga, medyo maganda ang senyales at malakihan ng rollback ngayong linggo na ito. Sa inilabas sa isang Zoom press conference ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, bababa ng 4 pesos and 76 centavos ang kada litro ng gasolina, habang nasa 9 pesos and 26 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 10 pesos and 86 centavos naman sa kada litro ng kerosene, Tito J. Mark. So, ito, Tito J. Mark, ang naturang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ay magiging epektibo bukas ng alas 6 ng umaga at susundan na yan ng iba't ibang mga kumpanya ng langis. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, ang COMELEC nagbigay na ho ng mga dokumento sa Ombudsman para naman sa sasagawang imbestigasyon nito laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay po sa kasong plunder at indirect bribery. Yan naman po ang tinutukan ni DK Sarate. DK!
3: Inumpirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naibigay na ng Commission on Election sa Office of the Ombudsman ng ilan sa mga hinihiling na dokumento na makakatulong sa isinasagawang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. May kaugnay nito sa kasong plunder at indirect bribery na iniyain laban kay Marcoleta, kaugnay sa umano'y 75 milyong campaign donation noong nakarang halalan na hindi na ideklara. Ayon kay Garcia, kabilang sa mga isinubitin nilang dokumento sa Office of the Ombudsman, ang State of Contribution and Expenditures o Society Marcoleta, nakikipag-ugnayan na niya ang Ombudsman para sa mga karagdagang dokumento at verifikasyon kaugnay sa isinasagawang motopropio investigation laban kay Marcoleta, bagamat una na itong na-dismiss. Tinayang naman ng COMELEC ang buong kooperasyon, hindi lamang sa Ombudsman, kundi maging sa iba pang ayensya ng pamahalaan. Una nang pinasampinan ng COMELEC ang tatlong campaign contributor ni Marcoleta na hindi nagsumite ng kanikanang report of contribution sa loob ng itinakdang 30 araw matapos ang halalan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Srate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, DK Srate. Hoy, dahil magsisimula na nga po ang ito, umarakada na nga yung Brigada Eskwela, di ba? Eh dito naman sa baluarte ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6, may 2,000 o halos 2,000 pulis daw ho ang ipakakalat ng Police Regional Office 6 bilang pag-aanda po sa Balik Eskwela 2026 dyan ho sa Western Visayas. Ayon no kay General Tuanyo, magtatatag sila ng police assistance desk sa mga lugar na malapit to sa mga paaralan at transport hub para ho sa pagbibigay ng kanilang alalay. Katuwang ho ng pulisyang iba't ibang force multiplier sa mga lalawigan sa Western Visayas para sagkanda ho ang anumang krimen, mobile operations at pagmamando ho sa trapiko. Inatasan din ho ha, nito si General Tuanyo ang lahat ho ng provincial at local commander sa paitingin daw ho ang kanilang police visibility sa mga area of convergence, particular na sa mga eskwelahan. Bukod sa deployment ng mga police, suportado rin ng PRO 6 ang mga programa sa road safety, anti-bullying awareness, emergency preparedness at kampanya kontra illegal na droga.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Eto na, dahil bukod doon sa pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada, mga kababayan, ngayon ding araw na ito, sabi nga, sasagutin daw ho ng kampo ni Vice President

0: President Sara Duterte. At nakatutok doon si Ninfa Asuncion dahil ang kampo ni Vice President Sara Duterte naghain na ho na kanilang tugon. Diyan ho sa impeachment ko. Tugon na ho sa articles of impeachment na inihain po ng Kamara de Representantes. Nakatutok doon natin kasama si Ninfa Asuncion. Ninfa!
1: Ninfa!
2: Yes, Jay Mark, kakatapos lang yung maikling tulong balitaan ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw nga ay hinatid na nila dito sa Senado yung kanilang reply o tugon dun sa articles of impeachment na isinampa ng Kamara laban sa Vice Presidente. Ngayong hapon, sabi na ibinigay sa atin ni Atty. Poa ay yung kanilang prayer doon sa kanilang reply ay ma-dismiss itong impeachment case laban sa Vice President. Ang sinasayit niyang dahilan doon sa kanilang hiling na dismissal ay yung pagiging admissible ng mga ebidensya na inihain laban sa Vice Presidente ng prosecution team. Ang sinasabi ng defense team ay ipinakita itong mga ebidensya matapos lang yung pagdinig ng House Committee on Justice. At tinatanong nila yung constitutionality nito. Yan yung basically yung kanilang pinaka-prayer. Ang sabi rin yata, pinakita na nila yung robust na calendar ng impeachment court para dito nga sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente, though hindi nila sigurado at iparating sigurado kung official na yung nababas sa calendar, ay handa naman na silang sumunod sa kalendaryo o sa schedule na ibibigay ng Senate Impeachment Court. Handa rin anya si Vice President Sara Duterte na humarap sa Senate Impeachment Court kung ipapatawag siya ng personal. At sa ngayon ay patuloy pa rin yung kanilang paghahanda para dito sa kaso at binigyan din niya na itong kanilang pag-reply ay without prejudice dun sa kanila pa rin petition sa Supreme Court na ma-dismiss nga itong impeachment case laban sa Vice Presidente. Samantala, J. Marks, ngayon ay alas 5 ng hapon, nakaabang tayo dito sa session hall ng Senado dahil alas 5 nakaset ang kanilang session ngayong hapon at dahil wala, kasi nga diba sinabi ko, nasa CIDG kasama, yes, ni Senator Jinggoy, si SP Cayetano, inaasahan natin mag-preside ngayon ay si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Sa ngayon sa session hall ay kita pa lang natin yung 11 members ng minority yung SB 11 yung nandito at wala pa tayong nakikita na kahit isang senador na miyembro ng majority block. Alas 5 na ng hapon at nagdo-doorbell na, pero yun, wala pa nga tayong majority senator na nakikita.
0: Baka kasi pagbalik dyan ni Senate President Cayetano, hindi na siya ang Senate President.
2: Hindi nga natin alam kasi kung ganyan, parang baliktad yung nangyari nung nakaraan. Baka ituruan walang quorum dahil wala namang members ng majority. Antabayan na natin yung mga susunod na kabanata dito sa Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Tinatawagan lamang po ng pansin ang pamilya at mga kamag-anakan ng batang si Carl Napes. Siya po'y natagpuan noong December 10, 2025. Diyan sa kabaan ng Samson Road sa Caloocan City. Sa kasalukuyan, siya ay nasa pangangalaga ng Social Development Center mula po noong December 12. Sino man po may impormasyon sa mga kamag-anakan po nitong batang si Carl Napes, makipag-ugnayan lamang po kay Miss Edith Villarreal, ang social worker ng Caloocan City, sa numerong 0998241522. 0998241522.
3: Mark in! Mark out!
0: Salamat po sa inyong pagtugay, guys, sa ating mga natuntunan. Salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre, ang Mutiana Cordillera, si Engineer Joy Timidan. Si Engineer Bell. Ano nga ba ni Engineer Bell? Ano ang apelyido? Taga Bicol din. Aba, talagang magayon na, pero hindi kasing galit ni Bayon. O, kalmado. O, kalmado rin. Oo. Si Engineer Bell Lustre, mga kababayan. Siyempre, salamat, Ice, May, Isa. Siyempre, nasa newsroom sila Papa O, si Tita Mayet at si Luisa. At tabayanan po si Matthew Pacheco. Ba? Si Matthew, ah. ng Sports Radio para sa Fight News Weekly. Ito po yung Lingkod, J-Mark Tagala. Bye!
3: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab. Collab.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. This is a demonstration
3: of wireless. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo?
8: mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, Nauna.

at walang kagaya, your institution. Laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good day, Fight fans, and welcome to Fight News Weekly. It is now 17 minutes past 5 p.m. Ngayong unang araw po ng buwan ng Hunyo, araw ng Lunes. Ako po ang inyong makakasama, Matthew Pacheco, sa ngalan ni John Mogol, sa programang Fight News Weekly. At walang patumpik-tumpik, mga kasama, narito na ang ilan sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon ng Lunes. And here are our Fight News Weekly headlines. Combat sports showcase intensity and skill at 2026 Palarong Pambansa in the province of Agusan del Sur. Meanwhile, demo sports highlight kickboxing and karate do action at 2026 Palarong Pambansa. Meanwhile, also Sambo gold medalist Mark Mugen Strigel visits the MPL, leads the torch-bearing segment of the MWC and Asian Games send-off ceremony. Over 600 athletes from 31 countries expected in 11 Asia Oceania Sambo Championships, according to PSFI President. And Miralpes defeats Tan via KO and technical knockout in the round 2, claiming Zeus Bantamweight Champion. And Jake Brown becomes undisputed Zeus Flyweight Champion after stopping Mark Itaas. Details po ng mga balitang yan ating alamin sa ating pagbabalik. Oras po natin, alas 5.18 na.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung Higan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Oras po natin, 21 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon. At mga kasama or mga kaibigan, na ngayong hapon na ito, patuloy pa rin nating pag-uusapan patungkol sa iba't ibang combat sports sa mundo ng sports pa rin. At syempre, narito tayo sa bansang Pilipinas and the Palarong Pambansa fever is still on. Pinag-uusapan pa rin itong mga record-breaking na performances ng mga atleta sa iba't ibang sports. At syempre, bilang parte rin ng Palarong Pambansa, itong mga sports or yung mga combat sports na kabilang dyan. And this past weeks na nangyari dyan sa may probinsya ng Ilocos Sur, Ilocos Agusan del Sur, ano, ay natunghayan natin yung mga promising athletes, mga promising sports din na patuloy na nabubuhay at patuloy na pinapausbong dito sa ating bansang Pilipinas. Syempre, hindi mawawala dyan yung sport na boxing. At sino ba namang makakalimot dyan sa sport na yan? Our own very pride, no? Si Manny Pacquiao, the 8-time world champion natin. At dahil dyan, marami siyang na-inspire na mga atleta, particularly itong mga kabataan mula sa iba't ibang rehiyon, para i-push din yung kanilang sarili to play this sport. No? Alam niyo, from the Ilocos region, talagang grabe din yung intensity ng larong ito, no? Na makikita mo hindi lamang sa ring yung kanilang laro, hindi lamang natatapos dun sa mga sinasalihan nilang competition, but beyond that, yung kanilang preparation, yung kanilang mga ginagawang discipline, exercises and everything, ayon ay nagbibigay sa kanila ng mindset not only to give them a goal in life na maipanalo nila yung laro, but also to win, no, yung mga personal mga challenges nila. Limbawa na lamang dyan sa boxing, sa may Jarvie June Hernani from the secondary boys bantamweight category na nakapag-uwi rin ng gold from Northern Mindanao. So basically, napaka-technical din ng larong to, no, yung boxing. Kasi hindi to katulad ng ibang sports na yung point, yung makikita mo yung point base, kasi meron silang mga board of judges na nagde-decide para makita nila, based on the criteria na isinet sa kanila, para makita nila kung sino yung mananalo dun sa sport na yon. Meanwhile, not also sa larangan ng boxing, no, nagtatagisan ng galing ng combat sports dyan sa may palaro. Kasi iba-iba rin dyan sa palaro, eh, mayroong mga athletic, swimming. So ito, sa combat sports, when we see combat sports, talagang sagupaan to ng mga tao, syempre, ano. At maliban dyan sa boxing, meron ding taekwondo. So yung taekwondo, nilaro din dyan as a major or a regular sport pa rin dyan sa may palarong pambansa, together with wrestling, also wushu, and the national martial art natin na itinuturing itong arnis. So basically, ito yung mga regular sport na combat sport na nilaro dyan sa palaro, na kung saan ay ilang mga estudyante ang patuloy na nakipagtagisan ng galing laban sa isa't isa. At naging promising ang performance, particularly ng Sacsayhuayan region dyan sa may traditional boxing, dahil itinuturing pa rin silang powerhouse sa larangan na yan. Dahil nga, mula dyan, diba, parang dyan ang galing yung ating Filipino world champion, Manny Pacquiao, diba? Kung saan ang Sacsayhuayan, nakapag-uwi sila ng 4 na gold mula sa boxing, 5 silver at 9 na bronze medals. So imagine that, kung gaano naging preparado ito, yung kanilang rehiyon to compete, to prepare for that palarong pambansa. Not only Sacsayhuayan but also the Davao region, kung saan nakapag-uwi naman sila ng 4 na gold, 4 na silver at 5 bronze medal. Sa may Caraga region naman, o ba mga Mindanao, no, ay nakapag-uwi sila ng 4 golds, 1 silver and 6 bronze medals. So makikita natin dito, mga kaibigan, na kung gaano kalalim yung pagmamahal, particularly ng mga taga Mindanao, sa larong boxing. But not also that, there are also from other participating regions na nakipaglaban para may panalo nila, or to bring the name of the region dyan sa may palarong pambansa. And speaking of that, dito naman, pagdating naman sa may demo, no, kasi may mga regular sports tayo, and then from time to time, nagkakaroon sila ng demo sports, na kung saan dati exhibition, tas magiging demo sports siya, and then kapag nakitaan nila ng potential na maging regular sport ito, is nagiging regular sport siya. Halimbawa na lamang nung weightlifting. Last edition nung sa Ilocos Norte ay ito pa lamang ay isang yun nga demo sport. But later on this year no 2026 nito nga lang sa Agusan del Sur eh naging ano na siya, regular sport na siya. So maybe these combat sports na demo sports ay makikita natin siguro na maging regular sport siya. Now we are expecting it to be a regular sport in the next year. So basically, ilang sports din to, pero focus tayo sa combat sports or let's say, kasama na rin yung soft tennis na naging a demo sport, but also itong kickboxing and karate do na tinatawag. So yung karate ay familiar, very familiar naman ng mga Pinoy fight fans dyan. And even this kickboxing ng kinagbahan ay may kasamang sipa ang kanilang pakikipaglaban. So basically, itong mga demo sports na ito ay naitanghal siya kasabay ng mga pagdadaos ng regular sports dyan sa may Agusan del Sur. So basically, ang kinaibahan lang naman ito ay hindi sila kasama dun sa ano yung overall medal tally. Pero may sarili silang medal tally na kung saan ang nanguna pa nga rin dun is yung SOC Sergeant, no? Na nagbring sila or nagdala sila ng maraming medalya dun sa sport na boxing. Bakit kaya no, very ano ang mga taga Mindanao no pagdating sa combat sports and even the Davao and Caraga region, but also no they are promising athletes there from the ano the Cordillera Administrative Region kasi they are also known as ano mga fighters. So basically nag-join sila dito sa mga demo sports na to. They're hoping even yung Ilocos region no, there are some people there na nag-join dito sa Miami demo sport nga na ito na kickboxing and karate do. So inaasahan na itong mga sports na to in the future, in the near future, in the next edition sana ng palarong pambansa na gaganapin dito sa Quezon City ay posible ano, hantay natin kung ano magiging say nila para malaman kung ito nga ba ay mapapabilang na sa regular sports. So that has been the things that happened in Agusan del Sur for the past weeks. So basically, we cannot just focus doon sa iba't ibang sensational na laro, di ba? Katulad na lamang ng basketball, the ball games, the volleyball, the athletics and swimming, but also these combat sports na marami ring mga Pilipino ang namamayagpag, no? Marami ring nadidiscover, syempre to the grassroots level, mula dyan sa palarong pambansa, and maybe in the future, di ba, makapag SEA Games din sila, and even ang kanilang inaasam sa Olympics, or they might be a professional boxer in the near future. So basically, ang laking tulong din ito to help them boost their exposure in the national level but also to international level, lalo na yung karate do kasi 'di ba kakaraan nung nakaraan lang ginanap yung World Youth League dito sa Pilipinas. And it is also expected na parang yung Asian Championship noon is gagawin dito sa Pilipinas somewhere in February. So abangan pa ang ibang mga detalye ng mga bagay na yan sa mga susunod. Ano? At mga kaibigan, sa ating pagbabalik ito, pag-usapan natin si Mark Mugen. Bumisita siya dyan sa may MPL. So alamin din natin kung ano nga ba yung sport na Sambo at magkakaroon yan ng malaking event this coming month. Ang lahat ng yan sa ating pagbabalik dito pa rin sa Fight News Weekly. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Hey, this is Alex Ariza here. I want to say congratulations to Sports Radio 40th anniversary. You guys are amazing. Keep it up. We need to hear from you guys all the time.
7: Konting tiis na lang, darling.
8: Uwi din yung mga yan.
9: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
10: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
9: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
9: Nanay naman eh.
10: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Oras po natin, 32 minutos makalipas ng alas 5 ngayong hapon pa rin po ng araw ng Lunes. At ito nga mga kaibigan, si Mark Mugen Strigel, eh, talagang kilalang kilala rin to ng ating mga kababayan sa pagdating sa MMA, mixed martial arts, and even sa ano, yung physical Asia, no? Na kung saan doon siya, doon nabigyan sila ng exposure doon. Kasama nila si ano doon eh, si boxing champ, the people's champ Manny Pacquiao. Ano kung saan na... doon, nakipagtagisan sila. Nakita naman natin yung kanilang mga diskarte doon. Pero ito nga si Mark Mugen, bumisita siya kagahapon yun, di ba? Kagahapon dyan sa May San Juan Arena. Doon sa habang ginaganap yung MPL na tinatawag. Yung Mobile Legends Professional League. At yan, no, dala-dala niya yung torch, no? At yun na nga, ang ginawa nila is to send off, no? Kasi nga, magkakaroon tayo ng Asian Games, which is over, ayon sa POC, dun sa kanilang press release na inilabas kanina, it is expected over 700 athletes ang magpa-participate. So basically, hindi lamang pagdating sa combat sports yan, iba't iba na yan, halo-halo na yan, may athletics, swimming, at marami pang iba. So si Mark Mugen, nandyan siya, bumisita siya, at nilid niya yung torch-bearing segment nga ng MWC and Asian Games send-off ceremony, particularly nitong mga esports player natin dyan. At congratulations nga pala, masegue lang natin yung Mobile Legends League natin ng Team Liquid PH. They claim their third straight victory, tama ba? Sa MPL. So basically, si Mark Mugen, kung saan doon, shinare niya rin daw, na siya ay naglalaro rin ng ML. I mean, itong larong ito, no? Kahit na sino, whoever, and whatever you are, eh, pwedeng-pwede ka maglaro ng mga larong ganyan. Well, anyway, si Mark Mugen, other than that, visiting that special event for the Filipino fans also ng esports world. Because feeling ko ang sports talagang ano yan eh, interconnected yan eh. And it's also interconnecting people na kahit from the different realm, no? Na imagine mo, esports, tapos biglang combat sports, no? Talagang sabong kung sabong. Diyan mahilig ang mga Pilipino eh, sa mga ano, yung mga naglalaban. Diba? Gusto ng mga Pilipino yung ano, yung may nananalo tapos meron rin natatalo. pero ayan nga si Mark Mugen nga, at si Mark Mugen mas nakilala siya nung SEA Games, kung saan siya nga ay nakapag-uwi ng gold medal para sa Pilipinas. So siya ay isang PhilAm athlete. And speaking of sambo, mga kaibigan, ano nga ba yung sambo? No, familiar ba kayo dyan? Well, sambo is a combat sport at martial art na nag-originate dyan sa may Soviet Union, sa may Russia, ano, noong early 1920s pa. So matagal na siya. So ano nga bang kinaibahan nitong larong to sa ibang mga combat sports? Halimbawa na lamang basically, particularly itong sambo ay combination siya ng judo, wrestling, and traditional folk wrestling styles from Russia and Central Asia. So basically, ganun pa rin, papatumbahin mo, sasaktan mo yung kasama mo, no, iti-takedown mo siya, at to gain control para may panalo mo yung laban. So basically, may iba't ibang style din yan eh. Unang-una, syempre, yung sports sambo na similar to amateur wrestling or judo. So it focuses dun sa pag-throw, pag-pin, and submission ng kalaban. Sa combat sambo naman, it is used for military trainings nila. Imagine that. And it includes the punches, kicks, elbows, and even submission. Part na, especially sa mixed martial arts. You'll be familiar on that, no, kung saan kailangan kapag nag-top na sila, even in wrestling, di ba? Makikita nyo na kapag nag-submit na sila, they call it they call it to give up na dun sa kanilang game. And also the Beach Sambo, it's a lighter and simplified version played on sand. So basically, patuloy pa rin itong ipinapakilala dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? Pero alam nyo ba mga kaibigan, na itong paparating na 23 hanggang 28 ngayong buwan, June 23 to 28 sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila, ay magkakaroon or i-host ng ating bansa itong more than 600 athletes from 31 countries to compete in the 11th Asia Oceania Sambo Championships. Imagine that. We are going to host that according kay Filipinas Sambo Federation Inc. President Paulo Tangkotyan. So sabi niya, ni President ay magkakaroon na, or si President ng Philippine Sambo Federation, na itong Cambodia will send a 42-member squad. Imagine that country alone will send a 42-member squad for the week-long tournament sanctioned by the International Sambo Federation. Other countries, no? Sa iba pang mga countries dito sa Asia like Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Iran, Syria, Australia, and New Zealand are also expected to come in. So, syempre, in support pa rin ng Philippine Sports Commission through Chairman John Patrick Patok Gregorio, and sinabi niya that hosting international events continues to boost the country's sports tourism effort. So, it is expected ngayong buwan na magaganap ito dito sa ating bansa, and hopefully, mas ma-introduce ang marami nating mga kababayan dito sa sport na ito, and even, maybe, we don't know, di ba? Itong Sambo, baka makita na rin natin to na pinaglalabanan ng ating mga bata, no, ng mga ating mga estudyante, mga kababayan sa iba't ibang games dito sa Pilipinas. At syempre, existing pa rin yan, no, at talagang existing yung mga ganyang laro dito sa ating bansa kung saan, yun nga, alam nyo, yung, when we say combat sport, it does not teach us to just, alam nyo yun, throw punches, to pin our opponent. But also, it gives us a mindset na magkaroon na, alam niyo yun, to not give up, to be resilient in things that are happening in our lives. So, ito mga kababayan naman natin na ito, di ba marami tayong mga kababayan na mahilig din na sa larangan ng MMA. They are etching their names, si Lakay, dun sa Cordillera region, at marami pang iba. Ay talagang, their names are echoing kung saan na mas nabibigyan ng pansin itong mga sports na ito, not only boxing but also even this MMA at sa iba't iba pang larangan ng combat sports. Mga kaibigan, oras po natin 39 minutes makalipas ang alas 5 sa ating pagbabalik. Pag-usapan naman natin yung naganap na Zeus Fight League. Ako pa rin ang inyong kasama, Matthew Pacheco.
12: This is a public service announcement.
13: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. kahit natapos na ang sakuna. Kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
14: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
17: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
18: Init-init itong kanilang laban, no, na kung saan syempre parte ng kanilang paglalaban yung trash talk na nagaganap, no, kung saan itong ang si Kerwin Tan sinabihan niya pa itong si Meralpes bago magumpisa ang kanilang laro, no. Sabi niya, ngayon pa lang ako makakaharap ng ano daw, yung support daw na tulad niya. Imagine that, ganyan ka grabe yung kanilang trash talk na kung saan hindi naman na nagpatalo itong si Meralpes at doon nga sa naganap na kanilang laban noong May 29 pinatumba ni Meralpes itong si Kerwin Tan. So doon sa umpisa, no, doon sa kanilang fight, yung umpisa pa lamang makikita natin na naunahan agad na pumorma ni Meralpes itong si Tan doon sa kanilang round 1. Pero itong si Tan, syempre hindi pa rin siya sumuko doon sa mga early rounds or early round ng round 1. Kaya umabot pa ng second round, pero doon sa second round, doon na pinatumba ni Meralpes itong si Tan. Kaya nagtapos ito sa decision na technical knockout. So ganun yung naganap doon. Pero when we go back to the records, ano, itong si Kerwin Tan, siya ay undefeated. Pumasok siya sa laban na merong 3-0 professional MMA record. So, ilan na ngayon? Natalo siya. 3-1 na, di ba? So, hindi na siya undefeated. Pero si ang kanyang kalaban na si Jason Meralpes, mas experience naman ito, no? Na kung saan ay meron siyang 5 wins and 3 losses professional record. At nakilala naman din sa kanyang mga performances sa One Friday Nights. So that's Meralpes. Nakuha niya ang panalo laban kay Kerwin Tan. So it's a title fight, no? Na kung saan ang laban ay para rin doon sa kauna-unahang vacant na Zeus Fight League Bantamweight Championship. Kaya malaking pagkakataon ito para sa parehong fighters na maging kampiyon ng promotion na yon, na kung saan ang nagwaginga ay si Meralpes. At itong kanilang ano, head-to-head match-up, no? Nung kanilang bago pa sila maglaban. Para sa silang Pinoy, no? Na kung saan yun nga ang kanilang inaasam. Pero itong si Meralpes ay mas bata pa pala ito. Kaya siguro si Kuya Kerwin, no? Si Chivalry, minama niya, no? Pero para sila ng height. Si Kuya mo Jason, nire-represent niya ang Warriors MMA Academy. Samantalang si Kerwin Tan, nire-represent niya ang Hitman MMA. At marami pang iba na kanilang sporting association or kinabibilangan ng mga grupo dito sa kanilang naging laban. At alam nyo ba, mga kaibigan, sa usapin ng MMA, no, katulad na lamang yan, sa laban ni Jason Meralpes at Kerwin Tan, makikita natin kung gaano rin kalago itong community and also this sport, MMA dito sa Pilipinas. Consider bang ano, MMA yung ano? Hindi kasi pag MMA yung mga ganyan, may ano yan eh, may mga discipline yan eh, di ba? Hindi lang yan yung mga suntukan sa kalye. Kaya nga may referee din yan eh, may ano rin, may umaawat din. Oh, kasi yung mga sa kalsada na alam ko, hindi na MMA yun eh. Oo, ano lang yun, suntukan kalye lang. Well, on the other hand, si Jake Brown naman, siya pa rin ang is the undisputed Zeus Flyweight Champion after stopping Mark Itaas in the first round of their co-main event clash. So sila rin yung main event din dito sa naganap nga na Zeus Fight League na kung saan si Jake Braun ay nakuha niya nga itong flyweight championship against Mark Itaas. Braun! Doon sa kanilang laban, no, napanood ko nito kanina, ay itong si Braun, talagang sa una rin, siya rin yung nakaporma sa laban dito sa kanyang kalaban. Pero biglang, ayun nga, he landed a massive right hook na kung saan na-knockout niya itong kalaban niya who came in as the interim title holder ng flyweight division pa rin. Kaya dyan, no, kung mapapanood ninyo mga kaibigan, wala na siyang kasama dyan, wala na yung kalaban niya. Kasi ano eh, na patumba niya dun sa kanilang naging match-up. So napaka-interesting din nito, no, MMA dito sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo sa mga kaibigan, isa ang Pilipinas sa mga unang bansa, no, na nagpalago ng MMA sa Southeast Asia. Imagine that. Nagsimula ang local MMA scene noong early 2000s. At mas mabilis itong napalago dito sa ating bansa sa pamamagitan ng regional at maging international exposures. At alam nyo ba, no, itong sa usapin ng MMA, yung Team Lakay dyan sa may Baguio City. Yan yung isa rin sa mga kilala na MMA gym dito sa ating bansa. No, kung saan ay mga sa larangan din ng MMA nakapag-produce ng world champions. Tulad na lamang ni Edward Folayang, di ba? Itong mga idol natin, si Kevin Belingon, si Eustachio at Joshua Pasio. So marami sila na naging na-produce nito. At alam nyo ba na pagdating sa international stage, si Joshua Pasio, siya yung tinuturing na isa sa mga pinakamatagumpay na Filipino MMA fighters. Dahil naging multiple times strawweight world champion siya sa ONE Championship. So ngayon, patuloy pa rin yan even in the local scene sa mga provinces na umuusbong pa rin, no? At maraming Filipino MMA fighters, kasi nga recently halos lang na-introduce to itong 2000s lang dito sa bansang Pilipinas. So basically, itong ibang mga athletes natin na namamayagpag dito is meron din silang mga background sa ibang sports tulad na lamang ng wushu at boxing. Yung wushu at boxing eh, nasa palarong pambansa yan eh. So, 'di ba? Maybe, 'di ba? One in the near future eh, maging ano rin to, maging part din ng mga sporting events diyan sa mga ganyang klaseng labanan. So, itong iba't ibang styles din ang umuusbong pagdating sa laban ng MMA. Tulad na naman, pero halimbawa itong Team Lakay, kilala sila sa kombinasyon ng wushu sanda techniques, striking at maging ng modern MMA grappling. Ano, ini-imagine ko nga paano kaya pag ako yung yung nag-MMA. Siguro ano pa lang, no? Ano yung hindi pa nagre-ring yung bell. susuko na ako. Nakakatakot kaya, 'di ba? Wala kayong mga gloves tapos nasa octagon kayo, susuntukin. Tatakbo ko doon kapag ako lang naman 'yon. Oo. At patuloy pa rin ang paglabas ng mga bagong henerasyon ngayon ng Filipino MMA fighters. Alam mo, mga Pilipino palaban talaga, no? Talagang laban kong laban. Papalag kong papalag lagi eh. Ayon kay Lito Adiwang, no, marami pang rising talents na inaasa magdadala ng susunod na tagumpay para sa Philippines MMA. So basically, talagang we are expecting this kind of sports or kind of sport na mamayagpag pa rin dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya kung interested kayo, no, alam niyo, it is not a one-night process lang naman eh. Parte pa sa ating buhay, eh, kailangan mo rin i-train at syempre put your interest in doing that. At alam niyo ba, ito ay interesting fact lang din mga kaibigan. Ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking MMA fan bases sa buong Asia. At kapag may laban ng isang Filipino fighter sa international promotions, karaniwan ay malaki ang kanilang nagiging engagement at viewership mula sa ating mga kapwa Pinoy. So basically, dito pagdating naman kasi, syempre kahit sa anong aspeto naman, basta may kinalaman ng Pinoy, eh, di ba? Oo. Mapasport man yan, di ba? Maging nga sa mga pageants eh. Sa lahat, basta involved ang Pinoy. At dahil dito, MMA ang isa sa ilang sports kung saan sabay na ginagamit ang halos lahat ng aspeto ng combat sports. No, well, basically kasi kailangan ng striking, wrestling, grappling, submissions, conditioning at ng strategy para manalo. Kanina nanonood ako nung ano, nung MMA fight na nung dun sa Zeus Fight League. Ganun pala no? Parang ano, talagang itong mga even the coaches are shouting and putting up ng mga strategy para sa kanilang players para on how are they going to pin down yung kalaban nila or how are they going to recover mula sa pagkakalak sa kanila, ganun. So, very hands-on din talaga yung kanilang mga coaches. They are not only just a part nung kanilang process but also throughout the fight. So, basically, ang local MMA scene ay nagsisilbing daan patungo pa rin sa international promotions. Katulad nga lamang ni Mark Mugen Strigal, di ba? Na they are putting their names in the MMA fight scene. But the thing is, still challenging pa rin, syempre, pagdating sa Philippine MMA community, yung tinatawag na ano, yung kakulangan ng regular high-level competition. So kaya nga itong mga kaibigan natin from different leagues, they are putting up these leagues para at least makilala pa rin and to promote this kind of sport pagdating dito sa MMA. At alam nyo ba na hindi rin boxing yung pinakamaraming pinagmumula nitong mga Filipino MMA champions natin. No? Sa katunayan, marami rin sa kanila nagsimula sa wushu. So basically, when we say dito sa larong or sa MMA fights, ay hindi lamang siya, kasi nga iba't ibang ano siya iba't ibang sports that they are putting up together para mapaglabanan, no? To win. Yun. Yung kanilang mga laban sa kanilang mga pinaglalabanan diyan sa octagon na tinatawag. O kasi parang dati napaka ano nito no, yung even the celebrities no, nakapang nagkakainitan sila they are putting their anger diyan sa loob ng octagon diyan sila naglalaban ano. Well, anyway mga kaibigan, that's all for our edition for this Fight News Weekly episode. Hopefully mga kaibigan, marami tayong natutunan especially when it comes din sa Sambo Sport and even this MMA and we wrap up things no, tungkol din sa mga naganap nga ng combat sports dyan sa may palarong pambansa sa probinsya ng Agusan del Sur. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Sports Radio, sa mga kasama po natin sa Masters Control and even in the Malolos Transmitter, ako po ang inyong nakasama sa ngalan ni John Mogol, Matthew Pacheco, at magandang gabi, Pilipinas!

0: ng himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ngayong Linggo.
4: At Pinay Beauty Queen na si Gazzini Ganatos nakaabot sa top 5 ng All-Star Edition ng Miss Grand International.
5: Bayan kusang sumuko si Senador Jinggoy Estrada sa mga otoridad matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan para sa kanyang kasong plunder kaugnay ng umano'y maanumalang flood control projects. Antabayanan ang iba pang detalye maya-maya lamang. Samantala, bayan inangat pa sa Enhanced Strategic Partnership ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng state visit sa bansa ni Vietnamese President Tho Lam.
6: Magbubukas ito ng mas malawak at matatag na kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa, ekonomiya at people-to-people ties.
7: Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., highlight ito sa relasyon ng dalawang bansa na nataon sa selebrasyon ng ikalimang dekada ng diplomatic relations ng Vietnam at Pilipinas. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Sinimula ni His Excellency Tho Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam and President of the Socialist Republic of Vietnam ang ikalawang araw ng kanyang state visit sa bansa sa isang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Luneta sa Maynila. Matapos nito ay sinalubong siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacañang Grounds kung saan siya ginawaran ng arrival honors. Pinatugtog ang mga pambansang awit ng dalawang bansa at nagkaroon din ng 21-gun salute. Isa-isa ring ipinakilala sa mga heads of state ang mga miyembro ng kanilang mga gabinete. Matapos nito ay tumungo na ang dalawang leader sa palasyo kung saan pumirma sa guestbook si President Tho Lam. Sumunod dito ay nagsimula na ang bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam sa state dining room ng palasyo. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng partnership ng Pilipinas at Vietnam na kaisa-isang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia na ngayon ay mas pinaigting pa sa pagkakaroon ng isang enhanced strategic partnership.
9: There is no doubt that the Philippines and Vietnam share a common interest in maintaining peace, stability, and the rules-based order in our region anchored firmly on international law, including the 1982 UNCLOS.
8: Sinaksihan din ni Pangulong Marcos at President Tho Lam ang presentasyon ng mga nilagdaang kasunduan, kabilang dito ang defense cooperation, technology and digital cooperation, tourism cooperation at memorandum of understanding sa pagitan ng University of the Philippines at Academy of Public Administration and Governance ng Ho Chi Minh National Academy.
9: Ultimately, our exchanges today have made one truth abundantly clear. The enhanced strategic partnership does not merely secure our bilateral interests. It firmly positions the Philippines and Vietnam as steadfast anchors of peace, innovation, dynamism, and sustainable growth across ASEAN and the wider Indo-Pacific region.
10: I am fully confident that given our common resolve and vision, Vietnam and the Philippines will add further depth, substance and effectiveness to our enhanced strategic partnership for the interests of our two peoples and to contribute to peace, stability, cooperation and development in the region and beyond.
8: Sa darating na Hulyo ay ipagdiriwang ng Pilipinas at Vietnam ang ikalimampung anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Hindi apektado ng issue sa West Philippine Sea ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam na parehong claimant countries. Patunay dyan ang renewal sa defense cooperation na tinalakay sa pulong ng mga defense official ng dalawang bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
11: Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay Vietnam Defense Minister General Phan Van Giang. Tinalakay ng dalawang opisyal ang renewal sa 2010 defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
12: Ang usapan namin kanina, masasabi ko, walang script. Dahil renewal ng MOU on defense cooperation, usap kami, nag-isip tayo, panibago itong anyo. Kailangan ng pag-iisip natin panibago din.
11: Hindi na pag-usapan sa pulong ang patungkol sa West Philippine Sea, kung saan parehong claimant countries ang Pilipinas at Vietnam sa South China.

0: Tennessee. Pero sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi nakakaapekto ang isyu sa karagatan sa relasyon ng dalawang bansa dahil sa mapayapang dialogo.
1: Vietnam is one example. Brunei and Malaysia are other examples too. I mean, we cooperate with each other on several things, no? That is why if there is trust, if there is confidence, and there is no subversive, overt, or covert intent to take advantage of one another, then there is no problem. But I cannot say that for China. Hindi na nga sumusunod sa batas, galit pa.
0: Samantala, patuloy ang pagberipika sa posibleng bagong istruktura sa Scarborough Shoal o Bajo de Musilloc, kung saan unang sinabi ni Teodoro na mayroong raw information ngayon ang gobyerno.
1: Lahat naman na nangyayari siniseryoso natin eh. Ano ba ibig sabihin ng seryoso? Pinoprocess, sinisigurado. And then, kanya-kanya kaming departamento, nag-uusap kami kung paano ang magandang solusyon. We're not even sure if it's a structure. Kaya nga raw eh. Cannot characterize it.
0: Ang Bajo de Musilloc ay kabilang sa inaangkin ng China sa West Philippine Sea na dati na rin nilang idineklara bilang nature reserve kahit nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas o 124 nautical miles mula baybayin ng Zambales. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, pinagana na ng pamahalaan ang Interagency Upland Balik Eskwela para matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang maayos at ligtas na pagbabalik eskwela.
4: Ikinasal ng Department of Education and Interagency Upland Balik Eskwela ngayong taon. Layunin ng Interagency Upland Balik Eskwela na masigurong ligtas, maayos at handang-handa ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase.
3: Nakatutok ang Department of the Interior and Local Government sa seguridad sa paligid ng mga paaralan. Pinangangasiwaan naman ng Transportation Department ang maayos na biyahe sa mga pangunahing kalsada. Pinagtutuunan ng pansin ng Energy Department at MWSS ang sapat na supply ng tubig at kuryente sa mga eskwelahan. Kasabay niyan, pinaiigting pa ng Department of Information and Communications Technology ang internet connection sa mga paaralan. Habang nakaantabay ang National Disaster Risk Reduction Council sa anumang banta ng sakuna. Puspusan din ang maintenance ng Department of Public Works and Highways sa mga infrastruktura.
4: Palalawakin naman ng PCO ang information dissemination hinggil sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Ang DSWD naman ay magbibigay ng karagdagang suporta at proteksyon sa mga mag-aaral na lubos na nangangailangan.
3: Pinaghahandaan na rin ang administrasyon ng epekto ng habagat na posibleng magdulot ng pagbaha. Walang patid ang paglilinis sa mga estero para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang posibilidad ng pagbaha.
4: Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha.
3: Bago patuluyang maramdaman ang matinding epekto ng El Nino, pinareactivate na ni Pangulong Marcos ang National El Nino Team ng Agriculture Department. Tukoy na ang mga lugar na posibleng makaranas ng tagtuyot. Puspusan ang pagkukumpuni sa mga irigasyon at pagsasagawa ng desilting operation sa mga reserva. Layo nitong masigurong maiibsan ang epekto ng El Nino sa supply ng pagkain.
4: Preposition medical supplies, monitor heat and water-related illnesses like heat stroke, dehydration, waterborne diseases.
3: Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng kuryente, reserba ng petrolyo at power backup para sa mahalagang infrastruktura sa bansa. Claisel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Umarangkada na ang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Isang linggo bago ang pagsisimula ng school year 2026 to 2027, umarangkada na ang Brigada Eskwela sa pangunguna ng Department of Education. Kasabay ng national kick-off na pinangunahan ni Education Secretary Sonia Anggara, nakiisa rin ang mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa taunang bayanihan para sa paghahanda ng mga silid-aralan bago ang pagbubukas ng klase. Sa bagong Silangan Elementary School sa Quezon City, maagang nagtungo ang mga guro, magulang, mag-aaral at mga voluntaryo upang makibahagi sa paglilinis at pag-aayos ng mga pasilidad ng paaralan. Layunin din kasi ng Brigada Eskwela na matiyak na ligtas, malinis at maayos ang mga paaralan para sa pagbabalik ng milyon-milyong mag-aaral sa susunod na linggo.
7: Mahalaga man para makatulong din sa paglilinis ng classroom tsaka makilala kung sino yung advisor.
6: Sinulit na rin ng ibang magulang ang pagkakataon para tingnan sa mga nakapaskil na listahan ang pangalan ng kanilang mga anak. At bagamat may kaunting takot para sa kanyang anak dahil tumataas din ang grade level nito, kumpiyansa naman si Rocha na dekalidad pa rin ang edukasyon na makukuha ng kanyang anak.
7: Sana makayanan niya yung grade 1 kasi hindi ko na siya mahahatid sa susunod sa loob ng school, hindi katulad nung kinder siya.
6: Naniniwala naman ang principal ng eskwelahan na si Dr. Wilma Rosal na walang batang dapat mapag-iwanan para sa darating na taong pampanuruan.
8: Ito naman brigada ay taon-taon natin ginagawa at syempre ang ating bago naman tayo mag-umpisa, of course, nagkaroon kami muna ng mga series of meetings and we tap different stakeholders to coordinate and support our Brigada Eskwela. Dapat ang isang bata ay mainganyo sila na mag-aral sa pamamagitan ng pagmaaliwalas, malinis ang kanilang classroom, at ready ang mga ating mga kaguruan. Siyempre, ang bata ay excited na papasok. Para sa ganoon ay walang batang QC na mapag-iiwanan.
6: Binisita rin ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang bagong Silangan High School na nagsagawa rin ng Brigada Eskwela, kung saan may mga four-piece beneficiary na nakilahok.
9: Masaya po, masaya po. Binibigyan ko po talaga ng oras ang pagkakataong ito kasi hindi naman po ito araw-araw. Bihira lang po, isang taon lang po ito mangyari sa isang beses sa isang taon.
6: Samantala, inaasahan naman ng DepEd ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga local government unit, pribadong sektor at iba't ibang organisasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga paaralan sa pagbubukas ng klase. Kapag usapin ang edukasyon, lumalabas ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng Brigada Eskwela. At sa sanib na puwersa ng pamahalaan, iba't ibang sektor ng lipunan kabilang ang mga guro, magulang at kabataan para sa iisang layunin. Ang matiyak na handa ang bawat paaralan at mag-aaral sa pagbubukas ng panibagong pahina ng pagkatuto. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
10: Naka-alerto na ang Philippine National Police para sa balik eskwela ngayong taon. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melenzo Nartatas Jr., magkit 55,000 ang kabuang deployment katuwang ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang mahigit 28,000 mula sa PNP. Pakakalat din ang mahigit 4,000 mula sa ibang unit at mahigit 22,000 mula sa iba pang force multiplier.
11: We need to increase our visibility, our deployment, especially on schools, school premises, as well as the routes going to the school. At maraming programa yan.
2: Muling natiyak ang commitment ng Estados Unidos sa pagpapaunlad ng Luzon Economic Corridor sa isang pag-uusap sa telepono ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
12: Nakipag-usap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Sa isang phone call, tinalakay ng Presidente at ng Kalihim ng Estados Unidos ang prioridad ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at seguridad, partikular ang pagsulong ng kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Sabi ni Thomas Pigott, spokesperson ng U.S. Department of State, muling natiyak ang commitment ng U.S. sa pagpapaunlad ng Luzon Economic Corridor at paghanap ng mga paraan para matugunan ang mga hamon sa enerhiya sa rehiyon. Binigyan din ng Amerika ang patuloy na pagtutulungan at kooperasyon ng dalawang bansa sa harap ng paggunita sa 75 taon na pagiging magkaalyansa at 8 dekadang diplomatic relations ng Pilipinas at U.S. Ayon sa Palacio, ipinauubayan na nila sa Department of Foreign Affairs ang iba pang detalye, habang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na natalakay sa usapan ni Pangulong Marcos at Secretary Rubio ang mga usaping pang-ekonomiya gaya ng information technology, business process management, energy at oil supply. Binigyan din nila ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea.
13: Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon.
12: Samantala, nakatakdang magbigay ng Coast Guard vessel ang Amerika sa Philippine Coast Guard. Ipinarating ni Jose Castro ang mensahe ng PCG kaugnay nito, kung saan sinabing makatutulong ito sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan, maging sa mga humanitarian operations gaya ng search and rescue.
13: Ang pagdating ng isang decommissioned na barko ng US na kabilang sa Reliance class ay itinuturing na mahalagang dagdag sa kakayahan ng Philippine Coast Guard, nagampanan ang tungkulin nito sa West Philippine Sea.
12: Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: At sa puntong ito, humingi po tayo ng pinakuling update tungkol sa pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada. Makakausap natin sa linya ng telepono si Rod Lagusad mula sa Sandigan Bayan. Rod, anong latest?
14: Dayan, dumating na sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada para sa return of warrant. Kasama niyang dumating dito ang kanyang anak na si Janela Estrada. Ito na naglabas ng warrant of arrest para sa kasong plunder at graft ang Sandigan Bayan 5th Division laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ang kasong plunder ay walang piyansa. Ang natura mga kaso ay kaunay ng issue ng flood control scandal. Kasama sa mga kapwa-akusado niya dito ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at mga opisyal ng DPWH NCR. Bago nito, pinapabasura ng kampo ni Estrada ang mga kasong plunder at graft ng issue ng flood control project na isinampas sa kanya sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman. Ito na nagayon ng kanyang login ng urgent omnibus motion at Kotalem. Ito para ibasura ang mga kaso laban sa kanya, ma-dismiss o masuspindi ang proceedings na nito at maibalik para sa muling investigasyon o pagkumpleto anya ng preliminary investigation. Binigyan din ni Estrada na hindi ito pag-iwas anya sa pananagutan. Paliwanag niya, ito bahagi ng kanyang karapatan sa pagkakaroon ng due process kabilang na ang marinig ang kanyang panig. Ayon sa senador, buong kanyang loob na harapin ang kaso laban sa kanya. Anya, hindi lang ito technicality kung saan biyernes pa lang ng gabian niya ay kanyang natanggap ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan siya ng plunder. Dagdag dito, dayan, itinakda naman bukas, June 2, 1:30 p.m. ang arraignment at pre-trial para sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada kung saan kapwa-akusado niya dito si Manuel Bonoan. Ito yung ang Sandigan Bayan 2nd Division na kumahawak na durang kaso kung saan una na nakapagdiyansa sa halagang 90,000 pesos si Estrada at Bonoan noong Biyernes. Ito na rin sinumpirma sa atin dito ng 5th Division na sa New Castle City Jail sa Payatas nakataktang ikulong si Estrada. Dagdag dito, at dumating din sa Sandigan Bayan 5th Division ng isa sa mga akusado sa kasong graft at non-bailable na plunder na si DPWH NCR Assistant District Engineer Daniel Cesar Fortuna. Kapwa akusado niya sa naturang mga kaso si Senator Jinggoy Estrada, si Bonoan at ilang opisyal ng DPWH NCR. Sa mga oras na ito ay nananatiling na Sandigan 5th Division si Senator Jinggoy Estrada at inaabangan natin ang magiging article na ito. Dayan.
10: Maraming salamat, Rod Lagusa. Samantala, walang katotohanan at isang fake news. Pinabulaanan ng Malacanang ang alegasyong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada na naharap sa kasong pandarambong kaugnay ng maanumalyang flood control project. Gate ng Malacanang, wala sa mandato ng Pangulo na mag-issue ng arrest warrant. Ang Office of the Ombudsman Aniya ang nakatutok sa paghabol sa mga nakakalagkad sa flood control scam na isang independent constitutional body.
15: Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan.
2: Pinasinungalingan na Malacanang ang alegasyong politically motivated umano ng administrasyon ang kasong isinampa laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa Palacio, hindi totoo na may political pressure sa bahagi ng ehekutibo para umalis ng Senate Majority Block ang mambabatas at lumipat ng minorya. Dit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naraang taon pa lumitaw ang pangalan ni Estrada sa investigasyon ng Kongreso at Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam. Nangyari na ang pagkakadawit sa katiwalian ni Estrada bago pa man mag-uo ang majority block ni Senator Alan Peter Cayetano.
16: Wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
2: Samantala, inaasahan ng House Prosecution Panel na nakapaloob sa tugon ng summons ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang sagot ng bise sa articles of impeachment at hindi magtatago sa teknikalidad. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
17: Kasunod ng pagsumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sagot sa sumon sa impeachment court, umaasa ang House Prosecution Panel na lalamanin nito ang sagot ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment at hindi na magtatago sa likod ng technicalities.
18: Ang gusto po sana namin, which I believe ito rin ang inaasahan ng taong bayan, yung mismong kasagutan sa usapin ng threat, kasagutan sa usapin ng misuse of confidential fund, kasagutan dito sa usapin ng unexplained wealth and non-disclosure to SALN, at yung kasagutan din sa usapin ng bribery.
17: Target ng prosecution team na maghain ng reply ngayong linggo, bagamat hanggang June 8 pa ang nakalaang araw para sumagot ang prosecution. Kung sakaling maghain ng motion to dismiss ang kampo ng pangalawang pangulo, handa ang House prosecution na kontrahin ito.
18: The Senate rules on impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate Rules on Impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal.
17: Dadalo na pre-trial conference ang House Prosecutors na inaasahang magsisimula sa June 15, dalawang linggo bago ang tentative date ng impeachment trial sa July 6. Inanunsyo rin ni House Committee on Justice Chairperson Wistro ang pagbabago ng mga uupo bilang lead prosecutor sa Articles of Impeachment patungkol sa bribery, kung saan pangungunahan na ito ni Representative Kit Flores mula sa dating naka-assign na si Representative Joel Chua. At pangungunahan naman ni Representative Chua ang usapin ng confidential funds na dating nakatoka kay Luistro. Ani Luistro, nauupo rin bilang lead prosecutor sa impeachment trial. Posible pa ani ang magbago ang mga lead prosecutor na tatalakay sa articles of impeachment hanggat hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Bagamat hindi pa isinapubliko ang mga pangalan ng mga tatayong witness, sinabi ng lead prosecutor na may mga ipapasabpina sila na ilang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President. Nauna nang inanunsyo na 25 ang posibleng maging witness sa trial. Sa ngayon, hindi pa rin isinasa publiko ang mga uupo bilang private prosecutors. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Puspusan na ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa habagat season. Bilang dito ang pagtitiyak na maayos ang daloy ng mga tubig para matiyak na hindi babaha sa mga kalsada. Inaulat ni Jeremy Piscano.
19: Kaliwat kanan na ang ginagawang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ngayong opisyal lang idineklara ng pag-asa ang habagat season. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, noon pa man ang panahon ng taginit ay sinimula na nila ang cleanup at decladding operations sa iba't ibang waterways sa Metro Manila. Lagi ring naka-standby ang mga kagamitan ng ahensya para tiyakin ang kahandaan sa baha tulad ng rubber boats, trucks at iba pa. Tuloy-tuloy din ang regular maintenance sa mga pumping station at wala na rin anumang nakaharang ng mga basura sa mga naturang pasilidad. Nagsasagawa rin ng MMDA ng araw-araw na paglilinis sa iba't ibang kalsada sa Kamaynilaan upang matiyak na bukas at walang nakaharang na basura sa anumang daluyan ng tubig.
20: Magsimula noon pa, ilang months back na, ito ay istratehiya natin, simple lang, kailangan mabilis. Tumadaloy at walang bara ang ating mga waterways. Kaya nagde-declogging kami, nag-desilting, tinatanggal ang mga bara, nag-inspection kami para tingnan ang mga blockade at ng mga kung may mga illegal settlers na pwede pang paalisin at sa mga waterways, ginagawa namin. Tapos, ang pumping station, din siguro na gumagana at ang ating mga rescue equipment ay nakapreposition na rin.
19: Para siguraduhin na nakikisa ang mga mamamayan, inilunsad ang ahensya kamakailan sa Malabon City at Pateros ang Yes to Ayos campaign. Isa itong kampanya sa disiplina ng komunidad at pagpapabuti sa ugali ng lipunan. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapalit ng recyclable waste o kalakal sa grocery items, pagsunod sa 4 R's o refuse, reduce, reuse at recycle, hindi pagsusunog ng basura at marami pang iba. Plano ng MMDA, ilunsad pa ito sa mas maraming lungsod sa NCR.
20: Meron na tayong mga naka-lineup na ilang mga cities after ng Malabon at Pateros. Ang Yes to Ayos po natin ay patuloy nating inilalagay sa forefront dahil kailangan natin ng kooperasyon nating mga kababayan sa mga programa natin, lalong-lalo na sa waste disposal kasi yan ang isa sa malaking problema na nagbibigay na napakaraming komplikasyon, traffic, baha at iba pang mga problema.
19: Sa isang simpleng pagsunod, disiplina at pamamaraan, malaki ang iyong may tutulong para mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Jeremy Piscano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, patuloy ang paghahandang ginagawa ng National Irrigation Administration o NIA para sa mga magsasaka dahil sa banta ng El Nino. Sa inilabas na pag-asa na 79% ang posibilidad na magkaroon ng El Nino sa bansa, nakita ng ahensya ang mga lugar na vulnerable sa El Nino. Bahagi rin ng kanilang proyekto ang itinayong mahigit sa 2,000 solar pump irrigation projects sa buong Pilipinas. Nilino naman ni NIA Engineer Eduardo Guillen na kapag kapos sa tubig ang irrigation facility, hindi ibig sabihin na hindi na makakapagtanim ang mga magsasaka. Maaarihan niyang magtanim ng high-value crops ang magsasaka. Dagdag pa rito, para mapangalagaan ang mga magsasaka ngayong paparating ang El Nino, nakikipag-ugnayan na ang Institutional Development Division ng NIA sa Irrigator Associations para turuan ng mga techniques para makatipid dahil sa climate change. Hindi rin anya nawawala ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para mapaiting ang mga programang tutulong ngayon sa pabago-bagong panahon.
1: Una po ay dapat talaga sumasali sila doon sa ating system management conference para alam nila yung plano po ng NIA at ng mga kasamahan po nating ahensya kagaya ng DA nga po. Ano ho? And of course, huwag sila mag-alala dahil ang presidente talagang seryoso po na natulungan sila at mimobilize po niya ang different government agencies para po makatulong sa ating mga farmers. Nandiyan po yung DOLE, nandiyan po yung DSWD. So, sama-sama po kami na tutulong po sa ating mga magsasaka po.

0: Tatala ng maulap at maulang panahon ang hanging habagat. Inanunsyo na nitong weekend ang pag-asa, ang pagperme at pag-ira ng habagat o yung tinatawag nating Southwest Monsoon. Ang bagyong Doming naman o yung Typhoon Jiangmi ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility habang habagat ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang localized thunderstorms naman ay nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Bukas, makararanas ng mahinang pag-ulan o occasional rains ang parte ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kalat-kalat ng pag-ulan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Bicol Region at nanalabing bahagi ng gitnang Luzon, Calabarzon at Mimaropa Provinces. Kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan sa kanurang bahagi ng Visayas, dala pa rin ng hanging habagat. Ngayon, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa dahil sa mga pag-ulan, naglalaro na lamang sa 39 to 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila, Cebu at sa Davao City. Pinakamataas naman, itinatayang nasa 45 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora at sa Borongan, Eastern Samar. Nasa 20 lugar na lamang ang nasa danger level o above 41 degrees Celsius na heat index. Paglilinaw ng pag-asa, hindi pa po El Nino sa bansa, ngunit mataas ang tsansa ng pagpasok nito anytime ngayong Hunyo hanggang sa buwan ng Agosto. Tinatayang mababawasan ang amount of rainfall o buhos ng ulan pagsapit ng Oktubre sa malaking bahagi ng bansa at magtutuloy-tuloy hanggang Abril yan. Asahan naman ang mas maraming pag-ulan dulot ng habagat, lalo na sa umpisa ng tag-ulan o rainy season na posibleng within this week. Keep safe and stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
1: At abangan, 20 LEDAC priority bills na ipasa na sa third and final reading sa Kamara.
0: Hardware acceptance test sa automated counting machines na gagamitin sa BARM parliamentary elections. Sinimulan na.
2: At Pinay beauty queen na si Gelsini Ganatos nagtapos sa top 5 ng Miss Grand International All-Stars na ginanap sa Thailand. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

0: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas sa lipunan.
6: Leadership starts from top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance, because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: Nagbabalik ang ulat bayan, gumugulong na ang investigasyon ng Commission on Elections laban kay Senator Francis Escudero na inihain ng isang pripadong individual. Tungkol pa rin ito sa muna'y illegal na campaign donations kay Escudero na una nang ibinasura ng COMELEC. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
14: Nasa Law Department na ng COMELEC para sa preliminary investigation ang reklamo kaugnay ng umano'y campaign donation kay Senator Cheese Escudero.
15: Ang ating pong pagkakaalam ay na-issue na rin po yung subpoena naman sa 3 na contributors, dahil tatandaan po natin na yung po kasing sa contributors ay hindi po siya dismiss.
14: Ayon kay Garcia, iba ang kasalukuyang reklamo dahil may pribadong individual nang naghain ng kaso.
15: Tatandaan po ng lahat, para po magkaroon ng maliwanag na hati o distinction, tatandaan po ng lahat yung ginawa ni COMELEC dati ay motu proprio investigation. Nakabase lang yon sa available na dokumento, available na evidence, wala pong nagreklamo, wala pong complainant.
14: May mga bagong dokumento rin umanong kailangang sagutin ng mga akusado.
15: Ito po kasi may nag-file na isang complainant at therefore may mga ibang dokumento na involved, may mga inintroduce na dokumento, and therefore yun po kinakailangan nating ipasagot yung mga dokumentong yan doon sa mismong inaakusahan.
14: Nilinaw ni Garcia na kung may paglabag, hindi otomatiko ang disqualification dahil election offense lamang ito. Samantala, wala pang motion for reconsideration sa naunang desisyon ng COMELEC sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Kinumpirma rin ni Garcia na nakikipag-ugnayan na ang ombudsman sa COMELEC para sa ilang dokumento kaugnay ng investigasyon.
15: Ito po ay bago namin ginagawa. Ito po ay dumadaan din naman sa aming tinatawag na data privacy officer. Bilang pagsala din, sapagkat syempre gusto rin namin protektahan kahit pa ang humihingi ay ahensya ng pamahalaan, yung data privacy.
14: Tiniyak naman ni Garcia ang pakikipagtulungan ng COMELEC sa ombudsman sa patuloy na investigasyon. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Samantala, bumuwelta ang Malacanang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila wala pang nagawang administrasyon na nararamdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, ang ilan sa mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, eGovPH, zero balance billing sa DOH hospitals, at ilang flagship project gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng Dalong Trains na hindi umandar ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon. Ayon pa sa palasyo, tila ill-advised si Congressman Pulong o sadya umano itong gumagawa ng intriga. Pinayuhan din siyang manood ng press briefing at ng mga balita.
17: So, bakit kailangan panghintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
18: Tinitesting na ng COMELEC ang gagamitin counting machines sa paparating na VARM parliamentary elections. Yan ang ulat ni RR Tubise.
14: Sinimulan na ng Commission on Elections ang Hardware Acceptance Test o HAT sa higit 6,000 automated counting machines na gagamitin sa September 14 BARM parliamentary elections. Dito, isa-isang sinusuri yung mga bahagi ng makina kasama na yung scanner, yung printer, pati yung audio, yung battery. Layunin nito na bago maipadala sa Bangsamoro, e maayos yung ACM para sa makasaysayang halalan.
15: Kasi kung hindi, kaagad natin ito nire-reject upang mapalitan nung ating provider. Matatandaan ng lahat nakalagay sa batas na ipinasa ng ating Kongreso na nagpapaliban ng halalan at ginawang September 14, sinabi na ang lahat ng gagamitin ni COMELEC ay yung mga ginamit natin nung nakaraang eleksyon ng 2025. Ibig sabihin, lahat ng makina, lahat ng sistema, lahat ng mga transmission devices at mga iba pa ay eksaktong gagamitin natin.
14: Kung may makitang problema, isasantabi agad ang buong makina at maaaring palitan ang sirang piyesa o buong unit. Nilinaw ng COMELEC 2025 pa nakahanda ang mga makinang ito dahil gagamitin sana sa naunang schedule ng BARM elections. Pero matapos ma-postpone, muling isinasa ilalim sa hardware testing ang mga ACM dahil naimbak ang mga ito. Sa ilalim ng batas na nagpaliban sa BARM polls at nagtalaga ng bagong petsa sa September 14, gagamitin ng COMELEC ang parehong mga makina, sistema, transmission devices at iba pang kagamitang ginamit noong 2025 elections. Sa 6,500 ACM na dadaan sa HAT, 5,212 ang gagamitin sa mga presinto sa buong Bangsamoro. Ang sobra, ilalaan bilang contingency machines kasama ng mga reserbang baterya sakaling magkaproblema sa araw ng halalan.
15: Yung mga repair hubs natin, sinigurado natin na yan ay nasa bawat probinsya ng lahat ng buong rehiyon. At the same time, meron din po tayong contingency machines na tig sa 10 bawat isang munisipyo.
14: Pagkatapos ng HAT, may mga susunod pang pagsusuri ang COMELEC, kabilang ang simulation exercises sa mga probinsya, pre-election logic and accuracy test at certification mula sa Technical Evaluation Committee. Pinag-aaralan din ng komisyon ang pagtaas ng shading threshold para maayos na mabasa ng makina ang mga balota.
15: Magmula sa 15%, gusto namin itong gawing 25%. Isa sa mga naging issues noong 2025 election, although hindi naman po naka-apekto sa performance, integridad ng ating halalan, binaba namin sa 15% yung mismong threshold dahil nga sa maayos at maganda naman yung mismong scanners. Ngayon po ginagawa namin itong 25 para wala nang alingas-ngas, wala nang issue patungkol sa threshold na yan.
14: Nanawagan din ng COMELEC sa mga residente at kandidato sa BARM na sumunod sa gun ban.
15: Suspended ang lahat ng lisensya ng baril dyan sa rehiyon pagdating ng gun ban natin. At the same time, pati po yung mga permit to carry. Kung gusto niyo po magdala pa rin dahil sa nature ng trabaho, dahil doon sa risk sa bawat isa, dahil sa mga natatanggap niyo halimbawa na mga death threats kung meron man, ay marapat po na mag-apply tayo ng exemption.
14: Sa kabila ng mga posibleng aberya, siniguro ng COMELEC na may plan A hanggang plan C sila para matiyak na matuloy ang botohan sa lahat ng presinto sa Bangsamoro. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
13: Umakyat na sa 13 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Bago yan, isang pangbangkay ang nakuha mula sa Quadrant 2 ng Ground Zero. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, patuloy ang kanilang search, rescue, and retrieval operations at pag-strategize para masiguro ang kaligtasan ng mga personnel, biktima at residente sa lugar.
18: Agad na dinala kanina sa Camp Crames si Senador Jinggoy Estrada matapos ng kusang sumuko sa kustodya ng PNP CIDG. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas live. Ryan.
19: What did you say? Check 1 2 3 4 5 1 2 1. Ayos pa rin ba?
20: Hello?
19: Anchor
18: go
19: ko.
18: Ahead.
20: Okay, sino anchor? Ayos daw. Okay, okay, copy.
18: Subukan nating balikan si Ryan Lasigas para sa balitang yan. Samantala, sabay-sabay na iniinspeksyon ng Agriculture Department ang ilang pamilihan kaugnay sa pagpapatupad ng price caps sa imported rice. Yan ang ulat ni JM Thompson.
21: Nagsigawa ang Department of Agriculture ng inspeksyon sa mga tindahan ng bigas sa Dagonoy Public Market bilang bahagi ng simultaneous monitoring ng kagawaran sa mga palengke sa buong bansa. Ito ay para masiguro na sumusunod ang mga tindahan sa tamang presyo ng kanilang mga produkto, lalo na ang bigas. Bagamat karamihan sa mga tindahan ay sarado, tuloy lang ang trabaho ng kagawaran.
22: Narito tayo para sa inspeksyon natin na implementation ng price cap sa bigas. So hindi naman nagkagulatan, parte lang talaga ito ng inspeksyon natin. So kasama na rin sa inspeksyon natin yung mga ibang produkto.
21: Samantala, ayon kay Aling Nancy, may-ari ng bigasan at magsasaka rin sa kanilang probinsya, dapat mag-import lamang ng bigas kung kukulangin ng supply ang mga local farmers. Balanse rin dapat ani ang paglalagay ng price cap sa presyo ng bigas para maging maayos rin ang kita ng gaya niyang local farmer.
23: Kasi para po ang nangyayari based sa na experience namin sa Mindoro, kagaya po ng sibuyas namin dati, hindi humabili dahil nga ang mura-mura po, dahil nga mura importation. And then nung nabulok na lahat sa amin, biglang tumaas naman dito, parang way back yung papasko. So parang ang hirap po talaga para sa isang magsasaka.
21: Bukas naman ang Department of Agriculture sa mga suwestiyon at patuloy nilang pag-aaralan ng mga programang makatutulong hindi lang sa mga consumer, maging sa mga seller. Sa pagpapatuloy ng price cap na 50 pesos sa mga imported rice, 70 to 75% anila ang compliance batay sa kanilang huling monitoring. Ito ay para masiguro na walang nandadaya sa presyuhan na siyang nakaaapekto sa mga pang-araw-araw na gastusin ng mamimili. Magtatagal ang price cap hanggang sa June 12, araw ng kalayaan.
22: Maayos po ang presyo dito. Nasa tamang presyo ang mga presyo dito sa Dagonoy Public Market. So wala po tayo nakitang problema dito. Ganon din po yung baboy at manok.
21: Samantala, huli sa akto ang ilang tindahan sa Trabaho Market at Commonwealth Market sa pagpapalit ng nakalagay na presyo ng kanilang tindang bigas, taliwas sa itinakdang 50 pesos price ceiling sa imported rice. Hindi ito pinalagpas ng Department of Agriculture at agad na nag-issue ng Notice of Violation. Bagamat babago-bago ang panahon sa bansa, tinitiyak naman ng DA na hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
18: Balikan natin ang update sa pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa PNP CIDG sa ulat ni Ryan Lasigas. Live, Ryan.

0: micro.
1: Ayos, bagamat kusang ang sumuko, sinubukan daw na pigilan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga otoridad sa pag-aresto kay Senator Jingo Estrada sa loob ng Senado dahil sa umiiral na parliamentary immunity ng senador. Pero sinupalpalito ni DILG Secretary John Vicrimulya at sinabing nawala na ito nang makatakas noong nakaraang linggo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pasado 4 ngayong hapon nang makarating dito sa PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame ang convoy ng mga sasakyan kung saan lulan si Senator Jingo Estrada. Ito ay para kusang sumuko matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong plunder. Kasama ni Estrada si DILG Secretary John Vicrimulya, kasama din na dumating dito sa CIDG si Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkababa sa sasakyan, agad nagkagulo ang mga miyembro ng media na nag-aabang sa senador dahilan para mabasag ang salamin na pinto ng CIDG.
2: Pinasaan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Papayapa siyang sumama dito sa CIDG to process and arresto.
3: 19 seconds, sir. Stand by.
1: Ayos agad sumailalim sa medical at booking procedure si Estrada. Nasa maayos na kondisyon umano si Estrada. Iginit naman ni Rimulya na bagamat kusang sumuko, inaresto pa rin nila ang senador dahil may bitbit silang warrant of arrest nang magtungo ang mga otoridad sa Senado. Pasado alas 5 na ng hapon ang biyahe sa Estrada patungo sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of warrant.
2: Started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo.

0: Radio. Ayos bago ang pagsuko ng senador, nauna munang sumuko ang kapwa akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Tulad ng ibang akusado, sumailalim din ito sa medical procedure. Pero hindi maayos ang lagay ng dating kalihim, kung kaya't imbes na sa Sandigan Bayan, ay sinubo dito sa pagamutan. Kasabay nito ay tiniyak ni Remulla na bantay sarado si Bunuan ng mga otoridad.
1: Secretary Bunuan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192 over 100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit, he should stand trial.
2: Bye-bye. Bye-bye.
3: Maraming salamat, Ryan Lasigas.
4: Samantala, voluntaryong sumuko sa PNP CIDG si Senador Gigi Estrada matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa kanyang kasong plunder. Kasabay nito, ibinunyag ni Senator Estrada na ilang beses umano siyang inalok na lumipat sa minority kapalit ng pagbasura sa kanyang mga kaso. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Hindi nagpasa ilalim sa kustudiya ng Senado, Senador Jinggoy Estrada, matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder.
6: Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso.
5: Ayon kay Estrada, handa siyang harapin ang kaso sa korte at patunayang walang batayan ng mga paratang laban sa kanya. Sinabi rin ng senador na ipinag-utos niya sa Senate Secretary na pansamantalang ipahinto ang pagpapalabas ng kanyang sweldo habang nililinis niya ang kanyang pangalan.
6: Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan.
5: Sinabahan si Estrada ni Senate President Alan Peter Cayetano nang sumuko siya sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Iginiit ni Estrada na mananatili siya sa majority block sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano.
6: I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan.
5: Ayon pa sa senador, ilan ulit umano siyang inalok na maibasura ang kaso kapalit ng pag-alis niya sa Independent Minority Block, pero tinanggihan niya mga ito. Marinding tinanggi ni Estrada ang anumang pagkakasangkot sa umano'y anomalya. Anya, ipinalam umano ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office sa Ombudsman na wala itong dokumento o record na nagpapatunay na nagkaroon siya ng insertion sa 2025 National Budget. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Inaasahang may papasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Anti-Political Dynasty Act bago matapos ang sesyon ngayong linggo. Habang pasado na sa ikatlong pagbasa ang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council. Inaulat ni Vel Custodio.
7: 20 Legislative Executive Development Advisory Council priority bills na ang naipasa sa third and final reading sa Kamara. Kabilang dito ang paglipat ng petsa ng unang regular session sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARM na naisabatas na. Apat naman ang nasa conference committee, kabilang ang National Center for Geriatric Health, mga amyenta sa GATSP Act, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act. Habang 15 pang LEDAC measures ang nakapasa na sa ikatlong pagbasa, kabilang ang mga panukalang nagpapalakas sa Energy Regulatory Commission, Waste to Energy Framework, Blue Economy Act, Department of Water Resources, Digital Payments Act, National Land Use Act, at pagpapalawak ng 4-Piece Act. Tinututukan din ng Kamara na maipasa na sa ikatlong pagbasa ang 6 pang LEDAC measures bago magtapos ang sesyon ngayong linggo. Patuloy namang isinusulong sa Kamara ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance o Kalinga Act para mapaghandaan ang supply issue o krisis sa mga produktong petrolyo. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, hindi lang simpleng ayuda system ang nasabing panukala. Ito ay targeted na tulong para sa mga unang naapektuhan kapag tumama ang krisis o issue sa supply ng langis, kagaya ng sektor ng transportasyon at agrikultura.
8: So kapag alam na ekonomiya na ang gobyerno ay merong framework how to respond, mas nawawalan ng uncertainty. And uncertainty is the number one driver of increase in prices of commodities.
7: Tinitiyak din ang panukalang batas na hindi na magagamit ang ayuda sa pamumulitika.
8: Inaatasan under sa Kalinga ang pamahalaan na magkaroon na ng ready list of beneficiaries base sa objective sa ito para hindi na naghahanap pa ng listahan, dumodoble listahan, nang gagaling sa kapitan, sa mayor, sa congressman, sa senador, governor, hindi na ganun.
7: Sa ilalim din ng Kalinga Bill, pagkakalooban ng tax incentives ang mga kumpanya na gumagamit ng solar o renewable source of energy. Bibigyan din ng insentibo ang mga employers na nagpapautang sa car loans para sa electric vehicles. Hinihikayat din ng panukalang batas ang mga ahensya ng gobyerno na gumamit ng electric vehicles. Samantala, tiwala ang mga miyembro ng Kamara na kayang pagsabayin ng Senado ang pangunahing mandato nila para gumawa ng batas na makatutulong sa taong bayan at ang tungkulin nila sa ilalim ng saligang batas bilang senator judges sa impeachment proceedings. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nakatanggap ng 5,000 cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development ang nasa 1,000 TNVS at TNC driver sa Naga City. Yan ang ulat ni Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
9: Maaga pa lang, marami ng Transport Network Vehicle Services o TNVS drivers ang naghihintay sa mall na ito dito sa Naga City para sa payout ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Kuya Melchor, laking tuwa matapos matanggap ang 5,000 pisong ayuda, lalo't malaking tulong daw ito sa kanilang gastusin.
10: Kahit pa paano po, na masaya rin po kasi nabawas-bawasan po yung mga gastusin namin sa gasolina na mapapalitan yung mga biras na presyo. Pang isang linggo po mayroon ng panggasolina.
9: Si Warren at Gilbert naman, laking pasasalamat din sa natanggap na CRA. Maiibsan daw kasi nito ang hirap sa mahal ng presyo ng mga bilihin at gasolina.
11: Dalawang full tank na rin po ito sa four wheels kung nagbiyahe. Kaya kung mabiyahe kami ng dalawang araw, hindi na kami magagas ng dalawang beses. Dahil galing sa aming pinagpaguran.
12: Para sa akin po, malaking tulong po sa aming pamilya. Panggastos, panglagdag sa gastos. Lalo na ngayong panahon, mahal ang mga bilihin.
9: Umabot sa 1,000 TNVS at TNC drivers ang nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD dito sa Naga City sa ilalim ng Programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Paliwanag pa ng DSWD, ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng ayuda ay para makatulong sa mga driver na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Tugon din ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag pababayaan ang sektor ng transportasyon na direktang apektado nito. Bukod sa payout sa lungsod, may hiwalay na payout din sa iba pang mga lugar sa Camarines Sur. Mula rito sa Naga City, para sa Integrated State Media, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabot
17: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan.

LC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission.

himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasaimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence, in dialogue with myself to rediscover the meaning of life, in dialogue with others to move together in harmony with all, and in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Si De Leon ng Puerto Princesa City, Palawan. Nakikiisa ako sa pagtitipid sa enerhiya sa panahong ito sa pamamagitan ng halimbawa pagpunta o paggaling sa trabaho. Nakikisakay na lamang ako sa mga kasamahan ko na may mga service para less ang gasto sa gas or enerhiya. Ganun din po sa halip na magpapasundo pa ako, maglalakad na lang ako, nakatipid na ako, naka-exercise pa ako. And sa bahay naman po, sinisiguro ko na naka-off lahat ng mga hindi ginagamit na mga ilaw or electric fan, or para mas higit na makabawas pa sa halip na mag-aircon, nakabukas yung mga bintana para sariwang hangin pa ang nalalangkot.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay malaking benepisyo sa kalusugan ng puso? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad, kahit sa ganitong simpleng paraan, ay nakakatulong upang mapababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood pressure at cholesterol. Tumutulong sa calorie burn at maayos na metabolismo na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng stress at nakakatulong sa mabuting mood na nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Sapat na ang simpleng brisk walking sa inyong paligid o treadmill. Ang susi ay palagi itong gawin ng 30 minuto bawat araw.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
11: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Kasama si Alan Alyanige.
10: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mas pinalakas na economic cooperation ng Pilipinas at Vietnam. Asahan na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
13: Headlines.
10: Pangulong Marcos, bibisitahin ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Navotas ngayong umaga.
13: Headlines.
10: Senator Jinggo Estrada, nakakulong na sa Quezon City Jail matapos iutos ng Sandigan Bayan 5th Division. Naarestuhin siya Headlines. Sa kasong plunder. Ombudsman, giniit na walang sino man ang maaring manghimasok sa mga investigasyon nito sa flood control scandal.
13: Headlines.
10: Senate Minority Bloc tinawag na boycott of duty ang hindi pagdalo ng Majority Bloc sa Senado kahapon.
13: Headlines.
10: Kampo ni Vice President Sara Duterte nagkainan ng tugon sa articles of impeachment sa Senate Impeachment Court.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
15: Sa buong bansa.
14: Radyo Pilipinas
15: News. News Nationwide.
10: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 2, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mas pinalakas na economic cooperation ng Pilipinas at Vietnam, asahan na. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas Report.
16: Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng panghihikayat sa Vietnamese businessman na mamuhunan sa Pilipinas. Sa ginanap na Vietnam-Philippines Business Forum sa Maynila, binigyan din ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila na mayroong malalim na kasaysayan na nagmula paan niya noong administrasyon ng kanyang ama ng formal na maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Ayon sa Pangulo, ang pundasyong inilatag noong mga nakaraang administrasyon ay lalo pang pinalawak sa mga sumunod na dekada hanggang sa umangat ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam bilang strategic partner noong 2015. Sa kasalukuyan ayon kay Pangulo Marcos, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagninegosyo at pagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhuna. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act at ang Green Lanes for Strategic Investment na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa. Kung matatandaan, formal ng iniakyat ng Pilipinas at Vietnam sa isang enhanced strategic partnership ang balikatan nito.
17: Globally competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
16: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Navotas ngayong umaga. Mula sa Malacañang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas Report.
18: Sa lungsod ng Navotas, ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga. Ito ay para personal na tingnan ng Brigada Eskwela, partikular sa Kapitbahayan Elementary School sa

0: na nga ang Pangulo na pakilusin ang Interagency Offline Balik Eskwela para maging ligtas, maayos at handa ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase ngayong buwan ng Hunyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Hindi bababa sa 16 government agencies at mga pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd upang palakasin ang suporta sa logistics at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng paaralan.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 55,000 police personnel at force multipliers ang ide-deploy sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Ito ay ayon sa Philippine National Police. Sinabi ni PNP Directorate for Operations Acting Chief Police Brigadier General Rogelio Peñoles o Peñones na nais sa pinal na ng mga plano sa deployment ng nasabing mga individual. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at ng mga commuters. Ayon pa kay Peñones, wala pang namomonitor ang PNP na banta sa seguridad na may kaugnayan sa pagbubukas ng klase. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Natates na palalakasin ang presensya ng mga pulis sa loob at labas ng mga paaralan at sa mga rutang madalas daanan ng mga estudyante.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang pagpapalawak ng digital access sa mga paaralan sa ilalim ng programang DepEd School Brigade. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magtutulungan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang Department of Education upang mabigyan ng internet connectivity ang mga paaralan sa malalayong lugar. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga paaralan sa mga isla at liblib na komunidad sa Bulacan at Basilan. Bukod sa internet, namamahagi rin ang pamahalaan ng mga laptop at tablet upang makatulong sa pagtuturo at sa pagkatuto ng mga estudyante. Layunin ng programa na gawing mas accessible ang kaalaman at mabigyan ng mas mahusay na suporta ang mga guro sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Voluntaryong sumuko si Senator Jingo Estrada matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder laban sa kanya. Bandang alas 8 ng gabi nitong Lunes nang dalhin siya sa Quezon City Male Dormitory Jail sa Payatas, Quezon City. Bago ikulong, sumailalim muna siya sa booking procedures sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG headquarters sa Camp Crame, kabilang ang pagkuha ng fingerprints at mugshots. Matapos naman ang proseso, ibinalik siya sa Sandigan Bayan para sa return of warrant bago tuluyang nilipat sa Quezon City Jail. Ang kasong plunder ay may kaugnayan sa anomalya sa flood control project, kasama rin sa nilabas sa na warrant of arrest ang dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Now narito, inikayat ni Senator Jingo Estrada ang Sandigan Bayan na pagbigyan muna mga musyong inihain niya kaugnay ng kinakarap niyang kasong plunder bago sana maglabas ng warrant of arrest. Ayon kay Estrada, kasabay ng pagpipiansya niya noong Biyernes ay nagain na ang kanyang mga bugado ng mga pleadings na layuning pag-isahin ang mga kaso at ipagpaliba ng paglalabas ng warrant of arrest. Kahapon, nagsampa rin ang kanyang mga legal team ng isang urgent omnibus motion at cautelam na umihiling na ibasura ang impormasyon, ipatigil ang kaso o suspindihin ang mga pagdinig at ibalik ito para sa muling investigasyon. Sinabi pa ni Estrada na karapatan niyang gamitin ang lahat ng legal remedies na pinahindulutan ng batas, kabilang ang paghahain ng motion. Git pa ng senador, hindi ito pag-iwas sa pananagutan kundi pag-git ng kanyang karapatan sa due process. Anya, harapin niya ang mga kaso niya at patutunayang walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ombudsman, giniit na walang sino man ang maaring manghimasok sa mga investigasyon nito sa flood control scandal. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: nanindigan ng Office of the

0: Ombudsman na hindi dapat nagahalo ang usapin ng pananagutan at politika. Ito ang naging tugon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na may mga umano'y nag-alok na maibasura ang mga kasong isinampalaban sa kanya kapalit ng pag-alis niya sa Senate Majority Block. Ayon kay Clavano, walang sino man ang maaaring magdesisyon sa ngalan ng Ombudsman kaugnay ng mga nakabimbing kaso dahil maituturing din ito isang anyo ng korupsyon. Anya, kung may mga taong nagtatangkaman nito ay dapat din silang managot. Binigyan din ng Ombudsman na walang dahilan para questionin ang integridad ng kanilang investigasyon dahil dumaan ito sa masusing pagsusuri bago isinampa sa hukuman. Dagdag pa niya, matagal nang isinasagawa ang investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scam at naging bukas pa nga ito sa publiko. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senate Minority Block o Solid Block 11, tinawag na boycott of duty ang hindi pagdalo ng Majority Block sa sesyon kahapon. Mula sa Senado, narito ang report ni Nymph Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ginadismayan ng Minority Block o ng Solid Block 11 ang hindi pagsipot ng mga senador mula sa Majority Block sa kanilang sesyon nitong Lunes. Sa isang joint statement, tinawag ng Minority Block na boycott of duty o pagtalikod sa tungkulin ang ginawa ng Majority Block. Anila, nakahanda sila sa minorya na magtrabaho sa sesyon kahapon pero wala man lang abisong ibinigay sa kanila na hindi magko-convene ang Senate session. Binatikos din ng grupo ang anilay pagkakaantala ng ilang mahalagang panukala at usapin dahil sa hindi pagkakaroon ng sesyon. Direkta rin inugnay ng grupo ang hindi pagdalo ng mayorya sa pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Sinabi ng Minority Block na maling ilarawan ang nangyari bilang usapin ng Senate Independence dahil ito anya ay issue na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas, pananagutan sa publiko at mga legal na proseso sa Ombudsman at Sandigan Bayan na hindi kontrolado ng sino mang senador o opisyal ng Senado. Binigyang din rin nila na ang Senado ay hindi pag-aari ng iisang may hawak ng gavel bagkos institusyon ito ng taong bayan. Maaarihan niya ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na ilang dekada na tumigil ang pagtatrabaho ng Senado dahil mismong ang presiding officer nito ang tumangging magtrabaho. Pinahayag din ng Minority Block ang pangamba na maaaring maulit pa ang hindi pagpupulong sa mga susunod na session days para maiwasan ang pagsubok ng bilang ng suporta sa plenaryo. Sa huli, nanawagan ng Solid Block 11 sa liderato ng Senado na muling buksan ang sesyon at ipagpatuloy ang trabaho para sa publiko. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, malinaw na nagkaroon ng paglabag sa Senate rules at pinag-aaralan nila kung magsasampa sila ng ethics complaint kaugnay nito. Tinawag naman ni Senador Raffy Tulfo na dereliction of duty ang ginawa ng majority. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang mga minority senators.
4: On our part, we just want to work. Gusto na namin magtrabaho, di ba? Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? It's never happened. Ha? 14 years ako sa Senado. Ano yung palang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer?
5: Na violation of the rules to dahil hindi naman pwedeng isuspindi ang at i-cancel ang session ng walang consultation with the majority and the minority. So, ang gusto namin magtrabaho. We demand na magtrabaho ang Senado. Bukas sa gusto namin na magkaroon ng forum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer open ang session para magtrabaho tayo.
6: Dereliction of duty, yung ginawa nila, meron silang dapat trabaho na gagawin, kampanan, which they did not, at wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID o wala naman tayong force majeure na tawag, pa rin silang maten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng PNP CIDG. Wala akong problema doon. Pero dapat pagkatapos nila maihatid sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bantay Senado Movement, inilunsad ng iba't ibang volunteer groups. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Alan inilunsad sa De La Salle University sa lungsod ng Maynila ang Bantay Senado, isang non-partisan citizens network na naglalayong subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Binubuo ang grupo ng mga mag-aaral, professionals, abogado, academics, civil society organizations at iba pang mamamayan na nagsusulong ng pagbabasid sa proseso ng impeachment nang walang kinikilingang panig. Ayon sa grupo, layunin itong hikayatin ang mas malawak na partisipasyon ng publiko at tiyaking nakabatay sa ebidensya, batas at konstitusyon ng pagdinig ng impeachment trial. Nakatakda rin magsagawa ng Bantay Senado ng mga community town hall, pagsusuri sa mga pagdinig at paglalabas ng pampublikong scorecard kaugnay ng pag-usad ng impeachment proceedings. Sinabi ng organisasyon na susubaybayan nito ang buong proseso ng pag-initis upang makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko hinggil sa constitutional process ng impeachment. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Natanggap na ng Senado ang formal na sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga articles of impeachment na sinampalaban sa kanya. Opisyal na tinanggap ni Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Jose Luis Montales kahapon ang mga dokumento. Personal na sinumite ng legal team ng Vice Presidente sa pangunguna ni Attorney Michael Poa ang mga kinakailangang papeles. Kasama sa sinumite ang mga hard copy ng dokumento at isang USB drive na naglalaman ng electronic copies ng sagot. Ayon sa tala ng Senado, natanggap at naitala ang paghahangi ng mga dokumento dakong alas 4:35 ng hapon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa pulong balitan, matapos naman ang filing ng reply, sinabi ni Poa na ang pangunahing prayer o hiling pa rin ng kanyang kampo o ng kanilang kampo ay ang mabasura ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Paliwanag ni Poa, may mga infirmities o kahinaan ng proceedings na ginawa ng House Committee on Justice. Pinunto rin ng defense team na nagsagawa ng ang House Committee on Justice ng paglilitis, gayong ang Senado lang ang pwedeng gumawa nito. Kinwestiyon din ng defense team ang mga ebidensyang pinresenta sa mga pagdinig sa Kamara. Binanggit pa ni Poa na walang kalakip na mga ebidensya ang articles of impeachment na lumabas lang ang mga ito sa kasagsagan ng pagdinig ng Committee on Justice. Dagdag pa ng abogado, handa ang Vice Presidente na humarap sa impeachment court kung ipapatawag itong humarap ng personal sa korte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: House Prosecution Panel naghahanda na ng tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Panel na natanggap na nila ang sagot na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng articles of impeachment na nakabinbin sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, susuriing mabuti ng 11-member House Prosecution Panel kasama ang kailang legal team ang isinumiting sagot ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na magsusumite ang prosecution panel ng kailang reply sa loob ng itinakdang panahon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, ang sagot ng kampo ni Duterte ay tila pag-uulit lamang na mga nauna niyang pahayag sa House Committee on Justice. Batay umano sa inilabas na executive summary, hindi rin direktang tinugunan ng pangalawang pangulo ang aligasyon hinggil sa kanyang mga banta laban sa pangulo na isinagawa umano habang siya ay nasa panunungkulan at sa harap ng publiko. Nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Shell Diokno na ituloy ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Ayon kay Diokno, simple lang ang tanong kung walang itinatago, bakit ayaw ng trial? Binigyan din niya na malinaw ang konstitusyon na ang Senado lamang ang may kapangyarihang litisin at magpasya sa mga kasong impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas.
9: Para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Makasaysayang milestone sa diplomasya at ekonomiya ng bansa ang ginanap na 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ito'y matapos na formal na selyuhan ng dalawang bansa ang kanilang kauna-unahang Comprehensive Strategic Partnership. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, ng pagbuo ng kasunduan ay naglalayong palawakin at palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Japan upang magbukas ng mas malalaking oportunidad para sa mga mamamayang Pilipino. Ayon kay Garcia Albano, nagkasundo si na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na magtulungan sa pagbuo ng Philippine National Oil Reserve System.
10: Po ang Japan sa pagdevelop ng Philippines National Oil Reserve System. Tinutulungan po tayo ng Japan, hindi lang po ang Pilipinas, but ASEAN as well. So yan po is one of the more important parang pag-uusap na gusto din po maganap ng Japan during our ASEAN Summit.
2: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naging makabuluhan din ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan sa larangan naman ng Maritime Security Operation o Cooperation. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni International Development and Security Cooperation Founding President Chester Cabalza na kabilang sa napagkasunduan ang kauna-unahang Strategic Partnership Agreement ng dalawang bansa. Ang mga sumusunod ang delimitation ng mga nahangganan ng Japan at Pilipinas, ang classified information sharing at pagbibigay ng bansang Hapon ng Aburma o Abuma class vessels sa Pilipinas upang mapalakas ang ating maritime patrols. Kinontra naman ni Dr. Cabalza ang napaulat na pahayag ng China na illegal ang delimitation agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
11: Ang problema kasi sa kanila sa ngayon ay yung interpretation nila ng international law ay pabuwal sa kanilang sariling interes at hindi sumasang-ayon doon sa pananaw ng buong mundo. Kaya nga ayaw nilang tanggapin yung arbitral award. Gusto nilang mag-change regime pagdating doon sa interpretation and implementation of international law. Hindi pa pwede naman yung ganun dahil nga community of nations tayo.
2: The International Development and Security Cooperation Founding President, Dr. Chester Cabalza.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, bumuri ng Pilipinas at Japan ang isang joint oil stockpile system sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nations upang mapalawak ang kapasidad ng ating bansa sa pag-imbak ng langis. Kaugnay naman ang gaganaping ASEAN Summit sa Pilipinas sa darating na Nobyembre na kapag o nakipagdialogo si Pangulong Marcos sa pamahalaan ng Japan tungkol sa programang tutulong sa mga ASEAN members at upang maabot ng Pilipinas ang pagkakaroon ng 30% renewable energy source pagdating ng taong 2030. Lumagda rin ang Pilipinas at Japan ng Memorandum of Cooperation para sa pagpapatibay sa sektor ng agrikultura. Ang 4-day state visit ng Pangulong Marcos ay bahagi ng pagdiriwang ng 70th anniversary ng diplomatic relations ng Japan at Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naibigay na ng Commission on Elections sa Office of the Ombudsman ang ilan sa mga hinihinging dokumento na makakatulong sa sinasagawang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito ang kasong plunder at indirect bribery na inihain laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y 75 million pesos na campaign donation noong nakarang halalan na hindi naideklara. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kabilang sa mga sinumite nilang dokumento sa ombudsman ay ang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Nakikipag-ugnayan niya ang ombudsman para sa mga karagdagang dokumento at verifikasyon kaugnay ng sinagawang motu proprio investigation laban kay Marcoleta, bagamat una na itong na-dismiss. Tiniyak naman ng COMELEC chairman ang buong kooperasyon ng ahensya, hindi lamang sa ombudsman kundi maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Nauna nang pinasabina ng COMELEC ang tatlong campaign contributors ni Marcoleta na hindi nagsumite ng kanilang report of contributions sa loob ng tinakdang 30 araw matapos ang halalan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Proactive ang mga proyekto at hakbang ng National Irrigation Administration o NIA para maisulong ang climate change resiliency ng mga irigasyon at mga sakahan sa ating bansa. Kaya tiniyak ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na handa ang kanilang ahensya kung tuloy ang maranasan sa bansang El Nino. Anya, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng NIA ng mga adaptation projects bilang pagtugon sa pabago-bagong panahon.
12: Proactive tayo dito sa climate change. Ano? In fact, ang mga projects natin ay nakatuon po doon sa tinatawag na climate change resiliency. So may mga mitigation, lalong-lalo na yung mga adaptation projects po natin ngayon na ginagawa sa NIA. So makaready naman po tayo.
2: Si Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang balita naman para sa mga motorista, ipinatupad ngayong araw, June 2, ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, bumaba ng ang presyo ng diesel ng 9 pesos 26 centavos kada litro. Bumaba naman ang presyo ng gasolina ng 4 pesos 76 centavos kada litro at bumaba rin ang presyo ng kerosene ng 10 centavos 86 centavos o 10 pesos 86 centavos kada litro. Itong isa sa pinakamalaking rollback na naitala kumpara nitong mga nakaraang buwan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unti-unti nang bumabalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis matapos sa mga naunang pagtaas na dulot ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Anya, papalapit na muli ang presyo sa antas bago sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan. Matatanda ang tumaas ang presyo ng langis matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong mga nakaraang buwan. Gayunman, humupa ang pangamba sa supply ng langis dahil sa pansamantalang tigil putukan at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binalakas ng Department of Energy at Philippine National Oil Company ang reserbang supply ng LPG sa bansa sa pagkuha ng 21,000 metric tons mula sa Estados Unidos. Dumating sa SPI Terminal sa Calaca, Batangas ang kargamentong ito na binubuo ng refrigerated propane at butane. Bahagi ang shipment ng Emergency Energy Security Program ng DOE na naglalayong palakasin ang seguridad sa enerhiya ng bansa. Sinagawa ang hakbang sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking sapat at matatag ang supply ng LPG para sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Inaasang makakatulong ang karagdagang supply upang maiwasan ang kakulangan sa LPG at mabigyang proteksyon ng mga mamimili laban sa epekto ng pagbabago sa pandaigdigang merkado ng langis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ika-limang yugto naman ng Terra Asia sa Pilipinas. Opisyal nang nagtapos. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Opisyal nang nagtapos ang ika-limang yugto ng Terra Asia sa Pilipinas matapos ang ilang araw ng media field activities at environmental immersion na ginanap sa Iloilo at Makati. Pinagtipon ng programa ang mga mamamahayag mula sa Pilipinas, Indonesia, Fiji at Papua New Guinea upang mas mapalalim ang kanilang pag-unaw sa mga isyong may kaugnayan sa kalikasan, climate change at sustainable development. Bumisita ang mga kalahok sa West Visayas State University, Sanctuary Marit sa Tigbawan, Sifdek Fish World, Leganes Integrated Katungan Eco Park, Pedada Integrated Mangrove Eco Park, Iloilo River Esplanade at iba pang lugar sa Iloilo na may inisyatiba ukol sa plastic circularity. Layunin ng Terra Asia na palakasin ang kakayahan ng mga mamamahayag sa pag-uulat ng mga usaping pangkalikasan at climate change. Gayun din ang pagpapalawak ng kooperasyon ng mga media organizations sa Asia-Pacific region. Nagtapos ang programa sa Makati sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga naging karanasan at mahalagang natutunan ng mga kalahok na inaasahang makatutulong sa paghahatid ng mas malalim at makabuluhang mga ulat tungkol sa kalikasan at pagpapanatili ng likas na yaman. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Philippine Women's Football Team nasa San Diego, California, USA para sa kanilang unang training camp bilang paghanda sa 2027 FIFA Women's World Cup. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Kasalukuyang nasa Estados Unidos ang ating pambansang koponan sa women's football para sa San Diego Camp sa California. Ayon sa Philippine Football Federation, ang nasabing training camp ang magiging unang akbang ng paghahanda ng ating Filipinas o PWNT para sa 2027 FIFA Women's World Cup na idadao sa Brazil sa susunod na taon. Sa nasabing training camp, makakaharap ng ating Filipinas ang koponan na San Diego Wave sa June 4 at Albion San Diego sa June 9. Maliban sa friendlies, nagsasagawa rin ng talent identification program ang Filipinas para sundan ang mga yapak ni Sarina Bolden, Jael Marigay, Alex Pino at Ariana Markey na magiging parte ng ating pambansang koponan. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Ako si Magandang araw, Jill, si Ding Dong Dantes po ito.
16: Ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
1: Sa radyo, sa social media at TV, Radyo Pilipinas, 738 AM. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Bliss Home Farmers Association ng Tabuk City tumanggap ng 300,000 pesos na pamana livelihood assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk, narito ang report ni Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Amelia.
17: Natanggap ng Bliss Home Farmers Association ng Barangay Dilag, Tabuk City ang ikatlong bahagi ng livelihood assistance sa ilalim ng payapat masaganang pamayanan o pamana program na naglalayong mabawasan ang kahirapan at may sulong ang kaunlarang pang-ekonomiya sa mga conflict-affected at vulnerable communities. Ang proyekto ay pinatutupad sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program kung saan pinangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD SWAT Kalinga at ng City Social Welfare and Development Office ang pagpapalabas ng ikatlong tranche ng pondo na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Kabilang sa proyektong pangkabuhayan ng isang unit ng Ombak Tricycle at isang tindahan ng retail feeds na magsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kita ng samahan. Ayon sa mga miyembro ng asosasyon, napili ang nasabing proyekto upang makapagbigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga residente at matugunan ang ilang pangangailangan ng komunidad. Anila magagamit ang Ombak pang transportasyon at pang emergency habang malaking tulong naman ang retail feed store sa mga lokal na nag-aalaga ng baboy sa nasabing barangay. Kaugnay nito na una nang kinilala ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ang Barangay Dilag bilang isa sa mga benepisyaryo ng programa dahil kabilang ito sa mga classified vulnerable areas sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Public school sa San Fernando City, La Union nakatanggap ng ayuda para sa Brigada Eskwela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union, narito ang report ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Antoinette.
18: Nakatanggap ng 1,000,000 pisong tulong pinansyal ang 33 public elementary at secondary schools na sakop ng Schools Division Office ng San Fernando City mula sa provincial government ng La Union bilang suporta sa 2026 Brigada Eskwela. Ito ay taunang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan upang mapaganda ang mga pasilidad at matugunan ang pangunahing pangangailangan para mas mapaangat ang kalidad ng edukasyon. Kabilang ang City of San Fernando SDO sa 425 pampublikong paaralan sa lalawigan ang nakatanggap ng ayuda para sa Brigada Eskwela at Alternative Learning System Program. Nagpahayag naman ng lubos na pasasalamat si Schools Division Superintendent Sheila Marie Primicias sa Provincial Government sa patuloy na pagsuporta sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Albay magiging host ng pambansang side event para sa UNAI Governance Consultations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito si JM Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: JM.
19: Formal nang ginihayag ng Albay Institute for Artificial Intelligence na ang lalawigan ng Albay ang magsisilbing host para sa gaganaping national side event ng United Nations Consultations on Artificial Intelligence Governance sa darating na July 2026. Ang pagpili sa lalawigan ay ang nagpapatibay sa posisyon ng Albay bilang isang natatanging local government leader pagdating sa practical, inclusive at community-based artificial intelligence development sa buong bansa. Gagamitin ng Albay Institute for Artificial Intelligence ang pandaigdigang platform na ito upang ipakita ng artificial intelligence ay hindi lamang dapat ikulong sa malalaking korporasyon at mauunlad na lungsod kundi dapat ding maging accessible sa mga rural communities at ordinaryong mamamayan. Dahil sa provisional approval ng Kidlat Civic Labs bilang isang continuing professional development provider, ang mga pagsasanay at diskusyong nakahanay sa United Nations Consultations ay magbibigay din ng accredited training programs para sa mga lokal na professional na naghahanap ng continuing professional development units. Sa pamamagitan ng malakas na suporta mula sa Pambansang Pamahalaan at TESDA, ipapakita ng Albay sa buong mundo ang matagumpay na ehemplo kung paano maihahatid ang mga benepisyo at tamang regulasyon ng makabagong teknolohiya ng direkta sa mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 milyong pisong halaga ng kabuhayan starter kits pinamahagi ng dole sa mga benepisyaryo sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes, narito ang report ni Juris de la Rosa.
20: Radyo Pilipinas, report.
2: Juris,
21: umabot sa 7 million pesos ang halaga ng dole kabuhayan starter kits na ipinamahagi sa 150 na mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan sa Catanduanes sa isinagawang turnover ceremony sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Dole at Caritas Virac. Bago ang pamamahagi, sumailalim muna mga benepisyaryo sa isang orientation hinggil sa Memorandum of Agreement at sa kahalagahan ng self-help groups bilang bahagi ng pagsusulong ng pagkakaisa, kooperasyon at pangmatagalang kabuhayan sa komunidad. Kabilang sa mga ipinagkaloob na starter kits ang para sa food vending, carpentry, nail care, nego carts at iba pang maliliit na negosyo na inaasahang kakatulong sa pagpapadagdag ng kita ng mga pamilya. Binasbasan din ang mga kagamitan bago ito ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Layunin ng programa ito na palawakin ang oportunidad sa kabuhayan at suportahan ang pagtatatag ng mga pangmatagalang mapagkukunan ng kita sa mga komunidad sa Catanduanes. Nagpasalamat naman ang Caritas Virac sa Dole Catanduanes sa patuloy nitong suporta sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kabuhayan at kaunlaran ng mga Catanduanon. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Catanduanes.
20: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: This is a public service.
23: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
25: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
28: From PBS,
27: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
30: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open sa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
31: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Negros Oriental State University. Nilinaw ang hindi otorisadong paggamit ng kanilang logo sa isang social media post na umaatake sa Pangulo ng Bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balita katid ni Jessa Aguilanan.
20: Radyo Pilipinas. Report.
2: Jessa.
34: Naglabas ng opisyal na pahayag ang Negros Oriental State University kaugnay sa isang malisyosong social media post na gumamit ng logo ng institusyon. Ayon sa universidad na nasa Dumaguete City, Negros Oriental, walang pahintulot mula sa university administration ang naturang post na nambabatikos kay President Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw ng NORSU administration na walang kinalaman ang buong universidad sa nasa sinasabing social media post at hindi kailanman kinukonsente ng kanilang institusyon ang anumang pag-atake lalo na sa Pangulo ng Bansa. Iniimbestigahan na ng NORSU ang nasabing insidente upang matukoy ang mga responsable sa naturang mapanirang post. Nakikipag-ugnayan na rin ang paaralan sa Cybercrime Unit ng Law Enforcement Agencies upang mapanagot ang may sala. Pinag-aaralan ang posibleng ihaing kasong administratiba, sibil at kriminal upang mabigyan ng leksyon na huwag basta-bastang gamitin ang logo at ang NORSU sa mga malisyoso at mapanirang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, dyan sa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 11 bayan sa ikalawang distrito ng Leyte, ligtas na sa presensya ng New People's Army. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Daritong report ni Daisy Belizar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Daisy.
3: Opisyal nang idiniklara sa ilalim ng Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSI ang 11 bayan sa ikalawang distrito ng probinsya ng Leyte. Sa isang seremonyang ginanap, kabilang sa mga binigyang deklarasyon ng Tabon-Tabon, MacArthur, Dagami, Barugo, Pastrana, Tunga, Kapuokan, La Paz, Dulag, Mayorga at Hulita. Ang hakbang ay palatandaan ng tuluyang pagbuwag sa impluensya ng insurensiya, bunga ng pagkakaisa ng mga lokal na pamalaan, militar at komunidad. Sa mensahe ni Board Member Mildred Joy Cue na kumatawan kay Leyte Governor Ikot Pitilya, pinuri nito ang tapang at sakripisyo ng mga uniformadong sektor upang makamit ang kapayapaan. Binigyan din naman ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ng makasaysayang pagkilalang ito ay magsisilbing pundasyon sa sosyo-ekonomikong pag-unlad at pangmatagalang katatagan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Mindanao. Mahigit 2,000 TNVS at delivery riders sa Iligan City at Lanao del Norte nakatanggap ng DSWD cash assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Temhar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sheriff,
4: nakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 2,000 transport network vehicle services at private express messenger delivery service riders sa Iligan City at lalawigan ng Lanao del Norte. Ayon kay DSWD Field Office 10 Regional Information Officer Rochelle Galia, bahagi ang ayuda sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program na ipinatupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Nilinaw ni Galia na iba ang naturang cash assistance sa fuel subsidy ng LTFRB dahil maaari itong gamitin ng mga benepisyaryo para sa pagkain, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan at hindi lamang sa krudo. Sinabi rin niya na ang listahan ng mga benepisyaryo ay nagmula sa mga TNVS at delivery company at isinailalim sa beripikasyon upang maiwasan ang dobleng pagtanggap ng ayuda. Samantala, aabot sa mahigit 11,000 benepisyaryo sa buong Northern Mindanao ang napabilang sa programang Tumugon sa pangangailangan ng sektor ng transportasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamamahagi naman ng crop insurance indemnity assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Basyang. Sinagawa sa Tandag City, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Raymond.
5: Isinagawa ng City Agriculture Office ng Lungsod ng Tandag, Surigao del Sur ang pamamahagi ng crop insurance indemnity assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na napakinuhan ng kalamidad na dulot ng bagyong Basyang sa Kabuuan. Umabot sa 126,924 pesos ang naipamahaging tulong pampinansyal para sa 29 na benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda bilang tulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang idinulot ng bagyo. Ang programang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagpagtulungan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na patuloy na nagbibigay ng proteksyon at pinansyal na tulong sa mga magsasaka laban sa epekto ng kalabidad. Ang nasabing inisyatiba ay marinding sinuportahan ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan ng lungsod na patatagin ang resiliency o katatagan ng sektor ng agrikultura at pangisda. Malikilin ang pasasalamat na ipinabot ni City Agriculturist Von Falcon sa National Government dahil sa kanilang walang sawang suporta, mabilis na koordinasyon at maayos na serbisyo upang masigurong ang tulong ay magkakarating sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbuo ng Tourism Development Plan ng Sulu, susuportahan ng TIESA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Eloisa.
7: Sa pagbubukas ng turismo sa probinsya ng Sulu, oportunidad at pag-asa ang dala nito upang umunlad at sumigla ang ekonomiya ng lalawigan. Pagbabahagi ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA Java Manager at Chief Operating Officer Mark Lapid, sa natural na ganda na taglay ng probinsya mula sa white sand beaches at makulay na kultura, malaki ang potensyal ng Sulu sa tourism industry. Subalit upang mapangalagaan ang likas na ganda, mahalaga na makabuo ang pamahalang panlalawigan ng komprehensibong tourism development plan upang hindi maabuso ang lugar at hindi rin maapektuhan ang ibang kabuhayan. Ayon kay Lapid, sa master plan, binibigyang prioridad ang pangangalaga sa kultura, tradisyon at paniniwala ng probinsya na iba sa mga lalawigan sa bansa. Kaya naman bilang suporta sa pagpapaangat ng kapasidad ng tourism sector sa Sulu, iminungkahi ni Lapid kay Vice Governor Abdul Sakortan na dalhin ang kailang tourism officer sa ibang mga tourist destinations sa bansa, gaya ng Puerto Galera sa Palawan. Ito ay upang makita ang mga programang pangkaunlaran na naisagawa ng TIESA na maaaring madala sa Sulu at mapaunad pa ang turismo sa lalawigan. Pupondohan ito ani ng TIESA bilang suporta sa pagbuo ng Tourism Development Plan kung saan matitiyak na sa pagunlad ang turismo hindi mapapabayaan ang likas na ganda ng Sulu. Kultura at tradisyon ay isa rin sa mga may pagmamayabang ng probinsya. Sinigundahan naman ito ni Vice Governor Tan bilang batid niya ang pagkakaiba ng kultura ng Sulu sa ibang bahagi ng bansa. Dapat anyang igalang ng mga nagtutungo rito ng mga turista at maging mga investor na hindi matulad sa ibang tourist destination na abuso at nasira ang likas na yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
8: Para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init, ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
6: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
31: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
18: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Po, si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay o kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin.
1: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
23: Radyo Pilipinas World Service.
24: Sports Radio.
25: Radyo Magazine.
26: Serbisyo Publiko.
27: The AM and FM collab.
28: Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
31: Colab.
32: Ito ang Presidential Broadcast Service.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
36: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
37: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
36: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning! Martes, June 2, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Tuesday, may pasok po mga kaibigan. Pero ano man ang inyong pinagkakabalahan this morning, Dookie Pascompany until 8 a.m.

0: At gaya ng ating nakakagawian, of course, tuwing umaga, bilang pamugad natin, narito ang update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas. Traffic!
0: Traffic update yatin sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa Southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate traffic. Simula po yan dito sa may Aurora hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan Flyover. Moderate to heavy rin po. Simula po dyan sa may Connecticut hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then masusundan ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Australia hanggang dyan na rin po yan sa may Ventilla Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic dito po sa may Cabrera hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang sa may Jokno Boulevard. Dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin yan sa intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dito sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin yan sa may Mackenzie Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang sa may Monumento area. Then ang ating naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dyan na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang northbound naman po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang sa may Upper McKinley

0: sinasabi nyo. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending at VN4 ngayong araw ng Tuesday. Meron po tayo pinapatapad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati, natuloy-tuloy ako ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Roger Mutok. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes makalipas ang 7 AM. Balita muna mula sa Campo Grande, bilang ng mga butong pinaniniwalang sa mga nawawalang sabungero na nakuha diyan po sa Taal Lake. Umalo na sa mahigit sa 1,400 na piraso. Ganun ba yan? Ayon po ito sa PNP Forensics Group. Ang balita direkta mula sa Campo Grande, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
3: Boss Hanan, magandang umaga. Aabot nga sa 1,400 uhat sa kabuuang 2,000 buto na nakuha ng Philippine National Police Forensic Group ay sa mga buto ng tao. Sa ayon ito kay PNP Forensic Group Director Police Colonel Pierre Paul Lacato, matapos makuha nila ang mga buto sa isinagawang 134 na operasyon. Sa ngayon ay nakapagsagawa na sila ng medical legal gross examination at radiographic imaging na dental at DNA examination sa mga nakuhang buto. Gayunman, wala pang nagpo-positibo sa kanilang cross-matching dito. Subalit ito nga ay mga hinihinala na mga buto na mga pinaniniwala ang nawawalang mga sabungero. Ayon kay Capio, dahil sa mahabang proseso ang eksaminasyon, naniniwala sila na may magpo-positibo pa rin dito. Samantala, bukod sa mga buto ng tao, na-recover din ng PNP ang mga buto ng hayop, artifacts, at iba pa mga kagamitan sa lawa ng Taal. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala, mula po dyan sa Campo Grande.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan maya-maya sa Office of Civil Defense. Makakausap natin ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Of course, pag-usapan natin yung kandaan o paghanda ng pamahalaan, kaugnay po ng mga inaasahang impact nitong habagat season na. Ha? At yung pong mga naapektuhan din ng mga pag-ulan na dulot ng bagyong si Domeng at iba pa. Mga kaibigan, maya-maya ho yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tandaan ang mga tiket tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Kakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan mula sa Office of Civil Defense. Baka kausap natin ang boses mula po sa OCD, ang kanilang spokesperson, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning, sir.
5: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
4: Yes, sir. Una, sir, ingin kami ng mga update sa mga hakbang ng pamahalaan, ano, dahil inianunsyo ng PAGASA na nandiyan na ang habagat. And of course, pagka ganyan, dumadalas ang pagkakaroon ng malakas na pagulan at mga pagbagyo. Mga preparasyon po ng ating OCD kaugnay nito, sir.
5: Opo, Sir Alan, no? Inanunsyo na nga ito ng PAGASA na habagat season na. So ibig sabihin po, no, kailangan natin bantayan yung mga pagulan na maari pong magdulot ng baha at saka guho, no, ng lupa, lalo na dun sa mga lugar na ika nga ay mga prone, no, dito sa mga rain-induced landslide at saka sa flooding. Lalo na po siyempre yung mga western section ng ating bansa, no, ay yun yung una pong tinatamaan. Kabilang na rin tayo dito sa Metro Manila. Ganon din, siyempre, Luzon, Visayas at saka sa Mindanao. Yung mga paghahanda naman, Sir Alan, tuloy-tuloy itong ating ginagawa, no, bukod sa monitoring ay yung coordinating functions ng Office of Civil Defense.
4: Opo.
5: Kaya kausap natin lagi, no, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para dito nga po sa mga paghahanda, dito sa mga ginagawang pag-preposition ng mga resources at saka ganon din po, siyempre, yung mga kung ano ang mga kailangan, no, dahil ng ating mga kababayan, kung ito man ay kailangan maghanda ng mga pagkain, mga non-food items, no, lalo't ang direktiba siyempre sa atin ng ating Pangulo ay talagang pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan po ng ating mga kababayan.
4: Opo. Dito po sa nagdang bagyong Domeng, although hindi naman ito lumapit sa lupa, ika nga, sa atin sa Pilipinas, ano, pero maaring ito po ay nakapag-induce ng mga pag-ulan na base po sa reports na pumasok na sa ating OCD. Meron po bang mga direktang naapektuhan ng mga kababayan natin itong bagyong Domeng, Sir Juni?
5: Sa kabutihang palad, Sir Alan, wala naman pong mga major, no, o mga epekto na direktang epekto itong bagyong Domeng, no, sa ating bansa, except siyempre yung mga nung mga nakaraang linggo pa, no, dahil may pinalakas nito yung habagat, no.
4: Opo.
5: Last week that was the south to westerly wind o yung pahunang hangin ng habagat, yun po yung mga nagpabaha, no, doon sa Maguindanao, doon sa Barm, no. Yun yung mga nag-cause nun. Pero itong paglapit nung bagyong Domeng ay wala naman pong major na naiulat, no, at sana nga po ay wala nang makarating sa atin o wala nang talagang naapektuhan ng bagyong Domeng.
4: Opo. Bahagi po ng mga preparations, of course, ng ating Office of Civil Defense ay ang koordinasyon hanggang doon sa level mismo ng ating mga local government units. Sa aspetong yan, Sir Juni, kumusta po?
5: Opo, ganun din, no. Noong nakaraang linggo, dahil nga po dito sa bagyong Domeng, ay nagpalabas po ng mga abiso, no, mga memorandum sa iba't ibang level ng DRRM councils and offices, yung Office of Civil Defense. So sa direktiba po ng ating Executive Director ng NRIMC at OCD Administrator, si Yusef Harold da Cabreros. So nag-abiso po tayo no sa ating mga lokal na pamahalaan at saka DRRM offices and councils para nga po dun sa resource ng prepositioning, sa asset readiness, ganoon din po siyempre yung pagpapaabot ng mga impormasyon, no, widest dissemination hanggang doon sa kanilang mga komunidad. And then ganoon din po yung mga travel restrictions at mga safety protocols. At saka yung talagian po natin ginagawa, no, kapag may darating na ganito, yung pre-disaster risk assessment and scenario building meetings. Okay. So yun po ang kinakandak ng Office of Civil Defense.
4: Okay. At ito pong paparating na muli ang pagbubukas ng klase, Sir Juni, ano, nabanggit nyo na meron kayong mga scenario na base sa mga weather patterns at sa mga nagiging epekto nito sa ilang mga particular na lugar. Base po sa ganitong mga pre-disaster preparations, ika nga, meron po bang mga identified, sir, na mga flood-prone areas na maaring naroon ng mga paaralan o kaya mga landslide prone areas para kung sakali ay mas maging handa yung mga personnel dito po sa mga lugar na ito, sir?
5: Tama po, Sir Alan, ano, dito sa lalo na sa pagpabalik po ng eskwela, no, sa pamamagitan po nung offline balik eskwela ng Department of Education, kasama po doon yung Office of Civil Defense, no, at kaiba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga LGUs, no, para nga po dito sa mga flood prone areas and rain induced landslide areas, kabilang sa kasama po dito ay yung DENR Mines and Geosciences Bureau na po nagpapalabas nitong mga bagay po mismo, ano, listahan ng mga barangay kung saan nandun yung mga rain-induced landslide and flooding prone areas. So makikita po ito at ginagamit ng mga iba't ibang paaralan ng mga schools division offices, katuwang din po siyempre yung LGU at mga local DRRM offices para po dito sa mga flood prone areas kung ano po yung mga dapat gawin dito.
4: Opo. Yes, sir. Nabanggit mo itong down to the level of the LGUs, ano. Alam nila dapat kung ano yung mga areas na pangunahing babahain kung sakali, ano, dahil ito'y available na yung integrated na information galing sa iba't ibang government agencies na may kinalaman sa disaster preparedness. But we understand, Sir Judy, na mayroon na ring mga sites at mga apps na available sa publiko para sila mismo ay mas maging alerto kung sakaling nariyan o may mga papalapit na sakuna sa kanilang mga lugar, sir.
5: Tama po, no, dito sa atin sa mga national government agencies natin, no, at saka ganun din sa mga lokal na pamahalaan. Meron na po, kabilang po dyan yung Hazard Hunter PH po.
4: Opo.
5: Ito po yung develop ng DOST. At saka specifically ng FIVOX, no, para malaman natin saan eksakto yung mga hazards. Makikita natin doon yung mismo lugar natin, no, na i-double click lang natin doon sa mapa ng Hazard Hunter.
4: Opo.
5: Saka malalaman po, lalabas yung assessment kung ano nga ba ang mga bantang panganib na meron sa atin, kung ito ba ay mga pagbaha, ito ay mga pag-uho or mga fault line, no? So lahat po ito ay nandoon, so malalaman natin kung ano ang mga dapat nating paghandaan. Tapos meron din pong mga iba pang apps, no? DOST has also launched itong Project Handa na ginagamit na rin po ito ng OCD at saka ng mga local government agencies. Ito naman po ay malalaman mo mismo kung ano yung mga hazards, and at the same time it's a consolidated platform, no? Kasi meron na rin pong ditong mga impormasyon kung paano mismo maghahanda doon sa mga bantang panganib na meron tayo. So may mga ganong applications na po tayo ngayon na direkta na pong ma-access, no, sa ating mga telepono.
4: Mm-hmm. Okay, itong binabanggit mo, Sir Juni, na ano to, Project Handa, which was also developed primarily by DOST. May binanggit kayo na may mga impormasyon at mga tips din na nakalagay doon kung paano maghahanda, depende sa sakunan na maaring dumating sa isang particular na lugar. Ganun yon, sir?
5: Tama po, tama po. Pwede kayong magtanong Tapos sasabihin niya may mga suggestion kung paano ano ang gagawin, no?
4: Mm.
5: And then mahalaga din po, and then mahalaga din po, no, na itong mga impormasyon na ito ay kumbaga pinag-uusapan at saka pinaghahandaan nung mga local government units na yes, nandun sa lugar ninyo, no? So maganda pa rin na may gamit tayong ganitong apps and at the same time may giya po mula dun sa mga local na otoridad dun sa ating lugar.
4: And of course, the details, the information na, na makikita dito ay galing mismo sa mga ahensya na in charge doon sa particular na pagbabantay, halimbawa sa posibleng sakuna like PAGASA, FEVOLCS, gaya nung nabanggit nyo rin, Mines and Geosciences Bureau at iba pa. Sir Juni.
5: Opo, tama po. Ito pong Project Handa na integrated platform ay nandun yung mga official po, no? Mga hazard maps, mga real-time warnings, mga risk assessment, no? So itong mga impormasyon na ito po na napakahalaga na alam natin na ito yung tamang impormasyon. So doon po natin ito makukuha, no? Mga incident reports nandun din po. So maganda pong gamitin natin itong Handa Pilipinas na website po.
4: Mm-hmm. Okay, isa pa Sir Juni, ano? Of course, itong nagdaang mga araw ay may mga naging mas active na naman ika nga ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon. Ano pong latest sa pagtutok naman ng OCD sa mga kababayan natin dyan po sa paligid ng Bulkang Mayon, sir?
5: Tama po, kasama nga po sa binabantayan natin, ano, itong mga vulkan, mga volcanic hazards, especially itong Mayon na volcano po, no, nasa alert level 3 pa din. So dahil meron na po mga pag-ulan, ano, ang binabantayan naman dito at pinaghahandaan ay yung kung sakali po magkakaroon ng mga lahar risk, no, dahil sa mga pag-ulan. Yung doon naman sa Canlaon, nasa alert level 2 pa rin po ito. So, ang mga binabantayan kasi dito sa mga bulkan na ito ay yung possible escalation, no, kung tataas ba ang alert level o kung may mga volcanic debris, ano, na pwede maging lahar dahil sa mga pagbaha. Ganun din po siyempre yung Taal at sa Bulusan, nasa alert level 1 naman.
4: Mm-hmm.
5: So, kung ano mo po mga, lalo din po yung mga steam-driven o yung mga phreatic gas o yung mga abo na ibinubuga ng mga bulkan, yun po yung mga binabantayan. Kaya mahalaga po talaga sa ating mga kababayan na bantayan po, no, yung mga abiso dito kung anong dapat gawin. At saka sundin din po yung mga restrictions na yung mga permanent danger zones ay huwag pong pumapasok doon. At saka lagi pong nakabantay doon sa mga early alert, emergency alert warning messages po na nanggagaling sa NDMC, no, iba't ibang ahensya na pumapasok po sa ating mga cellphone.
4: Okay, isang puntos pa of course, gaya ng palaging binabanggit din ng ating Office of Civil Defense at iba pang mga government agencies. Dapat top of mind ng ating mga kababayan ng bawat isa ang pagiging handa sa anumang posibleng sakuna. And binibigyan nyo rin ang emphasis palagi na naka-ready na agad mabitbit yung tinatawag na emergency bag o go bag na naglalaman ng mga pangunahing kakailanganin ko sa kasakali, Sir Juni.
5: Tama po, Sir Alan. Ito nga pong ating mga go bags, no, ay dapat meron at nakahanda ito, no. Lalo na siyempre ngayon balik eskwela, no. So doon ulit sa ating mga estudyante, no. Ang DepEd naman po at masigasig po sa pagpapaalala nito at sa kapagpapatupad nito.
4: Opo.
5: Na kung saan yung mga estudyante, no, ay pinadadala ng mga go bags, no, bukod pareho po, no, yung pribadong mga paaralan at saka mga pampublikong paaralan, dahil napakahalaga po na meron nito ay specific, no, kung ano yung pangangailangan ng bawat isa, yun yung nandoon sa go bag. And then ganun din po syempre sa mga bahay, no, sa mga magulang, sa ating kahit sa mga opisina at saka mga ahensya po, no, makapakahalaga po nitong mga go bags para alam natin kung ano yung mga dapat natin bitbitin at meron tayong handa na mga gamit, no, kung sakali nga pong mangyari na meron pong mga emergencies o mga sakuna na kailangan lumikas.
4: Okay. Well, Sir Juni, in closing, mensahe, mga paalala sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umaga. Please, go ahead, sir.
5: Maraming salamat, Sir Alan. Sa ating pong mga kababayan, ang direktibo po kasi sa atin ng Pangulo ay talagang pangalagaan ang inyong mga pangailangan, ano, at saka yung pong pagiging handa, no, na isama na po natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. So dapat po alam natin yung mga bantang panganib na nandun sa mismong lugar natin. Mag-ulan man yan, baha, guho ng lupa, malakas na hangin o mga maalo na karagatan, no, o mga sapuaga, abo ng bulkan. So lahat po ito, ano, ay dapat alam natin eksakto para alam din po natin kung ano yung mga kaakibat na paghahanda na dapat natin gawin. Mahalaga din po. Siyempre, tamang impormasyon ang makukuha natin pagdating dito, no? Saan, kailan, gaano katindi ang tatama ng mga bantang panganib. At napakahalaga din po, siyempre, makinig po sa piso, sa radyo, sa telebisyon, alamin po kung ano yung mga ahensya na mga lehitimo, no, sa social media para malaman po natin, no, ano ang mga eksaktong dapat gawin at mga impormasyon, lalo na po ng mga galing doon sa ating mga lokal na otoridad po. Maraming salamat po.
4: Yes sir. Sir Juni, salamat na marami.
5: Maraming salamat din po, Sir Alan.
4: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang boses mula po sa Office of Civil Defense, ang spokesperson ng OCD, Sir Juni Castillo.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 30 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, maya-maya tayo po yung makikipag-ugnayan naman sa National Authority for Child Care. Ha? Ang kanilang, kanilang Director for Operations ang ating makakausap. Ha? Ito ay kaugnay pa rin ng paggunita. Ha? By next week ito, June 10, Adoption and Alternative Child Care Week. Pag-uusapan naman natin yan maya-maya. Of course, pagbibigay pahalaga sa mga bata, lalo tigit dito sa ating bansa. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 33 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sa bayang broadcast po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ngayong umaga, tayo makikipag-ugnayan po sa National Authority for Child Care. Ang ating makakausap ang kanilang Director for Operations, si Ma'am Imelda Ronda. Ma'am Imelda, good morning po.
7: Yes, good morning po. Isang mapag-arugang umaga po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po for having us once again in your program.
4: Ayun, nakakatuwa yung pagbate, isang mapag-arugang umaga. Yan, Ma'am Imelda, ano? Opo. Okay. Now, we understand na ang ahensya, ang National Authority for Child Care, ay pangungunahan ng celebration, itong tinatawag na Adoption and Alternative Child Care Week. Ngayon pong paparating na linggo, June 8 to 14. Ano? Please tell us more about the significance, kahalagahan ng paggunita dito po sa week na ito, Adoption and Alternative Child Care Week, ma'am, please.
7: Yes, maraming salamat po. Unang-una po, ang Adoption and Alternative Child Care Week or AACCW, ito po ang designated nationwide celebration during every second week of June every year to celebrate adoption and alternative child care and to help elevate public awareness on the various programs of the governments that we have para po sa mga batang naabandona, neglected, dependent, surrendered, orphaned, abused, and exploited. So, ito po ang time ng taon when adoption and foster care champions, enthusiasts, families come together to rally support for every child that needs a family. So, through these activities, we hope na ma-encourage po ang publiko to open their hearts and their home to a child who is in need of a family. Mm-hmm. So bali panglimang ano na po ito, fifth year na po namin itong pagse-celebrate ng Adoption and Alternative Child Care Week at ang tema po ng aming selebrasyon sa taong ito ay Opa. Love Makes a Family. So isa po itong paalala sa ating pong lahat na ang pundasyon ng isang pamilya ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa at ang pag-unlad ng miyembro ng bawat miyembro ng pamilya po.
4: Yo po, Ma'am Imelda, may dalawang pangunahing points ang nakikita ko rito. Yung una, yung adoption, at pangalawa, yung alternative child care. Doon muna, puntusan muna natin, Ma'am, yung adoption. Of course, may mga napapabalita na nariyan yung halimbawa may isang babaeng nanganak, hindi niya kayang itaguyod ng maayos yung kanyang magiging anak, eh yung iba eh basta na lang pinamimigay sa pinsan, kamag-anak, matalik na kaibigan na walang tamang pamamaraan ng papeles o yung documentation na Ma'am Imelda, di po ba?
7: Opo. So, sa ating pong mga nanay na sa tingin po ninyo ay hindi nyo na pong kayang alagaan ang inyong mga anak, meron po tayong tinatawag na Adoption and Alternative Child Care. So, ang adoption po is a permanent placement. Hindi nyo po kailangan iwanan, iabandona ang inyong anak or iwanan kung kani-kanino. Meron po tayong mga licensed child caring agency ng DSWD po na sila po ay maaaring mag-alaga ng po ng inyong mga anak at kayo po ay bibigyan din ng serbisyo. Yung mga nanay o magulang po na nagsusurrender ng kanilang mga anak ay bibigyan po kayo ng serbisyo rin ng social worker kagaya po ng counseling para po maunawaan po ninyo ang inyong desisyon kung bakit po ninyo sinusurrender ang inyong parental authority sa inyong pong mga anak. So wag po natin silang iwanan kung kani-kanino. May tamang paraan at proseso po para po masiguro po natin na nasa mabuting kalagayan po ang inyong mga anak. Huwag po nating ibigay kung kani-kanino lang. Meron pong mga nakatalagang ahensya, mga child caring agencies, at kahit na po ang DSWD, meron po silang residential care facilities na tinatawag po na Reception and Study Center for Children. All over the Philippines po yan. So huwag po kayong mag-atubili. Pumunta po kayo sa DSWD o sa inyo pong mga local social welfare and development office sa inyo pong mga munisipyo or cities. May social worker po na magbibigay po sa inyo ng payo, magbibigay po sa inyo ng tulong at serbisyo para po mapangalagaan po ninyo ang inyong mga anak. At talagang mabigyan po rin kayo ng karampatang serbisyo at programa po ng ating pong pamahalaan.
4: Mm-hmm. Okay. Naku, Ma'am Imelda, nabanggit mo yung uy, dun sa panig nung magulang, may counseling at iba pa, no? Pero syempre, halimbawang makapag-decide ang isang parent na ipapaampon na niya yung kanyang anak. Abay, maging yung aampon, I understand, ay sinusuri din dahil hindi naman basta kung sino lang may sabi na gusto kong mang-ampon o mag-ampon ng bata, eh automatic na magkukwalify na siya. Di ba, Ma'am Imelda?
7: Opo, tama po yun, Sir Alan. So may proseso po, kung yung bata po na ipapaampon, ay may proseso po din po siya para maideklara po muna siya na legally available for adoption. Mm. Yung nanay po na nagsusurrender ng kanilang parental authority, may provision ng counseling at kung talaga pong very firm siya sa kanyang decision na isurrender po ang kanyang anak, despite all the efforts ng social worker to provide support and intervention po sa kanila, ay talagang isusurrender po niya yung kanyang anak for adoption, siya po ay kailangan po merma nung tinatawag po natin na deed of voluntary commitment. Gustong sabihin po nun, nire-relinquish na niya yung kanyang parental authority over the child doon po sa pangangalaga ng gobyerno, sa pangangalaga ng estado. So yung estado na po ang bahala po sa pag-aalaga po ng kanyang anak kapag na-terminate na po ang kanyang parental authority doon sa bata. So ang estado na po ang magdi-declare ng bata na legally available for adoption. Pero hindi yung ating naman pong mga halimbawa po couple or individual. Mm. Kasi meron naman po tayong mga single applicant, hindi lang po mag-asawa ang po pwedeng mag-adopt. Mm-hmm. Sila rin po ay dadaan sa masusing pag-aaral din yun. Po, sa masusing assessment ng social worker kung sila po ay merong kapasidad, merong capability to provide for the needs of the children. Hindi lang po yung pang-araw-araw, hindi lang yung pagbigay ng pagkain, tirahan, o kaya damit sa bata. Kung hindi po yung holistic na development ng bata, kailangan po may kakayahan sila na mapag-aral later on po kapag kailangan na mag-aral ng bata. So, it's a holistic assessment po na meron kayong kakayahan financially, physically, emotionally, psychologically, na mag-alaga po ng isang bata na hindi nyo naman po kumbaga kadugo yung batang aalagaan po ninyo. So, sa side ng bata at sa side ng parents po, mayroon po silang sariling pagsusuri ng social worker. At bago naman po sila magtagpo, meron din po tayong tinatawag na matching process. I-match po sila. Meron po kaming multidisciplinary team ng mga eksperto composed of medical doctor, social worker, NGO representative, lawyers. So sila po ang committee namin na nag-aaral po para ma-declare yung bata as legally available for adoption at ma-approve din po yung tinatawag natin ng mga prospective adoptive applicants. At kapag ka po parehas na sila po na-approve, mag-meet po yung bata at saka yung adoptive parents through a matching process. So yung proseso na po yun ay tinitingnan. Meron kami ditong isang bata, halimbawa po 2 years old or 3 years old. Meron naman ditong mga adoptive parents na na-approve na ang gusto po nila ay gusto namin mag-adopt ng 2 years old, 3 years old, 5 years old. At ang pangangailangan nitong bata ay maibibigay ng adoptive parents na ito at sila po ngayon ay imamatch sa isa't isa. So, hindi pa po sila nagkakakilala kumbaga, yung hindi pa nagmi-meet yung bata tsaka yung adoptive parents kasi may proseso pong pagdadaanan yun, yung nga pong tinatawag namin na matching process. So, hindi po pwede na ang isang mag-asawa po na gustong mag-adopt ay pupunta ako sa bahay ampunan o child caring agency, pipili na ako ng bata doon. Bawal po yun. Sa batas, kailangan po muna yung bata ay madeklara na siya ay po pwede na mapaampon at kayo po na gustong mag-ampon ay masusi na po kayong na-assess ng social worker na kayo ay qualified as prospective adoptive parent. So, hindi po pwedeng basta-basta pupunta or kukuhan po ng bata, may bata po na pinamigay po sa inyo. Kapag ganun po yung situation, kailangan pong ma-report ninyo sa proper authorities. Halimbawa po, yung mga foundling po natin, mga sanggol na natagpuan sa usually po sa may basurahan o kaya sa loob ng tricycle, iniwanan, sa labas ng bahay ng isang pamilya. Pag may mga ganun po, i-report po agad natin sa proper authorities para po yung bata ay mabigyan naman ng pagkakakilanlan.
4: Opo. Opo. Ma'am Imelda, yung pangalawang aspeto, alternative child care. Insofar as the agency is concerned, ano po, ano ang sakop, ano ang definition ni ka nga pag sinabing alternative child care? Bakit alternative child care ang tawag?
7: Opo. Adoption din po kasi pagka po adoption, it's a permanent placement. Gusto sabihin po magiging lehitimong anak kapag ka na-adapt na yung isang bata.
4: Okay.
7: So alternative child care po, alternative is just temporary po. Gustong sabihin, kagaya po ng ano po yung mga napapaloob sa alternative, kagaya po ng foster care, kinship care, or pag-aalaga ng kamag-anak, it's a kinship care,
4: okay,
7: family-like care, and residential care, o yun po mga tinatawag natin ng mga orphanages or child caring agency. So temporary lang po yung bata na nasa pangangalaga ng isang foster parents. Ang foster parents po ay nililisensyahan din po sila.
4: Mm-hmm.
7: So meron din pong pagsusuri ang social worker para po sila ay mapatunayan na maaari pong mag-alaga temporarily ng bata. So hindi po sila yung mag-a-adapt ng bata, temporary lang po. Kasi gusto po natin na instead na yung bata ay manatili sa isang institusyon o sa isang orphanage or child caring agencies, it's a ano po kasi institution, gusto natin na maramdaman ng bata kung paano alagaan ng isang pamilya. At ito pong mga foster parents, kahit na po temporary lang po sila, pamilya pa rin po yun, di ba?
4: Yes.
7: May nanay, may tatay, or kung individual man po, pwede pa rin po kahit single ka, pwede ka pong magpa-license as foster parents. Basta po, qualified po kayo sa requirements ng pagiging foster parents. So, ang adoption po is permanent, and ang alternative child care like foster care is temporary po. So talagang yung bata po, kahit na siya ay nasa pangalaga ng licensed foster parents, maaari pa rin pong iproseso ang kanyang adoption case para po siya ay mailipat sa isang pamilya na permanent na po, na siya ay magiging legitimate child of that adoptive parents po.
4: Okay. And as we celebrate, ika nga, we commemorate the adoption and alternative child care week next week, ano, starting June 8. Ano po ang mga pangunahing aktibidad, ika nga, na nakahanay kaugnay ng paggunita o celebration na ito, Ma'am Imelda, please?
7: Yes po. So sa darating po na June 9, which is Tuesday, ay ang aming pong nationwide na press conference po. Kaya actually po hindi pa nag-i-start po yung ano, meron na po kaming mga ganitong anunsyo sa publiko, at maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin sa inyo pong programa. So sa June 9 po, meron kaming nationwide press conference, at sa June 13 and 14, that is Saturday and Sunday, meron naman po kaming simultaneous na nationwide bisikleta or bike bike ride or fun run for ako sa bawat rehiyon po ng Pilipinas. So simultaneous po ito. Kaya hinihikayat po namin ang publiko, kahit hindi po kayo adoptive parents or foster parents, lahat po ay hinihikayat namin na makilahok po dito sa, po sa aming mga activities to celebrate adoption and alternative child care week. At meron din po kaming mga help desk sa ating pong mga partner na mga malls nationwide din po. So sila po ay nagbigay din sa amin ng space sa kanila pong malls para po makapag set up po kami ng mga help desk, yung mga gusto pong magtanong tungkol sa legal adoption, foster care, po pwede po silang pumunta sa mga malls. Nandoon po ang mga social worker ng aming po mga regional alternative child care offices sa buong Pilipinas po. At sa online naman po, patuloy po ang aming information campaign advocacy. So, maaari pong nilang buksan ang aming pong Facebook page na National Authority for Child Care, at ma-share din po sana nila yung aming pong mga post and updates para po mas lumaki at lumawak po ang reach natin sa publiko, para po sila ay ma-inform ng tamang proseso ng adoption and alternative child care.
4: Opo. Nako, Ma'am Imelda, salamat na marami for the updates mula sa National Authority for Child Care, ma'am.
7: Yes, maraming salamat po.
4: Thank you. Good morning, ma'am. Ang Director for Operations ng National Authority for Child Care, si Ms. Imelda Ronda.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning, Jean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Watching daw siya from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Jean Kyle Flores. Maya-maya update mula sa DSWD ha. DSWD nakapaglaan ng halos 50 million pesos na ayuda sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot diyan po sa lalawigan ng Cagayan. Ang detalye at edsante ni Marian basta sa
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Peri.
8: Ala na abot nga sa halos 50 milyong emergency cash transfer ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa libu-libong magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan. Ayon sa DSWD, umabot sa 4,931 magsasaka ng mais ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula yan May 26 hanggang May 29 mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa probinsya. Kabilang dyan, yung nasa 2,500 na magsasaka sa Bagaw, 1,000 sa Tuguegarao City, 536 sa Tuao at 6 naman ang magsasaka sa Solana. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng agrikultura alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang ayuda sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan dahil sa matinding init ng panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 50 minuto makalipas pang 7 AM. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan naman sa PAGASA Forecasting Center. Para doon sa mga araw-araw, minomonitor ang heat index sa kani-kanilang mga lugar, ha? Mataas pa rin daw sa ibang lugar, eh. Malalaman ho natin maya-maya, direkta mula sa PAGASA. Fifty-one and a half minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Ay, yung paalala kanina ni OCD spokesperson si Sir Juni Castillo, dapat top of mind palagi ng bawat isa ang kahandaan para sa anumang uri ng kalamidad. Oh, gaya niyan, di ba? Habagat, ulan, at nariyan na rin ang posibilidad ng mga pagbagyo. At sabi nga ni Ma'am Annalisa Solis ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, pagka may El Nino, although mas madalang ang mga bagyo, malaki ang posibilidad na ang mga bagyong ito ay magiging mas malakas. Kaya ingat-ingat palagi, di ba? Ihanda niyo palagi yung inyong go bag o emergency bag sa mga bahay. Hindi ho nakatago yan, ha? Nakalagay sa isang lugar na kung kinakailangang lumikas ng mabilisan, madaling madadampot, ha? Oh, anong mga laman? Siyempre, mga ready-to-eat na pagkain, ha? Delata. Damit. Lalo, paano kung may baby kayo? May special needs pa yan, di ba? At ito, ha? Maliban doon, siyempre, sa mga special na pangangailangan ng bawat individual. Vitamins tuloy. Maintenance medicine, yung mga ganon, ha? Kinakailangan, meron din kayong nakalagay na transistor radio sa inyong emergency bag. Transistor radio na may baterya para makasagap ng tamang impormasyon palagi. Flashlight, pito, iba pa, power banks, yan ha. Top of mind palagi, dapat palaging ready, nakahanda. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, June 2, 2026. Ang ating po mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomery Refarial, Rovan Malilin, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses.
9: manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
10: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Isa na namang karangalan para sa Pilipinas. Kinilala ng Michelin Guide ang bansa bilang isa sa most exciting food destinations ngayong 2026. Ayon sa Department of Tourism, kabilang ang Pilipinas sa 16 na piling food destinations sa buong mundo. Tampok ang Manila at Cebu. Sa pamamagitan ng pagsasama ng tradisyonal at makabagong technique sa pagluluto ng mga lokal na chef, patuloy na umaangat ang lutuing Pilipino at nakakamit ang matagal nang nararapat na pandaigdigang pagkilala. Patunay ito na ang lutuing Pilipino, mula tradisyonal hanggang moderno, ay patuloy na umaangat at kinikilala sa buong mundo.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Ito ang President.